last night, AZ yet. Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. Ditoron chaka, chaka mukadi ko shadi la tala kamara gai rofile. You are not alone. Ko chaka Michael Jackson. Betar na kela sume pedi richa iring yabo bedi. Ditoron chaka. Kakaraka masa ale chachi la laboraro la seswai kwering ya July. Alright, arbeleleng yo, rikil la tlhelang ka fasa basi nyana ya dikhari. Batho ba ba go lekile la tlhelang ka. Arbele ke nya ka re ke na le go sonya ke ka tsela ile gore batho ba ba go re gona o dira diphosho ka gona e fela bana ba rena ba palla ke go re le batho ba re botsa ka diphosho tse o re di dira gore le batho ba golo. Critical ba ka la gore motlhomongwe re shetse re ba nagana gore re ka se ba fetola go botse. O ba ishetse le taba ya mogwa tlhompho yeo bana go le yona go rena gore motho mogolo ka semo tse fela ba bangwe ba abolela magagešo ba bangwe bana ba abolela o ditse le motho mogolo bjale ba o botsiše ba re a wa mma kana ma wa dira ka tsela e belebelebele a wa papa o rare o kana ma ratana le bommamogotsi aka ke bana ba bangwe ba abolela ka mogae ka mo nako ngwe o ka mmona o ka re ga a tlhomphe mara ge re iša nneteng le wena wa ikore a ke tsebe tsaba re lerato le na le go se sa bona tsentša phoso napile ya ba gore ke moka mara kgwetsa bana ba sa kgotsofale ba sa ipsene ka lebaka la gore wena shimo o thomile kamano le bommago bakgotsi ba bona goba go dira diphoso tse dingwe ka masheleng a gago ee wa šomela ka mogae ka mo le ge ba re ba bolela kore ga o ba kwenne o ba tshepiša le go ba betha fela ba bangwe ga ba bolele ba yo gomola fela wena o itebeletse wa bona gore e mola ke dirile phusonyanamola ke e latlhile diphoso tse dingwe bele ka motho mogolo gore o di bona wa šhala o iputšhare batho o rare e ape godi tse dingwe ke na le go ola mane ka kgona go dira sela le sela mane ka dira mola le mola dilo tsa ema gabotse hei kgodi e yona motlhagase ka moka o fedile ka di-50 re sala le matsatsi a mangwe a tlang a 15 nagana mo ke dirileng ke wena ga o shetse o ipona diphoso tsa gago le noši ka nako eo o tlhakantšha mabaka o kgona bona gore o sentse kae ke eng e o sa e dira botse go tshwana le nako ya ka metlheng bana ba lebeletši ba yogomola fela bana fela ba re motlhagase o fedile papa santse gore o dirise sengwe o le mmale wena o dirile diphoso tsao ke diphoso tse dintšhi tse e le gore batho ba bagolo ba di dira mara ga re lebelele gore bana ba tle ba re botse gorele diphosone nako ngwe le ge ba leka o bontšha gore mara mo o le dirile phosonyana a go idumele le ge e le gore ke selo seo o se bonago gore ei mara ke boletse bjale ke be ke ipotsa gore le di bjale gane ditaba ga di bjale ngwana ka wamphošolola wa ba o kgwetsa o setse o kwatile gore ngwana wa o phošolola a re boleleng ke nyaka re latlhela ka fa se basenyare a re boleleng ka taba na ke diphoso tsa mokhuta mantse e le gore wena wa kgona go di bona diphoso tse e le gore bana kapa bana ba gago ba kgona go nna ba leka go bontšha tsona e ka ba baratho ba gago bjale ka motho mogolo ba fela ba nyaka go bontšha tsona e fela ga o dumele le wena wa tseba gore mo ke dirile phoso wa kgona go bona gore amara e ke dira go yone ga se taba e botse motho šo mpha maele ke ngwana ka šo ke moratho fela ga o dumele mara ka gare gare wa tseba wena gore eya motho o bolela nnete fela ga o ke o dumela ke magama kae ke diphoso tsa mohuta mang tse e le goreng le ge o ditso di bona gore ke diphoso ga o ke o dumela gore ee ke dirile phoso ka lebaka la gore o botsa ke yo e le go ngwana kudu go wena 0828691645 na ka nnete gona ge e ba go bjale o kgona o ipona diphoso mola le mola na wa kgonega gore tšatlhe lengwe mane o ka yo dumela mane goba ke tsela tsa re one of the match ngwana ke ngwana a ka se tlo botsa ke ngwana gore ke se ka dira eng ke dire eng o sa le botho o bokhutha o bjale goba ka nako tse dingwe o na le o dula fase wa thele wa kwa rawa ao ke lekwele bafana ba ka mane ke lekwele dikwagetše a re kwa 0828691645 0828691645 ke tlotsa le megala ya lena go 086 000 2452 itukišeng 082 869 1645 ke nomoro ya WhatsApp Brown Skin India Ari ke a boya.

0: a brown skin. India Ari.
1: 0868 triple 0 24 52 0868 triple 0 24 52. Ah, come on, I'm going to go to the house.
0: Da kwa le tlo ile botjididi nyana tlo go ile botjididi ba u buli tshe ba tsa o dire ga ka re go tshe dingwe fela ge ile gore o gona o itse ka ka pelu ye bonolo go ba kaone ka ba ka lona a kre re go tshe dingwe mmelo lo ona lo gana o yo khwetse yo ba le tjatjila go tswafa fela a re lo tshe ntwe ba FM
2: man of the match khutso
0: ntobe
2: man of the match nnete taba e bolelang ke nnete ya phela ya diragala empa rena batho ba baholo ga re bontsha ke bana go ba lenyatso mo baneng mara goteng bao ba pele o tseba gore ke nnete ngwana o mpotsa nnete lebaka la go šomiša tšhelete bošaedi o kry-a o reka dilo tse di sa tlhokagaleng maybe o kgatisa ditšhomi ngwana ra o bontsha re papa pele senya tšhelete and then o feleletsa o sa dumele mara o lenosi wa bona re ke nnete lenyatso la gore re nyatse bana ga o botsa maele a nnete kgotsa o bontsha pono a nnete ke senya ka o rialo le tšhelete ngwana na le o bontsha re papa o senya tšhelete ke senya ka o rialo ke mmen mocheko ka molophala le mo Sefitlho village
0: ke go leboga mocheko ya ke re ke a bona ka nako tse o ebile ka nako tse dingwe a tlhakane le wena lefelong la go nwa madila leo go lona ge ore ke lebelela thaka kgotsa le thaka ya gage ka bontšhi ka moka yo ba wena thoro ye ya mokhuta yona e le noši e yo bang ka gare ga thorona tse dinyane je ya hey a re lo chen tobela FM le gona re gona le kae mo
3: wa mara na hore ba tle ba ngale ya kwata
0: wena o kwatela eng mara o di tswe ipona phosho
3: ai a tsile ke tupona phosho mara ke tla ke tupona phosho ga nna zelo mola ke tshofeje gore ne na go le bana ba le ba bolela di nnete mara re ba tle ba ngale ka re tshele tshe ka tsona
0: A o thabele gore o gale bana ba gago ba
3: botsale
0: o nyaka o direng wena
3: a ke ke tlhola ke phosa nna go bona nna go modima tlo go mpha go fikelelo go mga ka tla ka bona re ntse re dira ka right
0: ga di bele ke tse di fetse le gore ngwa di bona gore ya he kana go ela naebe ke sa dire tsona ene bana be ba
3: a wa ga nne le gona ke gona ke thoma go bona re mara e go se sharp ka nako le bana ba e ba bona gore ke ba segisha ka batho
0: yeah
3: Yeah.
0: All right, Kerokele, Esther, Kerokele.
3: Okay.
0: All right. Are ke kwalena. Shu, o sa gana Esther. Are ke kwalena thobela?
1: Thobela ka mushate.
0: Thobela.
1: Austin, tata di gari.
0: Are.
1: Yo, ya buche show. Ke thabela what? Yo. Ke lo khisha mola ke ka mo mamle di Esther ga ke madira a skararo. Ya na ne ke le hore mo ba nimba ka. Kinelo ba botsa maka e sa ba banyane. Ke ba botsa maka ka la gore na ba tlile jwang. Yo, kwa fitla gore ba nne a kere ba di kolong.
0: Yeah.
1: Ko di kolong ba ba ruta tshuta bona ba ba ruta tshuto ya nnete. Bana bana ba ba re mama, ba tsara bana ne hore botsa maka. Ke no sa ba ka sega. Ke so ba ba gopela tshwarelo. Mara mafelong ke ende pele ke ba gopela tshwarelo. Gore eish tsa ne sa tsona ke reng ke le khasha mona ke ka mo mamela di Israel ke madira ga skarara mushate.
0: All right, yeah, ba ke go kwishisha ke ngwa di ya di putsho tse boima go di tseo go roka ra ba bana ba ba fa karabo ya nnete go di sala ba banyane fela le ba ke la gore ba gona go bona kwa pele dithutong ge ba ya dikolong wa gona le go ba sesolola ka nnete go kaone a re change
1: of life ena man of the match
0: tobe
1: na bana ba go sisa ka moka ba bona ba gona go nompotsa ba re yo mmane mo gona o rong ene ka khumana e bile ke tsa maele a bona ke sare ke bana
0: ya
1: go media go gore le nna ke ba open for bona ke gona ba botsa ba le rong and then le ge ba etla go nna wa no tsherela ka mogela diphosho tsaka mahlatsi kwa motho ga ise bisuru le musha
0: o go ka o ne ga o le bjale a re le tse
2: that
0: the
2: match o tobe e le Michael Letsoko ka mo ska khonte ya matala
0: tobe
2: awa na profeti ke ke dira ke le go khauti e ke tla ke bule ba lo patela di rente di rente o khumane ke patela ka mara wa nako ke bona yo mo eno ring e tle ka mina go tshedi mo e khumane go bana ba ntsholo ka metla ba bo patela rente late. Ke lo patala late go bona go tshwara di penalty. Gape engwe ke yane ya gore o khumane nako nngwe o tshwanetse o reke electricity o sa e chaka ka nako electricity o khumane electricity e beiwe mo boxing. Ke engwe a mathata nyana o khumane bana ba nsola le nna ke be ke bone gore mona ke atile sesepa ke nna wa phoso. Jale ke engwe e le gore ke tse dingwe tse e le goreng ya ke a bona gore ke diphofonyana tse e le nna ke ile ka didi ya ke le motswadi thobela man of the match. Thank you.
0: Ke go kwele, ke go kwele o kgona o di amogela
1: ka nako nngwe o kaone man of the match. Nna ke be ke kwata ngwana ka ga nkgala gomanankgalemang gore wena batho ba dile ba kgopela tšhelete wa ba adima ba faka speedi ka rona le wena molao sena le wena mara wena ga wa kgopela awa ba dile ba sena selo batho ba ba bone ra ga ba sebotse ba re loka ka wena awa mara majana ke ya mo theletse e motho a kgopela tšhelete awa a ke sa ra loka ka yona nne ke fa wa mpha wa
0: santhingle
1: nna ke ya gana le nna ke thoma go dimana le nna ke theletsa ngwana ka nnete ya nkgana ka re nako nngwe bana ba kgabolola nnete re ne go se ba theletse ne ba re agesa.
0: Ee, mofe maemo a o ba molaodi wa tsa masheleng tsa matlotlo ka molapeng la gao ngwano botho ya gopela tšhelete ora wa gopelang mary mary tla botsa re awa le kgwedi e a e lekane kgwedi e a e lekane gore re ka le adimiša a re le tshen thobela f m
4: are ke rata foune ya nkama e nna ke a rata ke a rata ore bana bankele ke nna kantši ke gopela maile go bone ka baka la gore lebeletsele gore lebile bona mo dithutong ba kwa pelenyana lebeletsele seo mara ke lebelela pele gore na motho tone
0: ya o bolela ka tone ya mokhutamang o tšhabile o ile a o tshwarelo a skis ngwana sesi skis. Yeah, ba e

0: seng ke nnete bana tshwan gore ba re gale mara ka mabaka a itseng ene ka polelo e botse
1: go
0: lela le kgwenya lepakanne ra ke tactiwa se kotlo ka moshatedangong.
1: Alright, ke go kwela bo kwa gala. Man of the match na ke maga a mmalwa moratho a nkgala ka go se kolomake stove re ke fetse go apea e fela ke khwetse gore o mpotsa nnete ebile a ke nyatse seo a mpotsa go sona le siba Francis Shika moletse ga ranku ya moratho ga o apeile stove sa o se dilase tankhetse moratho wa o botsa awa ge o kgona go tsea ka pele le moya o bonolo go ka one go ka one go nyake abjale re kgone go gale a re le tshentho bela FM
2: dikgare ka moka ba dipase
1: rona le nna le kae
2: a le rona rona ma
1: tobe
2: malesela
1: ma ke ba tamisha wala ka morating
2: ba ke
1: a ifike ba matlala thata ma ke a re go eng wa galea ge bana ba o gala
2: nna a seng ke ba nkgale ne mara e ba ka nkgala e o ho ka ba le mo ba ka bona o ka re ke a pusha e ba nkgala
1: ee
2: ke dumela hore ke tlo dumela ke tlo lebelela le nna ka bona hore mara ke nnete a ke re yana ke direla hore le bana ntse ke bona batho ba uira diphoso ka bontsi le nna ka o sane ge ke ba bontsha diphoso ba
1: kgone go
2: bona basimele akrebele nna ke swatse ke be motlhala mo ga bona
1: ee nako ngwe o kgwetsa o dira dilo le wena ka morago le bo gore amara tse ke di dira go tsona ena le bana ba ka ke na le bonnete ba di bona e fela ba ka seng kgale e gona nako eo fa e le gore le wena o kgone go bona gore mo ona ke dirile diphoso mara ba ka se mpotse botlho mongwe ka re ke bana ba yo lebelela ba re papa nna re tamo reng
2: mara le ona nako ngwe a kry le batšhaba o botsa o kry-e le gore o ya le gore na o phela bjang le bona
1: aga ke nnete
3: Masenke.
1: Oh pula ena o re o thiba masenke.
3: Eh nga re mo re tsheisha batho ene go mogolo ke re o ska tlhomi tsa ile. O ma go go tsheisha batho. O le ena o tsontse o namela mo. O hire male na ha e ga re o ska tlhomphathela wena ke thaka hao. Ara ke thaka hao.
1: Bele wena o bona mela ntlo ka ke botho wa ka.
3: O se step leader.
1: Ga step leader.
3: Ana ke na le se ke na le 6 years.
1: O apere roko
3: aowa
1: batho
3: ba re tshega ba re mmao wena ona mmao nametse ntlo ka re ba tshega wena ba rena wa mmao a nametse ntlo wena
1: wena o sae bosana pele ke okele alright a re galegeng bagešo a re galegeng re ka swabiša bana ba rena ka tsela e ba rena re bonang ba re swabiša ge ba šite ba dira dilo tša go tswatseleng ka gona le bona re a ba swabiša ge le rena re dira dilo tša go tswatseleng bjale ka batswadi ba bona ka bagolo ba bona a re galegeng ge ba bolela nako ngwe o se ka yo ikgaphela thoko nke o theeletše le wena o e naganiše ka bowena o etsee ka pelo e bonolo o re a ke ngwana ka wa nthata. Alright, please don't go. KC and I let the sunshine bend. Hashtag Rileto, now Leto, go lebile kae. Apa we itukishe.

0: mafelo wa rena
1: hashtag tobelfm66
2: yee bo ke gona mo rena ngona ka gara ga mushate wa tsebe le boithabisho ka gara ga ngwa ga wa 2026 re sariana hashtag 66 kiona keto wa FM ke mushate wa tsebe le boithabisho mushate wa mishate ya ka gara ga Afrika borwa tamenhle dumelang ka gara ga selemoya sa gago selemoya sa gago sa rena ka moka ke na ke go tamisha ka gara ga sona 87.6 of the 92.1 megahertz le itukisha he ba to le itukisha na ka briefi ya re bitsa e bitsa batsemoeng a re itukisheng ka gare ga beke yona ye re sireng go bana mafelo a beke ye ai 66 go tlabe go tipa le role e tlabe itupisha le role ka ka briefi dumela batho ba ka ka briefi yeah dumela batho ba ka ga molohi dumela batho ba khoshi khoshi re a leboga ka gare ga mafata a magolo re a leboga go sele go sagaletse 87.6 of tlhaga 92.1 megahertz taogadiši ke taogadi ga mashego ke mashego a malala segwete semelantsweng ke seroba thoka tsa badite motho le badiši yo a re lebogeng badite dumelang re a letamiša tamišegang ba ka dikgorong ba ka difokeng tša go fapana-fapana tšaaka gare ga naga re a le tamiša ka baka Waterberg tamišegang le lotšhegeng e ka baka Mopane district a Ilosene re šile re a lebogatle ka mafateng a bokgoši ra phatlhelo re a leboga ka moka dikgoši le dikgošigadi bomoremadi re a leboga ka kwa mafateng a balotse re a tamiša tamišegang mafateng a ga sekhukhune go sele go sagaletše le lena tamišegang ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo metsese ke masompedi tshela re itšele e reng ela ya boraro lotšhegang ka mo Waterberg ka Blueberg ka molemole tamišegang Capricorn tamišegang ke bakgošigadi moremadina re a leboga re a leboga ba ka difoke bokgošiga boa boraro re a lotša re a tamiša go sele go sagaletše go sele go sagaletše babine tlhantlhagane tamišegang ditlou tamišegang ba ka kekana ke ditlou le lena re le tamiša re re nakwan re lotšhane mandrabele kgetho go sela go sagaletše ke leboga Wednesday ke man of the match o tlile le ena a re ditorong tšaka le isale leeto la di-iri tše pedi ka masa leeto le ke la di iri tše pedi ka masa iri ya boraro fitlha ka iri ya botlhano re tlabe re le mmogo le lena bao re lelego ka gare ga maeto tamišegang ka moe difatanageng baotledi ba masa baotledi ba masa ka moka ba go rwala merwalo re iša mafelo a go fapana-fapana re iša dinageng tše fapaneng tamišegang ka moe difatanageng tša lena ba releng mešomong gana joatle ba releng mešomong ke kgopela le tamišege ka mo mabenkeleng le mafelo ka moka a difatanaga a makhura a difatanaga tamišegang mo digarašeng ka moka ka mebalabala ya lena ya go fapana-fapana re a le bona le a bonagala ka mebala eo e re ke se ka le bitsa ka maina ka mo morago ka thoko tse le gona ka mo letsogong la go ja le gona ka letsogong la ngele ke a le bona ka morago gaka le ka pele tamišegang re leboga go sele go sagaletse ke leina la lelane o le mo le tshwane la lekhono re le ka gara ga la boraro la go fihlisha seale moya la boraro la go bolela go aga le go letlamele ke seo la boraro e se bolelang la boraro le bolelang go aga le go letlamele la boraro le bolela go fihlisha seale moya ka gara ga letsatsi le khone ke tsa gore mesemongwe le mengwe re a hloka gore ya mathomo ye itswang e be tebogo e be theto e be tumisho kana go tshedingwe a ke re robala re tla ditse megopolo ya rena ka dilo tshedingtsi tshedingwe ye tshedingtsi tshe re felang re tla tsa megopolo ya rena ka tsona go ba serapana sa gopolo ya gago ka tsona ka tsona e feleletsa e senya dilo e feleletsa e senya letsatsi la gago e le selo se senyane fele ka gobane wena o se dumeletse a setla senya setla go senyega setla go senyetsa ya be ile gore di gona dilo tse e leng gore e be ile tse kgolo empa ka go bane o dumeletse selwana sela ile sela bi se senyane sa senya dilo tse dintsi a re sken ratsoga ka megopolo yeo ya go no dumela tsa go tshwana le tseo di senya rena ge go isa masa mangwe le a mangwe go rena e santse e be mpho ye nngwe ya go selekantshwe le selo mpho ye re leng ka gare go letšatši le lengwe le lengwe re seke ra lebala gore ke mpho ya go se swantšhe ya go se bapetswe ya go selekantshwe le selo ya ke ratile

barialo ba re botse bakeng Gregory Hines, there's nothing, there is nothing better than love. Mariah Carey, hey, is ga bo o ga rong go ile wena e motho ke mo ratile kutu se ba ka se stelle kutu ke yena vinga a mphatlhohleletse ya gore motlhomong tšatlhelengwe nka opela nje ke tseba gore kgone opela nagana ke itshwantšha le Mariah Carey batho motho wa nnoto ya godimodimodimodimo jale a kgamege kore o tla go tiela nnoto e ngwa šala o ipotsiša gore bana moya o montšhintšhintšhi wa go subeletša koša go fitlhagana moo o ja kae ke Mariah Carey o tlile go wena a re without you she loves me back Luther Vandross if ever that story ke dikoša tše ke go fleng tsona ka gare ga mošhate wa tsamo le boithabišo ge nna le wena re tšea baiton letsegong la Wellsey man of the match ka ditorong jaka go sele go sagaletše a re nape re re ka gare ga nako ye re lebelele dumelang baso ba ke kgwedi ya lena e gape-gapee a ke re tswa ka re ga June be le kgwedi ya lena le bopapa ye ke kgwedi ya baswa lefase ka bophara International Youth Skill Month kore ga eno ba kgwedi ya baswa fela ba lefase ka bophara globally ebile ntle le fao ba e leng gore ba na le tsebo ba na le bokgoni ke kgwedi ya gore bokgoni bja lena bo bonagale kgwedi ya Tata Madiba ye re leng ka gare go yona ke yona ke dumela gore taba ye e santse e le gopotsa gore bokgoni bjoe a bo bonagaleng a bo bonagaleng mo le fetileng gona a go bonagale šiang seka ee kgwedi e ke ya gone o le gopotsa gore tlogelang seka sa gore mo go bile le baswa ba go ba le bokgoni le tsebo ye na bokgoni bja gago moswa keng seka se o dumang go se tlogela seka se o dumang go se šia gore go bonagale gore ba bile gona baswa ke sefe re a tseba seka sa 1976 ba se tlogetše ba re ya ba se tlogetše se bonagala seka sa lehono sa gago moso ke sefe sa maloba seka ke sefe tše re ka di šiang gore e šale e le seka go baswa ba ba sa tlang ke eng re ya go lebelela tšale tšaši la lehono le ruele ke ya le bona šile lesaka mo pelaka re ntšhetša ka gare ga lesaka le gore na letšaši le le rwaletšeng pele re ya go kgwatha re fihlisha ka la boraro re fihlisha sele moya di furniture sankeng re di kwa ke petty la bay love bankrupt

0: Betty LaBelle, you trance on me. Eh? Yawa. Lerata lenyake jwalo. Ke lemogile gore wa tseba gantsi ge motho a dira selo se a se ratago a tsofale gore le ge e le motho o mogolo ne selo se a se dirang e le se a se ratang o ka re seno phela se mo tlatsa ka matla a maswa gore seno phela se mo dira gore e be motho moswa. Ke boledišwa ke 2026 Essence Festival of Culture ye e leng gore e be iswere ka kwa go la USA. Ke bone badiragatše ba go fapana-fapana e tlišitše badiragatše lefelo le le tee go ba mmogo ko gore ka meloko ya bona yeo e fapaneng goba ka meloko o fapanego ka ona mmino wa R&B. So kore go tloga go ba e leng gore ba sa tswelela ka magetla go fihla go dikakapa dikgware tša go swana le tsona tše bophethi la be ha kore bo Leon Thomas bo Baby Face bo Boys to Men bo Louisiana bo Cardi B bo Michelle Obama re mo tseba gore mo leng gona yena o tletse ka tlhotlheletso ya polelo bo Tevin Campbell bo Aaliyah o ile a gopolwa ka mmino wa gagwe le yena bo Brandy bo Monica ke mo e leng gore be wa kopane ka gare ga festival ya moswananoši ya gabo bona e le badiragatši ba botala ba baswa ba e leng gore ba sa tswelela ka magetla ba e leng gore ba phela ba le gona ba e leng gore ba no fela ba bonagala ba nyamelela ya ba e leng gore nako le nako a gona mo ba tlhokegang gona ke e leng gore re bone e swere kwa gare ga mafelelo a beke ye e fetilego ya 2026 Essence Festival of Culture ka kwa go la United States of America. Yeah, gore no re sa le gona bo Brendan Monica ba no re sa le gona re sa diragatse bo Leon Thomas bo Babyface bo no ba se mene wa bana ga ma tshe ya le ka Africa bo rushwe o ile a rialo re bonang ke sa le gona ebile yengwe ke ratang kudu-kudu le santseng le tsebenaga ka mo Afrika ke yona ye Afrika Borwa re tšwele pele jale ka gare ga mesetso e masomepedi senyane re lebile e ringela ya bo ne ge ke bolela ka lešatši le go na le ba e leng gore ba ile banthoma ba re kgopo ao marang ke gore nyakele ngwaga ka ngwaga re a tseba gore re ba le diphitlhelelo tse re di ngwalang fase re ba le tse re di ngwalang gore re nyaka go di fitlhelela empa madimabe ke gore ga se rena ka moka ba e leng gore diphitlhelelo tseo re kgona go di fitlhelela jale re sa tswa ka gare ga Comrades Marathon kgwedi e fetilego histori e diragalago ngwaga ka ngwaga ya kopantšha lefase ka moka taba ya go ketima ba re le bona nko romele tate mosetlha wena gape tate o dira dimaaka tse dingwe tse e leng gore re a ipotšiša gore gane tate mosetlha o dirang lena gane yena o dirang ke yona taba ela ke beng ke bolela ya Betty LaBelle gore ge o dira selo se e leng gore wa se rata go e na le gore o tsofale o no phele o le moswa o kgona jwang go ketima 90 kilometers go fihla gona fao ka mengwaga ya gagwe a fetile 83 years o kgona jwang o e fihlelela jwang taba ye ke romegile letšatšeng le le kgone gore tlo ba rena le bona bo papa mosetlha ka gare ga mošante wa tsamo le boithabišo okay ge re tswela pele re napa re lebelela tša letšatši la lekgono mo taba ye nngweše ye e leng gore ke ile ka kwa ke kgwathega e bontšha gore bontšhi a e sa le bo tata kontlong fela ba e leng gore ba ba le kgatelelo ya mogopolo go ba bo makontlong le bana taba ye ba ka gare go yona jwale ge re le ka gare ga beke ye go bana gwetse gore na re lebelang ka gara ga letsa le khone go bana July e rolling ka gara ga letsa le khone July 8 ye nngwe e di rolego ke National Love Your Skin Day e kwa re National Love Your Skin Day. Ifihla ka gara ga letsatsi le ngwaga ka ngwaga. E le mosha taba ya go phela ga botse. E le mosha letlalo go hlokomela letlalo. Skin care. Gore letlalo le lona lenyaka go ja ga botse. Lenyaka go hlokomela. Ge le shala le hlongwa. Le tshilona le ebe go hlohleletswa mang le mang gore a re itlokomeleng re se ke ra itlokomena fela ka go ja jela teng le letlalo le nya ka go ja le nya ka go bonagala le nya ka go phandima gona le dilo tse ding tshi tse leng gore re fa matlalo a rena ke mo ka dilo tse o tsa go batla matlalo a rena gona le dilo tse dingwe tse ileng gore di gona dijo tsa gore ge re e fa letlalo letlalo le a bonagalela natha gona le dilo tse dintsi tse ileng gore re baka gare go tsona ke re phela re remetse kana go tse dingwe tsona tse la re di rwalang a gore e di remele tsa feletsa di dira gore onche o fepa letlalo letlalo le feletse le kwa bohloko ka lebaka la go se kgotsofatse ke ka gore dilo tse di a boledišana di thotsa mmele di a boledišana ke letšatši la gore gopotsa gore go na le dilo tse re santseng re di tlhokomele ke dijo tsa mmele ke ditlolo tsa letlalo tse e leng gore re santse re di tsebe re di tlhokomele di gore di phele di tlhokometse matlalo a rena gobane go ba le letlalo le le kaone ka dinako tse dingwe go dira gore motho a be le boitshepo go dira gore mang le mang a be le boitshepo ya ke be ke no rata gore re gopotsane taba eo ge re nosetsa gape le serapa sa rena monna shule sekgware setswerere sa polelo Emmanuel Kant a re ka nako tse dingwe ka gobane re tsoga re imelwa re phela re rwele re phela re rwele a ke re ditsebi tsa mogopolo di fela di re ye nngwe re santseng re tsebe ke gore katlego ga se dinako ka moka mo e leng gore e re tlisetsa lethabo katlego go na le bao re naganang gore ge re atlegile re na le lethabo le ka moka ga lona ba re ditsebi tsa mogopolo di re ka nako tse dingwe lethabo lona leo o naganang gore ge o atlegile o tla ba le lona lethabo ke lona le e leng gore ge o ka ba le lona le tlone go bulela mabati a katlego Kant a bošare khutso ye re e tlhokang khutso the peace ye re e tlhokang gore ka nako tse dingwe e bonagale e be gona re le batho re tlhoka go fetoga re tlhoka go fetoga le mabaka re tlhoka go dumela gore ge mabaka a fetoga le rena ka dinako tse dingwe re fetoge re bone go feta botho ko re bone go feta le go fetišiša gore na botho bjo go bolelwang ka bjona bošego le mosegare keng bo rweleng ke be mokhutamang re tla kwešiša taba ya botho mo e tswang gona go sele go sele go sele go sele go sele
1: Malimi a o fapana fapana. Sechaba, lena yeti. toro ya tata Madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya tata Madiba. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: All right, ka net ke yona e re leng ka gare go yona. Tumelang ka e le kae mo le ka bane le le gona batho ba mongambane ba re nna ke phela ke letlogela ka ntle batho ke re lelotšha bantrabele kgetsi batho ba gegada ba re ai ke batho ba ke ZB o dumediša ZB a o dumediše mokopane ao bathong be ke dumediša baka difokeng be ke dumediša mešate ya gaborenatlhe mešate ya ka moe mokopane tamišegang baka difokeng ka mo mogopo ba re phela re beile tsebe a nke re kwa taba eo kgetse di tamišegang ka mokopane tamišegang ka mogopong tamišegang ka belabela re na le batheletše tamišegang kaena ke kae le modimo le a tamišega kere ba ga kgoši seleka fa sekwa batho ba base water le na tamišegang la bona go ba ke go tlhoya ke tlo baletse dingwe ka mo ke mo ka tlogela mafelo a mang gana mo ra tlen rena ka mo angor tamiše ka ga ntamatisi o re tamišeneng ka moka cape to cairo a kenya ke go bonagela o kare a wo mafelo a mang ke a rata mangwe a ke a rata ke ona ke rego ge re fitlhe seelemoya re nepogolo ke gore go na le mafelo a e leng gore ga nke re ya kwa mo seelemoyeng re nyaka gore re a fitlhelele go na le difane tse dingwe tse e leng gore a nke re di kwa and-e di gona ba ga borotho ba gona a nke re ba kwa mo seelemoyeng a nke re ba kwa re nyaka nepogolo ke gona mo gore re tsebe gore ka moso re tle re kgone gore sealemoya se fitlhe mo house number 67 e fitlhelele mafelo ona ao a sa kwagaleng sealemoyeng tsona difane tseo di sa kwagaleng sealemoyeng a re direng jalo mafelo ao e leng gore a rwele bakitimi a rwele batho ba go itšhidolola akere batho ba go itšhidolola ka masa mathapama a re ya tsebe ke ona bao e leng gore re nyaka gore ba fitlhelelwe ke seelemoya go 086-000-2452 ke duma re lokišeng taba engweše ka gore ka nnete wa tseba motho ga imetswe motho o tla šitwa ko o bereka motho o tla šitwa le ke go dira mešomo ya gagwe o ka kgona go kitima o imetswe o rwele gabotse ga re re imetswe ga re re re imetswe nna ke kgopela go tseba taba e ka gore re feleletša re ba le malwetse a megopolo re feleletša re ba ka tlase ga kgatelelo ya megopolo ka yona taba yona e ge re re imetswe gantši ke dilo dife tse e leng gore di a re imela dilo tse e leng gore wa tseba oa kwa gore jwa le gona o sa kgona ke gantši e ba eleng gantši e ba e leng 086-000-2452 ke no tšea megala e mene fela ka gare ga taba eo a ke re bolela ka mehlhang gore re imetswe e re a palelwa e re a šitwa e re rwele gantši e ba e leng lena dilo tše e leng gore kore di na le gore paledisa 086-000-2452 ke tšea megala e mene fela ka gare ga taba ye metsotso ke seswai re lebile e reng ela ya bone ka mošate
2: le ka kgopotso
0: re gone le kae samma
2: Evergreen Masetla le Mafias
0: gone re ke tlo bolela le tate Mosetla wa tsa Evergreen ka gare ka morago gona ke kae le kae batsong
2: gona le kae
0: go lokile re go thabela Evergreen the Evergreen
2: the Everwine
0: hi banna
2: tola gare ke tile ke nna gopotse ke ke dira dilo pelele especially e sa direle kwa bona mme ke nna ka go kgota di application le ke tsaya re di sa direle ka ntwe ke e ratang e ka phethagale ke kwa botlhoko ba bona
0: ge o dira dilo di sa direge di sa tswelele
2: and the key come and I got two fish out of one.
0: Ish. Ke go bona mo ile gore o tlo kwa re jale mo bona ke a imela
2: ke tlo gore mo bona le ke a imela
0: gore gore nge nna ntjongwe lengwe ke kgwatha o ka ra e kgwathege
2: sa kgwathege le ke dira ka pelo ka yo
0: ka moka
2: devoka ma
0: deva green go kwele
2: thank you
0: all right ka gara ga mshante ba ba raro ba mafelelo go sele go sagaletse a ile sene tabela go sele le gona
3: rona wa dawe kwa la mma
0: awu a go sele go sagaletse
3: tabo ma chama ite ga di fred
0: e bana batho ba ga di fred kamora ga ngwa ga ke go pele go amogela se shate
3: ya
0: ke a go ka mo ko ne le setse ile ga di fred
3: awu tshilo bana ba ga ka mora
0: ar le bogeng ka nete
3: e
0: o tsho o dira selo selo se gana selo se pala a gona go rusemela
3: ya o ta imela go bua mo thulong gore ba tsontle yo ta imela ma
0: e se tlabo o bonang ba bangwe ba ba dira bona o ka ba tshwelela empa wena go ruri gwa gana
3: wena o wa tshwara di atala mara o go botlhela go le ba ba ja lo ya ya di bela go e go tshoko mana go ruta imela
0: ke phela ke itswa ke rwele di tamati ke boa le tsona di satletse ba bangwe ba boa le di crate di fetile
3: yes e ba botlhoko
0: e botlhoko yo Tabo ka te Friday ke go kwele mkone.
3: Thank you mana mma.
0: Bana bana ke go thabetse o feta le wena phadimela ke tshohle ka mo te Friday ka mo.
3: Amen.
0: Ah, mo shate kwa tsebele bo ithabisha. Ka mo shate go sele go sagaletse.
4: Ke sepela.
0: E Vini.
4: Le ke re go sepela.
0: Awa, masashi a re ka gara ga ona di 8th of July.
4: Yeah, go tlo.
0: E bana phefo yo. Ya a gona tab ke nako ke nako
4: ke go tshwara go re di ke teng tshono go ne le tabile gore o ne go bolela ya go roba ha go khone go botsa motho ke ka re ke go mo khona o ile jo le ka nomo ha ba o ne ba tlhomo se se mo para di ba ba di ba ne se pi o hutsa motho a jere le ntene le gore wa tswa tlo makala tunga a tshabo bolela gore wa tla ke ga go ke nna ka go ya ke tshuko go se pudi la tetse fa go le fa
0: yena ke gore e ba sephiri se o ke mo ka se feletsa se mo imela o pala ke go bolela ha gone o botsa batho gore lena gape taba shi ya nkokona yo gapotla tlhoka boroko mos gapotla tlhoka boroko vini
4: Eh rapi rapi no to tpala ke no tso me ke bolela me ke bolela
0: ene go nena batho ba bangwe re gone o bolela mona
4: no ke respirate and cheating so go be so ke go bolela ke mo ka tshutse mo bona ha wa go ntoba ke tso ga tshi go ba le ke le di plan plano se se mo pagal
0: ke taba ya go se bole
4: o tsa a bile tsipiro a bile tsipiro ga a di mo kisa go example ka se ke mo tsai ke ga ba bo ne ke mo go la tsela ke le ka re ga ga ka tsi ke ka tsi ke se ntse go re tsholo ke ka mo le re ga se di polawana di di wa wana ka mo
0: motho we o ra gore le yena o wa imelwa o rwele
4: awa ke re tsipiro ke se sentse tsholo
0: eish
4: ke tsholo ga se di
0: ai ke mo ga a bolela gona se ya sentshanga gona se ya se tsholang ya pipitlelana ke ya pipi ke mo ga gape e se tsholo that's been a ke ya bol
4: ya bo ke mo ga ke mo
0: go direga
4: ke tla o itse se se
0: yo o khwatile wa tsa o khwatile konopie nngwe wena Vincent yo wena Vincent ke go kwele sa mma ke tsona je o ge re imetswe re bolela ka je
4: o tsere mo se wa mala
0: ma ganyane a ba ke go lebogile le reng na le re go a theogiwa e le re go tliwa ka brive re a leboga hle a ke tsheo mafelelo ka gare ga taba ye go se le go sagaletse
5: it's gave
0: re loch
5: le gaina
0: re bona le kai
5: re bona se ba go ma bunela ka mogama go fa
0: e bana ke mang The Honorable Sabawe Dumela, who won our robots?
5: Ke no ba ke se show gore ka mokibela tlo ba ke lo bona house number 66 se ba nna.
0: Ke nna ke a tsapa gore o tlo fihle.
5: Ah wa go la re ka ne to gona ka modimo ke tlo fihle.
0: Ah wa tsawa na ke a go bona. Ke a go bona o tlo fihle.
5: Se ke di rimetse.
0: Ke tu mo ba gape taba ye o ka re shetse re no e dira fashion. O ka re shetse re no gatla ke go e bolela. Ka nnete rimetse gona e re rimetse ke e ba ile eng wena re ke eng?
5: I'm going to go to the next one. What next week? We get our come kibe.
0: Yo.
5: The Sanchi Copa, Nick Sanchi Copa,
0: you know,
5: ra re se se re le ge o ka thathala le riba la noka ka se go kwele ngwana a kua la se SKV batho ba ka mo garna le mathata mara o ka se
0: o ka se be wa tseba o ka se be
5: ha ke nne
0: yo tsaba ke go kwela
5: ke ya go le boa ga ye rena di tal
0: yo a se ke go thabela kharbe o re tlatla re bona yeo re tlatla re bona re ya le boa I was a baby. Batho ba ileng gore ga ba kwagale ka ge se tshaba mabunele bile a bolela fa gore kwa se go kwele sello sa ku batho ba ileng gore e bile gang ke taba ye ba tloga ba yetisitse pele jalo empa ba imetse le bona ba gona ka gare ba nna le bona ba imelwa a se ba sa di fela ba nna ba imelwa ba nna ba le bona ba rwele basadi le nna le rwele Really, let Najal come study get him. Horky image. Jale, Kihosa Yabana. Badrilla, Lero, Patraba Boncha, or Eren Relewood. Levana by image. Bana, Taka its hase. Rahopella will its wish at away. Levona by really.
1: Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
6: The time for the healing of the wounds has come.
1: Tumela FM iri. Direla ba o tloka. Direla ba o baphela go ka bogolofadi. Le botle ba o ba imelwa go modela go tsebuima tsa ikonomi. Mandela's free.

0: ndapea ya na motho kwang le nshile go le bolela ka mamora go le o le re nna go panda pia nna go taka pia pense we ka gara ga go sha e ba bile le mamleta mbulu le na rialo ke na ringelo ka mamora go ka fa a ira gore I love you too much, I want you too much, I want you to love me. Quincy Jones le Michael Jackson. Yeah, kosha ye kanetse ya bontsha gore ile ya re ba engwetse ba tlogela ba tla ba ngwala gape ba nyaka go kwa gore na dilo tse re dingwetseng ka gare ga kosha ye. Yeah, does it make sense? Le go ba theletse tla ba jalo batho ba tla irata ba rati le ba latedi ba rena ba tla ikwishisha ba irata ka mogore iratang go bona ge ile ya ngwalwa ka 1983 go me ya tla tshwele tshwa ka 1987. In Europa la seo ya 87 ya ba gona e thoma go kwagala gohle ibile ye ile ngore ge ba bareke Jackson's Victory album ya gore engwetse ya re mola album ye ba engwetse ka gara ga dikosha e tsa go a bad el album ela who's bad tan tan tan tsa tsa tsa tan tsa parmola ba itlogetse Quincy Jones re mo tseba ke re lena o bogale tabenyeo ya botsoletse bongwadi ba boela gape ba ngwala leswa ba e tsweletsa ya ba gona ba gotsofala ka morago ga mengwaga e metlhano. Wow, ya ratega ba e bona gore ba Japan Chile ya e rata New Zealand Australia Africa ha ibile gagare ya ba ile gore le mamleta mbulu shwe ba ile ba mo lokela ka gare go balela mantsha o ke se swahile hey na kopenda pia na kotaka pia. I love you too. I want to love you. I want you to love me. 086-000-2452. Hello, Rufisha Selemoya. Kenako, Releboha. Go di fanetse o re sankeng re di kwa moyeng. Go batho ba o re sankeng re ba kwa kera. Di fanetse re sankeng re di kwa moyeng, right? Mafelo re sankeng re ya kwa moyeng, right? Le ba. A kere ke labraro. La boitšhidulo active Wednesday laboraro la boitšhidulo la go aga le go letlamele le batho ba go letlamele ba re sankeng re sa tsebeng ka ditlhopha tsa bona re sa tsebeng yona ye ba isereng taba be ke sa balela gore ke June sa lobelela taba ya boitšhidulo ka January gore wa tseba re keng wa bona ngwago ke nyoko o fetsa o mongwe o thomile a tlogela tseleng o mongwe leeto o sa leswere ba bangwe ba re tsamayang re tlogela tseleng a re tsebe tatemosetlha gore ke ka lebaka la eng a re tsebe gore re dirisiwa ke eng gore mafelelong re feleletse re no palelwa he re no go matseleng lena le kgona jwang lena ke seo re tlosekwang le gona. All right, ke tšea megala gona mo ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiso 086-000-2452 Mrs. Wikile Sumaker, Rachel Irinyabo, ne? Come, Shata, go say, let us a halichi.
1: No one to.
0: Hey, Tata Conto.
1: Legaina.
0: Go say, let come, Shante, where na?
1: Arlevo, Mamma, di Muma.
0: Ah, Gannet, Retareta, Mang, Banna.
1: Eh, Gannet, Muma.
0: Yeah, Diteto Diamusanella, or Rebana, or Rehon, Rizuile Kawena.
1: Wawan.
0: Yes.
1: Moto shola ba le moketeng ka kwa le nyenye ka go eish ke khale batho ba bona ke ba kuile mang
0: ba re ke mang
1: moketeng moketeng ka kwa le nyenye ka le nyenye.
0: All right,
1: eh ba re ke moketeng.
0: Okay, moketeng
1: moketeng.
0: Yeah,
1: ya batho ba bona ke khale ke ba kuile mang
0: aba
1: mo tsela mo ye
0: a kwa gale
1: wa e bona wa e bona.
0: You all right?
1: Yeah,
0: re feel tshe le moya fao
1: re tsela mo se a gona fa o ga re ntse re rafakanya the honorable ga re rafakanya ka mola ga skororo ka mola tsela mo se mo ene
0: re a le boga ntate ko ntlong 086-000-2452 re ntate ko ntlong. All right, mutheletsi wa ka wa beilentse be botse ka masa batho ba mabotse re fitse sele moya go di fanetse re sentseng di kwagala moyeng go batho ba ileng gore ba itshidula a re batho ba go letla le go agamele ra fihlisha gape le mafelong a asankeng le gate asankerno akwa moyeng ya kwa ga leker moyeng 086-000-2452.
2: Ya, go sele,
0: go sele, go sagaletse.
2: Mokokoletse.
0: Le
2: kaena. Go na le ka TV. Go sele, go sagaletse. Le. Mabona. Mabona ke
0: le tswe ka mo. A o ke joma na?
2: E joma le joa.
0: Ke a go kwa joma.
2: Tobe.
0: Ya.
2: O itse go mo mabenkele ka le bogomo o tshe direction ya go ya Genesis.
0: Ke a bona.
2: O sno feta mola le benkele le la swa pedi sa mmino wa manyalo.
0: All right. Pleasure.
2: Eh ka mo tsogo la go buja kere.
0: Eh.
2: O sno feta mola pitjana go ne tsela ya tsena ka mo gona ka mo tsogo la go buja.
0: Ke a go bona.
2: O na le lefelo mola ba re ba re ke second chance.
0: Second chance.
2: Yeah.
0: Ivana, ke tsomo kwa felo le wa ke ka wena.
2: O tsomo feta mo la pitjana. Before fitla mo la garage ya petrol.
0: Yeah.
2: Ko ne le felo gona ka mo tsogong la go buja ba re ke second chance.
0: Aw wa mana.
2: Ba tlo ba wa ngike ba ko mo tsamo le.
0: Aw wa le felo la bona ngire le kwa ke.
2: Ngire le ke ene o na le di fane ke pedi. Amola matome ZB.
0: All right.
2: Ke ba ga tshuma le ba ga yanke ke ba go mo sala mo le bona.
0: Ba ga mang?
2: Ba ga tshuma le ba ga tsadi.
0: Oh, okay. All right. Ke go pela nga ga tshuma fela ene a nke re ba kwa moyeng. Ke tseba ba ga tshula nna. Yeah. Ba ga tshule ke go le tshe ka. Tshula. Is e wena o bolela ka ba ga tshuma.
2: E ke bolela ka ba ga tshuma ka mo la matome ZB.
0: Re a leboga. Re a leboga. E chama.
2: Tobe.
0: Mo shate o kwa tsebele bo ithabisha. Le tsoko kae ba ga tshula, le ba ga tshuma, le ba le tlhako botswana. Eh? Timelang. Re go palela kwa ga leng moyeng ba ga tshula. A matsetsa ba ga tshula ba tsena ba gona mo gautsi ba re ama roma mets. Okay, ba ga tshuma kwa ga leng moyeng. Re le bo ga re fitse se ya le moya ka gare ga fane seo. Go sele.
3: Hello, go botsa.
0: Are
3: Dikai.
0: Re gone le kai.
3: Go.
0: Re le bo.
3: Kina go fitisa tsa le moya mola ga maila segolo ga bopa dikgolo.
0: All right.
3: Eh, a go ke di ka dira nyane mola a o le mola se fateng.
0: Eh, mola ga maila segolo.
3: Eh, mola ga maila segolo.
0: Okay.
3: A o le mola se fateng. Awa, no go le FM a e kwane.
0: Awu wa mona.
3: Eh.
0: Lo go swara e swara.
3: A e swara.
0: Eh
3: ke mo kana ra tloga ba tsa gore ba kwa mo tsela moeng ke maseleseleng maseleseleng ga nguke kwa motho gona bo
0: e mo kae maseleseleng
3: maseleseleng e gare ga marulaneng le malibong
0: ash gape ke ga ye o mas ye o ke ga jwae
3: a tlo feta mo marulaneng a mo gape
0: eh
3: a kre maseleseleng tshile o di noti tshile
0: ash Aush. Batho ba ga maselesele a wa mar. Ana singe rono kwa motho ka maselesele nga tsene moeng.
3: Eh go mme ke solo kwa di kgolo wa tsana go tsira a ga a ile kwa ga bo. Ila le ka thempisa.
0: Mang?
3: Kwa di kgolo.
0: O ne le maka wena.
3: Eh. Ke ga re ba ga le ka thempisa.
0: A le gaeto. Ene be a sentse re go mme ke tsa maselesele.
3: Ga go tla maila segolo.
0: All right. Re le boga. Batho ba ka mo ga maila segolo. Batho ba bangwe shi ba le molathabe mola ba ga molishatlo. A re le bogeng ka gare ga mshato wa tsebelo ba ithabisho. 086-000-2452. Re fitse sele moya. Go sele.
1: Eh, ke bi.
0: A re le tshe.
1: Ore.
0: Go lokile go jang?
1: Ga o lo.
0: Asamma.
1: Ne a se ba re ke non pral
0: bare
1: ke non pral
0: he ba am pral
4: Ya, itu lo nyane ke batwa ara mroga ada ka kwa dombra ba o mulitseng ba tsaka ba tsena thobela FM.
0: Wena e ga o feeling lo mprale?
4: E ka kwa tsela ba re go tswatse ga kwa.
0: He bana. A o mara ga botse ba thobelena ba go moletseng ba sa kwa le sele mo eng jwa le re tsebe mafelo a bona.
4: E ka mo khodeng go bu lo ka zete ga sitse.
0: Aua.
4: Aua bua. Le mo lo di bara ha.
0: E bana
4: ka re re a lukhili re mo di tsabanyane
0: aua
4: e
0: a go kwe lompra
4: a go ka go bola le tshesmano kwana ka mo e soring ka o tse ba no wa na re
0: bona wena go o tsiba ga botse ka soring wena mo na ronka
4: e no wa na re sen
0: ke o tsiba ka yana eo Samma, okay, I'll let you go. Come and shout it. Rosela, Rosa Galich.
5: So, this is KB.
0: Yebo.
5: Hey,
0: Frank.
5: All right.
0: Thank you, ke a leboga wena tamisha ba ga tshoko e kena. Mo shate o kwa tsebole bo ithabisho. All right. Ai lo seni.
6: Okay, bi.
0: Yebo.
6: The guy.
0: Go sele go sagaletse.
6: No, le bolela le fani tlhongwane ka mo 20 seconds.
0: Fani.
6: Aske ke le thata ba tsaba la tla khomo man.
0: O ka bola tla khomo.
6: A ba go ga le semo ye ba tla khani ba di ya bang khang.
0: Ba re ba khomoletseng ka nnete.
6: Ora ba rega de radio ga ba ba ba tsini ya selmo ya latso.
0: Ora re ke taba ya go hloka selmo ya.
6: Ha ba ka ra ba topela gape.
0: Aba bolele ba hloka selmo ya lena.
6: Ke ke fa ntlo wa lona ka mona ba tla khomo kwana. Le ba thoma tsikirina ke ba go ka mogane ba tsaba selmo ya batho ba le
0: ga. A wa nna rena na re ba tsaba e seng gore. E seng gore ba tsaba motlhomong ka nnete.
6: Ha ke re ke o botsa ka motswadi wa ka masina tlongwane kwa ba tla khomo. Go ne se rapana wa tswa le.
0: Aua, o tla tla mphata ba tsama. Tla tla mpha ena re moledi.
6: O tla tla pana se se botsana go kwa ga wa lema.
0: A kere.
6: A ona taba ke le kwela kere.
0: Re tla tla re moledi sha mama.
6: Thank you.
0: Sa mma ke go leboga. Mo shate o kwa tsebo le boithabisho. All right, ke tlo ba ke ya go ba ile ngore ba la hletse mo le mafaras. Ka mo shate go sele a ile seni.
7: Go botsa o mashiwo.
0: Shiwo ena.
7: Re ngwana mma
0: go lukile go jang
7: a o loka
0: yeah
7: ke le navigator
0: ah do you mean the navi
7: o na le filo ka kwa ba re ke vendor pass mo bridge a le kwa le bana
0: ba re ke nge
7: vendor pass
0: all right
7: ba tsona ba kwa le
0: o wa bad
7: wa ba le se fa le se se ba re ke rapata
0: eh
7: a go nna ga ba go mo re dilo
0: le mo ka ile ona le felo leo
7: e ga ka mo se ya ntse ya ya mo mufas
0: eh
7: le ka mo ga mo mufas
0: mputse
7: e so re ba re batho ba ende pack ba phone to the FM ba
0: re ba gopela
7: ka nne to ona mma
0: wa tsi ba re ba gopela
7: dikudu
0: mwana papa ke go kwela
7: TV
0: ye
7: o na le ditlhong le le mo a tsalo se ka bula mo wa re o go se ka le ndoka le mo so so go se lo sa kubu a di go se e ni nine
0: o ithlalusitse tshaba mabunele gore ka gore ka moka ga rena ka moka ga rena a rena le dillo wa tsaba e sona link e son tshitjele a week be ke tloga ke sore se ma sa gona gore a rena le dilo ka moka ba bangwe eno ba ile gore ga re bolele gore rena le mathata gore ka moka ga rena rena le mathata
7: e
0: ka moka rena le mathata eno ba ile o ka no ba o sa bolele se se go tshwenyang empa ka moka ga rena re image ke nna kwela re bolela ka taba ya go imelwa ke re
7: ke tswa ga o tswa re le se tsara re ke
0: yeah
7: hello wa wala mma
0: bona papa the navigate. All right. 086-000-0252. Ke marlo ngona. Ke khopelo jeme ga le mebedi. Fe e mebedi ya mafelo fele. Ai lo seni. re bona le kae ba bina di tshitshi boya
8: re bona se se di
0: eh
8: a le se le sile ka kwa jakala speaker go ai a tsona ba kwa hale
0: eh ba reng abathetse sa le moya go ba se ba fihlelele
8: a ke se bona se se tshelele na a ba kwa hale
0: yeah
8: ke kwa di pedi go hala sekolo
0: oh le tsena go hala sekolo
8: re tsena sekolo sekolo sa rona se se tsa nge khobone ka kwa le sa tsonga ke mo bona le tsonga
0: eh all right ke dumela gore ka mogwana ke ge le tlisitse mo yenta ba gona
8: batla kwa gala
0: ka net le go lena go be fela jwang lo hle
8: re romela di khatsa tsa khomo
0: di khatsa le di rata
8: tsa khomo kwa house number
0: oh lo mani tlenda lena la tswa singe kana lo bona le ga tete e thobela family le felo le ka mokopana ke gopola ke re le bona
8: a wa sala ke tlenda ka ri le house kwa ZB
0: oh all right ino ba lord ke gopola rena be ke sona ka ZB re ke gopola jwale okay mani tlenda le tla di fetse di khatatse tsa khomo all right e wa mafelelo a re a itsolela ka mashati
9: Sas ke vile kai?
0: Rona le kai?
9: Rona ke furi.
0: Yes furi.
9: Ya le filo shile ka mola ba re ke garapadi.
0: Garapadi.
9: Ba tbona ba utlwa le le ba ka mo sinika.
0: Ba bona ba garapadi e gaufileng garapadi.
9: Ana bo sinika bo mushi ka kwa.
0: Le sinika ke se bo re mo kai.
10: Kotse botse ai mwana la ka hola o tata sa fetse a botse mo go ba wena o bona bang
11: ke a tshoga majaka ke bona o ka re motlhomongwe batho ba bana ka gonela re thabile go me ga ba seno fetse ba mmolane
10: ye
12: se ke tsala laboraro le tsa ba hlaku me tsine ka tsona ka kotara pele ga ira se sa ikara tsho e tsa ba hlaku ba se go bia laboraro le
0: re pele ke kitimela ka kwa makhuditsama ga ke feletse meletsa she go tsana SKV khopela go fetse selemoya ramperi ka motongo wa ka gotlo ga kolopo le bagale putu kere abatsoge ba tshilitse selemoya ke mologadi ngwana sha engwana lithule face 2 Ramalepo makatana ke gona mo kitswang KV go tsong ke gopela go thoma ka gore happy birthday go Reverend Albert Nakeni awa ke be dia bona ka kwa botokwa ha ba tsontra le ba hlebo Reverend Albert Nakeni le gole hle re le boga ga magatho le tshatsana ke gopela go fetse sa le moya kwa le setsi ga mphahlele ga bo kabelontswane aba kwa gale next botata ke ngelena kwa galang ka fao ke ka tswane mamelodi vista ga ik raai ke botoka okay khotsong se skv ke khopela go fetse selemo ya maruru bele John Mahudu ram thaba gause le clinic le go le siba Ezekiel Mafukwane ga thaba matsukung mahlatjane mafefe a ifihlele lo ke siya le moya ke filmone mo le ke mampa go tswa ga molepo mamatsa ya maruru bele John angere le kwa mahudu se fane se wa re setse be a se kwa galeng re le boga all right ke nwe ke amang okay ye ke ba dile Pinky Malau a re dumela se sgopo ka gare ga active Wednesday ke gopela naga ya masi a kai e kwa ga le selemo yeng ke bona shile re feta phokwana kere ke gopela go godisa gape le setlogolo sa mme sa mathomo ke surprise mathibela wa gole KV today happy birthday wena a surprise batla go surprise ka tsa maleba le khono are ke a leboga night shift ga e ke tafel kop ga go se bole o ra mpudu a feta ka re ke a leboga re leboga hle wena go tsama fateng a bo go se bole o ra mpudu ka mona tafel kop ke motho wa night shifts Penke malauma kuwa ake go leboga sama nelsiwe hashtag go sele go sagaletse KV 66 ke ona my doctor ere ke fitse sele moya go manapa a lapala ga maimela tema ga thoka aba kwagale lapala sekgobela ka mola podile ga molepo le bona ke ba kwagale sele moyeng le Christina tema komaneng ke ne le siwe ka mo mangkhaile ka mo nepo re le bogana els ka re ga mshato wa sebolo bi thabisho hi hi hi kwenadi ar khotsong khopo timele hle iri ke fihlisa le moya sa mma ka ga magopa ke re go mae mam magret moloto tsoga le ntate maebe magopa ke makhi wa bona abatsoge ba kwagale sele moyeng kwena di maboya kwena moloto 2 all right lishika france Shika, all right. Are KV Dumela. I could just sell my hoodie funny che. Sefane Sagamutaum, Roger de Kebu. Yeah, Lady Kebu, I get it. Sfane Sara Sekalo, Roger Stroho, Les Fane Sara Srokolo, Roger Mammy Shambe. A di kwagala senke ra di komoyeng aba fihlelo ke siele moya France Shika kamola ga moletse garang kuwe re le boga France ka gara ga mshato wa tsebo le boithabisho KB le go buliana re hey KV dumela go sele go sagaletse bona ntshe go pelela Brian Khagi komana o be a gola mabane ke letla melele madala mbona selaelo ka mota hung Patrick Ratshoshi ke re aba fihlelle ke sia le moya ka thema gona sprints ke feletse ka Judas Mutsiani ka mo practice year KB le go buta hung village KV ke a leboga moshate
13: malimi a o fapana fapana Sechaba lena haeti Toro eta tamadiba itshola pele go ba mushumo wa rena Tobele FM ikitika go dia tatamadiba Tobele FM moshato wa tsebo le boithabisho
14: Tsura wi churulle churulla go pulo o mphefa tse mmelo wa gago go se

0: ebile a ke sa gopola gore ke kitimile ne lela mafelelo
1: aowa monna ke ya go kgopela a o sa gopola le gore ke ne lela a senke o kitime o phela bago ka moka goba o ile wa leka goba a tswa o thoma o sa tlo
0: ke kitima ke be ke kitima ka metlha jale ke ile ka emišanyana go tonya
1: ya
0: kana makeme jale
1: yana pa o tsene ka batile le ngware e phefo ye e tla re motlhang e tswile jale o sa se re ke phefo re tlatla re kwa o theletse gore ba e fenya jwang bo papa msehla o tle o ikweta ba eo pijale na le yona shewo ke a e bona ya gabagaba
0: ya gabagaba wena KV re tlotloga re ba solela tsona ka metso tswe metlhano go itshela e reng yela ya botlhano motho wese gotlhegotlhe mo ka ba le gona ke ya go le o chacheo ka go letela go le nane go la tlhokola tsela mesong ya lekgono di akaretsa tsa gore maloko a maane a lapa la ga masalesa a swetswe ka mokhukhung ka mosupologo tonagolo ya Limpopo Phophira Mathuba o ya go neelana ka ngwako lekgono mokgatlho wa Democratic Alliance ka Mpumalanga o tlhobaetswa ke maemo a o a sa lešegodiwela ka bookelong bja Rob Ferreira ka Mbombela mokgatlho wa badudi wa Forum for South Africa ga o kgotsofatswe ke palo ya batlhankedi ba tlaleletso bao ba thwetswego go šogana le tša bofaladi tlhokopoledišano ya rena mesong ya lekgono motheletše ke ya gore bontši bja batho bo loba maphelo a bona mo setlheng sa marega ka lebaka la go gotša mello ya malatlha ke mbaola potšišo ke gore na ba ka efoga kotsi ya membaola bjang tšweletša maikutlo a ka go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 go baletla ka lela rena la Facebook la go bitšwa SABC ditaba lenaneo le motho wešo ke hlokola tselantshabela motho o sabela kowabo ka maša
1: Masha de WhatsApp le boithabiso ka nnete ke a go leboga merwa re tla kopana le lena o tla bona le setlhopha sa go se se feletseng sa kgadi ya banna reng kgadi ya age re napile re tla go lena a ke bone fa metsese ke masompedite o be ke sa re kgadi ya banna reng o na le kgadi ya ditšhwene ka gare ga mošhato wa sebolo boithabiso ke setlhopha sa tlhokola tsela seo se tlhabeng se latela iri ya botlhano go fitlha ka iri ya baselela

0: still with us ka gare ga mshate wa tsebele boithabiso love is yeah ba re tla go fihlisha mo sankeng o fihla lerato la go dirisha tse o sakangwa di dira tse o sankeng o di dira love is keep it with us ka mogale bo neng ka gona nna le wena re tshela pele jang le go sele go sele go sele a ile sene tameng thobela slow chile lo tshane mandrebele kete bohle good morning khimore ke mo re leng gona ka gare ga mshate wa tsebele boithabiso ke sa le thabela tsebe ya gago le go ile boga ke sa le boga tsebe ya gago e bile ke sa ithabela ka gare ga mshate wa tsebele boithabiso mribu ya ke murebole murebu rebulanga are KV lena masengane ke beile tsebe ka ga mshata wa tsebele boithabiso ke re go sele go segaletse magosi se se mahlako tamenhle ba ka difukeng re le tamisha re le boga go bia tsebe ka ga mshata wa tsebele boithabiso di hikers tsa ka le boeng ba re go KV go sele go segaletse ka nete re fitse selmo ya go bohle ba o leng gore ba tshogile ba itshirila maseng a ya sis Antoinette our morning KV go sele go segaletse class mosola ka mo le khoreng le class phanyane ka sosha ba fitse sele moya go lena ba re tsogang go sele go sagaletse ke matume Charles Monyela ke bolela jwalo ke fitlile ka mona ga sekukhune ka mola ba khuditsa magamanisipality ke ile ka ga papa Marosi Mosehla papa Mosehla
1: wa gore
0: tame
1: ke tlo share ba le senya le khone ke go go tsa
0: e bana ene ya ba ile gore
1: le ba ga shika moka re
0: tamish siwe ile tseke mo kokwa masauri go sele go sagaletse go sele arkele tamishen se shate ka gare ga letsatsi lele kaone le re dumelang gore le re tlaletse botse ka moraga maikhutso a lebileng ka gare go ona molele bo anka gare ga comrades marathon le ke timengwa go aker ke
1: timengwa
0: mo papa ke sa bolela ke re bana taba ye ya khonega go tloga go bongwagi go ya go comrades marathon ka mengwagi le leng ka gare go yona ba bantši maeto wa papa Msehla ba likile e le baswa ba sa leka baswa ka gare ga leeto la boitšhidulo ka gare ga leeto la comrades marathon re sa palelwa re sa kgona go bolela gore nna ena ke nyaka go ipona ke le fa empa re a palelwa re palelo ke go fihlella ye ke rumile ba re a wonke o re bile tshe papa Mosehla re no kwa gore papa Marosi o gona joang gape ngwa go papa le 84 years ge ke sa bolele maka
1: wa go ke 84 years
0: ene le sa jo comrades
1: ka January ka 11
0: a gang keke
1: ona yo le ke ba ga bela go ya go 85 ke di re tla go re di mo ka mphauti
0: ene o sa tlono le fa bophilo wa tseba o sa tlono le fa bophilo bio bo ikhafo bio bo kakakaka ke di ma go no kwa leto la lena go no ikhafa mola le thomang ka taba tse ke be ke sa bala leto la lena gore le ile la le kwa morago mo ile go re be go sa direge e le batho ba shwe bo fela a ke tsebe ke yona nako yela ya bo wali hey what mo ile go re e be ile bona ba dumelelwang fela go tsenela di comrades marathon le ya mathomo ya go le goka tabeng ya boitšhidullo e bileng
1: taba tse tsa boitšhidullo ga go le golo ba re tla karaneng go ba sports ka kakarentšho ke lerato la go ba le bapadi le le hlohleleditseng ke matitšhere ka kgone ga go le golo ga ke le sekolong sa magane ona motshetswaneng
0: ke ya go bona
1: ra tlhakana le mogala yo mongwe o telele wa re ko makgafola itsa ka mo wamarišan e le motho wa sports kena go katea lesaka le la lerato la dipapadi la tlala le go fitlhela le lekgono le ke kgone go ba le mogala yo ka 1967
0: le sale morutwana
1: re sale morutwana ke tikile le botsa tsi mari le le petrosi mogoru dile ke tele le nola le ola la go ntse tsa ntshiro ba re ke nna ntshiro
0: ba re ke lena
1: tiro tiro ntshiro le le ola la go ntse tsa ntshiro
0: a awe a re a ge re a leboga chiro
1: chiro chiro chiro chiro
0: yeah
1: kung ka ka bana le rap le rap le ola di papa di ke series ku khune ka moka ene chiro
0: chiro ya ba chiro wa tsena wa fata wa fata wa sibelela ene le le gone jwa le le sa fata bana le taba tshe e di thoma kana go e be le sa le morutwana e le khiro chiro le sibelela na pile la tsebisha ke mang gore wena mokiti mo show ba re ke comrades marathon wa ba kitimi o ile ngore o lebeletse le fase ka moka le ba ka gare ga mokiti mo ngwa ga ngwa ga ka June ka Africa Borwa
1: Mokitimo wa marathon ke mokitimo wa kgale ka kuno.
0: Ya, ya, ya.
1: Fela pele ya no tsaya ro. Ke bophelo bo ntse bo ya batho ba baso le bona wa tsena ka gare ga sefofane. Batho ba baso ba tekgetha ba tekela thoko wa kusa gore o ke modimo o thomileng ko bona. Ke moka batho ba baso ba jela ka thoko. Ke rile ga ke tloga mo sekolong sa magane ka baka mo motseng wa Seshego sekolong se seng ba re ka ambago polokwane Tate College e na le dikgosi tse dintshinyana ke lesere ke wa basweni tlhogo ya rena e le lejeneng morena jasmen batho bao ba rata sports trainer a rena e le Van der Merwe batho bao ba rata sports kudu ke bona ba gona maga ntsheseletse gakolo gore ke be ka gara sports
0: la tseba re a leketseka re a leketseka ge re le kgono rena kore Afrika Borwa le fase go bolela ka lena ka bophara Afrika Borwa go bolela ka lena Afrika go bolela ka lena ke rata go gono kwa gore se se dirang gore lena le ka mengwaga ye le feditse mengwaga ya go feta e le somepedi ke le somepedi le kitima e bile ya feta ke le sometharo ngwa go
1: ye di ne tla le di le sometharo wa go
0: 13 years le le ka gare ga mokitimo
1: 15 years ya khomore gara le ka tsamo le ka le ka moka
0: yo
1: ke o kitima South Africa ka moka di fetela ba go lwa mana
0: ke se phiri sa lena se segolo sa go swalela se phiri ke nge le khona joang batho re palela gone le mo ile ngore mohlomong ka gare ga mengwaga ile sometharo le la re le kitima la pala ke go fihlela 89 kilometers la khona la palela ke go fihla mafelelong o gona ngwaga o le ile la palela
1: a ke mang
0: ka
1: moka ka go tlhomela go khomore ke se ditse le wa la ke se tsaka la go tshedi botse
0: le bile mo fenye ka gare ga dilo tse ka moka mengwa ge le some tharo be le fenya le tlhama felelong
1: ke se se mo se no
0: re fensi pi re papa
1: ka tsaka ka palela go khomore ke mo la go thoma go kitima khomore
0: he bana se phiri ba inge batho ba le ka go kitima ba practice di 40 kilometers 50 kilometers ba fike ba palelo lena le gona joang papa mosela
1: se phiri se se go lokolo se nna ke nale sona ke go letse ka ra sports mme lo aka o tla ke sports ene se phiri se se go lokolo sa go fetsa comrade ke gore comrade ke ra o ya go yona ke go shike ona le ona ka mo mara 24 ya go ithoma go o se kwae thoma go wena mo ga e sentse gore o practice ona masumo ya la tsiane le le gore mo tsomo sa le mo ga wa se di ya se di jima ra o ka re o le thoma go
0: o tla kwa seke
1: e o fara ka mo re lo kha mo ka se go
0: e fetse o sala ga e o tlogele yona o irwe le ka morabeng
1: o tlogele yona o ispire le ka morabeng
0: se ka se le dumang go se tlogela papa marosi ka gare ga comrades marathon ka gare ga tsa mabilo ke nge seljumang gore batho ba se ke ba lebala gore letse ba re keng re bile le papa marosi mo sehla ka di comrades marathon le juma go tlogela se ka sefe
1: Sika se ke rata go se tlogela go batho ke gore batho ba be ka gara sports ka gore ka gara sports mmele wa rena o dula o tile o kgona go etela malwetsing ka gore ka sports go na le communication o kgona go communicate le batho ka gare ka sports o kgona go na le tourism jale ka le bone bana ba South Africa ba football ba tsili ba tlo ithuta tse dintsi kwa gare ga batho ka ntle ka naga ele e nngwe e kgolo ke gore sport se tšhiša khutlo bathong batho ba ba le ka gare sport ba dula ba tlhabile ba bona ka mokgwa sport se leng ka gona jale batho nke ba ipeele ka gare ga sports gore mebele ya bona dilekile mmele ga o ka no o beya wa se dire selo o a rusa monna wa moisimane o fana ka polelo ya gore ke mmele o no o beya o sa dire selo a e dira ka polelo wa gore satan gives the heartless work ebe o fetsa o dira mediro e leng gore no e fapana le ya ba
0: Wow, Papa Msetla. Ke a ke tsebe ke kwa ke felelwa ke mantšu re reetsa re a leketeka re leboga tlhotlheletso le re motho ga gole a le ka gare ga taba ya boitšhidololo o tlo gola ge wena o dutse o sa itšhidolole o sa kitime modimo a tswele pele go le tlhokomela motlho mongwe ngwago mongwe nna le lena re ka kopana Comrades Marathon re a palelwa re a leka empa bonang lena mo leleng gona le kgona ngwaga ka ngwaga re a iputsiša le rena gore re paledišwa keng
1: aa le nna ke kgopela modimo ka gore dilo ka moka re kgontšha ke ena ebe ke yena a re feleng bophelo mara se sekolo motho yena ka boyona o santse o rate ke tlhokomele ebile a tlhokomele mmele ya gagwe ke fela ke opela košengwea ke na le selapa e nngwe ya mosantse ke re bophelong jwa gago santse o tseba gore o nwa eng o ja eng o robala kae motho ga a santse no o robala jale ka phoofolo motho ga a swanne le o ja ntho nngwe le nngwe e leng gore mmele wa gago a o itumela o gapeletsa o a nwa ntho nngwe le nngwe e leng gore mmele wa gago ga o itumela wa e gapeletsa
2: batheletše ba thobela FM ke sa tswela pele ke le dumediša ya lelotšhago ke moruti maila go tswa kerekeng ya poemen galos ba makanya ka ra kgwedi ya mantsela re tswela pele re bala lentšu la modimo re tšea mohlala ka jesu kreste wa nazareta re sa le bukung ya mateu mamotlha ke ya go bala chapter ene la re e badileng maloba le maabane chapter 5 re ya go bala verse 9 bebele re ba letlhogonolo ke ba dira khutso gobane ba tlo bitswa bana ba modimo ba letlhogonolo ke batho ba go dira khutso ke ba letlhogonolo batho ba go dira gare go be le khutso setšhabeng go be le khutso ditukologong go be le khutso malapeng go be le khutso ka re ga naga naga e tlhoka khutso go nyakega ba letlhogonolo ba ba ka dirang gore go be le khutso nageng go be le khutso gotlhe mo ba sepelang gona bebele re e ba ba letlhogonolo letlhogonolo la rena le mo go direng khutso gobane re tlo go bitswa bana ba modimo ga ba re bana ba modimo ba bolela ka khutso ra phela ka khutso malapeng ka khutso mešomong ka khutso gotlhe ka khutso selekaneng ka khutso ee ba letlhogonolo batheletše ba thobela FM a ke tsore le kwa moletso bjalo ka nnana bebele re ba letlhogonolo ke ba dira khutso gobane ba tlo bitswa bana ba khutso batho ba go don yaka gore go be le khutso mo o tsenang a go be le khutso mo o tswang a go be le khutso mo ke dulang a go be le khutso mo ke šomang a go be le khutso kore wane o dira khutso mo bathong go a go be le khutso lefase le le be le khutso nageng ya gešo a go be le khutso dikgorong a go be le khutso bogošing bja rena a go be le khutso naga ya tlhakatlhakana batho ga ba sa nyaka khutso e re modimo ka re thuša batheletše ba thobela FM moletšo wa fitlhelela batho ka moka le nna ka ra dikereke tsa rena go aba le khutso hey go tle mo re sepelang go nyakega khutso a re nyake le tlhogonolo na Jesu gore ge re nyake go ba le tlhogonolo re be batho ba go dira khutso go bane re tlo bitswa bana ba modimo ka go bane modimo ke ena mo tlhola khutso ke ra mabaka ohle ke ra modimo ke ena mo dira dilo tsotlhe mo go botlhe ge re nyaka khutso re lebelela modimo ra mema modimo ra nyaka modimo ra bitsa modimo ra bolela le modimo ke mo khutso leng gona khutso e mo morwene ge morena a ka sebe gona ka re ga dilo ka boka dilo di a senyega re tla tlhoka khutso ka re ga selekane re tlhoka khutso ka re ga malapa re tlhoka khutso ka re ga bana ka re modimo ga gona bitsa modimo badeng ba gago bitsa modimo selekaneng sa gago bitsa modimo mošobong wa gago bitsa modimo mo obeng gona bitsa modimo maemong a o leng ka ra ona go nyakega modimo gore o humane khutso ra khutso o gona a ka go khutsiša a ka go tlholela a ka go tlhabanela a ka go tlhatlha ke ra modimo ga o mmitša o re Jesu Kreste ga a bona mašhabašhaba a mo dukologile lele ka moetapele o re ba letlhogonolo gare ga lena ke ba dira khutso ka re ge le ka se dire khutso le a lwana mo go sena go le khutso go na le dintwa mo go sena go le khutso go tletse merusu mo go sena go le khutso go tletse dikgegio mo go sena go le khutso go tletse lesebo mo go sena go le khutso go gola letlhoyo ba letlhogonolo ke ba dira khutso gobane bona bao ba tla bitswa bana ba modimo e re modimo a ka re thuša ra ba ba dira khutso ra nyaka khutso ye Jesu Kreste a bolelang ka yona gore re be ba letlhogonolo letlhogonolo la rena le mo go direng khutso letlhogonolo la rena le mo go direng dilo ka goloka letlhogonolo la rena ke re dira dilo ka tsela ya gore re meme modimo mema modimo ke khutso a gago mema modimo ke lethabo la gago mema modimo ke maatla a gago mema modimo ke bokamoso ba gago e re modimo a ka re thuša ra tseba sephirise sa gore gore nageng ye go be le khutso lefaseleng gore le be le khutso go nyakega modimo le gore rena ka borena re be ba dira khutso re nyake khutso re phele ka khutso nke re be le khutso modimo a re thuše batheletši ba thobela FM re nyake khutso ga o nyake khutso na nko o e nyake memara khutso ke modimo wa gago memara khutso ke morena wa gago memara khutso ko o swantse o mo khunamela khumela ra khutso o tla ba le khutso ba phela ka khutso la phela le khuditše ka lapeng la lena ka leina la morena re a leboga Jehofa re khutšiše re khutšiše re khutšiše re a rapela ka lebitso le lebatla la Jesu Kriste morena a reng amen
0: amen morutimaele re a leboga ka nnete re napole re ketumela go mamotlole ke mašhilo o re fa ditaba tša iri ya botlhano ka moraga fao mmerwa o na le setlhopha se se feleletšeng sa tlhokala tsela le mananeo ka moka a Thobela FM shalom shalom shalom sa matshwarelo ka motsotso o

0: ke gape ya ya taba ya mollo o ka etsagalang ka montlo.
1: Okay, e tshwareng bjale thate morao tse re tseba mabenkele re tlo ba re feleletsa poledišano ya rena.
2: Weso, kgwetsa advantage ka FNB Speed Point. Bjang, o ka dira gore cash flow ya kgwebo ya gago e kaonafale ka FNB Cash Advance. O kgwetsa tšhelete yeo e dumeletswego lebakeng la iri tše 24.
3: Jaaka o nyaka tšhelete ya go reka stoko, go lefa di-supplier, goba o godisa kgwebo ya gago go bonolo bjale. Kgwetsa cash ka pejana, wa lala wa sala.
2: Ke bokwile.
4: Tsena mo gaming ya ditefelo ka banka e go thusago gore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, thuso e fetole dilo tsotlhe. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited, moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao. Go na le dipeelano.
5: Theko ya petrole e phela e ya godimo, inflation le yona e ya gobatša, dinako tsa bophelo di godimo. Na o nyaka dintšhwela ka etše kaone? Ke nako, ke nako ya go tšea kgato ya bohlale ye kaone le Railway Furnitures. Re go netefaletša mokitlano wa fase dikgweding tše 24. 1 rand e nngwe le nngwe e bohlokwa, o se tlhaiwe ke dintšhwela ka etše tšeo ka se kgoneng go di tlhokomologa.
6: Railway Furnitures, the price you see is the price you pay.
1: Ke masomepedi temetsotse go ikela e reng ela ya botshelela. Tate molaotsi, ke kwele fa le bolela ka taba ela ya mollo wa go tuka ka ngwakong, ebile be ke sa re ke tlo o botsiša ka bao ba šomišago dikerese ka dintlong, le tsona di na le go tlhola kotsi ka gore yona ebile ya lebalega ga bonolo. Tate molaotsi,
0: ka nnete maši ga ore wa sheba bamamedi ba bangata ka montle gantle re boa jena bana li berikisha ba berikisha di kentlele jalo jalo. So most of them bungata ba bona ba berikisha ka ba beya mabotlolo a cold drink ka pa di biri jalo jalo as a candle holder. So candle ele high ba heated high qala e chisa then e ya and then from there maybe it's a re kana ya tswara curtain kana ya tswara anything e changmo be ba ka mollomo. So ke ntse se dingwe tseleng gore ba mamedika montle ba tlamele ba di LL ba di shebe haholo, because nako e ya maria kapa ya winter season re bona dikotsi tse ngata tse bakwang ke dikendlele se lešelo le buile, di mathata a e tswang ke dimbaola tse batho ba di berekišaka, because most of those things mogaši ke ntse se leng gore di a kgone go fumanega motlhomong ka in a cheaper price di mo thekong e tlase. So bamamedi ka montle ba kgone go di fumana. Go na le ditho tse tshwanang gape le di-promo stofu. Bongata ba di-promo stofu tse tho fumanegang gaholo mo thekong e tlase tlase ke olo re tse e leng gore bongata ba tshwana a di-regulated, gore go na le lefapha le la National Regulator for compulsory specification. Ke batho ba leng gore mo Republic ya rona ya South Africa ba checka gore stofu sena se na le di-safety features. For instance, motho ga a se berekiša motlhomong ga se ka wa se kgone go cutter that flame e le and then a re kgone go ba le mollo ka motsong. So go na le dintho tse dithuto tse se tswang ka montle tse e leng gore bamamedi ka montle ka mo ba kgone go di reka cheaper. So ba choosa o reka tsone tse e leng gore bongata ba tsone di explode mash di etsa dikotsi ka montle. So go botlhokwa gore bamamedi ka montle ga ba ile go reka dintho tse tshwanetse tsona di-stofu tsena ba checke di-safety features, and ba seka reka di-stofu tse di rekisiwang ke molaotsi fela a e duletse mo kgoneng ya strata a beile baki ya gae mo kgoneng a rekisa di-stofu, because di-stofu tseo go na le possibility ya gore a di a regulatiwa, a di a check-iwa gore di loketse na gore setšhaba di ka di berekisa. Go na le mathata gape mo setšhabeng a o connect-a motlakase like illegal connection le yona ka nako ena ra bona gore ke dikotsi tse dingwe tse etsale, ke ntho nngwe gape e tsang gore re be le dikotsi tse e tsalang ka mo malapeng. And then the last one ke e ya gore batho ga ba ile go ithabiša ba tswa motlhomong ba seya bana ka mo ntlong mme go na le stofu or go na le tsengwe lengwe e berekisiwang e le gore e ka no ba kotsi. Re bona dikotsi tse tsa bana ba banyane tse di etsagala e seng gale mo motseng wa rona wa Slovofile, re ile ba re kotsi e leng gore bana ba babedi ba le around 4 years le bone re ba siilwe ka montle, ba siile ke motsetsomotswadi wa bona a tswile a e le go ithabiša ka montle a siile bana ka montlong. So those are the things along with Radibona, Rina, Riliba, emergency services, kind of good sector, winter season. On a general version, was because kidding a quarter the holiday, but another thing, come on, Malabang, so who so called Riverkish, Harvard, Shadiviriksoci.
1: Le fapeng la rona la public education re ya dikerekeng, re ya di molong, jalo jalo, re le ka boa le shaba gore harifukuje dikotsi tse tsa etsalang, because already se sona le batho ba bangata, especially mo motseng wa rona wa Johannesburg, bo leng gore se ba tlhokomela old lady ka dikotsi tsa ka go fapa-fapana ga tsone, ka ba mbaula, di-pramas, tofu, di-kentele, jalo jalo. Okay, dikwa re tse tate molaotsi le ya di chabeng le ya ruta e fela o kare e sa di wa bothata, re go le fela gore e nakong tse ya batho ba tla kwešiša gore malatlha a kotsi o fitlha ga ka le dikerese le tse dingwe di-parafini le tse dingwe.
7: Nna ke bona go efoga taba tse tša dimpaole tse o re ga o bešitše mpaola wa gago o tutetša ka mo ntlong le re ge le yo robala o ntšhe le o ntšhetše ka ntle le seke la robala le ona gobane mpaolo o kotsi kudu ke mabola ya gomotse ke a leboga nna ke moleke filmon mampa go tswa ka ga molepoga matsha
8: go tsong ka mošate go tee le bana ba kegalaka nnete gona go netefatša gore re dula re bolokegile ka mengwakong ya rena ge re go teditše mepaola seo re tshwanetseng go se dira pele ga ge re robala re tshwanetse go ntšhetša ka ntle gore re dule re bolokegile ka dinako tsotlhe ke a leboga thobela ke matome Charles Monyela go tswa ka metlhareng sebetiela
9: go tsetša mbaole ga ba re ba jile mbaole ge ba robala ba o ntšha ka mo dintlong ba o bee ko ntle tlhe batho kwešwa botlhoko batho ba robala maboroko ba bona ba botlhoko ba setlhogo ba bolaya ke mbaole meboya ya bona e robala ka khutso ke tlhanetse tšhabalela mo maphela matlho ke ya le bogatanke
10: maikutlo a lena samane go feo le setlhopha sa batsweletse ba lenaneo la tlhoka la tsela ga ešita le bagaši bana ba tšeegela ka legola e fela re laetša thekgo le theletša lena ka mehla le selatlhentlhe go meratela pele fa ka tša gore e tla re le kgono tona kgolo ya lempopo phophira mathoba a etela ba lapa la mafahlana a mabedi ao a ilego a belegwa a momagane gomme ka morago a aroganywa ka katlego le lengwe ka go tlhoka mahlatsela a tlhokofala morago ga tshepidišo ya karo morero wa ketelo ye ke go neela ba lapa ngwako tonakgolo o tla farafarwa ke ba masepala wa selegae wa baphala borwa ka tikologong ya 391 section b lolekane go tswetša temana e pele re ba amogela mogaleng fa ka sona sebopego se re lamogetse le go le tamiša tonakgolo phophira mathoba thobela
11: thobela le bathelee ka moka re ya ba tamiša
10: thobela mohlomongwe re thomeng pele ka go botšiša ka lefahlana leo ka mahlatse le sa buša go moya le ka re maemo a lona ke a mohutamang ka se sebaka le tieletše le a tielela
11: le sali bookelong kwa Steve Biko ba sale busy ka lona.
10: Tobel, e ka ba le maemo a mabotse go ka re botsa ka mma go bona ba lapa ba isa bjang moraga tse di ba wetsego.
11: Ba ka bona bona mo mafaratlhatlheng baduli ba bantsi ba botsisa gore wa e tonakolo bona a sa ba agele ngwako. A re tlo agela ba ngwako ke lebaka la gore re romile di-social worker di lo check-a mo ba dulang. Mma ko bona be a se nna ntlo o ne a sa dula ka gae and-e le ka mo ka gae mo ne ba dula ona ne se taba tsa gore ne o kgotsofala and o ne a na le bana ba bararo gape. That is why re le re dira assessment ya re bontsha gore ka moo ke malapa a mangwe a nyakang intervention ya gore re ba agele engwakoo. So that is why le bona re ba agetse ka di-donatione go tloga go batho ba o fapa-fapana and then ba motlha re tla ba re ba handela ntlo eo. Ke bontsha gape gore mmuso o na le lenaneo la o agela batho ba dikobo tse dikhutshwane dintlo. O na le lefapha la human settlement le mo province ya rena ka mo Cokta o na le directorate ya human settlement. Mo Limpopo kwa bašoma ga botse o agela batho badu le dingwako le tlo bona re tla ba re phela re hand over dintlo. So how re o na le ba o ba tsebang gore ba tlhoka re ya rangwadisa kwa go masepala wa bona then le bona through mmušo ba tla kgona go re ba fitlhelele e ya mo re neelang ya mmamotlha e no ba ya batho ne e na le mabaka a yona e dingaka tšele e dire le o fetse o dira moaro ka gopola ba nkgopela gore re kgopela o thuše lapa le ka o ba agela ngwako ka bona gore ba ka se jumpe di-queue. That is why re ile ra yo kgopela borakgwebo gore ra organizer le tournament ya golf mamotlha shifa re agile ntlo ele e fedile.
10: E ka ba se le bolela gore ge go ka dira gore le kgone go ya go ukamela seemo sa mago mafatlhana a le a mararo le gona ba ka tla ba gwetsa thuso ge le gore ka nnete ba tloga ba e tlhoka.
11: Batho ka moka ga bona batho ba ba tlhokang gona ba le obe le bolela ka batho ba o swela ke dintlo a batho ba swetse ke dintlo nna pele re roma di-social worker ba ya ba lebelela ga ba fetse go lebelela ra bona gore re ka ba thuša bjang re ya kgopela borakgwebo gore ba tle ba re thuše re age dintlo tše goba ra emela lenaneo la rena la mmušo mara ka lebaka ke nya ko bontšha mabaka gore if o na le emergency na pele re ya ba thuša le bona ba ba ka belewang ra kgwetsa gore mo ba dulang ona a gona bodulo ke mmereko wa rena re le mmušo go thuša mokule o mongwe le mongwe mo Aforika Borwa re na le policy ya gore re tshepisitse batho gore re tla ba agela dintlo and-e ga e le province ya rena ya Limpopo ba tloa re šoma ka maatla le tlo bona gore ngwago mongwe le mongwe mo lenaneo la rena la go aga dintlo a re bošetse le tšhelete morago ba feleletsa ba tšea mo di-provinceng tše rengwe ba re fa yona gore re age dintlo so dintlo tše re ke mmereko wa rena gore re thuše baduli gore ba kgone go gwetsa ngwako wa o dula so e se ka ba gore ka gore mamotlha re agetse ba rena bona no lenaneo le gona le MEC makamo mo province kwa godimo ke ministera Thembi Semelane ba lebeletse lenaneo leo le ba bao ba dintlo tse re le tla gopola gore ka January re bile le bothata bona batho ba le ba bangwe re setse re ba file di-temporary gona banong ba busy re emetse gore re šomišana le bobeng mabu ba re fe poleke e batho ba ka kgonang go dula ko yona ya o sebe wetland goba e ka se re direleng mathata ape a re a boneng ngwago ga o thoma so lenaneo ke nyako bontshe gore le gona any one o a tshwantseng a kgwetse ntlo re tshwanetse re mo fentle
10: ka gore šifa le laeditse gore lefatlhana le sa le bookelong gana kua mma go lona o kae ba dutse felo go tee goba mohlhomongwe le gana fao ba sa tlo tlhoka thuso gore ba kgone go emaema ge bantse ba ya ba go mo tlhokomela a sa go jakalafa
11: o dula re mo thusitse gore a kgone go dula gausi le ngwana so gona banong o tlo tla a tlo kgwetsa re mo handle over the key re sa mo fathe gore sa mo support
10: tobela ba ba karata go tswela pele go tsenya letso gore le beletse yona morero o mo botse ba ka e gokaganya le lena ka tsela mang go ba ka dira ka tsela mang
11: ba tla bolela le ba bookelo ha mangweng ka gore ke bona re ba feeling maikarabelo ao a ba tseba gore through First Lady Trust batho ba mputse ga gore o na le First Lady Trust re ke yona re kgonang go e berekiša le mmamotlha gore re kgone go fitlhelela mo borakgwebo ba re thuse go aga ntlo e ba First Lady Trust ya rena ba ka bolela le ofisi ya tonagolo ba ka ya bookelo ba mankweng ba tlo ba fa dinomoro tsa mmo ba tshwanetseng ba thuse ka one
10: tobela tshepidiso ya lenaneo e rulagantswe ka mokgwama le tla thoma ka nako ma nabile go a diragang letšatši ka moka
11: re tla thoma gona fa ka bo 11 ke mo re tlo ba handelang over ntlo le tlo gopola gore a se lenaneo le re na leng lona fela beke re le ke service delivery week kwa Phalaborwa therefore male go tlapedise ba busy le ona banong re o thoma ka di-project tse dingwe ke e nngwe ya di-project tse re tshepisitseng gore re tla henda o ba ntlo mara re tla ba re le busy re thiba dipotoke mo ditseleng ntšheke re le kwa beke e ka moka ba le ba tša temo le ba bone le bona ba saba ba le busy ka di-food and mouth ba entela dikgomo tša rena ba ditsela ke bontšhitse ba tla ba le busy ba theba mekoti gona gotla pelitšho ngwe le motla ba le ka kwa Phalaborwa
10: tsona golo letlhabatlhabile gape le ntlha e le gore le rena re boletse ka yona ya bao le gore ba swetse ka mengwakong re lebeletse bekeng tša go feta ebile Elias Motswaledi re sa tswa go bolela le ba modimo le mogopong le ya go thuša bjang bjale ka profense mmušo wa profense
11: ka mathomo se re tshwanetse re bone o ka re re le mmušo re dropile ball se ka sekgowa ba re we've dropped the ball ka gore re a tseba nako tse batho ka gore go a tonya ba na le go robala le dimmaola tse tša bona unfortunately ba inhaler smoke sele mase ya ona le bagekolo a ba kgone le go survive ya bobedi dintlo tse di a swa so re tshwanetse re boelele kwa morago mo re dira maano ao campaigna re bolela le badudi ke sa gopola lefapha la maphelo ne re ba busy re tseba gore marea a tla ne re tla ka lenaneo leo la go tsamaya re bolela le lena re partnera le lena ba di-radio re bontšana le bona so go tla mo potšišo ya lena le bona ke nyako bontšha gore dimaspala tša bona di tlo ya di yo dira di-assessment re ngwadišene le bona re bone gore re ka kgona go ba thuša bjang re ka ba fa di-temporary shelter in the meantime re sa lebeletse a long term ya o kana o ba thuša ka dintlo mara ke nyako gopela baduli ba borena di mollo o kotse kudu ene batho ba ba tlokofalang ke bana ene naga e ya o tlhoka o go tlokomela bana ba yona e ka sebele bokamoso e ka mogo re kwa botlhoko re le ba mmusho re memoya bona a irobale ka go tsomara re tlo bona gore re a etela malapa a wa ke re a etela ke ra gore mo councilor a le mmona fitlile le no o tseba gore o fitlile president ba pos ka gore ba ka se le etele mongwa kwe ka moka a yona
10: ga e le tona kgolo ya Limpopo Dr Poipira Mathoba thišeletša gore ba ya go neela ngwako go mmago mafatlhana a o a ileng a belego a momagane gomme a romela le molaetša wa kelobohloko le matshediso go malapa a e leng goreng a latlhegetswe ka lebaka la go swela ka mengwako re lebole nako a lena le ka moso lešembotse thobela
1: ke mebedi metsotso go ikela e reng ela ya botshelela re topa ba babedi ba bararo Pinky Maku a re tshabela setlhopha sa tlhokola tsela batho ba tshwanetse gore ba itišitse ka Mbaola ka ntlong ba se itiše ba le dikobong ka gore Mbaola ke mabolaya a tsatsela re ke a leboga ga e ke Tafelkop ga kgoši boleura mmopudu o mo ke mabese Evelyn Lebepe a re tshabela setlhopha sa tlhokola tsela batho ba tlhokomele Mbaola tle wa bolaya ke Evelyn Lebepe a le ka botlokwa ga Phasha Malemone Modikwe Bujane a re Moshate ke re ba malapa a wala tshego ke maloko a humotsege ke le ka motshwane ga e ke Bloemfontein Daniel Tenomo ke mabe se madala masuku a re go tsonga moshate go tlhokega thuto mo setšhabeng mabapi le Mbaola Mbaola wa malatlha ga se wa tshwanela go robala le ona ga e ke ma 7 bangwa be go mo ke mabe se Jerry Charles Malepo wa taung a re tameng ka gashong nete ke gore setlha se sa marega se ba le mathata a go tlhola dikotsi tša mello re ipiletsa go batho ka moka gore nke ba tlhokomele a meboya ya masogana awe a mahlano a ithobalele ka khutso Mudlala Mesha ra go leboga Thabo Moloko mme Mozwa ra go leboga Noko Witness Masoga ra go leboga Peter Modibela ra go leboga Phuti Mabotsa John Ledwaba Mabele Kudu Mela Upa Thukala Marco Baxman Vincent Machwene Chokwe Figile Figile ra le leboga lo wena kwena Mujela maikutlo ke ya lena ga mane felo le bagatshi le batsholetsi ba lana o la hlokola tsela e fela ra leboga ka metla rumile la mesong ya le khone banyana
10: a gona nete ya go fetsa yo miro le le tsholedi tsho go fa ke batsholetsi bile re ba leboga batsholetsi le metsheneng ke tshone modlolo motsholetsi bone magopa motsweletse mogolo Rachel Tsirimoloji motsweletse petish wa lenaneo le ke mapitsi ba kwa botlhoka gore tloga fa re le ba ditabeng tša iri ya botshelela ka mašhilo modlelo o tla shutelela setlhopha sa ditlalemeso ke maleswane banyana letswalela mateo wa magaša modimošiwe mirwa
1: ke mphela

0: Ayo wa ikwanyana gore ba itswa kile kua le kua Jonas Gwangwa ke jazz remix ba re morwa ke le gore ngwa ikwa ga biala go thobela FM ditla le meso re dumedi tsha batho ka moka go tle mo ba ka ba le gona re re tshatshile le botse tshatshile le gore re bollela pele re re metlholo ya diega go no tshwana le ga diegile le re Argentina e di le eng si ja a ka metso ya le so metharo motlholo wa die ba re wena o tshwetse o tshwela pele ka di tshepedi ba re okay
1: le melo alla motswapi
0: re o bona ka tshepedi e u pia rena le Messi
2: Martinez ke na wa o dira mathata
1: o fetu tshi papatsi
2: Martinez o tshentse o fetu tshi papatsi
1: wa tswaki ikule ke tshu ba re metsalo sala e diregala ka bo Judas Iscariot na re bone mo ba
0: a beno ke tlhaka botsa batho tsa jike re ntongwe le motsotso le motsotso nagane o gopolo gore ntongwe le ngwe e ka direga a nke le belo lela la diregileng le tsa tshila ma ba nlo go aparele go dilo tse ile gore be di ditelega bophelong ba ga go motheletsi wa pela FM nke motlholo o direga nke morena a ke pona gatse bophelong ba gago re sa thoma le tsa tshika tsela ye re le thoma ka mafolofolo le ka le thabo le ka tsebo ya gore ka nnete tse di botse fela le gaogelo di tla re aparela maphelong a rena nna le wena re thomile ka sepopego sona sa go tlhakana e riela ya senyane re re ke le thabo fela nna mpitsela na le thabo le joy la ga mathato ke na le batho ba ka shiba bona
1: a ntsebe botse nna ke nna go shiya se se jalo se ka foro ba speri ke le melaga isho ke magwa ya bonkishe dumela tlhe go tloga go 87.6 go fitla go 92.1 ke melo gore nna re re thagona ditlale meso ke tsa thobela FM go thoma ka iri yela botshelela go fitla ka iri ya bo senyane
0: o kule ke ske bule le botse ke
1: a ke no go ka re
0: no buchi wa ibushele cha se ke bule le botse gore o tla ga iri o fitla ga iri ya senyane re tla ba rena le wena go ka re ya tekateng
1: a iteka teke baby tshwantse e kwa ga le botse
0: e kwa ga tjeke okay bona ka kwa Zimbabwe le tshila mo bana re kwele ditaba tse ile go ndi tsweletse tsa gore mo president ntate Mnangagwa o buletse gore yena ga biale ba sa le molao wa petrolo ya molao theo o ile gore nge ba bolela gore mo president ga dutse setulong a isa tloba mengwaga ye metlano eupia e tla ba mengwaga ye shupa
1: watswa ke ke bone molao di khukano jale a go bare a wa jwalo gona gore watswa ke ba ba shubitse le bilela last go ka kwa bare ke dictator e thoma ka sona sepego se jwale ga ba tshwara ga botse gore nna nka ne re tshwanetse o ka oketsa mengwa ga e go shupa le baka e le gona bo we se se tlhotse ke e
0: Eya, ipia o pala botsa gore tsabe ile ya tshwelela gore ba re ba nyoko ke tsha mengwa ga ya gore mo president o dilana kwa e ka kang batho ba se tshele tlong kudu ma ba ne re bone le gore nge ke tsabe ile gore nge jwale e ka gare ga molao theo beno se sengwe se ile gore sanela go zopola go gore yena mo president wa ka kwa Zimbabwe o pala botsa gore o tsene ka November ka 2017 morao ga gore yena Robert Mugabe a tlogele moshomo mo ile gore nge term ya gagwe ka 2018 ya baka ka August go ira gore swanetse a fetse ka 18 swanetse a fetse ka 2023 ka 2023 gape ba yo vote akere a dula gape gore gore e bo swanetse a fetse ka 2028 beanong go ira gore ge ile gore o oketsa mengwaga e tla ba 2030 ga ile re swanetse atjo mara eupia putsho go gore na molao theo o ge ba ngwala ba ngwadile gore se se thoma ka mo president wa dutjing goba e tlo ba mo president wa latelang na e molaleng gore ngwadile gore go thoma ga ne bjane
1: go le gore e ka thoma ka wa latelang
0: gore go thoma ga ne bjane
1: ha go ga e na tlhile tlile ke tswa tswa ga
0: na tla bona yena mo president wa Zimbabwe a dula go tshwana le mo president Robert Mugabe stulong na o tla ganelela ka sepopego se na ise tshe bo ntsha o ka re go na le ka tselele gore nge a nya ke go tloga ka gona na tshe ke dikatse ile gore re bona ge motho a sa ikemisetsa gore a tloge go ba a wa se a se dirang ke nnete a re tsebe motho le jwa thobela FM o na le go e lebeletse ka mogho a dirang ka gona o nagana gore ina leng e ka gare ga yona ba motlhao ke nyaka wena o be moseka seki wa rena o tlo re botse gore na gane o e bona jwang temana e motho mongwe ka morago ga sejisto re tlo tsa megale mebedi fela ke no kwa ba seka seki motho wa nnete wa tla re fa mabaka le tsa nnete o lo re fa dilo ditaba tsa nnete tsa politiki ge ba gona e no thoma o letsa gabe ya le re tlo tsiya nomoro ya gago ra e bia kanya ga botse re tlo go letsetsa kana kwa maleba ba be di fela ba ile gore maka re tlhalosetsa gore ba e bona ka tsela efe nna selo se se diregileng ka kwa Zimbabwe sa go oketsa mengwaga e mebedi ye e le gore moporesidente wa idula nna ke dikatsa go bontsha gore le ena moporesidente wa Zimbabwe a ka senya ke o e gorela tsela gore a se ka tloga setulong se a dule sebaka se setele nna o bona eng ka yona he re tlhwa re bitse ba seka seki ba dipolitiki lena le gona mo motlha re gopela lena
1: moshate
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: 139 million Powerball Extra Cascade Jackpot e thupilwe batho ba bararo ba itshepeletse ka matsebetsebe a go feta 45.7 million o mongwe le o mongwe ditikete di be direkilwe di-appong tsa Standard Bank FNB gape le ka lebenkeleng la Checkers Hyper ka Alberton re a ba lebogiša bjale se lebale go raloka lotto la boraro le mašheleng ka moka a di-jackpoto tsa lotto a balelwa go 20.5 million. Motho pa sefoka yo a latelago e ka ba wena. The National Lottery. More plays, more chances, more millions. Baraluki ba swanetse go ba le mengwaga ye le someseswai go feta. Raloka ka maikarabelo. The National Lottery e sepetswa semmušo ke Sizekhaya.
4: Thobela FM, mošate wa sebo le boithabišo.

0: A John Tijeda ba re Sekri ke le gore ngwae kwa go thobela FM a ditlale meso a ke se bo re shetse re na le yena moseka seku wa rena o a re nyena wa ditse ba dipolitiki o gona rena le yena moseka seku wa rena
1: aga a
0: isho moseka seki re go omogela go thobela FM le tsogile botse
2: le khaba ke a tswa go leboga ke wa go leboga nkuli ke nna ke leboga mo go tlhona
0: aga moseka seka ke mang le bitjola gagwe
2: ke
0: ma tsaya la mari metse ke nna a ma di metse ang gore bo tse ya gore mo president wa kakua Zimbabwe e be yena a tlisha mola o moswa wa ile gore ngo ketsa mengwa ga ye mebedi go ye metlhano ya modula situlo wa ile gore nge ba mo president kana gengela
2: e bile re tlhogore mo tsamong jo ka bolela go tsama ka mokgwetsi mang ka gore molao o ka rena go suka mo Zimbabwe go feta ke mbazi o no ba le ba busa no se mo tsama mbazi go re mo la u ba tla go tshela pori ma tlong di tshaba tsa ke di tsa tsa go fasa ke bona o ka re go ne mo la u theo ke wa ke ke tsa ka go se la u in ba se se ne se le gore a fanga sa shuma ke le se ka pele ke le discuss sa shuma go re se tlhogeng ke ke mazimbazi ka bona ba di di people shall govern gore batho ba tla buisa santse ge le go ya buisa le tsa le go le se se se se bo ke re bona le re tle ke le re na re le romang se bona o ka re le tshomile go tswa tsileng re tsane ke re tshome go yema re sa sala mara re yema re bontsho re le gona le tsile ke le mara ga ke ke mo go seven years no la gana gore na ena o ne nngwa re metae ga re go ena re o ke tsaka mo ngwa 7 years ka 2030 o go pula re tlo nya 7 years e nngwe gape e nngwe ke tsa fela di khatelelo le ke dikile ke tsela fa le ba phariwa ka tsone mo tsa pele go tsena mo ga tswa le di investment o tlo pulisa na ba Zimbabwe ke a pele se di le bolle ku di ona yo
0: re go lebogile ke moseka seki wa rena wa mathomo go taba ye re itswere re ya leboga dinhlatse di botse re tlo tsewa mafelelo morao ga se gisto ga tlo re fa tsa dipapadi re go fetse ile gore re go tshware tshe tsona le chaching la lekhono re tlo ba re lebeletse taba yela ya madlanga commission gore na kgwedi tshe tharo tshe di botlhokwa ga kakang re setse re topileng re nagana go ka re dika thusa go fitlha kae re tlo ba re lelishana le ramolao re lebeletse gape le gore gape o tsebe gore masheleng a Afrika Borwa a thega commission ye bjanong ke se ile re sonela o tswela pele ka sona na moraba raba ka moraga e riela ya bosupa ke mo ile gore ng roni mabusela o sa duchi stulong na o tla chikinya ke mang tsatsing la lekono ke ngwe ye ile gore re tla ba re lebeletse go bolela le rena o gopela ga botse gore re mona ko nyela ya tsatsi le la o gopelana le tshwarelo ke tlo ba go fa putisho ko otlelela lo yona ge re bolela ka gopelo ya tshwarelo le go amogela tshwarelo ye uwe ke tlo go amela yona a ga botse mo ile gore wena o tla re fa maikutlo a gago le ka mogho ile gore nge bophelo bo setse bo rutile ka gona
1: aga nete ke gore mola go mashangura re tlo borishana jalo le morena Stephen Mantsu re lebeletse taba ya thekisho ya makhura kana ga ya Afrika Borwa le go ya ntlase ga ona wena dula o tla ile tsebe go ditlalemiso tsa Thobela FM.

0: Ali empansi ana le Ben Major ke bona ba ile gore ngwa ba kwa moko sheng yona ye we kwa nga bya le go thobela FM di tla le meso nna le wena mutileje ge be re thoma le nane o ke botšišitse gore nna o nagana byang ka temana ye ile gore nge e boletše ke mo president gore molao theo moso a bolela gore mo president ka kua Zimbabwe ga jutse setlong a sa tloba mengwa ga ye metlhano e tloba mengwa ga ye shupa ka ba ke re go ba theletše ke re mamotla a re bitse ba le ba go seka seka ra ba bea mmegale re nyaka wena mo theletše o seka seka taba je he mamotla re go dia mo seka seka wa politiki
1: wa jari politiki
0: A be no ke jo go rivile pele re tsena mo gona le politician nngwe ile ba re ba boledishana le yena ba Sky News mola morago ga isa tlodula setulong ba motšha gore na o tlodula sebaka se se ka kang aba ikarabela beno ke nyaka rralo ke sopola se pele motlhomongwe re tsiya mo seka seki wa rena wa le judge le le kholo
2: Once you're inaugurated, you will be the first president that's bound by two five-year terms.
3: Yes.
2: Are you willing to give a guarantee to the people of Zimbabwe that you will stick to that?
3: Perfectly. And I always said that I will obey the constitution to the letter, the spirit of the constitution to the letter.
0: Yeah, obuleje.
4: Yeah, hi ke munaka kwa bo president.
0: A o tlo dula and o tlo thompa molao theo. Beno ke mo president Emerson Dambuzo.
4: Munaka
0: kwa. Museka seki wa rena thobela.
4: Rialo cha.
5: Re tsogile botse.
0: Re tsogile re botshelena.
5: A ba go sele ka.
0: Aga, re bolele mang? Ke
5: di ya la ka mo le ga ra masomo.
0: Aga tabashi Lena le bona byang
5: Ta ne ke go no bolala ne te re ka sori tsaba ne te re ka sege na Ke wa go no go la tsa gore batho ba tshisa ba di politiki bona ka bona ba te se bele tsa bona a se ba lebella tsaba se bo ga gore na tsana ga bona Ke se lo mo ha sa ntse re buisa gore 7 years ke nne
4: o ra gore motho mongwe a ga re lebeletse ga se gore motho o bone ka re 5 years ga a dira tse di kaone nyana o bontsha a oketsa nyana gore ka morago ga mengwa ga mebedi nyana ka tloa phethile se sentse e le gore a sa se phethe ka morago ga mengwa ga metlhano
5: gape 5 years ke kentšhi ga kudukuduma
0: kentšhi gore o die diphetogo man
5: kentšhi gore o die diphetogo o ka le bona o palela ka ngwaga o bedi o tse gore o pale
0: yo na yo ba re ka ba o pedi o ka bona o palelo o tsborashi
5: jale o ka ba le bana mmuso la kua ke a laetsa gore bona ke bomphenya shini mmuso o le moetapele o santse o laetse gore o moetapele ka ditirelo ka dika
0: ba re bontshe gore moetapele ka ditirelo le ka dika be ke file batheletše batho ba la FM monyetla gore ba re botse gore nna maikutlo a bona ge ba sekaseka taba ye ya Mnangagwa e le go moporesidente wa ka kua Zimbabwe ya gore a oketse mengwaga e fitlhe ye supa go ena le gore be metlhano go ya ka constitution molaotheo wa bona na e ra goreng o okeditse le shashila mabandita ba ditšwele gore wa okeditse mengwaga e mebedi go ye metlhano benong e molaong gore o re tla thoma ka yena taba ye a ka etse moshate

0: Shona kwela nga DJ Maphorisa ai ke le gore ngwa e kwa aina le kabza le mahu o gona mo kosheng yona ye moshat
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: a motheletše ge e le gore o otlela sefatanaga sa BMW ye e le goreng e dirile jalo ka ngwaga wa 1998 le ngwaga wa 2018 molaetša o kwa gago BMW Group South Africa e dira kgopelo ya gore le lekole dikoloi tša lena ge ba di angwa ke Global Takata Recall ge o ka ba seemong sa kotsi airbag e ka pharoga goba ya sešome gomme ya bja banabedi ba gago le wena ka gare ga kotsi lekola VIN number ya gago go license disc goba o tsene letlakaleng la Takata Airbag Recall go bmw.co.za goba wena o ka kitimela mola go morekiši wa BMW ya gauswi tekolo le go lokela ye mpšha go tla dirwa mahala ge koloi ya gago e amegile lekola VIN ya gago le kgono BMW Safe Share Driving Pleasure
3: ke sa fisha go di tla le meso
4: portfolio committee ya tsa dinamelwa ntate Donald
5: ka lore molaola o re motho o mongwe le o mongwe o a go tsaya dikotsi mo ditseleng tsa rena o tshwanetse gore a kgone go concentrate
3: re go tlisetsa ditaba tsa morago ka mogwa wa boikgetha Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: ke mošhate wa tsebo le boithabišo ka nnete mo e le goreng re tsena go karolo ya rena ya disafisha tšatšing la le kgone re lebelela taba ye e le goreng moporesidente wa naga o e boletse gore a ka noketša taba ya Madlanga Commission nako ya kgweditše tharo commission e o tla gopola gore be e se yona la e fele kgweding yona e re tseneng kare ga yona ya July mafelelong ka lebaka la gore e thomile ka September ngwaga wa go feta mo e le goreng e be e tshwanela go tšea dikgwedi tše tshelela menong go bolela gore go kaoketswa kgwedi tše dingwe tše di latelang tše tharo beno go no sekaseka gore fitlheletseng ga bjale le gore na go botlhokwa ga kakang gore ka nnete e oketswe e bo gona botlhokwa bo le gona na re boleišana le ramolao go tswaka kwa yunibesithi ya Limpopo ka Legal Aid Clinic mo e le goreng re ya mo abogela gore a tla re sekasekele yona e le go yena ntate Lesibana Mogapa Thobela re lo tšhitše re lamogela go Thobela FM le tsogile botse
5: re tsogile sesele joy ke tamišhen le batheletse ka moka ga mmogo le mogašimmogo wa gago ka mokgosi wa fese
0: re thabile kudu gore le boledišana le rena mesong ya lekgono re lebeletse taba ya commission ya Madlanga go oketswa kgonagalo ya gore ka oketswa go dikgwedi tše tharo tše di latela motlho mongwe a re thome ka go no lebelela gore mola e thomang le nagana o ka re tema ye kgolo e diregile ka mono Aforika Borwa motlho mongwe re bontšhe ba thieletse re ba supetse tše pedi tše tharo tša botlhokwa bo e le goreng commission e šetse di laeditše mola e thomang wa ga o feta
5: go le gore le joy ke le mo se fa gore commission ye e papane le di commission tse dingwe ke re se re di boneng pele go tsana le bo dondo mo e le gore e re pele ga ge e tswalelwa go ba e re pele ga ge e fela ra be re se re bona dilo tse go tsana le go swarwa go ba go kunya mutsumo go ra kwa mutsumong ba batho ba ba ba bolelwa go ka gare ga commission ba ke bolela ka batho ba go tsana le bo Kate Matlala batho ba go tsana le bo General Fani Maxemola batho ba go tsana le bo Julius Mkhwanazi ba ile go reng ba serile ba bangwe e bile ba rakile mosumong ka lebaka la yona commission re a bona gore motumo wa yona o tshaba bjang
0: ka bjale yena ka kua commission ba bontshitse gore go na le ditabanyana tse diswa tse e le gore di tshwanela ko go tswelela nna ge re lebeletse re nagana go kha re ditaba tse ba bolelang ka tsona ke dife re tla re letšatši la maabane ebile e tlhwele ebile letšatši le lengwe le e le goreng mo dikgokaganyong ja le ya go ba le maikutlo a go fapa-fapana mo e le goreng re setse re bone taba tsa go tshwana le tsa moporesidente wa EFF a e ba gona ditabeng mo e le goreng maikutlo a fapane nna e ka ba e le tse dingwe tse e le goreng ge ba ba bolela gore go na le ditabanyana tse diswa tse e le gore di tshwanela ko go tswetsa pele ke tsa goama le tse
5: tobela ditabanyana tse di tswelela go fa ba khomišene ya madlanga ba laetsa gore go sa na le botlhatse le bo tshwanetse go tsweletswa pele ga commission gomme go sa na le ditlhatsi tse di tshwanetseng go bitswa go tla go karabela go tla go ikarabela go tse dingwe tsa dipolelo tse di tsweleditsego fa re bolela ka bona batho ba go tshwana le moporesidente wa Economic Freedom Fighters e le go yena ntate Julius Sello Malema ga mmogo le Ntanta Mkhwanazi General Ntanta Mkhwanazi o e le gore le ena o tshwanetse go tla go tlo fa botlhatse jale go sana le ditabana tse diswa ka bontšhinyana ke di sa nyakang go tsweletswa le go tswelela mo setšhabeng tse e le goreg commission e lebeletse gore di tswelele pele ga ge ba tswalela
0: motlho mongwe ge re lebeletse ke bomang ba le bona o ka re ga bjale ba tshwanela ko go boa ba dula setulong sela mo e le goreng ba fa botlhatse ba ikarabela ka mediro e le goreng ba e dirile
5: ke leboga potšišo eo ge re lebeletse go ya le ka mokgo tshepidišo ebileng ka gona batho ba go tshwana le ena Julius Malema go na le dipolelo tse di tswelelago batho ba go tshwana le General Khan ba tshwanetse go tla go ikarabela ga mmogo ke botšheletsa le ena General Ntanta Mkhwanazi wa thomileng taba tse ka mokana ka tsona ba tshwanetse go tla go bitswa gape ba tla ba ipušeletse ba tla ba ikarabele re kgone go fumana tlhatlho goba kgwekgwe goba tatholo ya gorena maemo a ditaba go ya le ka botlhatsi bo bofilwego re re ya mafelelong re batlamela keno mafelelong gore nna ditaba di eno ya talamang
0: ga re ruma poledišano ya rena tšatšeng la le kgono se se diragetseng ka madlanga se bontšha sephodisa sa rena ka mokgwa e be se teka-teka ka gona le nagana go ka re mafelelong a ditemana tše ge di tswelela re ka tla ra bona sephodisa sa rena e le se seswa se a galeswa mo e le goreng badudi ba Aforika Borwa ba ka ba le tshepo ya baetapele ba batla ba le gona nako eo morago ga se se diregile ka moka
5: ke leboga potšišo eue e re ke tsweletse fa gore maikutlo a ka fapane ka maemo a ditaba a re lego mo go ona ka setsebaka sa mathomong ka re go tlo ba le tsinkelelo e ntšhi le tielelo ka ge bomenetsa bo di tsweleditse ka boya ka re aowa ka baka la gore bomenetsa bo tseneletse kudu mo e le gore bo ka tla ba nyakang nako goba ba tlhokang nakonyana gore bo rutumololwe bontšhiwe gare ga setšhaba goba bontšhiwe gare ga sephodisa le semolao
0: bathong awa dikwagetse e le go yena ntate le sibana mogapa o e le goreng ke ramolao ka kwa yunibesithi ya Limpopo ka Legal Aid Campus Law Clinic re lebogile kudu ka tshedimošo e le re fileng yona re re moa

0: matswale ke le gore ngwae go ya sibella ga biale rhythmic elements ke bona ba ile gore mba go fa ye iupia ke tsho go jetswa ga e monga go shegma
1: a Jonas Gwangwa
0: aga
1: Jonas Gwangwa bai bai tswa ka bashimane ake
0: a iupia ba ba thile yo bai bai bai dile ka mogobongwe man bai dirile ka mogobongwe ke ra kwala gore re tsene go moraba raba la boraro le fitlile ba pinkhishana ba be di re bona gore ke mang wa monagano wa le phefo
2: moraba raba re shudula go polo ya gago go ditla le meso
3: mbote
2: tobele fm mo shato wa tsebo le bo ithabisho
0: a ke re mbote na kwela e fitlile thobela roni dumela
4: le ga di go ya go khatha jana se ya di borwa mara ya go khatha jana so le kae
0: a ke nya ke khatha khatha o tlo ro phaza mishije hey wa re kwa gabotse
4: yole ke a o go ya
0: ah ga o dilo gona mongwe o ska shooter gore o ska tla ba le mathata gona lo mongwe re wa go tlo shatsa shingla le gona wena Roni ba re ke gale man a blessing munya e dumela bless
5: hi guys
0: re bona wena o kae
5: go
0: ho ya re wa di tsena wa di tsena
1: ah ikwa blessing ke go tshepile ga se mope wa se
0: blessing
5: yes ke di tsena ska la wa
0: Alright. Roni wa thuthumela ga bo thuthumela nyana mo.
4: Ah, ya u thuthumela blessing.
0: Thuthumela Roni man, uno thuthumela nyana.
4: Ya, ke tshile nyana ve.
1: Ke ya jenge.
0: Aba tumaka ke dali dipotsiso tse ile gore ngitlo le fa tsona la tsa dipotsiso tse di ya mantjongwe lengwe ya ka bodo Africa bo re mo gweding ya Mandela gore re engwe tla tla ila tlhelwa gana mowe le tse dintshitse ile gore re fela re di dira gona mo go ditla le meso ditaba re di bolela chachika chachi tse dintshi beno ke tsona tse ile gore tla ba re ofa tsona wena ke ya tshepa gore tla ba le monagano wa le phefo wa gona wa raba potsiso tse ge ke di botsisha nkemele ke fetse go botsisha o boitse le bitso la ga go le biletse go dimo o gona o kwagala gore re ko gore ke mang wa biditsempele re kwane ke re
4: ya re akona
1: ene mronza ba re o fela ntjentji o botsisha se tshipitse e fete ya ke re ya le o yemela e fete batho ba balla ba batheletsi ba re hey motho o araba ka pela e se tshipitse
0: all right o ga botse blessing
5: ya nelfela le khatanya na mara no ke a le
0: o ngwa ga botse ga biale
5: ya
0: o na le bo nnete ke
5: Yes.
0: Oscar chikinyega Oscar dia selo ema gona muwe.
5: Aga
0: arishe background fa senyana ba skatla ba re ya ba phazimisha. Aha. Putisho ya mathomoshi. Ke mang yo abelane go se foka sa Nobel sa khutjo sa ngwaga wa 1993 le Nelson Mandela.
4: Roni.
0: Roni.
4: Archbishop Emeritus Desmond Tutu.
0: A siena o se abelane le yena ka ngwa go te ka 1993 e sengwa go tla morago wa se kreileng le yena wa se khumaneng le ntate Nelson Mandela ka ngwa ga 1993
5: ka
0: 1993 yeah o le ka blessing
5: blessing
0: yeah
5: kid William de Klerk
1: yes
0: zero Bless.
1: Yeah, no.
0: Yeah, FW de Klerk yena. Position ya bedi. Wa bana blessing, ube le mafulufulu, ube le mafulufulu. Uska ke doubt ani. Uska ke doubt. Bona bo itse ba mara u doubt a doubt. Uska ke doubt ngwanaka. Position ya bedi she. Ke ka ngwaga ofe mo coat of arms. The coat of arms ya Afrika Borwa e amogetswe go simusho.
4: Roni.
5: Blessing.
4: Ka 1995.
0: Asiona, blessing unya kole.
5: Blessing. Ka 2000.
0: He batho.
1: Mo blessa.
0: Blessing.
1: Mo blessa.
0: O tsiba kgwedi?
5: April.
1: Ah.
0: Okay. Okay, bless. Blessing. O rlo tla leka, ko leka ka mohono.
1: Ah, mo blessing.
0: Okay, blessing.
4: Wikman or Rasikman?
0: Wikman, ka 2000, ka April ka 27.
4: Alright.
1: Ehe.
0: 2-0. Putisho ya boraro she. France e raloka le bomang le gatong la quarter final sibeneng sa lefase sa FIFA 2026.
5: Blessing.
0: Blessing.
5: Kina re rauta le Morocco.
4: Tabele mucha blessing.
0: Wa pusha jo mole bulish. A serfe.
4: A ja mole.
1: A si chirefe, a pesalimo.
0: Yo, oraor.
4: A ja mole bulish. Ke a hopola re ra le Morocco.
0: Wa hopola jwalo, hopola morao.
4: Ya u bula re era lo ka le Morocco ya bula re mele le lining ya u tlora lo ka le France e nga be win because Morocco ndi le Canada Canada e ndi le re
1: tobe
0: ya eish ya putisho ye nwe e manyana ere ke o fe yona shiona ke nyoko di tswa ka tswa ka mo okay putisho mo she hi nka nulla
5: Awa ke.
0: Nganulla.
5: Awa.
0: Nganulla.
5: Awa ke.
0: Nna mo president wa Zimbabwe le bitjola ga la go tlala ke mang.
5: Mna se Mnangagwa, blessing.
1: ARJ Rune.
4: Tambusu e mo se Mnangagwa.
0: Blessing. I see it. I see it. I see it. I Cyril Ramaphosa o beile mang bialo ka tona ye mpya ya tlhabollo ya leago go diphetolo tsa
4: Rone.
0: Ra go tsa cabinet.
4: Rone.
1: Ronza.
0: Roni.
4: Dana Bull. Dana Bull.
5: Ya ke tswara ke mosadi.
0: Wa tswara ke mosadi.
5: I feel self-lorkeba.
0: Bar ma hebe hebe gona diang etla le tsona re fa tsona ke gona mo.
5: Le tsadi tsarisa.
0: A o no wa ta tsorwa. Bulela ba rudileng.
5: A ke bona mo tsita. Nan pogele.
0: Wa chaba man. Ke gona mo sa de judi bulela gona gona mo ma heme heme. A ri la tloshwa. Kana ko.
5: Ba re e di tsala tse ga se wa ka tsela ka mo tsa tsa ka. Nan pogele a le ke tsi.
0: Ba re e re go gononwa.
5: Go gononwa.
0: A re re bless a ye. Hey! Hey! Hey! Blessing! Blessing! Bless! Hey, but you run!
4: Little!
0: Who do you think you fake?
4: Hey, yeah, you play the little game. O blessing je ga mo lebuisa so ga mo lebuisa blessing o tsona le fadi
0: ga
4: le
5: ga lo boga re ndi
4: ga mo lebuisa blessing ke blessing ke blessing wa ga wa bona nya re mo buisela wa pudi ya go bona
5: ali ndi ndi ndi
0: roni re ya go leboga ka mogola ko o tshepisitseng ka gona ke tlo phethagatsa
4: Nale
0: lolo re o tshepisitse gore tja jilo fologang setulo re tlo o diela ra o tlhakatse jwa le ka setlhopha sa ditlale meso re tlo no tlhakantsetsa nto ngwe ye botse ya go tshwanela jwa le ka setlhopha sa ditlale meso ka lebaka la gore a gona motho o dile semaka o dula ga ga gona kwe kaka o sa di doubt man o di tseba di
4: e
0: be re di buisa o di tseba le go tsenela re tla re botsišitse eng ya ka number 1 wa re botsa gore ba fitlhile jwang number 1 ye uwe ngano e be bontsha gore ka nnete mona gona wa kwa le phefo ke ka fa o re dirang se re se dirang ka labra re ya go leboga Blessing. Now what are we getting? Bless.
5: All right, I didn't start.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Le Johnny Eager ke a leboga a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwago ireng ya seswai go thobela FM ke tša gore mošo o fetišitše molao wa bosetšhaba o nepilego go tlhoma tšhomišano ya setšhaba pelo ka karolo ya go lwantšhana le ditlhopha tša bosenyi bjo bo rulagantšweng tšeo di nyakago tšhelete ka matšhošetši ka lekaleng la go aga. Komišene ya dinyakišišo ya Madlanga go letetše gore efe katlholo malebana le kgopelo ya tlhatse ya go bitswa Witness M ya gore efe botlhatse ka sephiring mesong ya lekgono. Monna mengwaga e 30 senyane o solo go fitlhela neela moya morago gore taxi e thule sefatanaga seo se bego se eme ka metsesplan go la Cape Flats. Ditaba ka botlano ke tša iri ya seswang go thobela FM sejoro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
0: Re a raloka, re a šoma, go di tlademiso, bogolofadi a se lepheko, le sejafi ke moneja.
2: A ke a leboga motshedi wa thobela FM ke go tsamaiše dira le SABC mo diphadišanong tša sebena sa lefase tša 2026 All Us All In. Re ka fela motheletši SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tše tša sebena sa lefase tša FIFA. Tla ke go botse gore di a thoma tšatšing la go sasa legatelele la di-quarter finale. France e raloka le Morocco, Spain e tlo raloka le Belgium ka labotlhano. Ka mokibelo Norway e raloka le setlhopha sa England, ka sontaga Argentina e raloka le setlhopha sa Switzerland. Ke ka mokgwa e le gore di eme ka gona re lebeletše 2026 FIFA World Cup, mo e leng gore tše dingwe fa le re lebeletše setlhopha sa Aforika Borwa sa rugby sa masogana ka fase ga mengwaga e 20 se le tša thupa ya moretlwa ko botša nnete ka kua Georgia mo dipapading tša Junior World Cup. Aforika Borwa e fentše setlhopha sa Wales ka dintlha tše 52 go tše 33 go boa morago be ba le morago ka lefela setlhopha sa Wales le pele ka dintlha tše 14. Setlhopha se tlo raloka le sa England le gatong la sekamakgaolakgang. Motlhatlhi Kevin Fute o rata setlhopha sa gagwe e fela o re ba tshwanetse go netefatša gore ba kaonafatša leboto la bona ge ba ya o raloka papadi ye ya go latela. Aforika Borwa e maemong a pele legorong la a ka le ntlha ya tlaleletso bonus point mo e leng gore lebeletse gore setlhopha sa New Zealand, England, France di fitlheletše sekamakgaolakgang gomme legato la sekamakgaolakgang le tla thoma ka bosupologo tlabe letšatši la 13. Ka le lengwe moralo ka pele wa malaba wa Bafana Bafana Haraipa Zimba wa ga Marumo ke e le gore o re Pitso Mosimane ke monna wa maleba go tlhatlha setlhopha sa Bafana Bafana. Mosimane o tlhatlhile Bafana Bafana ka 2010 go fitlha 2012 a sepela di sa je.

0: Ke Jarula and the case we are living it up. Ke lungwa e go ya sibela ga bela go tsamela FM ditlalemiso. Pele ga mo kwe le tumelo Mphala di are motho waka. Ke tsa ile go rofile tsona tshepedi moroga e riela ya seswai. Ka mo hone o re tla ba re kharitlhela re mo iring ya mafelelo ya lenaneo la le khono ka laboraro le le botse le ile go reng re mo go lona. Ga bela tlo ba re tsena go karolo ya rena ya machankura. Re lebeletse gore na lwana re ya tseba gore go tloga ka la pele la July mola re thomang go tshela makhura a ile fase bjanong re tlo ba re seka seka tebana ye le gore na e ka dula e le bjale na kgwedi e tlang re ka bona ya fase gape na o gopolo gore a ile godimo ka nako e nnyane gafetsa gafetsa na ka lebaka la sela se diragang ka kua Armos le ka mokgwa o ranta ya rena e matlafetseng ka gona ga bjale re ka bona se e ba taba ye e le goreng ya direga gantši le gantši dula fao.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Mo lebenkeleng la A1 a re reka gore dikolo di tswaletswe ra se le direle di-speciale. Aowa owa 12.5 kg Shire maize meal, 74.99. 50 milliliter play girl roll on, 9.99. 200 gram baker's marie biscuits, 13.99. 80 gram cadbury slab, 16.99. 750 gram re coffee, 129.99. Download app ya rena ya A1 online. A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
3: Let's go. Drop it. Select again. Se fatana reng le ka lapeng la gago go kwagala fela thobele FM mo nakong ye
0: ke moshate wa tsebo le boithabiso ka nnete nna le wena re ile re tsoga ka lapele kgweding e o re leng mo go yona re kgomana e le gore makhura a 93 a theogile ka 2 rand 1 cent mola 95 e theogile ka 1 rand 96 litara mola e le goreng diesel yona e be e theogile ka 3 ranta bjanong nna le wena re a iputsiša gore na re tla bona tse di direga le go ya pele na seemo sa rena se matlafetse mo e le goreng ka nnete re ka ba maemong a makaone kaone bjanong re na le yena setsebi mosekaseki wa tsa ikonomi e le go yena marena a Stefan Mantsho ba ga Mantsho re lemogela tšatšing le le botse le tsogile botse
4: re
0: tsogile re sa tso bona makhura ya fase morago ga gore re tšhatšhamele kudu-kudu-kudu dikgwedi tša go feta nna seemo ka kua Harmosa seeme gabotse mo e le goreng re ka re se se kgwatlhile taba e diregileng ya makhura ga bjale go ya fase re ka bona e ya fase dikgwedinyana tše mmalwa eupia re sa bone go ya godimo
4: ntho e le gore re tshwanetse re lebelele gore re kgonne go bona gore go ile gwa ba le kwano magareng ga naga ya United States of America le naga ya Iran mo e leng gore go ile gwa bontšha gore mafelelong go bulwe mmela wela wa Hormuz ke mo e leng gore go feta dikepe tse dintšhi tse e leng gore di tshwere makhura a leng gore a tswa ka kwa Orlando East. Re go le bjale seemo ge se le bjale re kgonne go bona mo kgweding ya go feta setheko ya makhura e bontšha go ya tlase ka 2 ranta go petrole 3 ranta go diesel and-e ge re setse re lebeletse go ya pele re a bona gore mo kgweding ya August letsatsi la lekgoni setse bontšha gore petrole ka tlaya ya fatshe ka tšhelete e leng gore e lekana 2.4 cents, and then very limited this value when I went to Maranga to 2.50 to 3 cents. So, see, more come hot city to be like a one city to go into all the county good. Maranga, only the Sanja River, like a Lavacalore, very limited run very rapid and United States dollar, even to Osuma Woodsy, Mamori, Recatara, even Rabona, Bill Radi 15, or when Chauba, Mokauni could be more than one. O ba ka tla ba bona e le re makhura tshoga go go feta ka mkhwenyo go re lebeletse ka go
0: di ya kwa gala bile di ya re thabisha ke kwa ke kole tona ntate Gwede Mantashe a bolela gore le bakale lengwe le le dirileng gore makhure a ye fase ke tse ile gore nge di bitswa short term relief measure to address full price increase na e ba bolela ka eng ga bolela ka di short term na go die ga eng ka kua gorong ya bona ge makhura ya fase le go di moka mogo ke eng se ile gore ng bona ba tsinkella go sona di short term je ba bolelang ka tsona ke tshe ba die eng go die ga eng se ile gore se ya marena
4: re ka ba le mo re mo pona gore go ile go re mo na makhura ya go di mokudukudu mosho wa tla wa fa ba tudi ba ba ba ba ba ba ne bi le fatana ga 3 rand relief 3 rand relief ya ka ba re pona re bona le sena sa go se bitsa mo ke fuel relief fuel relief ka ga ra yona e bala tsa di road accident fund le tsene tlo mo re bi ke thogo le belela e go lukisa mebila ya Africa borwa ka ga ile re di namela ke mo re di tshela makhulo di tsama mebila ya Africa borwa yale re go lega mamo re bone mmuso ka nako ena o bona makhura a ya go di kuduma e leng gore a ba tlo bontsha fetra 35 rand go isa go 36 rand mmuso wa tsaya decision ya gore o fokoletse baduti goba baemedin fatana ga 3 rand e leng gore ke short term yale e ile ya thusa baduti ba Aforika Borwa mara go thoga ga makhura mo re leng gona ga bjale e na pa bontsha gore mmuso o tsere decision ya go thoma ka diwantsa July o busetse fuel levy sekeng e leng gore a ena pe ba le di problem tse dintsi ka ba gopola gore re ba ba na theko ya makhura ka re tsho mo busetsa 3 rand ena sekeng still economy sa botshaba ka botsi bile re sa bona makhura thoka ka 2 rand le 3 rand ka mmo.
5: Ehe yale motho a ka iputsisa gore ana motho mongwe re ka bona dikgwebo tse nyane di ka iphimela ka eng re lebeletse taba ye ya makhura a go ya tlase
4: ya o thoma ka di wantse tshwere ka le tsela le khone re tshiki di theko tsa di wholesale prices morao di theko tsa di wholesale prices morao wa se tshe di thogela fase yale e bo ntsha gore mo go dingwe ya July a hona se le mora ka tsobo ka tla tla le lelela le di cost tsa dinamelwa ke re ntse gore di freight free ke le gore di ka maisa di thopo ka kareke di thebo tsa tsona se tshidi ya fast ye bo ntse gore ga se tshuba tsa di chat re show taba ya o se kota di theko ba prices tsa bona ka kareke bele ga le le ke ntse gore ka tsobolela ka yona gore go na le any relief mara ga re le bene tshidi ya August ka re makhura bo ntse go thogela fast up maybe ke mo ile gore ka thoma o bona di di kgwebo tse di golo di wholesales and le di theko di tsa maishi tsa go tsamaisa merwalo ra bona di thoma go thousa di prices tsa bona mo ile gore ka tla ra bona le gore di kgwebo tse di nyane di thoma go wela mo I mean go bua le ka moreki le wena go ya kwa lebenkeleng wa bona gore a se tlhoge ba le difference ka ditheko mo le gore go santse gore go tlwe le difference ka re difference ya go ya godimo ile ya tsweletsa ke theko ya makhura ga enyo ga bjale ka gore ya tlhoga dikgwebo di ya gapeletsega gore di thouse ditheko tsa tsona.
0: Ke putisha putshwete gore ga re di a gapeletsega ke ntwe ile gore e regulated e molaong gore ga e shitswe fase go fitla mo na mela a khomo ye le rekishang jwale ka shopo ye jwale le ye jwale le ya jwale le a gapeletsega gore le ishe fase motlhomongwe ka 2 rand go bo mongolo mongwe sa no dira ka mogwena nyakang ba tla no isha fase ka go fapana na e sepidishwa jwang te mana e
4: re ka re opola gore economy ya Africa bo re regulated mo ile gore e protector dikgwebo ke protect bareki ebile go na le sela re tsentseng gore di competition commission makala ka moka a protector batho ba leng gore ba fapana ga bjale ke nako e leng gore ya go protect bareki goba consumer protection tshwanetse gore re tsentshe tiriso ka baka la gore lebaka la gore ditheko di gole di khwebo ba be ba isa di mokala ka la re makhura a tura de la gabe le ka re makhura go tshe ke mo ra re be di khwebo ba ga peletsega gore ba ise di khwebo di theko fast mara e sanjo re thome go di ba ile mo re ke di distributors ba sanjo ba thome ba ise makhura fast or rotho bo gone go ela scheme mo bebe go ba ile ba ile mo re ke di manufacturers ka gore theko ya makhura ga e sa ba ama ba sanjo ba ise di theko fast gore e di distributor di chefa gore di shopo di chefa gore re fitle mo leng gore di thego di wela ke mo leng gore ya di re di tseba gore mara gabe ya le ge re re lebeletse ga wa ka wa ba le tshikinya go ba o tshikinya ga di le di prices gore di fa
0: a re kholofeleng gore kgwedi e tlang re tla bona diphetogo o ka re ka ba le Christmas e botse ra di bona kgwedi ka kgwedi e ntse ranta e ya fase ge re lebeletse makhura Morena Stefan Mantso re a leboga ka tshedimoso e le re fileng yona re tla tswela pele re tshepa gore dilo di tla sepela ga botse Moshad. Yeah.

0: ja SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke leboga le John Iga a re lotšheng magarang a tšeo di ka letelwago ireng ya senyane go thobela FM ke tša gore lekgotla la ditirelo tša molao ba Legal Practice Council le dirile kgopelo gore ntshe ke go diba Johannesburg go dira gore mošireletši wa setšhaba wa peleng Busisiwe Mkhwebane a tlošwe lenaneong la boramelao. Go letetše gore mootledi wa pese wa mengwaga e 30 senyane yo a latofatšwang ka go tshedišetša dithuthupi ka mo nageng ka tsela yo e sego molaong a tswelele pele ga kgorotsheko ya masetrata wa Mosina mo Limpopo. Moišo o fetišitše molao wa bosetšhaba o thadilwego o nepilego go tlhoma tšhomišano ya setšhaba ka go šomiša diprojeke tša setšhaba tša mananeo go parara goba Integrated Social Facilitation Framework bjalo ka karolo ya go lwantšhana le ditlhopha tša bosenyi bjo bo rulagantšwego tšeo di nyakago tšhelete le dikarolo tša ditekanyetšo tša diprojeke ka matšhošetši ka lekaleng la go aga. Ditaba ka botlhano ke tša iri ya senyane go thobela FM. Ke a leboga.
2: Shuma, o di tlhalemiso, bogolofadi a se lepheko, le sejafi ke moneja.
3: A ke a leboga mamdluli motheletši madume ka mola re o tshepišitšeo ka gona ke nnete re na le yena na le tšana e le go yena pheha wa ga mmatšhaka yo e le go re lebeletše kgolo go yena mo papading ya wheelchair tennis. Pheha ko mongwe wa baraloki ba e le gore e be ba raloka mo dipapading tša International Wheelchair Tennis ITF Future Tournament yeo e bego e swerwe ka mo Polokwane Tennis Court. Pea dumela re raloka re a shuma
4: re raloka re a shuma mo thobela FM.
3: Wow. ra leboga ngwana a kekwe go be go le byang o ralokile byang dipadishano tsa gago
4: tournament ya ka ya thoma ka di 27 o fitha ka di 30 a skira le ka botse mara ke tshikile se sengwe o tswa go yona.
3: Ke eng se ile gore o ka bana le rena ka sona se ile gore o ithutile sona pair.
4: Tennis as it's not about gore o ne le mwe mo kae o tsantsa dalo batho ba kae. As long ka ke bulete ke ra ke sa le junior ke master first team first match ya ka ba ndaliste lo mongwe wa baraluki o tswa go mora ile ba superstar. Given to Maripa from South Africa, ka round one, I'm better 6 love, 6 love.
3: Even to Maripa, ke tloga ke motse ba ga botse pheya, ha ke re ga bele re mo lebelela go ba moraloki wa boditšhaba tšhaba. Go kaone kudu bile ko la ka letsa matlhatse le matlhano gonolo. Ke nagana gore o bile le teko ye botse, gore loka kgatlhanong le batho go tsana le bo Maripa ba ile gore bana le maitemogelo a mantši bjalo. Ke nagana gore o tlo fitla gole. Bile ke nyako kwa fa gore na ka ba ile gore go kaona fatsa papa di ya gago. Ke eng se ile gore o nagana gore swantse gore o thome ka o se dira.
4: Pero re tsantse ke thomo dia go gore ke thomo trainer hard because I remember le ke trainer mkibelo le sometime fela mo mo weekend ke re bala di buka. So ke to thomo ede nako ya o trainer le go se lose focus ka again.
3: Wena man pheya re tloga re go leboga ebile re a o lebogisa le kgolong ya gago ya papadi ya wheelchair tennis ka sona sepego se ke o botsa nnete ke gona ge o nnamelela go sasa.

0: tsana le lengwe ge ile go ile arala ke like lebella ke mene gona mo gae ba re ke Thomas Mula o ithalokela jwa le ka yena and una le jwa tshedi mo cha tshedi lona ga mo papa dinya ga ge tshe le gore batho ga ba ka se dikwishishi ge ile gore ga o na tu wa tsenelela go tshwana ka kana po ya papa dia go la dina o bana tsana le na go ka le di shabo tse le tsoga go bia ba raloki ba bararo ka fatsa gatelelo a le noshi e re jalo se o ke na ke ntse ile gore ngina pa ena be thusa se hlopa go ya go ngwana ga le patlelo
1: mabala a ke di papati le kifort mihala mo go tshwele FM le ka ra ngwa ga ke tshepedi masimo pedi tsela 2026 bo ipsilo ba manete bo mo go tshwele FM

0: Dynamite, ke le goreng re o fa yona ga bo ya le go thobela FM ditlelamiso. Do you believe Clement ke ena le o mokweleng a ena le Wendy Moon ke le goreng re o file yona pele ga ye ya Tyler ka sepo sona se re go re na Team Sidibeng ba re tshwaretseng ge re na re shoota Timmy
1: ya locha
2: le joy
0: go jang
2: go lokile go lokile ga di re lena ka mo
0: as good as nice.
2: Re leboga. Khoshe sese.
1: Ralucha.
2: Awa ke botsa khadia ditlo. Breton wa manyamane. Ke re gaitse di aka. Di temperature di a theoga mane. Di ana melela go itaitsa. Le khone re kitima ka matsume pedi pedi ke rawa wa laitsa gore marega o ka ra felegetsa. Ora wa kwena o kwa ngonnoshi. Ka mo ga uteng go tswa.
0: A ka gauteng go satonya.
2: Go satonya.
0: Go satonya go bolela ne.
2: Ha e be ke lebeletse.
0: O tsena ka gare ga wa moago. Hey ke mo ile gore nge o tla chachamela. Wa tonya.
1: Na se yone le tele le mo re mo go le ke mokwela re go a tonya ke re a emman.
2: Ba go tswa ka mothefo ba gake.
0: Eh a re a tsi.
2: A re ba tsi ba. Ba go tswa ka thefo botse. Ba swantse re batlele di bag tsa go back tsa go rola di aparo tsa go fetola di aparo ba fitla mo toropong aba ga kantsi
0: uno mona le motho wa toropong
2: uno mona o sa tswelela ora ho tswa mangwengo
0: hey tefo ya tonya le property me mangwengo wa tonya
2: kudu ankere go le dino kana kana kwa
0: gona le dino kana kana ya di batlisetsa go tonya wa ba bona ka le mo re mogolo ke na le bonnete ba hore mo a le
2: a shule ena ke a mmona o tla tlhaga ntshi
0: o kaka gore o tla rona le mokhaba ntse fa o wa ke di jetse tsa
2: ka le wa shine ya le na i jwang ka bo mangweng e le tlhatswa mafela be ke ya ba ke ke gore se se mogadi a ka letsa ke ba bantshinyana man ere ke se ka baba ka mainaina ba tlo re nna wa gore ngo sampale ke ne go le botsa gore na ge le tlhatswa mafelo a beke bo mogadi matlebyane wa rena ge le tlhatswa wa tshena ntse ba jwang
0: yo enang ka ke di aso ka le bagala gore le nna go doba jwale
2: ka mo re go kwishisa re le boga khotse re le boga Aston nke re le boga ntse ba ka se re fileng tsona dumelang ba thelitse go tlhomo le ka ba le gona go thoma ke re senyana go fitla ka re se mpedi re ya go ba le skutlona sa batswadi mo ile go rata go ka kwa ma go lena batswadi gore na ge ngwana ga thoma go leka go sepela le be le motlhahla ka mogwamang le moruti le beyang go sepela na le shumisitse mogwang o ofe tla letle re botse mo skutloneng sa batswadi nomoro ke 0600 0242 ke nomore le lo re tlabe le shumisa re tlo etela ka kgorong ya sepodisa ka mo provinceng ya rena re ko gore na ka bale gore na go tloswa ga ba dudi ba go tswa dinageng tsa ka ntle ba ile gore ga bane mangwalo na tshepidiso ya gona e sepela jwang le tla gopona malobeng mmala e be le leemaema ka kua police stationeng ya station e sa mapodisa sa ka kua mankweng ka kua re tlo kwa go moleledi wa kgoro ya tsa mapodisa a tla re botse gore na e kabela gore seemo se bjang go sepela ga bjang ena mile re tlo nda rata go ka kwešiša bathetsetse gore na mo mošomong go o le moeta pele na go thwala bagwera ba gago goba go thwala meloko ya geno ye kaone ke efe goba go one le khamphane go thwala bagwera le go thwala meloko na ye kaone ke efe tsele tse dingwe go thoma ke re senyana go fitlha ke rera tshomepedi lenano la tshidibeng ra lemee matla re tlon re nweng metsi ya mogako nnete se sengwe tsona le tla itopela ra lebogatlhe ga
1: bagoleile setlhopha sa tshidibeng ga bagole Happy birthday go bale gore ba gola letšatšing le la lekgono 086 000 2452 ke mele gore ngwena o ka tloga o letša mogala ka o topa ka bogwadi ka go tlhoka letepe wena o akela o e le goreng o tloga gola letšatšing le thobela FM dumela tlhe
3: iga
1: aga
3: lekae
1: re gona re ka butšha lena
3: re kgone re keakele batho ba ba latela keakela lekoba metsi ba fula o a gola mamotlha keakele dimpho wa ga metlhate ke ngwana megeleng metlhate le ena wa gola ke ke le mama mmao mogadi ke stara semenya ka season 2 ba gola mamotla ba gole ke feleletseng ka mmakwena wa ga mshiya ke ngwana wa petsoa mshiya mijela ke a leboga
4: Hippie! Kere monna matla go la o gole go feta go
1: a gole ka kapa ye we ka nete e tloga ipsina ga letjatji a ke
4: kere matla go go le tsare jo le gona
1: a ga re lebogile ka nete matla mo di mo xia uenge thobela fm dumela tle
5: thobela
1: re a locha
5: le ka ena
1: ru wa mo ge tshe go di tla miso tsa thobela fm
5: mmo
1: Hey!
5: Kuhulisa waleseni madia bodo alcohol kwa alterata.
1: Aha.
5: Ya.
1: Kuhulisa kiba?
5: Ke birmani maifo. Munu!
1: Hey, birmani agule agule katu waka mo alterata kama la pambo. Aha, aha. Kaneti. Kiba tu waka mo blue bag kafwale. Dumela tle.
6: Iga, iga ne, koto.
1: Shati.
6: Lily Joy, Lily Lolo, Lily Sija.
1: Ah, Lily.
6: Eric, who is about to work? I said, I'm not my wife. I said, I'm not my wife. I got refused one Mamolo, refused Ram Roca, Le William Bomb because she was not sure what to work. Let's see, I don't want to mark a match or Mosalfina machine. I'm in your D. Kerala, I want to. Ba u di ke nwana a bo bona segile malelo ma wa 8 sege ke a le bo bana ba etsu
1: e thobela batho ba 8 sege re tloga re le bogile metso ke swai go lebella iriela ya senyane jwa le wena a ke la ka tlhago re la ka kene dumela tle
7: le ka ida
1: a re na re ntse
7: le nna ke bona
1: ah
7: o bolla le mkhadi ma le bana ka mo ga tsoka re go di tsheba tsoba ba bebe
1: dira jwa
7: wa ma tsoma ke khazana ga ka kwa Heidelberg ra tsanda ke ngwana malume ya ka Agnes Ramalema o fetsa 51 years and then wa bo dikeng se go le fa khazane ya ka ke ke mphome thata o fetsa 4 years ka kwa Tswash ke a leboga
1: na re lebogile motho wa gola gola ipsina ka letsatsi la bona ka moka bona ba tloge ba kwa bo se tshatsing le dumela tle
7: iga
1: e ra locha
7: ke kae ka mo khatsho
1: re gona re ka bitshaleng
7: o bula la le tenteng ke ne khala go di ke le ka mokolokwane ga e ka ba se sa le mmotswana ke
1: he
7: ke go pela go di sa le tshibulo la ka my pumpkin ke neo ke se go di o se ka 22 years o fara 22 years today
1: waga
7: ae
1: ehe
7: e ke re o fetsa o fara 22 years lo kono
1: aga o mo gurisha le ka yena
7: yena o ga mo sa le molotswane ke le tshibulo la ka ke neo ke ndi se go di go di sa ke sa tsare ke a le boga le seng ga bo
1: re le bogile tshiguri be nyane go yena jwale ke topa yo mo shu tobele fm dumela
8: ai ngo
1: eh le ka
8: wa na le ka
1: a go na botata
8: o go na le na ga mo mo a le ka mo khapa
1: batho ba khapa ne re a lo tsha le amogetse
8: Me ke fetsa 55 ke mawana mana hopela le go tsamela
1: Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Nakambi Happy birthday to you Hip hip
8: Ore
1: Ah we see lo kwala lo go fase mana khanti ga hona se seng ka mo sa go tshikija he
8: Okay,
1: ga re le bogile morumele bana morumele se sengwe a phuruluge jwale ke tlo tsopa wa mafelelo felelo ke notle ba re swalela di tla le mesoro a mogetse
9: khotso
1: a re ya moshati
9: le kae
1: re gona re ka ra lena
9: a ke go di she ka se le tsa le botsong ya ka kere a gole ke go di she le tsa ka ke go ke ntle le lo kere a gole yena e sekolo seo saka kere ka mokana ga bone basemete sa lebotong ke ra nkgolele
1: aga mošate bagole ka moo ka ba ipsina ka letšatšile
9: kebelelo ka lekuru ga mphatlhele
1: ehe batho ba mphatlhele nnete ke gore re lebogile akere a o na le ka bothata e re itlogela gona fa ka nnete ke leboge ba e le ba dirile jalo ka megala tšatši la le kgono go 086-000-2452 le dire jalo go amang a mananeo a Thobela FM le ntše re a šielana ka sona sepego se uweng a re kgathile tema go thoma ka iri ya botshelela go fitlha ka iri yone ya bosenyane ke ditlalamiso re itlogela gona fa waka nnete ke gore šetšentše ke rwele rwele merwalo ya ka ka keno ke sa tsebeng wena uba o itukišitše
0: awa nako ela e fitlhile ka nnete ya gore re phuthaphuthe re šhutelele bangwe nna le wena mothele tša Thobela FM re tlo kopana gape letšatšing la go sasa nako yena ye re thomileng go yona letšatšing la lekgono ke iri ya botshelela mesong ya go tloga mošipole go fitlha ka la botlhano re re itlhwa botse o be letšatši le le kaone mošate
1: ditebogo di ye go yola action
0: ya ebe se lolo Aston a re a leboga motsweletši wa rena wa letšatši la lekgono re ya go lebogatlhe a re eng batho ba rena setlhopha
1: mošate
0: motšwa ga bogalaele

0: Ajeka Primrose Mahota ga tla gore ja gare le ratola magonthe le ke lona le ratorato le le gore re go fa lona le wena o re fa lona be le ka motheletse re le bogatle dumelang ke dumelang go tlhomola ka bale le gona ne tse re le bogatle bogatheletso ya lena re le go itse le tshedi sa le moese sa lena sa le moese mamoratwa ke ka fa o le rena re kokota re kgopela gore le rena re amogeleng re gona se bitsana letso le mmogo go thoma ga bale go tla ka re le somepedi nana mpitse maisalo wa mašwa mpitseng ka rata sa sa re sepela le motsweletsi wa rena ke ena pharepare ke mokgatsi wa matlabeane moredi ya tau ke ena yo e leng gore ke motlhokomedi wa sediba se sa metsi ya mogako re amogeleng re a leboga re leboga ditaba tsa ria senyane re be re buše re leboga setlhopha sa ditlalebiso tse di buše ba re bileng yona le ke le lengwe letšatši ke letšatši la seswai ke la seswai enke e la seswai kgwedi ke ya bosupa ngwaga ke wa 2020 tsela
1: gore ka mokgobe thantšhitše leleme ka gona ka baka rena gane o jileng ka re o jile acha
0: beke sotlha-sotlha
1: dintore
0: di bitsang ke di-glove oba ke di-glove
1: keoyelo jana jela
0: bekeand
1: o ka nare di bose a mano a rna fapana di-gloves gape tsona mara ka nnetena eo re a dino mara botsebotse re a dija mara ei nna ka re nka di kgone ge batho ba di kgatagatlile jwale
0: nna ke dinyaka di le bjalo dilo tologa-tologa di le ka
1: ganoka sotlhake kola ko o nagana ge ke kwa ditaba jaaka kwa zimbabwe ba bolela ka mogala mona kakwa ba bolela ka yena barauwa 2030 ke ditaba kakwa ko o nagana mara kakwa ke ipshile ebile ke a ikgalema ke re ayo malome ya bana ba rena ena o kgonetse jaaka moga botsebotse jaaka moga ke jona diratang jaaka metseng ya bangwane taba le
0: tsonakekwele bele kerekere o go raya gore baetapele ba rena ba aforika botsebotse ba ne le bomphenyashilo ke bomphenyashilo gore ka se boganka ga se ntho e le gore e tloga e re kgatlha le ga
1: tetsena ka re watse ba redilo tse a kedišha le morago ngwana a bomma ebile a ke ditsebe gane gona mola a tswelang pele ka yona eo kediteng temela ya gona e ka ba e le gore wa ikokeletsa
0: wa ikokeletsa kokeletsa mang ke ena a ikokeletsabadudi
1: ba gona a nyakoka badudi
0: ebile le badudi a seng ka nokwa go thwe le badudi a seng ke ba re ba nyokokwa maikutlo a bona ka baka la gore bona ba ne le palo e ntšhi ka kua palamenteng ebile sephetho se se tlile ka bona
1: aeoa bantšhinyana ba letsenyana ba ipolelamathatarialo
0: kere mengwaga ke meka ena mengwaga
1: ke se rena motlhomo ba jaeng o ka mmona tlhabirwa aa o feta ba bantši lena ba bantši le a mo feta mo ka re isadi ba le le sepenene
0: anke re bjale ba ja tsona tse re dijago ke ka fa o bona
1: mmelelena ba sešhile diko ka kwa zimbabwe ka kwa ditaba ke tsana tšeiwe magagešo re no o tshepa gore ka dete motlhomo bodumo o tla ba thuša bano o bona gorena ba dirang
0: kabale re ka se ba kgone o dirile o dirile o tsikitletse
1: ke moka go fedileaosane ka mokgwa e ka e phošololwang ka gona ebe e phošagetsebjale
0: a re bolele ka ba a re sebe ba
1: dumelang lena banna abana molao o tlhabirwa tudumo o ka tsa ka mo nageng ya aforika borwa gore motho e le one a sa ipeile ka ntle ya dinomoro a le ko boema fofane a re ke namela se a re ke reka tekete wa motlhomong a sa re ke ipeile ka ntle ya dinomoro a re ke a lokiša ke ya mošama watle ba re mo wena ba re a e papa lena le a kolota tšhelete ya ngwana ya phepo
0: maintenance
1: a o e felo ka lebaka leo o ka se kgone go reka teketee ee e le one o sa ipopo nne o sa re ke aya ke aya ke aya mamašo ka kwa go le argentina ka kwa le gone molao o tlileng o e leng gore kwa banna ba e leng gore ee ga botse ke banna
0: kerebatho
1: ba e leng gore ba kolota tšhelete ya ngwana ya bana ya phepo gomme ba re ba file molao naga ya argentina e file molao wa gore ba go tswa nageng ya rena ka dipapadi tse tsa mogopo wa lefase le ge a ka nyaka go ya go bogela papadi ya kgole ya maoto a ska wa dumelelwa go reka tikete hey
0: ka baka lore o kolota tšhelete ya bana ya phepo ee a gaba ya ba bantšhinyana mabane ge
1: 13,000 dikete tse lesometharo tša banna ba e leng gore ba ka kgona go ya go reka ditekete ba e leng gore ba rata no a tsa taba ya papadi tša mogopo wa lefase tlhabira a o ne motho a sanya keng go ya moo
0: ee ka mokarenyakoi
1: ka mokarenyakoi ga etile moo kampane o bona wa iwa o kwešiša mara ba ba file ba re dikete tse lesometharo ba ba file ba re ba bomašwa bo matlebjane bo monyamane bo ka moka bana ba bona ba e bereka ditekete le radi gona a nto motšhini wa lla o re o kolota tšhelete ya ngwana ya go ja o kolota tšhelete ya ngwana ya go ja
0: a we feel
1: makešhitele le rena le sekebala shutela ka tite ge re ba mo re tsena karolwaneng e botlhokwa karolwana ya rena ya batswadi ya bana dumelang na ba sepela batho ba ue le ba gogile
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo Clientele, ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Ebony Insurance Brokers batsebi ba tša di insurance go thoma ka 1989 mengwaga ya 38 ya go feta re dutše re thuša batho ka insurance mo dikantorong tša rena Polokwane, Groblersdal, Kempton Park, Lephalale, Bakersfort, Danvers, Thohoyandou le Rustenburg e ka ba insurance ya taxi goba ya legae, kgwebo le sefatanaga sa gago ikopantšhe le Ebony Insurance Brokers mo go 087-223-2669 goba 083-442-1650 Ebony Insurance Brokers ke moabi yo a dumele je wa ditirelo tsa ditšhelete batsebi ba insurance ba mengwaga ngwaga
4: merero ya batswadi le bana se ke sekhutlwana se borutho seo se thušago motswadi go godiša ngwana
5: ka le tšona waka

0: ya masime pedi pedi fela ngo tsha go yona eriela ya sinyane magesho re tshola pele re tsena karolana ya rena karolana ya batswadi ba re bo mmabaka ke boso re butisha ka taka legato la nako ya ngwana ya go sepela rena na e ka ba lore na le boni jwang ba le na ba sepetse ge ba ne le kgweditse kae ba re ba le na ba sepetse ba ne ge ba ne le mengwa ga e mekae e go diegile eng na be ba ema kae eng magato gona bile joang banna le bone joang batho ba batswa di motabeng ya legato la bana la go sepela na mogwa mo ka ona o dira re ngwana a sepele ka pela o ko mofe ka faka la re go nubele bophelo bo fetogile lena na ke tsebe e bone ke nna ke nnoshina go le bana ba le feta ba le sepela bana le mengwa kgwedi ke tlhano tlhabiro
1: a wi
0: yo
1: eh
0: shetse ya ema motho wa gona
1: o fela pele o sepela aga
0: ana ba glodi ela ba sadi botatsa eh ana ba re di ela hudu
1: e ke moka ga thoma yema eh tate hore a bele re ka dira wa no mara ke 0600024520600024520
0: are ke mo le rutlo be re o tsea gona tla re ko letse la ngwana wa gago la go sepela gore nana e ka bele rona o di thomile thomile jwang gona e bile o di thomile thomile ka kgwedi tse kae be le shumisha eng se le re se modirile gore go be bonona mo go yena gore a kgone go sepela a wa le gato la go sepela ke le tloga le thapisha ge le re bo le mosadi wa go ka e cheletsa ngwana wa gago wa go lebella ngwana wa gago o kwa o iputsa ra bua le ke a boela ka ra se topi ke a dilong
1: yeah
0: le ke thoma go ya dilong motho go jo mo sha tota bale FM ria lotsa
2: se se brete la karata ya mashiri
0: a re
1: ra tambisa
2: nna le nale nya go bona re ne re tlhokometse na ba
1: eh
2: ye ya go bona re ne re ba tlhokometse ba holana
1: re nya go kwa butse re nya go kwa
2: se tsala e bura la ba dilama mo ga se khuja so
0: butse
2: la wa ka u la tsara point to 5 a thoma o wa bula maratsa ma ga mo to a sa nya go di khurutse di gobe mo fase
0: eh a se pe yo aka ka ile ka re ke kolobe so di ka
2: ke sa go mo mo fa
1: eh
2: o la ar tsene ba tsa eh tato wa ke tima ani no le bona le wa nyere 2 months mara ana me wa no o re wa di go ka buka
1: eh
0: hai ana me no
2: ana me no a ke re tsena go ka mo
0: le le
2: tsena a dira le mo e mo ga se gone ko na thoma re ke a thula nyana re
0: a wi mwana sho a wa re a mulebogela eh se se golo ke ga sepela mara le mofile nama ke jupa lena buti ifrae
2: a dirwa le re bo nna ke re mo na bile bona motho o fetela yena na mo a tsaya ya ga mo ene se gore ke a re la tshele tsa ja o tsa o nya nya tshele a tshilo tsa ai
0: eh ke le nale mo shebedi tsa sopa le tswai a bone
2: re se ntjo
1: ba bo ditetse ka sopa
0: eh ke le mo ditetse nka ga nong ka meno
2: se se golo ke a tsama ya tsa go a tsa go bo di khuritse
0: Ralebuga mo shatse thobela FM ralotsa.
3: Tsabela ke se kwa tsi di tsi tsama di legae.
0: Me pa Brown.
1: Ona kae me Brown.
3: Ba ba di. Tsi di.
1: Ao ma Brown we.
0: Ai.
3: Ke ka papa.
1: Ro ona re kae ma Brown.
3: Ro ona.
0: Eh.
3: Na wa ka. Wa ga o thomile go tsama ya aina le 8 months.
0: Yeah.
3: Ka 7 months la nja ye ma ile mata no pete ka re ne re dula mo ni mandela le khukhuri tsena le di dafola ye ma ga malaka na ni pete.
0: Yeah, ha lugoga.
3: Ha lugoga la ka le la mpeta ye ma ka lona. Ai le re 8 months. A wa tsaga tsama ya ga botse.
1: Aga.
0: Ra le buga.
3: Ai wa ya le buga ba ga si.
1: Relevoga ma Brown.
0: A me ma Brown. Mse tso iri ke masime pele tsela fela ngo tsho go yona iri yela iri ya senyana magesho go pula gore ka rlana rena ke ka rlana e botlhokwa e leng gore re lebelela magato a bana. Sa re thoma le tsona kwa morago nyana ngwana e sa le lesi ya gore mosadi a sa le meleng a sa ithwele sa le muimana go ba go fithlela ngwana e ba gona. Le gono le re legato la go sepela ga ngwana. Rena ba ga go tsere nako e kaka. Moshate thobela FM moshate.
4: Le kae ka khatso?
0: Re bona le kae
1: ma?
4: Re bona le bolelo le tsene sa lobe ga.
1: A re la mrete.
4: Na wa ka. Okay. Wa ma thomo wa go le di ba se pete after 1 year.
0: Eh.
4: Yo le wa go raro. Ke le a we ya o itse go dimo. Ke le ka 4 kg ge ke se mo nna.
0: Kae ni? 4 kg.
4: 4 kg.
0: A re kwa ano ngwana bo mma. A wa nna we. Le nna netwe ke.
1: Ah ah.
0: Ke ya go se ba rena 4 kg e tlile jwa le fase.
1: Eh.
0: Ke ya go tsara no shimishi je taxi.
1: O shimishi je ba so ba taxi. O mogoro.
0: Ke raro ke duma go bolela le mosadi wela. Ke duma go. Iwa wela le mosadi wela. Ke nya ka tabela. Mogala ke se bona o diegileng ka ona magaga. Ke ka se bona le nabeleng ya ko omokwa. Mara ke a mdube ke mudume ke nya go kwa rena. A namela e fifla e machine mbuing.
1: Oh.
0: O ba helicopter. Mo shato tabela e fe.
4: A ya te le kae. A
1: tla le kae.
4: Otse bana ba mamme ba go se
0: le go tsama ka le nika sa shangube. Ba go se.
4: Ya ke ba se go le kaka.
0: Eh.
4: Ka mo khoda ne le mathlale ka hona.
0: Mm.
4: Kore. Ya kore a mmakaka. A ke ngwa na ha ntse re re o ka le fa sa tsantse a me di go di jenne. O go mo roba e no ka na ile thaka na. Ka se yela a tsetsela a nna fase yena. Mmona go mo thone ka nna fase. Ke ke ba ka khodi ya bo 7. Na ga ja ke sa le go tswa ka maya. Mm. Ke ka kuma na mma ga.
0: Se ka khodi ya bo 7. Me mma ko se ne
4: ka se le mma. Eh. Ka khodi ya bo 7 mo tswa.
0: Eh.
4: Eh, ene se se ka go tswa. O le o mo tshaba, yena o nna ka go nna. O nna ka nna fase. A ke re le re mo tshaba ba ba ba ka maga dimbata re mo tshaga go dieng go dieng. Bona, a ibi da sa tsene la last end. Ho me le ka se a sa nyake.
0: Mm.
4: A nya ka go nna le ka motho. Mara ka go dia bo 7 ke le bo tsena. Ke se tla tsa lo o se kolo sa.
1: Eh.
4: Ke se tla tsa maya. Ke khumana. Ne ne. Wa me mo ina o ka bo le tsena. O bo se tsena.
0: Yeah.
4: Eh, ke le mamela, ba tshile ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba mo fike ba mo fike mo tswa ikapele ka mo le hadu. Ha
0: ke
4: ke ni tswa ikapele ka le hadu. Mo le se he. Wa mo o le tswa mo fa dilo tsa bufura fela. Me no ke tswa.
0: Ka pela pela ka 3 months tla be se tsa phudisi tsa mabe.
4: Ke be se tsa phudisi ke le na ba mo ditete. Se ke ba mo nya gele le tsa na ba go tlo go tsa gore a tlo go tsa ka ke tsena ba. Ke ba go tsa ka u dimo ka. Ba ka go tsa ka u dimo le ka fase. O tlo ka u dimo ke ile na bile ya ba. Ke le tsheba ho tla ho tla ka sa pele ba mo nya ke di kwe re nyala.
0: Eh ya mme. Re le baga mme ma go se re le baga batho ba go lo batsene ba boletse ditaba ka moka. Eh a re ba fe matswai. Eh a se o agri eh batho ba ba nna ba tla khumana motho a re a wa nwa go la pedi na mabedi so ona na ba ka bana ke batho ma kana ma ba sa le kgwedi ete. O tlo di tsela tse di mutsa ngwana he. O dira ngwana. Ngwana o thoma creatures ne meno. Ba tla ba re le thaba ke bobo ka rapalla ka go bolela kere a tsene mena kere mena di re go go bolela ka gano metsotso ye masiba mararo go tswa go iria senyane ke nako re go bomma mdulo re kwa dintlhagolo tsa ditaba
5: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tse go letlhakore
6: ke le bogati mme le brata re lo cheng magareng a jodi ka letelwa go irinya le some go thobela FM ke tsha gore monna o tlhokagetse go tsinya magareng a sithututu se ba be go sotlela le sefatsona ga tselenya R101 khauso lebela bela mo Limpopo khoro ya bo sechaba matlotlo e boledishane le ba be ba ditaba ka Pretoria mora wa sephetho sa yona sa lebakanyana sa go se romele mashileng go mimba spala ye o ikgethilwego le go tlang la ritirlo tsa semolang go ba legal practice council le dirile gopelo gore ntse kwe go dimo ya Johannesburg go gopela gore moshiletswa sechaba peleng bo se swe mkhobane a tlo shwe le naneng la boramelang ditaba ka botlano ke tsa iri ya le some go thobela FM ke ya leboga
5: thobela FM
7: thobela FM
5: mushate o tsebo le bitamisho
8: ja garabetse taba ya re thabile le robert ya mmakatsa ka re go bona kwa re batho ba le ba bo biza ba le ba itjela go dipo go bane
9: ya le night mongshosha botse botse ai mwana la ka ola o tata sa fetse a botse mo go ba wena o ibona bya
8: ke a tshoga majaka ke bona o ka re motlhomo batho ba banyaka go nyala Re Thabile gomme ga ba seno fetsa ba mmolae
7: ke ke tsalla boraro le tsa bahlakumi fsine ka tsona ka kotara pele ga ira se sai kara tsho eita bahlakung o se go bialla boraro le
5: se ke se dibeng

0: que era Rihanna. Gamuloi we, gamuloi we, gamuloi, gamuloi, caprive rieta. Shall I go and ask you? Never to come to
1: but
0: what you first? But
1: what you first? Rieta, but I'm a batho ba Phokwane, batho ba Kakua, Nebo, Tlenkawi, nke le batsameleng ka moe.
0: A re ipse
1: le kwa re shukwa ga magatswa ape ke gautswe.
0: Eh, ke ga re eh, ke gautswe ne.
1: Eh, ke gautswe go tloga ga magatswa. Yena mile. A wa ke gautswe. Eh.
0: A we.
1: Ka mo di tshweung ka mo, nke le tleng. Eh? Tla le re be mo.
0: Nna nna sa magala botlhano ke re.
1: Eh, a wa.
0: Re sa magala botlhano. Ba tla kumana.
1: Eh,
0: I'm going to go to the house. Are mana sha re sana ka lona nya rena ka lona e botlhokwa ya bosinyi go me rata gore a tlhabira wa tsere keng re tsena botse a re tsena ga botse a kere ba gona bo Kenel Masela le Dwaba re tla be re kwa ka chama emo a bafaladi ba ilong gore ba go ne le tabana mo la malobe mo la ya gore ba ya gae go tsamaya ga re nya kono kwa rena maemo a ditaba ga bele a be a tlhabira pele ga gore ba amogela e re ba amogela ga botse ka molotsana o
2: ja bosinyi go se dipeng polokego ya setšhaba e hwetšagala gona fa rutulla mekgwa e mešwa ye o šomišwago ke basenyi ka thušo go tšwa go mafapa a go fapana-fapana Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: ha go rialo e re gorošitše kgoro ya sephodisa re kopana le kolonele Malesala le Dwaba a ta re botse gore na ka bale gore maemo a bile bjang re atamiša go Thobela FM
3: Sorry,
1: I would get a mask. I would get a mask.
3: A wa jwa le seemo ka re se boela sekeng jwa le ka ge lo re le tsale mo re yena nako ene o ba ba kgobokane ona ka mo mangkoeng le mafelong a mangwe a fapafapane go ralala le province le ka ntle ya province maikemisetso a magolo le ile ge ba le tsileng ya go boela dinagamagaeng dinagamabati magaeng a bona jwale tshepidiso eo a ke nogre go fitlhaga jwale ga se re le mathata a makalo ka ntle ga ditiragalo mo le mola ke e leng gore ke tsa bosenyi ke e leng gore re lebeletse re le baeta ba pele ba sepodisa re ile ra lebeletse ra kgwetse e le tsa bosenyi nka fa motlhala ka tiragalo ka molago la mokgwelereng mo e leng gore go kwagala gore baone le ba bararo ba ile ba ya go rakgwebo wa o e leng gore kwa go tswa dinaga mabapi ba nyaka mašheleng mo go ena e le ge ba mthusetsa gore a sa batse mašheleng batla thatafatsa bophelo ba gage jale ka ge e le gore tlabe le nako ya leemaema la megwantho ya mokalamaga yena o ile a bega tiragaloe mme ba gona le ba golegwa ge re bolela ga jwale ka boraro ga bona ba ile ba golegwa e le ge re lebeletse gore ba dira molato ela ka sekgwa ba reng ke extortion ditiragalo mo le mola di le tša ba gona le ka molao dikong sa sekukuno le gona go ile gona ba ditiragalo tša dikhubiwa mo le mola e fela ka kakaretso ditaba disepetse bote re le ba phethagatswa molao gore dirile mošomo wa rena le ga jwale a se dirile fatsa ra phutha matsogo gore a re ka gore se sengwele se ba re se boditse keng re a lemoga gore mo le mola go kano ba lese le seje re ka tswelelang jwale re nofelengse re tswela pele ka dikopano re le boetsa pele ba tshireletso ga ke bolela ga jwale re mo mosina maikemisetso a magolo re tlile le bona boetsa pele ba rena acting provincial commissioner le ba transport and community safety re tlhakane le ba border management jwale le jwale maikemisetso a magolo e le gona go lebelela taba tshireletso le tshepidiso gore ka kakaretso e ka ba le gore ditlhotlhobi tsa mohuta mang ke e leng gore di sa nyaka gore go tseniwa seemo ka boga
1: a re tshwarang bele canel re a boa
4: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Tsa bosenyi go se thibeng. Polokego ya setšhaba e hwetšagala gona fa. Rutulola mekgwa e mešwa yeo šomišwago ke basenyi. Ka thušo go tšwa go mafapha a go fapana-fapana. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Re kharitlela polishano ya rena le mboleledi wa gora sepodisa ka mo provincial Limpopo re bolela ka Kennel Malesela le twaba Kennel le bolela gore le ka mo mesina ka mowe le tsheditse seemo e ka ba seemo se byang go a direga ba ikela gae go diregang
5: e a wa se ba se go ka ya le wa direga tsela ka le ya botse ga gona ditlhoto tse re tlhakanang le tsona go fitlha ga jwane jale ka ge mara ke ile ka laetsa gore se segologolo ke sona sele sa gore a kryale ka metlha le ka mabaka re dula fatshe ra lebelela gore e ka bala gore ke ditlhoto tsa mokhutamang tse re di lebeletseng go a pele ka bosenyi re lebeletsa ba bosenyi ka bophara le ka bopipetlhe jale le ga jale makenesetso a mogolo ke ona gore kgone go bona gore e ka bala gore ditlhoto tse e le gore re di lebeletse e ka bale tsa mokhutamang ke magato a mkhutha mang a re ka tšeang ande ke keng tse dingwe tse e le gore di ka dirwa maikemisetso a magolo e le gona go netefatsa gore ka mo provinceng ya ga borena re latswa tšea
1: aga kene le balesela le twaba re a lebogatlhe moleledi wa gore wa sepodisa ka mo provinceng ya Limpopo re a lebogale ka motsotlhe kene
5: tobe
1: aga mamane gadi ke tete boss lla ga ke etetse boss l ka feta-feta mo gongwe bele modudi wa go tswanageng tsa ka ntle o ba seka tšhelete ya gagwe ka kua ka re give me my money I want to go home bele ke re lena we batelelang batho ba nyoko ya gae olaore e le gore o kolotešitše dibafo dituruturu ba feng tšhelete ya bona a re she owes me 400 Every time tomorrow come. Hey, wena. Farm to Iran, man.
0: Hey. Liquid. Fairy tale. Ska tsaka dinono ani le batho ba dimo. Go pala le batho ba sheleng ka bona ba bona uri ba tshwa ka ona.
1: Hey, apa motlala ba tshitse ka gana. I want to go home. Hey, give me my money.
0: Mo kule botse.
1: Hey, ke re motswala. Ah, my money, come tomorrow. I will be here. She will give you your money.
0: Hey, la ga sa ira mara ke no ra o re a le gore ka dijwa ke. Mara ke re o ba fa ntshile tsa bona.

0: kena candy sa mandebele ke ra gadia bana ba lempopo e tla gore na gare se ke a ba ba re undisa ka 5 cent awa
1: he a bo
0: bo marra ba tswa gole ke re gano gale ba ba disa ka di 5 cent be re ka nga botsene ene
1: roto para fe ni ni tamati ja wa pe mrogo
0: yo a e hawa he o go nibele motisona meletse.

0: kena lira yena re feel good tirile re na skwa shoota le gati go bane ka rlona ya rena ya yetla yetla tlhabira
1: ya go setse mafela
2: ga re ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: kgwetša spa super savings mabenkeleng ka moka a e leng ye nngwe le ye nngwe tšatši ka tšatši bjalo ka 2kg sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted ka 56.99 fela goba 5kg white star super maize meal ka 49.99 fela bjalo tšeo ke di super savings ditheko tše di thoma ka di 8 go fihla di 21 July ge stoko se sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
4: ke sedibeng ka breadwin le timmy thomas fela mo go thobela fm mošhato wa tsebo le mothabišo
1: nke re mola mafelong a tshokollo ya bašomiši ba diokobatši na ka ba ke mokgwa mofe le gore bašomiši wa gona fale go ba sokolola ba dira eng ga botsebotse nomoro ke 0600002452 gona lena le le batswadi ge le ba iša kwala le a kgotsofala na
0: tlhabirwa motlhomongwe ebile re se ka ba ra tsoga re tšhabetse re bolela ka mokgwa e leng ka gona magešo taba e gore re tle le yona ke taba e leng gore o humanegile gore mafelo a mangwe a ba mo e leng gore bana ba sokololwa gona goba batho ba go šomiša dikobatši ba sokololwa gona go ne le ka mokgwa e leng gore ba ikhumanela tlaišo ka gona a re bolele ka lefelo la motho ipe re bolela ka taba e leng gona ke no ra gore ge le tsena motlhomong letle le re botse gore ee go sokololo ga rena re le balapa re a nyaka gore ba sokologe re ya ba iša mara rena re ile ra bona ka tsela ye le ka tsela ye re dikwe re di tsebe motlhomong le ge re sa bolele ka leina ka baka la gore go ne le ntoši yona go a tho ke go senya leina ga motho e e leng gore ke molato motlhomong le o re fa dika gore na e ka ba e le kae gore mafelo ao re tle re kgone go a tseba gopola gore motho ga išitswe lefelong la go sokololwa tlhaologanyo goba motlhomong la go sokolola go tse dimpe tse wa di dirang tse di sa moišeng bophelo bo bo sa felego re rata ga ka sokologa ipia mara re kwele gore go ne le ko gongwe ke ditšhiša mare re botseng ka tsona nna lena le tlhakane le tsona nkile la di bona taba tse di fela jwale tla le re botseng 0860002452 0860002452 ke mole rena re tlo otsea gona nke re ko gore na lena le ile la bona jwang le ge a re bolele batho ka maina a re bolele mafelo a batho ebia mara re botseng ge lefelo le le polokwane le re polokwane šilele lefelo la go kgausinyana le kaekae lefelo le la ke bone ka gore le ka gore a re nyake mabarebare ya kere re nyaka ditaba tsa magonthe ka lebaka la gore re nyaka go bona nnete batho ba re ba išang mafelong a le ba sokologa ja motheletso ya matho mošwene ešate thobele fen
5: bratoneeamo bana bašoadumediseng
0: age
5: wa lena wa ka metha martin wa sona modi ya mathata mona dirokoroko
0: age bod martin
5: ya re go tshika boripana ka gore ke nnetse mafelo ka tabe re a bapatsa go bolela
0: ntle le go bapatsa ntle le go bapatsa
5: re go tshika mthom le bretu no re ne ka mo moli ka mo ana mola moli ya mantata ge nka o sendela video e nngwe re le sechaba ka kakaretso o bona le mothotsoko re mo write off sa go bona motho mo write off ro a ya ka saloka a tsuba tsona jana tse o di nyaope a tsuba le tsona di clue mara he nka botsa ke mengwao wa gore o tsuba off ana mola ka mo dingwana magalabe motho o re o isitse mo we wa tsuba re kwa tsama mo tsuba lo ka mola o kwa dipe ke le felo re bone gore ke le felo la malebo re ge batho ba tshwenya ke jana tse we re le family ba re le community ka ba ile kwa re bona o pare ba khumana thuso ya maneba bjalo o rialo tota go sentana VP wa na mokgalo ke ska ba botsedile o to mone le sele sele ba se fete se mara tshe of tata ke sele ba bangwe ke bana ba sho ja tla ma bana le ke gola ke le botho thomo ka re go le ba ke gola ke re mo shato mo go
1: re le bo ga botima tshe nomoro ke 0600002452
0: ke mo rotse ya gona re botseng ka mafelo a magesho re re na ke mafelo ba tshwariwa jwang ba tshwariwa ga botsena re shetse re kwile ba mathomo ba reta le ba ileng gore ba tshwariwa ga botsena tla le re botseng ka tsona mo shato tobela FM ra locha
6: masa go le sabe
0: tate dia le ra locha
1: tate dia
6: tla ja na
0: re bona le ne
6: wa ra wa awa yona tshwara bona wa tlo ba tshwara ya tlo ba tshwara ba tao ke bona ka mogola khalene ne ka mo wa gona mo ba ba ntsha o tsona iri di fa ditse a ba go to ke ba o pala ma tso go gera wa se go le se re ba nna di sha go feta mo a ba e ya actually ke
1: re le boga tate ja
0: re le boga mo sha tlo le FM re lo cha
7: a go tso
1: a ya te
7: le ga e
1: ke go tso ra le ina
7: ya tlhokomela le o prima mense ga mo internet ga.
1: La re re la mogetse.
7: Ya ba tswa we no le la ga pidurgal pidur ke la ke tswa ba mo ba ya bona nje. Ba tswa ba so bolwa ba ba botse e ba ile ba tlhokomela mara o no lo mo a buile o no bolela ka ntala tso mara o ya ga rena nna ra ba bona ba re le khaosi le bona. Pasukula baba bo dirtei sei ka no bar tei zar no abam phirta bo zar ga reza so le push up so ba ja ba di nyake kaile ka le mili mishu mo ya mo ba ra ba ile push up dire abam mara bar ba tei shwe ba bo ai wo na ntse bona asukula baba bo di muri bo ba thusa ba ma phuru ile baba bo tsona no na mara ntse re o ga re ke ke lwa le ona ke mo la o ba swa ba thusa ba bona so why is no there is no luncheon to add drugs ba swa o le ntse mo ga idea o bona ba balla go golela re ntse re re ka mo motho o a tere ka mo ga bana ba ba tswa fella mo le mongwa ya bua malomo ya bua ba ga ya bua so se le mara ai o le mara ntse ba re ba no sa ntse one every day
1: oh
7: le ba le go rena go re motho ya gore re sa tlo vele ya bana ba sa tlo tsa ba bangwe re sa tlo lo isa ba lo mo me ke le re isa go nge le re le ke ya something ga mo a ga han ba sa tlo ga mo to mo lo mo bona ba thuse ke ba bone ke ba bantsi ba le gore ke kgausi le bona nna ba thuse ba ba botse ba uile ba bereka ba šoma ba change bophelo ba bona
1: nare re a leboga lena le nekotse ba gorena re ka kgwetsa tharollo bjang modu
7: nna ke nyaka tharollo ya rona mara modu o re ka o dumbula bjang wa kokwana eo ya di-drugs yona eo ka lwantšha bjang kare re a beleya every day re a beleya ba sa noyona mola re a bua re a ona mola re a bua nna tsone fika ke ebotse
1: re lebogile maikutlo a gago botse yaka re leboga
7: lebola le opre mamesa ka mothembisi
1: age bote opre re a leboga
0: re a leboga motheledisi yona moshate ra locha
8: Tobela.
1: Tobela.
8: Eh ke le bo mo motsegile ke tsene ka Tobela FM.
1: Ala ala ra go le bo ga ra le bo ga ra.
8: Eh ke ke go mo itlile ka mo le le not posha. Ai ba tlo ba thusha mme.
1: Mm.
8: Ba tlo ba thusha ai ba sala ba thusha motho ka mongwe. Na ita mo la na ita go le magare mo fa tsona di tshipitsa le ke lukisha lukisha di. Ba kuri bi di what what. So gore ke nda motho lukisha lukisha. So na lo mongwe le ene ba se tsa ka mogomong.
1: Mm.
8: ba mutia aya moyi a wa uila le botse mana ni bele bile go ri le mmereko mana ai ba ba lukisha batho re ba le boa mana
1: naga
8: tanki
1: re le boa
0: tso ga re le boa re le boa metsotso iri ke masimo perisi sa ifela ngo tsha gone ri yela iri ya le sume magesho filo fa tsa tshila le khone re bolela ka tsaba tsha mafelo a go tlola batho ba ilengwe re ba ka dikoba shumisha dikobatsi ne pa gore ba boe ba boele go bona ba be batho ba go shoma ba go tshwenye batho ba bangwe re ya botšiša gore na e ka ba le gore na mafelo ao a shoma ga botsena ebile re sa dutse mafokong a rena go a thwe go ne le mafelo a mangwe ke dipšišamare ke dipšišamare go ne le ditaba tša ditšhelete tše di kitimang gona moo go ne le taba tša go ka kgwetša diokobatši gape gona moo ka mafelong ana ao go ne le taba ae are le tshwenye dikgopolo magagešo e dio ba gore ke taba e leng gona jale ge e le gore e gona ba leng gore le a e tseba e boledišeng gore te re kgone go e lokiša ge re sa e boledise a re kgone e ka se kgone go lokišega
1: ebile oa gopola gore go ile goba le ngwana o ile gore o ile a ishiwa lefelong la go sokolla ka motho go tsa mokopane ngwana la o rile ga o ba mo isha gae ba mo ishitse gae a go betse o tswa go tlokofalla sepetlele
0: a itswa lefelo la
1: ke long a itswa lefelo lona le Hey, a ratsinge nra di tshaba re di boledise.
0: Skara di khumana re retile retele tshi upe mara tamaisho di lona kongwe e se e yona.
1: Aga re fega le fateng re sa tlo bua ka yona. Re kitimela di ntlantsa di tsa ba rabua. Re sa ishikere.

0: Brownie le ka moso e humane ga di chemiseng ka moka re isa re prosiding ga se prosiding
1: ke se di beng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobele fe mo shato wa tsebo le boitse
2: gore bele bitsotso ke yele so be se nyane re bile iring ya le so mete ke re bulishane le lena mathetsi nomoro ke 0600002452 re na ke mogwaofe o shumishwa go tlolla batho ba ile gore ba shumisha di okobatsi na lena le le badudi le bona di shuma go ya le ka tshwanelo di shuma go ya le go latela melao na nomoro 0600002452
3: re tsamela le tshwe na mushate re locha
4: togela
3: re locha
2: togela
4: le ka ba tsogela FM ba locha ga muka
2: a re rata bisha re lamogetse
4: na kopela mora na mashamaite a mphole le mo spirini
2: oh
4: ke tla tso bolela ye le tsoga ina ma ka lo kopela ke no more ke yo
2: o ra le bo
3: ra le bo ga papa ra le bo mo sha tshebele FM ra locha
4: Thomas le go di kutlwa le ba
3: a tshebela
4: le ka ka mga
2: go tsora le ina
4: e ba dira ka motho sa mo tsale le le mafia
2: a re re la moretse
4: go nna le mo ke o dira ka nna mo tshwenyo se ga nna ka tsebe di ke di nna ke di tsela ka mo tsela pa tra na jwa le le ga le ga le
2: oh
5: hello
2: bana we a re tshobela
5: tshobela
2: eh re la moretse tshobela
3: tso ye le sumetse sa ifela go gona re yela iri ya le sumete ka re tsamo thele tshwe na mushate re halocha
5: tawe
3: re halocha
5: lega
3: re bona ba le na
5: re bona
3: eh e
5: go bala go sa ka ina
3: a one botla
2: go le molato
5: eh le bona di pleke tse tsa o tshwana le batho ba ile le ba tsenya ke di go batse bona le engwe ka mo mhlanga ka mo a ke re le re tsira di tlhalosa ka maina.
3: Ah.
5: Ona le engwe ka mamhlanga ka mo a batshika se dilo because nna ke bolela ke le go di jump teaching course ngwana a o siaka. O tshabile ona kwa le. Re misi ke a chaba. A go ya gae gore o feditse beke ka moka a tike. O tshile jang mona o tshana ka mabaka a mafing and then lona batswale ba se bele tsaba o re like e ka ba o tshile mo abe nona o tswa phela o re o dira nang lona no aba bulele next o tsana lona mo hayim so na ke batswa tsana ka le bao mokuna o bona go kae botlhoko ba bona go go kae
2: ngwana o kae
5: o bona ebile o fitse mukuku ka ndo tsa haide mukuku wa robana nka mo ara hona wa le nna ha go ya kwa a fika a robana ka mo ara hona o fishitse
2: bo bona ba bua ba bare a re bone ngwana ka mo timeletse
5: awa a ba bui mo re a zanga ba bua mo re next
2: jo re le kwele tate tlokaina
3: Ralebo, re tloga re leboga. Mo sha tlhobela FM ra locha.
4: Ba ding le kana.
3: Re bona le
2: re bona le kae.
4: E ne tloga ke ntakile.
3: Awi whatever. Awa one botata fela mpile botiaka.
4: E ke re bona le mongwe mo extension tunnel mafias. Mishini na ba ke di nyao te a le mathate ma. Ba tloga ne ke le go ka mmona. Ke mo re uti score le ke pasta ga botse rata e buka wa ba. Ene so bona le bo bona ne te ba a sekolo fela mara bona le ba na wa ene ba mathata man le bona ke a ba tsena ke re re ba ba khona go ba bua ba pale ga botse ga ba le go rishe
2: ka ga muruti re le kwele re le bo
3: ra le bo ga re le kwele muruti ra le ba ga ile khone go boya bile mo sha tshe tshobela FM ra locha
5: ra locha batho ba mari
3: a ge
5: le tile botse
2: re tsogile ra lena
5: ka le tsa bolele le bulala le muruti mudang
2: a re muruti re lamogetse
6: Asa go pula di lokela le majwala a gona ibile ka sonta ke tsa mali yana kerekeng eh ya tsadi ke ona ke kwile le nna ke kwile le bana ba ba a shiba tshe di ha pa wana go tsena go se hona le yo go yenwe ke tsara le lo tshe di botse ba bangwe ba khone ba go le bana ba nya go di a shopela mara ba se rekise di lo tsa nnete ke bona eh ya ba se rekise di tsa nnete ba ba go ya letsa Stoppa io la chiedila di lontani, arsa con una buona bimba, appena scala le vana, anche, genocere simbuti, di quana, alcun curu uffita, genocere vuti, davanti. Bacho mile kana kwa because ai uchaka kagani bacho mina dari chocho bacho mo lu reksa du lechedi sinchana bana ba tela wa a osa sipele a go vuti mara chenta niti chana di wa na chada
2: a re le boga muruti mudau
6: Amen.
3: Ra le bo gara le bo ga mruti ga ba le meso se ke le semetharo ngwe go ne ri ile e ri yale semete ri re re go mela tlhabiro re ba e boletse boletse ba e ipia go tloga go itabetse go itaetse magagesho e bile go a gatlisa gore a mantsi a mafelo a e ka re ba dira tsone ke lana le la ka go mpumalanga le ba bolelang ka lona le leng re ba lela ka lona gebe a ba shireletsiwe batho ba re ba opela matsogo magofi gore ba dira tsona ile re a thaba go kwa gore le motse wa tlhatsela gore ei mafelo a botlhokwa ke re kolo re ba bangwe ba gokiwa ba bangwe ba betwa ba bangwe ba timiwa dilo tse leng gore ba le kgopela gore le ditlise ba ba tima tsona ba bangwe ba batlisetsa dikoba tsona ka kwa
2: ke bone video ye nngwe ya ngwana ntse o ka re utswa ka motho go jetsa bo nobody wana kokwa e ke sa fosh e but ba to mo tsa o tlogetse ngwana le seanyana sepela a ya gauti eh ena mile ba le ba ba monyaka ba mogwetsa ba bua le ena ge ba bua le ena mola gape ngwana le ge ba tsiba mmotsa ba re ei o ka sa tsaba ke wa ra balla motho be ke le ena gore Hai, gore re ngone ba modirile se seng. Ba ka ba mo ishitse letsogo. Gore nga arabala, a sa no araba ka go iketla. Gore a bua ke le kwele nka sa idira. Eh, o tla sekolong a kere ke le kwele ke tla sekolong. Eh, mme ba le ka mo ka dipotsiso a arabala. O la eh, go nne le se sengwe. Eh, letsogo le fitile bona mola.
3: I'm joking. I'm joking.

akibona sapa malaika bona ba re mema tswa le ba re khohela re picha che we mongwa tsona o fitlile mara ga sa direga pele ape botho ba bona ba dira gore ba no tshwara mishomo o fitlhelela ba sa gopola gore batho ba ja bale matswale a emelela ya kokotengkokoteng ka mola kitcheneng ka mola wa ka moraleng se ka ra mokwela pele o tshwere ke tlala mogeko la modimo bale makoti ge o le gare o itipile le dikobo tse o tlhatsa o phumula mola le mola dira gore ya beng di aswa di yang gore go beng go lo dira tse dingwe se ka khumana batho ba bola ke tlala ka baka la gore wena o hlokisha le gona a e direge tabeo ba ba shemetse se re ke le semete ke na ka gore go maebela a phela a dire ko ditaba.

0: dingwaga e masometshela tsela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa gamathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kagaiša ka wena
2: ke le makgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babero ba raphatlhamiso go sese thobela fm re re wola wola kwena moetapele wa rena
0: hashtag thobela fm 66
3: tsa ka gabotse taba ya re thabile le Robert ya mmakatsa ka re kgona go bona gore batho ba le ba bo biza ba le ba itjela godimo go bane
4: ya le night monchusha botse botse ai ngwana la ka ola o tata sa fetse a botse mo go ba wena o e bona bjang
3: ke a tshoga majaka ke bona o ka re motlhomongwe batho ba banya ka go nyala re thabile go mme ga ba seno fetse ba mmolane
4: ye
5: ke tsa laboraro le tsa bahlakumi fsine ka tsona ka kotara pele ga ira se sai kara to 8 bahlakung o se go bia laboraro le
0: se ke se di beng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso

0: ke na lulu di kano yena ra I came to love ke se leng hore maikemisetso a rena go se dibeng re tle ka sona le rato fela ke batho ba theletse se ya le moya ke se leng hore se manong a rena na ko le nako e bile ga pega pele le rato le leng le tshedimosho mara ba nyana mola re tshere go shentsha go prince yena re purple rain ga pele metso re ke le semetse nyana fela go tshe go yena re yela ya le semetse dilo le rena o se ka wa shutela ka tete ge re bua mo re tla ka mo wedi kantorong wa shumega go rileng awa a shumegeng marata bashi
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: Dumela. Eh re tsene ka dikantorong, dumelang ka mo dikantorong ka mowe. Dumelang. Re no ipotšišetša batheletše. Re re na ge o le mong company goba o ne le company, batho ba o ka ba thwalang o bonang ka re go kaone go ba thwala ba ka iša company pele goba ba ka godiša company, e ka ba meloko le metswalle ya gago goba e ka ba bagwera ba gago? Ee, wa no thwala bagwera, wa tlogela ba ba meloko ba, lebaka ke lefe? Ebile gape-gape re šhaditše le gone montle mo di-company-ng tše dingwe ga mmogo le dikgorong tša mmušo ye re ka setšhabe go hirwa go thwalwa ka sepitša gona go a phela. Na o ka kaonafatša gore o thwale bagwera goba o thwale meloko ya geno ye kaone ke fe? Mabaka ke a fe? Nomoro ke 0600 002452 0600 002452.
1: Motheletše wa mathomo šo wena mošatirelo tšha
2: Bradwin Thomas
1: ralo
0: rata miša
2: wa lena wa ka mesa kemasema
1: tatemasema
2: a ke bontšhere lebaka la le-one bagwera le ba meloko e tloa mathata fela kudu ba tlo ngusa lebaka la mathomo ke gore ba bangwe ba tlo ge ba bona e le gore o tlela pele a ke mere kgomo e fedileng ba tlo ba le bona godimo a ditirego tša gago e kampane nka dula fase le mmago nna a tšeao tee ka kua gabo ka tšeao tee ka rafo ke moka ra ba dira gore motlhomongwe ra ba fa matanyana e se 100% matanyana ba be ra ba laya ra gontsha gore re gopela gore moo a re tlo jela tlhakore wena mmago nna a o tlo gore ka re o kwa geno wa tšheletša se a se bolang ka wa rešo le wena wa rešo a o tlo go tšheletša tše sego tša nnete ka tša go galela le a rula bobedi ke moka la ba ba gotse la re rumela tše re botse mahlatre batloro le bokgobo ye ge mo ra e tswela pele le rena re tla le gopolela ba fetoša gore bjale ka moka ye ba gotse ba ratane ka lona leratorato e lego mutual and it all love and mutual love la rata la rata
0: ehe bele tate masema bele ge ile gore ba geno ba bang a ba shome ba dutikuwa bokaone ba bolae ke tlala ka gore o tshaba re ba tlo go uisha
2: ha ke re yalo re tole ba la mai mari taba ka moka ra ya le mabaka gore mabaka se prabuya ge kgobe e tshe e gola ra rula fase le mma go nna gore mona bele ka ka kwa geno a tla tsanya ka le mo go hlala re ka kua gore ka re moketere ya mmola gore mosepele ga botse ene re ka kua gaswe mokete a mosepele ga botse ke moka ra oketša mo re oketšago mara ba lekane
0: oo e kwagetse tate masema
2: thankyou
1: ra leboga tate masema mošate thobela fm re alocha
3: sese Bradwin
1: a ge boti
3: boti thomas
0: moruti wa ka moruti
3: ei gape e lena lekgethile tsa ba boima
0: ee
3: a kere mogotsi lengwane esu wa ka nna ngwana bomma o tlo kganya gore kgwebe ya ka e sepele mme re kwa sejoromere o tlhetele ngwana ya boti wa twatatnape wa bommane ge o sejoro mogare tlhomagaore modimo go sile o thoma go kganya ebile o tlwagaesokola storosoloso nna a ke nne re rekgetlhe go jeje pedi ke bona e pere re mogodi sena wa ka ra e ka nna ba ba gore ke no mo thusa mo go kgonerang e wi ma a ke ya bona go mo pelele go tsa fa mo tshathabi mo ruto go tsha thabi mara ya le re tla ba wa re to khanya mo tshumo a se sepela mo go tso bedere o ta ba go tsara ka re ya tadingwe a o mo go bile mo go tso bo ka fela mara wa re no ga le ya posoro wa mo go ba na pele le le ndolo wa se thela ga
0: au patung
1: Lilu Shaiki.
0: A kre o tla bo kgile mwana
3: ra. A kre o tla bo kgile mwana
1: ra. Eh. A o ra re na khanya a bo nuru a khanya.
3: Ya. Mo tsa o bona a bone mma. Mo tsa o bona a bone. Mo ka go di la ntse go mo di a bone. Ke mo bona ka re ke tshwanela.
1: Mo la ka sa bona o ra re ka bo sa mmitsa muruti wa re mara o khantsha keng wena Bradwin mara. A o bona re tabetla o senye tsama.
0: Eh.
3: Alo ke tabe ke bona la ke re bona tsoma go mala in sei lor go mane go ba kwa bomma. O tla go botsa re hey lor go mo tare bile khale bile go go go go go pula le khono bona bana ba tsenya le. Ko go tla tsela pele go ma.
0: O re le boga mo.
1: Le kula muruti
0: re ba. Magwa re le bo.
1: Mo sha tlo bala FM relo cha.
2: Tsobena le kae mama?
1: Ronra le.
0: Rona.
2: Rona.
1: A re.
2: Ke
0: ke le ka wa la
2: tsela
0: fa
2: re le go nyana ka tshotse ke ya le nna aga re go amogetse tobe tobe tobe la fe aga
0: re
2: ba shuma ga botse mara go fitla mo ile o reng le batenwa ditsitsa ga go ditsiba ke lapaka moka dilo tsa merekong o khwetse di ya di sekiwa ka gae bya le a di sa sekiwa ka
0: merekong
2: ya e bona so taba ya leloko e thoma go affecta business dipiri tsa business ditsiba ke lapaka moka ke bothata bya go tshoma le wa ka gae ene sabo be di gore le o ka kwata ka wa ka gae le ga ka tsinya jwang ka pabyang o botshata go muraka e se ke se bona nge mara advantage ya walapa ke gore le bona ba go shireletsa mokgwebo
0: ya
2: le tshe tshe ba khotetsi e go itla dilo tsa ka ntse nyinyinyiny ba gona o ka gona go itshepa bona ba gona go tshega kgwebo ya tswela pele ga bo
0: aga
2: ke se ya ke ya
1: kwaetse
0: re le koile pa
1: eh ba re a o sane sephiri venela la e bona e tla laila wa ikolota
0: eh
1: ibile go diela o feta se a gona o ile fela
0: bana we nke lekwe
1: hey eh a ke dipulelo ja ntse
0: ke lo sepela bana ka mogala
1: eh no ba no di tsamaisha ka mogala ke mo tsogile le ka ona
0: eh ka tabo re kharitela are dire sale moyangwanesh
1: are TLC mona bar digging on you.

0: Chelsea, whatever digging on you, Ridula, Honamor, Scaba Shooter, Lagate, only like an aquarium, my Bella Pilla, di Ritere, Quedin, Tacolita, Rabel or Naja, Iriel Sumipedi, Naikabel or Najona, di Fetura, Redi Kakai.
1: Ntlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tle go letlhakore.
2: Magareng ga tsona tlhabirwa le mahlhako re ka letela tsa gore molato wa motho yo a ipitsa go tshebi ya lekala la botlhode Brown Mogotse o shutishitswe go ba go fitlha ka la tharo kgwedi e tlago. Commission ya Madlanga ka Pretoria e swere ditheletso tsa ka sephiring moraga go amogela kgopelo ya tlhatse M ya go nyaka botlhatse bja gagwe bo theletswa ka sephiring. Ka go lelengwe Action SA e rometse taba ya go ama phala-phala go motlhapetse wa tshedimošo morago ga go ganwa ga kgopelo ya yona ya go nyaka go fiwa dingwalwa tše le tše dingwe ka Iriel Somepedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
1: Ke sedibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.
3: Are reale boga Maebela a phela di rabloga ngwana khoshi re tla tlala ka dira somepedi nke re rume ba tla tlere rume ntlhopolishano ya ya rena e re a botsisa gore na ka ba le gore company go ba gona kwa di khorong na e ka ba le ka ona fatsa go thwala balapa go ba ba goera ba ba ka one ke bafe mabaka ke afi nomoro ke 0600002452 are kharitlele ga ja ditlo.
0: Mushato tobele FM re a locha.
4: Ka dilo le mathako.
3: A re rata me chapa.
4: Kgwen lo ka le kuru ampa tele ka mmata wa e.
3: Re la mogetse.
4: Wa tlo ke ntse dilo.
3: Tama.
4: Eh. Ke pedi ke tla se bona la tele me ka chapa la tla o beta le le tika ga.
3: Aga.
4: O ka re go shetse o le go bo se tlo bona beni bana beni ka munte. Ka topa ka fa se ba sokola ba ya ke le fase.
3: Mm.
4: O sa ntse ruba tso pe ka kuo ba tshe ka mogare ba tba gone go tsena le bona ba tsene bana ba bona.
3: Oh.
4: Ke pedi ke tla se bona la tsere mo e pola ya le.
3: Eh.
4: Ha ke bola ile ke ya ka se ya di. Ya go tsane le ke bola ile ke motho fela.
3: Oh.
4: Ya ne ke se ile go re se se go ona go nore. Nna ka sha pola ka go tla le bile ke ka gefu. Ke khira bana ba ba nne gore ke khira bana ba ba mogolo le ba tle ba mpereke ka mo. Le bona ba gone go tsela. Bana ba bona ba kgone go tswela pele.
3: Aga.
4: Ga ke wishitse ke bona go le taba ka baka la gore ga go tsene ge ke wishitse ke motho fela.
3: Oh.
4: Ke bona.
3: Re go kwele pa.
4: Ka dilo le mathako.
0: Re le kwele, re le kwele pa ba mello. O sa tere lo cha.
4: Pa.
0: Ra lo.
3: Re gone.
4: Le kae?
3: Re gone ra lena.
4: Ha rona ke le ba thoya taba ke le bona le tshimina ilana.
3: Aga re la mogetse botjebe.
4: Mo sona ba rwana ke. Ke ana na le taba re nkire ke nala bana ba se tswa tsheke ba se tshimme re bong ka mokana a bona.
3: Eh.
4: Le ga se le ka mokaba mara ba ba di ka no ba tsentsha. O ba ba gotse e ba le mathata taba iwe. O ne gore e ba le mathata. Mo a re arna wa thela wa thaba thata ba le khu ba something.
3: Mm.
4: O ra re tshwantse fa metswa lelo ka mo.
3: Ke moka eh.
4: Re ha e re le khunga mo ga re.
3: Eh ke nnete.
4: Di dire lo yo tshumare.
3: Eh.
4: Re ba bona le mo mbere go khona motho a tsentse ngwana bo mmere go ngwatsa o yo re o nyamuwa o ta o nyamuwa ba bala re gane feme ke ha e se ya ha e
3: mbere bo ka ono ba tlogele le ge ba ka tlhaka o ba tlogele bo jimi
4: e ke kole mo o tshile jo mo abolela ro ka mpo abolela le mogotse wa o bere ka kae kae a tsentse ngwana eno le yana ba tsentse ngwana bo ka keng o re at least tala ska di bona ka ha e mara taba yo re o tsentse bana ba eno ka makaka mmere go e wa la mathata kwa pele ba
3: na o wo re le kwele bo jimi
0: re go kwele bo jimi. Are you quail?
5: Papa,
0: you shut the FM.
5: Eh? Because you don't know a little child again.
3: Ron.
0: Are
5: you? Not a bona or caratavella, your mixer. Eka home, one of the roaches, the little apa, over where?
3: Hm.
5: Langua.
0: A little
5: eh, Oka,
0: but a little apa, we back on a gang, Emma.
5: A little apa, what drop alone, now, how do you?
3: How about you?
0: nanga no mogalo o ba ga mogwanu a re mo thiretse tshwana mo shate ra locha ar locheng e ga re technology ne ma ene di taba mo
6: no
0: ga na re sa kwa selo
6: ai
0: a re sa kwa selo
6: re toreng re le bogare le bogare ba ikutlwa lena
0: eh ma ikutlwa lena botlhoko magagesho ke le mogolo di bone mara na la tsa re keng na ga je motho o se tshe o se tsebe selo e lo ai shuru tlo tshe ya o khona moshomo go sa khone a e re o le mogwe

0: much. Tabile.
1: Hi, ma.
0: O tlo ya lang ka wena o tsile ka mafolofolo a makaka wena.
1: O maka joki. Ya mo lla pitsa fela di tlhetsi stofo mma.
0: Ko ro thoma neng wena re Tabile o rata di pitsa. Wa lo di tlatsa stofo so.
1: Mama ra mpatamele, patamele.
0: Okay, okay, king. What is it?
1: Maikemisetso a ka e be e le gore ke go leboge.
0: Okay.
1: Le gona le gona gore ke gopele tshwarelo ge ke ile ka tšea nako go kwešiša gore brapisa tloga e le monna gare ga banna.
0: Oh.
1: Ompoditše gantšhi le gantšhi mma ke be ke sa kwešiše ke be ke le lesweswing ke be ke sa kgone go bona.
0: Ai baby. Ke a leboga mafelelong ge o lemogile gore brapisa ke monna. Ke ne bile sma tomo mpotsa taba eo.
1: Yo,
0: Tabi.
1: Ma.
0: Le nna ke go pelong tshwarele gonaka.
1: Mm.
0: Ke kile ka tsena nako go lemoga gore wena Tabi wa ka. O ithatela Robert. Ke Robert ke motho le yena.
1: Go leboga nna mma. Go gona go amogela mafelelo. E bile go tla botata. Wa bona mma sa botlhokwa go dufa. Ke jo lo nna le wena re kgona go phela ka khutso ka mogae. E bile re kgona go ba one big family.
0: Ya, ke Tabi o ka re fumela ga go ya nna ka go ka mora.
1: Nna ke a ikwa.
2: Me le ke a Robert, re ke go yara.
0: Me? Re Tabi lo bang khafela. O tsa gore wa gafa ngwana yo. O nagana gore nna titima bona nka amogela rrabeša go tshwana le Robert ka lapeng laka. Wa bona ka e le gore re Thabile ka nnete o nyaka go e apara rokonyane e tshweu ya elelang o tlo e apara e fela mafelelong o tlo e apara le roko e ntsho and re Thabile o tlolla ngwanaka o tlolla go fitlhela yena self.

0: rona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ke nako ya gore le kgobokane le sea le moya o kwa taba golo ya letjatji le gore e go ama bjang
2: o ya
1: theletsa Dr. Maloko mashamaite go tloga bjale go fitlhela ka ena pele go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: ga e ba o tlhaetse ko o kwa tse dingwe tsa ditaba le gono theletsa lenaneo la taba golo gomme o kgobokeletse tshedimošo thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: go tloga go tsa dipolotiki go ya go tsa ikonomi le maphelo re go tlhathollela tsona ka botlalo
4: Major General Richard Sibiri o rakilwe mošomong
1: go tabakgolo ya thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo ge ditaba di sa fiša tabakgolo ya di sekaseka re go tlišetša tsona di sa tuka mollo thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo lentšu la gago le botlhokwa e ba karolo ya poledišano ye go tabakgolo thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
5: gore o kgone go sepela le mabaka o go gate ka mošhito o tee le tšeo di diregago ka mo nageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko Mashamaite
6: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tswere ka mosela gore se ka ba ya re timelela re a le dumediša mosela re ngwa le kgone wa segalela magagešo
5: mo thobela FM mošupologo go fitlha la botlhano
7: ee aowa ke nnete magagešo re a le dumediša ka moka rena tšeo e be e le mabalang kwa o le bontšha gore re fitlhile rena setlhopha sela sa batho ba babedi ke setlhopha sa go bopia ke o ratile ke kana ke ena motsweletsi wa lenaneo le magagešo ke kgadi ya matebela a go tswa kwa moletane a go leta le batho ba madi a šhele o na le Dr. Mashamaite ke Mashamaite a bokoni madume a rena ke a bobagešo ebile re leboga le bao ba tlile go pele ga rena ba gaša mananeo a bona ka bogware re ba šetse morago le rena re tlile tšea ra e latlha mo re e latlhang gona gore ba bangwe ba batlang ka morago ga rena le bona ba kgone go tswela pele ga botse nako ke metsotso ya sesae go tswa go iri ya lesomepedi ke mosegare o mogolo wa segalela o ka ona re re go tadibjale e thomile go amuša tatjana ke nnete re fitlhile magagešo go thobela FM ya lekgotlakgatšo la Aforika Borwa le gašiša re le mo magatlhanong a mmila wa Landros le hospital mašupia le wena Thomas ke tlhabirwa re a leboga bana bešo le motsweletsi wa lena kajogel re a leboga re leboga le bao ba tlile go pele ga lena ba ditla le meso bomorwa giga gammogo le mathabo mathato re a leboga le motsweletsi wa bona asa re lebogile bana bešo o sa thele ke thobela FM ya lekgotlakgatšo la Aforika Borwa ke nyaka one go thoma ka tse dingwe šitšile tsona magagešo di dira ditaba moleko dipharephare wa dipuku tša mmušo ngwaga ka ngwaga o ntšha dipego tša ka moo mebasepala e šomago ka gona le go šišinya gore ba tshwanetse ba šome bjang molekodi o etela mebasepala le go ithuša gore dilo tša bona di sepele ga botse ba tshwanetse gore ba gate kae ba bofe kae go tie kae ditšhelete di seke tša tšwa go sa tsebe go na di ya go šoma go dira eng le gore na ditšhelete tšeo tša batšhedi ba motšhelo di ya go šoma bjang ka mabaka afe ge mmušo o tšhela mašeleng ka dikhwameng tša mebasepala empa mebasepala e palelwa ke go aba ditirelo tša motheo putšo e ba gore na bana ditšhelete tšeo di šomile go dira eng ka gore tlhabologo ga re e bone mošireletši wa setšhaba le yena o tsentšhitše dinala fase go lekodišiša le go nyakišiša gore na banna ditheo tša mmušo tša go etša mebasepala e paledišwa keng go aba ditirelo ka tshwanelo moo a swotšego kudu ka tsela yeo mebasepala e mengwe e tlabelago ka matoto ka gona empa ya se dire ditirelo ka ditsela tša maleba mošireletši wa setšhaba o swotše mmasepala mogolo wa Cape Town ka go palelwa ke go tlhokomela goba motho mongwe go iša ditirelo ka lekeišeneng la langa le go se fetswe ga projeke ya dintlo ka kua tikologong yeo ya M2 batho ba lekgolo masometlhano bao go gonelelwang gore ke bona baepi bao ba sego molaong ba golegilwe ka mo moepong wa Kloof ka Gauteng go golewa ga ba gonelela bang go tlhagile maabane le bona e le sege madira a tshireletso a Afrika Borwa a bontshitse gore ka Western Area masolong a go thibela ditsamatsama tseo a tswela pele gomme bana ba ba tsena ka moepong o uwe go lwa le bao ba bego ba epa ntle le molao ga bjale mapodisa ba sa lekodišiša gore na baepi bao ba e ka ba ke maAforika Borwa na goba ke bafaladi bao ba lego ka mo nageng ntle le mangwalo a maleba na re sa tsego ko magagešo gore rakgwebo wa go tsebega wa go ganelela ditabeng wa go tswa ka kua Northwest Brown kgotsi o sa šhitile gape gore a kgwetele baile ke moka o ba gwetse ka kgorong ya tsheko le kgono magagešo ya Johannesburg gomme o tla boya gape gore a tla tswelele pele ya kgoro ye ka latharo kgwedi ya agostose ngwageng wom o tsweletse gannyane tatina le kgono ka kua Johannesburg. I don't know if I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
1: Heinisberg.

0: Maruruma e bana ya emella ka sona sopo se magagešo le sa tšhelete thobela FM ya lekgotla la kgatšho la Aforika Borwa a ke tee ke na le oratile bela gae ke le bontšhe magagešo ba tšheletse ra le dumedija ebile reno ba re le kgolofelo ya gore wa tswa keng ja letšatši di le sepelela gabotse ka gore mo polokwana wa bosele gabotse re na le kgolofelo ya gore le lena le tshwereng maeto di le sepelela gabotse le mo lešomang gona le ka magae le tswile letšatši le tlhabile wa lealea gore na o ka tshwara kae wa lesa kae ke ge o šoma le kgone re nyaka go lebiša šedi ya rena go taolo ya ditšhelete tša mebasepala magagešo ka morago ga gore kgoro ya bosetšhaba ya matlotlo e tšee sephetho sa go se lokolole karolo ya kabelo ya ditšhelete tša kgwedi e nngwe le ye nngwe kudukudu kgwedi yane ya julae ya mosegamanye go mebasepala ye e fetago masometshela senyane ka nageng ka bophara tona ye ya matlotlo inokodongwana o boletše gore sephetho se se tšere ka morago ga gore mebasepala e palelwe ke go rarolola dipelaelo tše motho mongwe di tsweleditšwego ke kgoro ya matlotlo mabapi le taolo ya ditšhelete pušo ye botse gore good governance le go se motho mongwe go obamela melao ya taolo ya ditšhelete kudukudu ditšhelete tša mmasepala go ya ka kodongwana magagešo le ka tona kgoro ya matlotlo e šomiša maatla ao e a filego ke karolo ya bomakgolopedi lesometshela ya molaotheo wa Aforika Borwa go gapeletša mebasepala go šomiša ditšhelete tša setšhaba ka maikarabelo ka tshwanelo kudukudu ba lebelele gore ba tshwanetse go fokotša tšhomišo mpe ya bošaedi ya ditšhelete go fediša ditshenyagalelo tšeo motlho mongwe di sa tšweletšego ga botse mogola ebile di sa tswelele rona tšhelete ye mo e šomile go dira eng ye mo e šomile go dira eng gare ga mebasepala ye magagešo go amegile go na le mebasepala ye megolo mane ya ditoropokgolo ya waetša bo Johannesburg Nelson Mandela Bay Mangaung mo Limpopo go akaretša mebasepala ya wa Selete wa Mopane masepala wa Mosina masepala wa Thabazimbi masepala wa Modimolle mo kgophong ga mmogo le mmasepala wa fetago motubatse ee kore bale ba lebelela kudukudu bale kudu pharaphara wa dipoko ba bona gore e mebasepala yane re e bolelago le e mengwe mentšhintši apere re ke masometshela senyane ei a ditšhelete a di šome gabotse mane kodongwana o re le ge kgoro ya matlotlo e šetše ebile le dipoledišano le mebasepala e ka gore ba ba boditše ba ba botsa le bona gore ei bana ei bo fang le tiše mane ga se ya tswela pele magagešo kore ka mantšwa mangwe le kgoro ya matlotlo e tswela pele go bolela le mebasepala ai a ename e kgotsofatšana ga ke tlo nna sa leka e kae gape sa leka ke o mongwa megato ya mebasepala ga ke tlo nna ona o kae o diaeng ka lebaka leo magagešo ba bone go tshwanetse gore ba emiše ka di-grants goba tšhelete karolwane e nngwe ya tšhelete e ba felang ba efa dimasepala gore madi dimasepala di nne boseka boija ka yona kore di tlhobatlhoba ka yona mebasepala e thekgile kudu ka tšhelete yaneo mmušo e gogetseng moragonyana wa tseba keng ya motšhelo wa dithoto ya ditefela ya ditirelo bjalo le bjalo le bjalo ya metse ga mmogo le motlhagase ga mmogo le dikabelo tše dingwe tše di tswago ka mmušong wa bosetšhaba o tla gopola gore mmušo o ithekgile kore mmušo wa gare o ithekgile ka mmušo ya diprovense ya diprovense le yona e thekgile ka mmušo ya mebasepala ka fao go emišwa ga karolo ya tšhelete go ka ba le khuetso ya tswetšopele ya ditirelo tša motheo go mebasepala e mengwe ka baka la gore gape o tse gore ka nako nngwe mmušo o santse yona tšheleteo e boa bothatanyana gore mebasepala e kgone go toga e šoma ga botse pele ga ge go tsewa sephetho se magagešo kgoro ya matlotlo e be e šetše e lemošitše mebasepala ka moka kudukudu wa Johannesburg ka dipelaelo tše batho ba di khumanago tša ditšhelete ditshenyagalelo tšeo motho mongwe di sego molaong ka nako engwe ona khumana gollwa ka metse mara ga gona mmasepaleng wa kaekae ga gona metse mmasepaleng wa kaekae ga gona motlhakase ei dilo tše lebjale ka tšeo le ge go lebjale magagešo mayor wa Johannesburg data morero o ile a gana ditatofatso tša gore mmasepala wa gabo o wele sa o bola ba re mmasepala wa Johannesburg wa tekateka na ka nako yo mekgatlo ya dipolotiki ya kganetso e amogetse magagešo sephetho sa kgoro ya matlotlo gore ai ge le tšere sephetho se le lena re ema le lena moetapelo wa action sa herman mashaba o re se se tiiša dipelaelo tšeo ba fela go ba di ifa ka nnete ba re ee bona gape batho ba a ba tsweletse tshekatsheko e botse ya ditšhelete o boletse gore badudi ga se ba tshwanela ke go rwala morwalo wa diphoso tša baetapele ba mebasepala ipileditse go mmušo gore mmušo toropokgolo e tshwanetse gore e tšee maikarabelo ya Johannesburg ke tswela pele na le lena magagešweng ka taba nkemelenyana ka nyane ke lokišetseng
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: kopana le Ntombi o phela a le matšatong sephiri sa gagwe ke eng dipilisi tša prosiding tše maatla tšeo di thagago mmele wa gagwe go tšwa ka gare tšatši ka tšatši
3: ka prosiding ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tšwa ka gare
2: tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano
3: di humanaga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding ga se prosiding prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
4: Rutishi Ramlao Mulwela Tukulugo Mugolewa Mungwadi Limu Presidente wa Maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM Moshati wa tsebo le boithabišo
5: O theleditse taba golo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite
0: Eba na ke go ba gile dimeli tsa gape semmuso magagese ke nnete bela gona wa ditlhakane ba litse dinaka ka nnete betha metselo se mosinyane go tswa go iri ya le somepedi le ba ke le ke kopana le yo a tlo re thusa magagese re ne ga go tswara pele ditlhano ye re bo le ditlhano le se tsebisa ditaba tsa merero ya me ba spala ya ba ya ditšhelete le dipolitiki o na le sepela ka sopoma ke bolela ka pro ka Dr. Bennett Sebake ke ne ke re professor mara ya motshwanela le yona ke mo tsamaile motho o phetolla dipuku bo se o e kae motho mongwa go mo re ka go re ke nna professor Sebake fela doctor ke a le dumedisa ke a le amogela thobela
6: mashama ite akela je gore ka nnete ntero o e prophesisang I receive thobela ke se gape le ba tsheetse ba thobela FM
0: re a leboga ngaka Horo ya bosetšhaba ya matlotlo e e tlweng pele ke Godongwana ino Godongwana e tšere sephetho sa go emiša ka go lefela karolo ya kabelo ya ditšhelete go mebasepala ye e feta go masometshela senyane ke tsela tša ba re ba le bitšang di-grants na sephetho se se re botša eng ka seemo sa taolo ya ditšhelete ka gara mebasepala ya Aforika Borwa doctor
6: a ke tshe ka mripana ngaka mashamaite ke re go molaleng gore di masipala tse leng gore di a mera mo taba ye di paletse ke go ka fihlelelwa taba tsa di merero di taba tsa service delivery le gona go bonala e le gore gona le tshumisho empe o ya boshaidi ya masheleng ka mo di masipaleng jalo e laetša gore ge e fihla mo lebakeng le la gore national treasury e fetše e ile karolwana yela ya tša masheleng ya thekgo ya masheleng ya dimasepala e kgogela morago go ka be go laetša gore dimasepala di ile tša fiwa nako ye e leng gore di tshwanetše gore di tle ka seo re se bitsang gore ke recovery plan jalo go bonala e le gore nako e telele ka nobe e fihlile le mo e leng gore ge go dirwa go senka-senka gore na e kabe ba e tla kae go di-recovery plan tšeo go bonala o kare ga gona le tswelopelo yeo e gatlhang e fang setšhaba sa Aforika Borwa or baagi ba dimasepala tšeo confidence out di masipala tsa bona di tsama ishwa ka tsela yeo e leng gore ke ya maleba.
0: Wa tsaba doctor ke tsaba mmusho o shuma ka makala a o fapana fapana di clusters. Go lebeletse tiragalo e ka mogho e tswelela go ka gona. E ka ba gona le kgonagalo ya gore moleku di pharaphara wa dipuku a ka ba a eleditse kgoro ya matlotlo re lena o phulele le shoba ga motho go tswalelang dithepetse ka moga jona re boledishana le batho ba ke khale re boledishana le bona aba re ekwe di chelete tja di tsa tshaba di a senyega go ya ka wena re ka re ke go palelwa ga ba eta pele ba di masipala le go phethagatsa merero ya bona ka mogho fetsa go bolela ka gona
6: yona e tswa go hlakile gore ke gona gore di masipala tja rena ga di gone ba eta ba ba etile mpele di masipala ba tloga ba ba ile ba palla go dia mosomo wa bona ka mogoelo gore melao ya go tsamaisa masipala le ka mogoelo gore ditirelo tsa setšhaba le tsa masheleng di a tsamaisana jale ke la etse gape gore motlhatlhobi wa dibuka tsa mmuso le tsona tse tsa masipala ga ana gore a re ko go national treasury a re awa tswalelang dithepetse o kare ba paletse ke mosomo wa bona seo se leng gona ke gore treasury le bona ba tseba gore ge go fitlha mo seemong se se itseng go tla tla le mo e leng gore ba santse ba tseye magato ka baka la gore ge motlhatlhobi wa dibuka a ile go fitlha o tlo gopela go botsiša go tloga go bona gore na na di recovery plan tse e leng gore dimasepala tse dile tsa disapita ko go bona le bona o kare ba dira go tla tsa seatla na jalo go raya gore go tlo thoma go ba le seng ka go switch gore ke red flag mola go national treasury gore o kare oversight ya lena ya tshumiso ya masheleng a dimasepala ga le dire ga botse ka baka la gore le fela le no ba fa masheleng a bona le mola sena le guarantee go sena le seo le gore se a improve gore dimasepala di fitlhelela ditlotlo tse di lengwana tsa ditirelo tsa setšhaba la bobedi go na le seo e leng gore re a se bona ge go etla go tshomiso ya masheleng o kare go na le improvement mola dimasepaleng so ke gopola gore national treasury e tšere yona decision e ka go lemoga gore e ba ka se tšee go raya gore jale bothata ga bo sa tlo ba le ko masepaleng fela go tla ba le ko go bona ba tla ba šomiša tšhelete ya mmušo ka kakaretso bošaedi
0: ya tšhelete ya mmušo go nyake ya maikarabelo a mantšhi kudu-kudu mo tabeng ya tshepetšo ya ditšhelete wa tseba go na le mongwe ba fela ba bolela ka di-opinion tšeo di felago di fiwa kore ka mantšhi a mangwe tshekatsheko ye botse ya ditšhelete ona khumana go se na le masepala go papadi gore ke e mebedi malobanyana mo ke be ke ko ba re masepala wa midval wa ga kua west rent ke yone e mebedi e khumane tshekatsheko ye botse ya tšhomišo ya ditšhelete gore matoto e bolela gape mo doctor gore tshomišo mpe goba tshomišo bošaedi ya ditšhelete e dira e tla le ditshenyagalelo tse digologologolo ka mmušong gomme taolo ye mpe le yona kore ga gona tabe ba reng ke good governance ka mo mebasepala ke ka baka la eng doctor mebasepala e tswela pele go wela mathateng a mohutao le ge e le gore ba fela ba botswa gore šomišang ditšhelete ga botse
6: go na le molao o mongwe ba fela ba re o ka mo gare ga melao ya rena ya batho pele principle e fela e re go na le se e leng gore go santse go be le value for money dimasepala tsa rena di fiwa karolo ye e santseng e fiwe e le gona go ba thuša go tswela pele le merero ya setšhaba ba palela ke go ka fihlelela dinyakwa tse di leng gona tse ba ileng ba ikana ka yeo re bitsang gore ke service delivery budget implementation plan o fela go sokega o laetša ga botse gore ka nnete se re tlogo se bitsa mafelelo ra re ke good governance ga se gona mo masepaleng o ka baka la gore good governance e bonala mo e leng gore tšhelete ye e šomišiwang e fetimišwa ka mokgwa wa maleba ka ge e laela ke yona municipal Financial Management Act dinyakwa tse e leng gore ditshepišo setšhaba di a fihlelelwa jalo ke se e le gore mafelelong ga e le gore seo se a direga re tla re ka botsibi go a laetsa gore masepala o na le seo re se bitsa gore ke good governance e fela ge e le gore molao teo o mogolo e leng gore kwa go rana masipala municipal financial management act o palelwa ke go dirisiwa ka mo di masipaleng tsa rena awa go ra re se re se bitsa gore ke good governance awa arno se hlobogang go ra re ga se ona masipala o tshuma ka mogwele gore ga go latelwe melao ye megolo ya go rana dimasipala tsa South Africa
0: wa tswa ke fela ke lebelela taba e nngwe go na ka mo masipaleng ka mo go na le motho ba re ke ratropo gore ka mantswe a mangwe meyara goba meyara petition ka molafase ga bona go na le bo di mm ke bo municipal manager ke na tlhokometseng gore dilo di sepela ga botse e fela ga ntshinyana o ka re maikarabelo a na le go rweswa o a dipolotiki kudu-kudu o ba reng ke ena meyara petition goba meyara mpompotse go emišwa ga karolo ye ya kabelo ya ditšhelete ka tsela yane ba e thomileng ka gona re bona kgoro e ta ka yona ba gapeletsa eng ba gapeletsa boikarabelo ba gapeletsa gore mafelelong re no otla batho ba e le goreng ba tshwanetse go kgwetsa ditirelo tsa mmasepala goba go direga kore ba nagana gore e ba tshwere tšhelete e ba enyetlile ba emišitse go tla direga eng
6: ke gopola gore go emiša tšhelete eo go nama go tsenya baetapele ba dimasepala bo dimeyara le maloko petiši a gago ya ka moare a council gore ba thome go ba le shedi gore ka nnete seo e le gore ba santse go ba se dira go recovera le gona go ba le seo re se bitsa gore ke consequence management ka baka la gore ge nna le mašamaite re bereka ka mo masepaleng ditšhelete di le tša senyega mara gwa se fihlelelo seo re se bitsang gore ke ditirelo tša setšhaba go ra gore go na le gongwe mo e leng gore go phošagetse ka gare ga masepala and-e jalo seo ke se e leng gore mafelelo municipal manager ke ena a tshwantse a laetse gore phošo ke e humane kae and-e ke dirileng ka phošo eo gore mafelelong o humane go lebeletswe yena eratoropo o yena meyara or meyara petiši ka mokgo le bolelang ka ona meyara petiši ke yena o e leng gore ke yena a epileng pele masepala o kgethile ke setšhaba go netefatsa gore masepala wa bona o tsamaisiwa ka malebo ke ka lebaka leo e leng gore o tshwanetse gore ga e ya ko counseling e re gobane municipal manager wa gagwe dilo tša gago di tloga di bonala gore di tsamaišwa ka mokgwa wa malema ka baka la gore ka kua gare ga council go tla lebelela gore na e kabe ga e le gore dilo ga di tsamaiswe botse wena jalo ka ratoropo meyara wa sona seleti seo ke eng ye o e dirileng go applya tšere di bitsa gore ke di-consequence management ge e le gore batho ba gago ba ba swereng administration ya masepala ga ba dire ke tsona o dirile
0: eeshwaeyanaganyane engaka ke bona setlogolo sa maabela a phela lesoke morama setembiso maabela a re fe dintha tsa ditaba re ko go rena ka ira pele a ka tlaleng

0: dikolo tsa ditaba tsa SABC ye weekend o e sa tsi go le tlhakolo
1: magareng ga tsona mokone re ka letela tsa gore kgoro ya bosetšhaba ya matlotlo e re masheleng ao e sego ya lokolla ao a bego a tshwanetse go fiwa mebasepala ye masometshela senyane go ralala le naga a balwago diranta tse dibilione tse lesometharo fegolana tlhano. Lekala la taolo ya melelwane BMA ka boripana le re batlhankedi ba lona ba šomišana le sešola sa naga go leka go matlafatsa tšhireletso melelwaneng. Ka go le lengwe moporesidente wa United States Donald Trump o re kwano ya peofase ya marumo le Iran e fihlile bofelong. Tše le tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Re tsaka tša thuto, setšo, dipapadi, ekonomi, bokgabo, dipolotiki, temo le tše dingwe tše dintši go tabakgolo. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Age re tswela pele magagešo ke nnete le sa tšheletše thobela FM ya lekgotlakgatšho la Aforika Borwa. Re na le Dr. Bernard Sebake ke ene a re utlwilelang taba ye gabotse magagešo o ta le yona o itatolola gabotse. Monna o ba fela a theta a o thuša ba bangwe gore ei lena masepala re o sepetse ka mokgwa o le ka mokgwa o le ka mokgolo ka mokgwa ba ba bitsa bana tsa re re thušeng banna lena le tswa ditheong tse dikgolo tsa dithuto tsa godimo re thušeng gona re ka sepedisa mebasepala ya rena ebe ke ka mokgwa o le kwa go a phuthuloga gabotse ka taba ye magagešo. Ngaka ke nyako le butse butswe ngwešen ga gona bjale mo kgašong ye re fetsang go ye kwa ya ditaba ba bolela taba e nngwe ya gore tšhelete yeo e be tshwanetse go ba entšhitswe e fiwe dimasepala goba di-grants tseo be tshwanetse go ba dintšhitswe ke tšhelete ya go lekana dibilione tse lesometharo fegelana tlhano 13.5 billion ya diranta tse e le gore a se ba efe mebasepala ba le re e tshwara e kore ke ipotsa gorena banna mmušo o na le tšhelete kaka yo kwa di tshwara wa se die selo ka yona banna mola e le gore batho ba nyaka ditirelo
4: seo se leng gona ke gore tšhelete yeo e tlo tshwariwa goba go fitlhela dimasepala di etetša gore ka nnete di na le tshepo di na le gona go laetša gore ge sehla se sa ditšhelete se tla se ya molagareng ba tšere mano a mafe a go lebelela gore eo e leng gore ke tše di šaletše morago tša go swane le bo consequence management go lebelela gorena system e fokotše e tla mo kae ba fe raporoto ye e leng gore e tla laetša gore jalo o kare ba na le ona mano a go bušetša dilo sekeng o tla direga ka baka la gore mmušo ona se segolo se o nyakang go se bona ke gore ditebelo tša setšhaba di seke tša gogelwa morago ka baka la gore dimasepala ga di kgone go dira ka mokgwa e leng gore o tshwanetse go dirwa ka gona go ya ka molao ke bona gore mafelelong ge e le gore dimasepala di ka e tokolola tša laetša gore di committed go dira gore ka nnete seo e leng gore se tshwanetse se diriwe se tla dirwa re ka bona motlhomongwe re setlhase sa ditšhelete se ya molagareng gore kotareng treasury e tokolola gore a re leke go ka dira jalo le jalo gore re kgone go bona gore ditebelo tša setšhaba ka Aforika Borwa mola dimasepaleng di se kanya nama tša fokola kgwedi
3: ke a le kongaka e fela ka pele o boletse taba e nngwe ya botse mane ke ikwele ka re ya ye o ka re ke yona taba e tata ya re thuša consequence management ya gore ei ge o le molaodi wa masepala wa motlho mongwe o le mayara petiše o bona dilo di sa sepele ga botse e seo e le bolela ka consequence le ra goreng batho ba ba gogiwe ka tsebe ba bontšhiwe ditsela tja gore masepala o sepela bjang ka gore o ka re ke kgale ba gogiwe ka ditsebe a ba kwe ke lebeletse taba e nngwešeng go ka lebelela toropo ya go etsa Johannesburg Johannesburg e ela ka bo yona go e lebeletse ba re ba bantšhi ba e bolela phatlalata le lena ditsibiletha le e bolela gore ke yona e rwelego ikonomi ya naga ya rena ya Aforika Borwa kore Johannesburg ke seikokotlelo sa ikonomi ya Aforika Borwa gomme mmasepala wane wa Johannesburg mogolo wa gona o na le mathata ka gore ba na le ditlhoto wa tseba nenenge ba biditse mme a re ba re mona he gane nka le go sa bereke he setšhaba se re a rena metsi a rena engyana e naeng ga botse o naana gore dilo di sepele ga botse kudu-kudu ka toropong ya Johannesburg go tshwanetse go fokotswe eng go oketswe eng
4: a ntšhinyana mašama itege e le gore ke lebaka le letelele le e le gore dimasepala e be di laetša gore a di kgone go ka fitlhelelwa ditirelo tša setšhaba tša matlotlo a di tsamaiša ga botse recovery plan le yona e ya pala gore ba ka e fitlhelela Hona le section ye itseng ka re ga molao theo wa Afrika Borwa ye leng gore e dumela gore department ya province ya Kogta e tsene ka bogare e beye masepala ka fatshe ga administration. Mafelelong ka baka la gore setšhaba sa Afrika Borwa a sa tshwanela go bona sesokola ka baka la ditirelo tse e leng gore ga di tsamaise botse ko dimasepaleng. Ke bona mafelelong ba tlo fetsa ba fitlhile gana moo. A ke re boanyane ka consequence management. Consequence management e ra gore na ge e le gore ke palela ke gona o phethagatsa tseo di nyakegang tsa molao mo mosomong o ko swereng, na nkane ke sale ka gare ga mosomo. Go na le seo se ditswang gore ke ona magota a galemo a e leng gore ka di tsona di-condition of service tsela tsa ko dimasepaleng go dumeletse gore ge motho a palelwa ke mosomo wa gagwe go na le melao ye itseng e leng gore e ka foloiwa ye e leng gore e tla thusa gore masepala o kgone go di

0: la le kolong re bolela mo ya di ranta tse di bilione tse le se metaro fegola na tano tsa di chalet tse di tsantsi tsutse maspala maspala wa palela ba ke sho o palela go buisa ditirelo go setšhaba ba bangwe ba palela le go dilo gora ditsela jana tsa ditsela tsela ba bangwe ba palela go dilo isa metsi ka tshwanelo ba bangwe ba sa palela go isa motlhagaso go setšhaba mola ile re setšhaba se ya la se bona a re nya ke dilo tse dintsi re nya ka ditsela re nya ka dintlo re nya ka metsi ke moka re feditse re le ka re fa jana tjuwe re feditse pele ke a iputsisa ka baka la gore Dr. Lesetša le fetsa go bontsha tabe nngwe ya gore puso kgorela ya bosetšhaba ya puso tirišano le merero ya magoši cocta ga botse e tshwanetse re e go kgonega e tee mebaspala e mengwe e e beye ka fase ga taolo ka mogola ke kweleng o ka re le e beya ka gona gore ba laole potsiso e ba gona go fitlha ne mebaspala e tabiwa ka fase ga taolo le gona potsiso e nngwe ke gore na ke ka baka la eng mebaspala ye e kolota ditirelo tsa go etsa bo Eskom e kolota ditirelo tsa bo metse baagi ba palelwa ko kgwetsa ditirelo wa tseba ko gore re nagana gore mmuso o ntshitse ditšhelete wa di fa mmasepala mmasepala o palelwa ko o di šomisa re o feleletsa kae le tiragalo tse di jale ka tseo le ta boa leng karaba ka morago ga bana
1: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: ke nna go ntse le ka spa etela lebenkelao la spa o roboloke mašheleng ka theko tša tlase go reka 400 gram black cat peanut butter ka 36.99 o boloka 30 rand fela di 200 gram dove eggbets coffee jar goba 230 gram pouch ka ntle le decaf ka 174.99 o boloke 45 rand fela dintswela ka di gona o bekileng a spa le di-super spa tše teileng pumanaga le Limpopo o thoma ka di 8 ka 21 July 2026 e setoko sa le gona
3: Tutto, sito, di papadi, economi, buhavo, di politiki, timu, leggeringwe tse dintši, go taba golo, Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
4: O theleditše taba golo mo Thobela FM, le Dr. Moloko Mašamaite.
0: A ke tseba ke show ke na le Dr. Sebake, Dr. ke be ke sa nyaka go botša botšo ya gore na, ka gore mebaspala e mengwe noko ba re o palelwa ke go lefa sa gore o palelwa ke go lefa o kolota Eskom kae ba palelwa ko ua ba ditirelo botse batho ba seo se ka feleletsa se dira gore ke moka tšhelete tša dimasepala di se santšhiwe ka baka la gore oa bona le wena gore ka mo mmušo wa leka o ba fa tšhelete a ba kgone go di a selo ka tšhelete uwe re ya kae
5: a ke laetsa gore bothata jo bogolo jo bo leng gona mola dimasepaleng tša rena ka Aforika Borwa ke seo re se bitsa gore ke revenue collection go collecta letlole la masepala mo setšhabeng ke ka seo e leng gore mafelelong ditšhelete di fetsa di sa lekane go ka meta di-obligation tša service delivery jale ge ke bea ka boripana seo ke tlhoba boroko e kgolo ye e leng gore e di yago dimasepala tša rena di fetsa di palela ke go meta tsona di-expectation tša setšhaba a ke laetša gore ge re bolela ka service delivery ye nngwe ye e leng gore ke tlhoba boroko ke taba ya tsogo le kobong le go jabetša mmuso mola go tša matlole e re ta motšhomišong ya ditšhelete tša masepala dilo tše ka bobedi ga tsona ke tsona tše e leng gore mafelelong di dira gore masepala o fetse ditšhelete tše masepala o nang le tsona le dinyakwa tše di tshepišitsweng setšhaba tše e leng gore di ngwadilwe mo go service delivery budget implementation plan yo e le gore ke a sehlatse.

0: tsa ditšhelete tšhelete e fetša e sa lekane seo se tshepišitsweng setšhaba masepala wa ba wa fetša o paletše ke go meta di-obligation tša gona ke ka lebaka leo ka morago recovery plan ge phuhlama e palela e palela ko go fitlhelelo dimasepala diphumana di le ka fase ga taolo ya monamodi e leng yena administrator
1: otsa keng bolela nnete ya o tlhoka bana maphefo ka baka la gore nkile ka boditša mmeyara o mongwe ka re mone nko mpotse ga botse le palelwa keng a re ao rena mo a kry wa bona gore re dula metse magaeng a re batšele di-dustpin a re batšeeleng a re batšeeleng a re batšeeleng kore a bontšha gore masepala a rena ga ona letseno yela le e boletseng doctor e fela botšhe nngwe she kgologolo ya gorena taba ye e tlo ba le ditlamorago dife ngaka kudu-kudu re lebeletse gore aforika borwa ya pedi le bane le dikgetho tša mebušo ya selegae tše di tlago ka november empa ditšhelete tše di ana go tswa taba e tlo tla le ditlamorago tše di jwang
0: ditlamorago tše di leng gona ke tša gore na setšhaba sa aforika borwa goba di-community tšeo di welang ka tlase ga gona dimasepala tšeo na di o tshepa dimasepala tša bona jwang ge e le gore dipalela ke go tliša ditirelo setšhabeng ba bobedi ke laetse gore bao e leng gore ke bona baetapele mokgatlho o wa dipolotiki o e leng gore ke ona o rometseng baetapele go tsebega ona gore ke ona o swereng masepala na setšhaba se o reng ge se kwa gore masepala wa lena o palela ke ditirelo tša mašheleng ga di sepidišwe ga botse se segolo se se leng gona kore ditirelo tša setšhaba tše e leng gore di tlo palelwa ke go ka fihlelelwa ka sehleng se re lebile mola di-electioneng tša baetapele ba bona dimasepala le gore na setšhaba so reng ka ba ba swereng dimasepala ba ba leeditše gore ba palela ke go fihlelela dinyakwa tša bona le ditšhelete tša masepala a ditsamaiši ga botse na a se ba gore tlo go bona mafelelo ba tlo loser support-o ge re tla mola go tša dikgetho tše di tlang tša local government ke tše dingwe tša llo tšeno gore kano be di lebeletswe ge nako ntse ya pele
1: ngaka ke nyaka gore buse butse ngwe sea mafelelo ka baka la gore ke ya kwa gore dilo tše ka moka tsona ke dilo tse di tshwanetse o lokišwa motho mongwe di lokišwe ke kgoro ya matlotlo a ke tsebe ka gore ke yone e tshwereng matlotlo a mantšhi a setšhaba ke diphetogo dife motlho mongwe tša ka pelana tšeo tša ka pijana tseo motlho mongwe di tshwanetseng gore di dirwe go netefatša gore ditšhelete tša setšhaba di šomišwa ga botse le gore badudi ye kgolokgolo e ba e nyakang ke ditirelo banna re nyaka ditirelo tše di tshwanetsego empa mmušo ore ke a palelwa go tshwanetse go dirwa eng ga botsebotse gone bela ka pelanyana ngaka
0: maša maite o ntšhitše fese seaka ka moka jwana bothata jo bogolo jo e le gore bona ka mo dimasepaleng ke seo re se bitšang gore ke public participation ke gore na setšhaba se tšeiwa into confidence bokakang ge e tla go tša go rana dimasepala seo se tshwanetse se direga ke gore baetapele ba rena makhanselara mola le mola ba tshwanetse gore ba ye ko setšhabeng ba fitlhe ba re ko setšhaba re swere boka ke eng e leng gore le e lebeletse gore e a nyakega ka lebelo ye e leng gore ka e fitlhelela go mašheleng a re a swereng o focusiwe go yona e be part ya recovery plan ya
1: masepala. Ya, o bolele kgolo ka baka la gore go na le mananeo a felang a tshwarwa di-IPD tse di felang di dirwa mo e le gore setšhaba se kgona go kopana le masepala pele a ke tse borena ge ba rena a reng go setšhaba re fete re bolele setšhaba re re bana re tshwere boka ka mokgwa o bona o kare o ka dirwa ka ona ngaka re tshwere boka lebele rena re ka dira eng ka tšhelete re e tshwerego bangwe ba ngangela kwa bangwe ba ngangela kwa ditirelo di tla ba gona
0: ditirelo di tla ba gona ka re mafelelong ge o ya ko baduding o le wena moetapele wa bona o tla kgona go lemoga le wena gore na bontšhi jwa setšhaba boreng dilo tše dintšhi ka baka la gore mmušo wa rena wa aforika borwa o ka tlase ga democracy ge re lebelela ye mengwe ya melao ya democracy ke gore seo se kgatlhang bontšhi jwa setšhaba ke sona se e leng gore se santse se diriwe se hlomphiwe ke ka mokgwa e leng gore ge re re batho ke bona ba tla go buša rana ka mkhono mashamaite tore
1: ke le bogile kudu ke khopela tsare le ge ke tsere le pepele la haola thesis ya le ke
0: ke tla romela
1: le bogile kudu nga ka go bolishana le lena ke nga ka business bank maga ke tsere le bogile kudu mona ka go bolishana le lena ka moso
0: ole
1: a ke u tsetse tsebela FM ra bo ya mutsheletse double channel we go

0: Masha Maite o swaretse tsona ka leleme la geno. Go taba golo. Tshobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Botsa mo motheletsi ka nomoro shuku go fila yona ya 086-000-2452 ke nomoro eo ka re leletsa gore ra reno kwa maikutlo a gago ka yona tabe re boledišanang ka yona e ditabeng tabe magagešo di grants tseo mmušo fela o di fa me ba spala o sa di emišitsenyana gannyane ke a bona ka morago ga go lemoga gore ei batho ba o ka re tšhelete ya ba e šomiše ga botse mana na o bona go lokile gore kgoro ya bosetšhaba ya matlotlo e emiše karolo ye ya ditšhelete tša masepala yeo e palelwago ke go šomiša tšhelete ya setšhaba ka tshwanelo na mmušo o nagana gore o dirile ga botse go o tshwere tšhelete o rile ai a re nneng re emenyana se ke re ba fa tšhelete eno ka gore šeba rere a ba fa a ba kgone e šomiša ga botse ke putšo ya mathomo putšo ya bobediše mo motseng wa geno mo wena o dulang gona na o kgotsofatswa ke maemo a kabo ya ditirelo tšeo di hwetšago go tswa go mmasepala wa geno na mo motseng wa geno mo wena o dulang gona na o kgotsofatswa ke maemo ao mmasepala wa geno o abang ditirelo ka ona na ke se ke se botsišago
2: maleme a o fapana-fapana setšhaba le naga e tee Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: Ge go ketekwa letšatši la mokgalabo wa ka kua Mveso Dr. Nelson Mandela, e kwa gore rena re le Thobela FM ya lekgotlakgatšo la Aforika Borwa re keteka mengwaga ye masometshelatshela re le gona kae.
3: House number 66.
4: Lina badudi ba pili pili, Masauzenda, Pogwani, Glen Kawi, Lima Freda Mangwa Khausi, Etlang Lidzine Lima Kashiba Tabela FM, Rab Mogo Lima Ralu Giba Matlagunga, Dr. Peter Mabula Mogo Lido Pili Chedingu, Batlame Balogona Gole Tabisha Tui, Mabunga Babina Kwena, Kira Babina Kwena Bakhoshi Madisaba.
5: Suru ngar ke thabile go feta ma le mo sadile le mo bona go me ela mo mareto go mo sagela ma re go dilo thobela FM
4: ka di shano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment # thobela FM 66
2: thobela FM mo shato go tsoba le boithabiso
1: mo tseleng dumela
6: le koma sa mo itlo ra ke thobela
1: arlo cheng Jimmy
6: le ka doctor
1: rona ra lena mo nagesho
6: Doctor Girdike ya ubedi. Ai maki khotso fa le doctor.
1: A khotso fa tshinginge. Ai no wakela man wena Jimmy wakela. Kitle ga geno neng ke bone ditsela tsa ka mo ka re ba di dirile man.
6: Na kwa re ke nna ka engwe ona kwa ditsela di ka o ne doctor. Re nna mo pro ha mangwe ka kwa ga e doctor ne. E dikolori e dipulalikana bana ba dikolong doctor.
1: Oh ka ba ka le mapro nyana ala fasana ale.
6: Yeah, le na no tlo abo tse kuri ke mana ba tshele di tse ba di ba ka mo se khosa se ka.
1: Eh.
6: Yeah, ba tswe bor ne ar khotso fa ne pa bor di thuto di eme. E ne le ka beng ya mafelo doctor ne. A ke re la bona ne bolela ka di channel. Ke na na tabe nya ma se ne nya ka di accountant. Ne ba ka se mo tsiya nna ke sa tsebe se lo ka di channel. Ke sa ya sekolong. Ka mo tsiya mme re kwa di account.
1: Di channel di tlo nya melela.
6: Di tlo nya melela doctor.
1: Ke lebogile Jimmy, ke lebogile. O tshwere Thobela FM ya lekgotlakgatšo la Aforika Borwa bolela ka sekgosese. Ke ko kwa tikolong yela ya babirwa ba kgošigadi mologadi. Mabeng ke kgona go theleditse le yena. Motheledi dumela re amogela Thobela. Arnocheng. Vincent?
7: Leke doctor.
1: Re gona rra lena boti.
7: Nae na go bolela nnete nka ba tsinje ke khetse kwa ga borra tsa tla tsa tsa ba gona wa tsa go ne motlholo mongwe wa gola tsela mme ke ba re go ke dikgetho
1: o ya
7: wa tsa nka ba tsa tsa ba gona ka hore ya no ba Vincent? Regina gore na re tshinja go networking re mo le dibuntsa re se ga le ke re se pula re ya re ga go ka maspaleng ke mo ka ga ba ri ga ba tle ba tle ba ri kitse e nna ke ne mo ga le tshumo ke le mo bile gone ke se ntse ke dira ka matlagase ntse ke re tsa go ne ba reference number so ke ne reference number tsa go tsa ke for ba bona fela ba ri
1: a go kwele Vincent go kwele monna ke sho ba se tsama se alla ba ke sho ba masipala ya rena ena me re shumela ga botse wena mothile tjo re dumela
3: mokoni
1: a re lo tshe
3: ba ra mushu ya mazemola ke
1: ke bo amogetse monna ke ha wena ke la ga yone ke bone ditsela ka di ka bona na mana go so o khona mola apel cross o sibela wa ke se kontiro o khona o le
3: le wi wi le ho ho ho tsena ke ya o le fanti mokoni in about 600 meters ka mo left corner gravel la gravel ya ya ka ho mokoni
1: ya
3: ke ba tsoga rena metsi o ne ntse ba re go fora go tlo fora le ditjang e faro
1: eh
3: rena metsi a mo di pofolo mo go nna o ne ka ta se ndi nna re go bring metsi a out of bombing ke a le tswai gona le co center ya department of public works go wa selang nang e se di go le jana go na maratha go le jana
1: e fela le e tle nna le ba masipala wa makhulutsa ma
3: makhulutsa ma mo go le
1: ya le ke le tle go bana le bona ba reng
3: a wa ke bona de o bana ba ba ba tshira wa re tsa kore ine a ye still 10 years mo go ne ba re tsa re la rena ba tsela skoon dir go ne bitsa na pa ja tsa rena the past 2 years or the past 10 years ba
1: ya le bona la mo ja ba ba tsi tsi chelete la se ba ba fi bya le o ra re se go so le gatela le o fita bya le
3: a ne bo go ba di go ga o ra ho e tsa ra wa re sa usuwa po ndara go ndara ga diga diga 6 months later o sa da ra bu tsorno
1: go kwela la musika go lebowa monna gaeso ei batho ba alla magaeso ba alla ka ditirelo tsa kua bona ba dulang gona wa tsiba go gore ba ra ona sa o loka nna ke re gane o tla re o mongwe a re ga jo ka onana mothiletsela o amogela dumela a re lo tshempa ke o amogela malepa
8: ya bobedi majamaite nna ena ke kgotsofale kwa o na ditsela ne le metse ya ona sana metse le ditong di le dikgomo
1: aobanna
8: kgotsa mmasepala wa mohala ko ena wa six ga o na metse o na ditsela re a sobola mokona
1: ke o kwele monna
8: ke kwele o botsisa putisa ngwe e botse ore naye re ba botsa ba reng ba ra wabeketangreta aba de le ande le ba go re ona le makhutlo ya la machama ndi ba bise de me de ona le makhu awa mo ra se ba ka ba ka ona next
1: bo kwile monna ka shike le boga a re nkhapela a re na ba nna ga di medicha ibile re nna re tsere botata na a shike a di khale ba nna ke dula ga di khale a re abelaela a ona ntla o loka dilwa di sepele ga botse masipala wa rena kua polokwane wa tseba ke eng ditsela e di ba mathata fela ke di robeile a ona le tsela e kaone e re ka re tla e kgantšha ka yone o mongwe shoke mozambia zambesi a re tameng dr mashamaite le kgaitsadi yaka ratile ka kana ka mogashong mokone we nnetee tla re o botse mokone a re na le mathata masale re be ya mokganya pateng ba re botsa batho ba ba reetsa re tlo lokisa nenneng a ba tefelo ben go betse ntšhabeleng le yena sho a bolela mo gore e dumelang ka mowe mokone go boima go lla ka sello se teme ngwaga-ngwaga wa tseba ka nako le nako e re ya dikgethong ba re botsa ba ra wa re tata reetsa re emeleng nyana o ka re protocolo ya bona a ena me se pela ga botse mongwe le mongwe o thieletsa mamang jale a o ne o ata le karabo ya maleba nna ke di jeffreys rumula le yena sho ngwadi la dr mashamaite ka mo ue dumelang putša mathoma nna ke re a ba emiše gore dimasepala ga di kgone go šomiša tšhelete ke nnana ke kore ka mantswe a mangwe masepala ona tšhelete a go kgone go šomiša ka nnete a ba die gore tšhelete tse ba dintšhago ba bitse ba le gore ba ka odingwana ka dimasepala ke bona ba batla kgonang go šiša ditšhelete ga botse malesela ke kana le yena ngwadile mo a re thobela o raka mo ue kgaetsadi ke tšea putša bobedi go bolela nnete magageso ditirelo ke dololo a gona metse a gona ditsela o thoma ka 2017 re ntse re lela ka ditsela gona ebela sa ba tšetse ditšhelete tšhelete tša di-grants re o bona re le ba ga mang ke nna malesela ke kana o mo shuki step shop Stuart Modiba a re go tsong Dr. Mashamaite nna lefelo la masepala ke le bona e le lefelo leo le ka bitswago self-enrichment. Kore go lebeletse dikantolo tša masepala ke mo batho ba ba ikhumiša ona batho ba kitela ditšhelete ka merabeng ka bo bona ke nna Shop Stuart Modiba ke ngwala ke le ka mo Beggarsfort Aluridge ke mo ke ngwalang ke le gona e bataba ela banna ke sa bušeletše ba re tšhelete e be tshwantse e fiwe dimasepala ke diranta tše dibilione tše lesometharo fegelana tlhano dibilione tše lesometharo fegelana tlhano ke le mema gore le theletse gasho ya ditaba tseo di tla gona bjale morama o tla iphuthulla tabela e kwa gore goro ya matlotlo e re tšhelete re tshwereng re be re tshwantse re fe batho ba ba dimasepala ke diranta tše dibilione tše lesometharo fegelana tlhano ao bana ke e fologa gomme ke e fa yena morama ka sebele magagešo le yena ga e fologa o tla e fa mankoko ra sepetšana le tsona bjalo go ba o fitlhela ge motlhomongwe e tšea ke ba mathapama

0: dikgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Mangkoko ke a leboga. Batshele tshe ka iri ya bobedi le ka letela tsa magareng ga tshe dingwe. Tsheko ya polao ya basadi ba babedi kgatlhanong le rapolasa wa dikolobe Zakaria Olifir e tswela pele ka gorongolo ya tsheko ya polokwane. Mookamedi wa tsa maphelo ka mo Aforika Borwa, Health Ombud, ore ga se a hwetse botlhatsi bja go amanya mahu a batlhankedi ba kgoro ya maphelo ka provinceng ya KwaZulu-Natal le go tlaišwa mo lefelong la mošomo magareng ga tse dingwe. Kgoro ya matlotlo a bosetšhaba e re mašeleng ao a thibetsweng go fetela mo mebasepaleng e masometshela senyane a balelwa go diranta tse dibilione tse lesometharo fegelwana tlhano. A re kopaneng ka iri ya bobedi go kwa tsele tse dingwe ka botlalo.
2: Mphogamorasira go leboga go tloga mo re tlhabere tlo lebelela tsa bjale bjale mo e leng gore tlhabere tlo kopana le ena phogole ka sebele re botswa gore kabele gore o di tshwere bjang ke mabelu wa ga dithangwane se shute ka baka la gore ke tse dintšhi tse e leng gore go tshwaretse tsona. Re tlhabere tlo tsena go karolano ya rena ya molao o reng mo e leng gore letšatšeng la lekgono re nyaka go fa wena bjale ka motheletše sebaka sa gore o botsiše potšišo efe goba efe ye e leng gore ya go tshwenya mogopolong letšatši ka tšatši ya go sephetšana le tša molao ye e leng gore wa ka motsweletse tlo tsa dipotšišo tsa lena ka moka a re kgoboketša a ya a di neela ramolao e leng gore mo ke nye tlang o tlabe a le arabela tsona le khono le nke rino le fang sebaka sa gore le phuruluge le khono gore dipotšišo tsohle tse e leng gore le natso tsa go amantsho le tsa molao le khono go di tsweletsa le khono go tlo thusega.
3: Ka ga botse taba ya re thabile le Robert ya mmakatsa ka re khona bona gore batho ba le ba bo biza ba le ba itjela go dipo go bane
4: ya le night monshosha. Botse botse ai ngwana la ka ola o tata sa fetse a botse mo go ba wena o e bona bjang
3: ke a tshoga majaka ke bona o ka re motlhomongwe batho ba bana ka go nyala re thabile gomme ga ba seno fetsa ba mmolae
4: ye
5: ke tsa laboraro le tsa mahlakumi fisine ka tsona ka kotara pele ga ira se sai karate 8 mahlakumi o shego ya laboraro le

0: kgolo e ba nna eh okay ere ke papotseng e ke boya mo bitlo re botsa re mabane go be go gola mang o boye o tlemo
1: Chomi, ntlo le ga go ya tlala ya go falala wena. O dira byang?
2: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tla go fika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
1: O re my way insurance.
2: Eh, go re bile ke na le tshete ka potleng. Ke re le papa bana le ena o fetole tshe go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi.
1: Re na le tshelete ya mabaka a mangwe.
2: Re phela serena so.
1: Ke go se ke tsa go sa felego ne?
3: Ha. Batho ba mahonte di koloi tsa ma khonte ni tsekejo jamma khonte o khumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa go se insure bophelo di premium ti ya ka risk profile ya gago bona le dipielano
4: Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
5: The time for the healing of the wounds has come.
4: Tumela FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ba phela go ka bogolofadi. Le botle ba ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.
5: Thank you that you chose to care.
4: Dula o theletse Tumela FM o kwa ka ditaba tsa go ama tata madiba. Le ka fa o batho ba ka fetola go maphelo. Ile ga ba go pola tata. Sobre el FM. Mucho.

0: blanket trio ke tshobolo ba re ka ofela molapeng mosadi wa hawa ba morate ba re ke tshobola e fele sengwa ga lesudi o a benga go la mabane o ska ntshabela ho hehe le gatlhantse ke ge bo mangko go ba re hi daddy ko krekeng o nne tshikritla gore happy birthday go mosadi a o nne tshu chaba chaba oi mosadi o ba go la mabane
1: a kere ke dirile mabane
0: kenya ka re mo direle ka gare ga eba le nna ke go kwa
1: ke mme je jwang ka mogoke ke
0: o re nana ke go le mo se bitse mse di ga gore he nana tsoka ba tsheme tse ba se di ba bana nana mo a mruti le se di gore ai bone ke nagana re be go tlhompha mo mthe ke go tlhompha le go fete
1: amen
0: motho shi motho re bitse motho a ema o ka spela ke mruti ke go le mruti ke gore eh nana ke re
2: nana
0: eh ya ai ra mo mruti
2: Nana
0: ka re bo mruti bana le go ba maratong go banyakile mose
1: a ke mmitsika le ina la ngwana
0: a ke nana ye la mani
3: lo re jama le bisha ka mogo
1: a ke mme malesela
0: bona ba re mme malesela go tle mo a re lokile papa ga malesela ke tsona le jo a ke go lare papa ngi a re yes nana yo bana karna o reng mruti le su a ber nalo le jela motong mme nya ka re le jela tlhogo ke khopela gore botse mosadi wa gago molaetse
1: mosadi wa ka ke o rata kudu and a gona selo se se ka shiftang go ba sa shutisha le rato le go rata ka lona mo go wena
0: a bo singe bo buritse nana ra tshele jinga le tsere moji
3: o tshele di
0: o tshele di yona yona yona yona
3: tshele di ka ba ka mme ya mogale
0: a nana wa timana mana wa nge ba re a re segetse keke
1: a re nka keke
0: nana wa tsore ke re aya ke tlo dira happy birthday muruti a sa tlele keke a re he nna ke ra u ji keke no wa bona motswele tswaka mo nneteng ka re ge a shuta o tlogella wena ga o tlogeletse o bana se baka sa go akela msadi a wa se bang le manga a ke lang mo era le boga
1: mo le bogela le yena
0: nke le ruteng bo tebzeng ba se di le ba bitsa bonana
1: e ba se ka kumana go le tsoma re mo rutina na
0: Ke tsake mo ruti fela. Yo ga re ke bona ka kreke. Hai, go ba jontse mme na tlo tlhakane le nare. Eh, mo ruti gore nana. Wow, ruti ra leboga. Eh, bo mo ruti ba tswele pele ba gole modima ba dire ka hore le ka hore. Ko reng ka hore le ka hore? Ka le rata hore modima o re dire ka hore le ka hore.
1: In more abundance. Ka go fetish. Oh.
0: Mamruti nana modimo o die ka hore le ka hore Casey and Jojo all my life

0: se so tabisha ka mantjwa ba ga se ba o se ba petjwa le ba bangwe.
1: Let's go.
2: Happiness Market.
0: Timmy Thomas.
2: Redwin.
0: KV.
2: Dr. Moloko Mashamaite.
0: Huna di the host.
2: Promise Makhwale.
3: Ke le bona nane o le o le a feta go ka moga ka bogolo.
4: Sela ye ke le nna ka o sa ye le gore feta go ka gona bia le.
0: Man of the match.
2: Ma

0: a combo are acha yo kore wa itse ba acha o re bo ya sekolong o tshwere ke tlala ba o romero spelo reka acha ka lebekere la gona la go gobolaganyana so o yo o reka acha o tama o iduma motseleng o no bona letlalenye letlapinyana le lengwe so o no lengatha gore eish e ne gore ke no ngatha lelenyane fela o le sotlho le mono le mono o metse mare a mangwe a mantšhintšhi go fitlha gae ba re e re ha ya he ba kwa mokgwa wa acha fela ka molomong wa gago o tse gore a go ne gore o se ka kwagala a go kgathele gore o meditse mare a makae go ne o tshwana fela le go ka ya wa e reka wa se ingathe mo tseleng kore makhura la gona a no yela wa se a phumole ka re go ka phumola ba tlo gore bo o amona wa tlogela ka montle mola dirileng ke lelepola la ge ba ba go tšhelela wa no setlhafatsa melomo ya batho ya ga ngwana batho go fitlha ga e ba re re ha ha ya eng o sene seo se ngathileng heish ya whatsappere he re gotse man wa tseba re gotse ba re re ha ka masanka wa engatha a tsha gona le go ija o tlo ija ba tlo go botswa gore tuba gore he gona le motogo ba ke sa gore o nontse o baba ba re ba go be shibuletsa mo tuba ka motogo na re di bone a ke tsebe wena mare le sang ba ise ba di boneng a di jake bona ebele noke lene ya gore le go leka yona tsela eo e fela tseo ka moka diridirile se re leng sona gona bjale
1: e balenna go thobele fm e tla o epsene le mankuku baby o e balenna mošupologo go fitlhela botlhano iri ya lesomepedi mosegare go fitlhela ka ira ya boraro
2: ke re theletse tshole lerato la gago di ntira se ke leng sona ga ke dire metlae ke mo ke leng gona ka leba

0: sa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiego le tlhakolo.
1: Motheletše ka iri ya boraro o ka letlela tše magareng ga tše dingwe. Democratic Alliance ka Limpopo e re amogela sephetho sa kgoro ya matlotlo a bosetšhaba sa go fega go abela mebasepala ye metlhano ya porofense mašheleng a kgwedi ye. Molekgotlapetiši wa pušo tirišano le merero ya magoši ka Eastern Cape Zolile Williams o re ba tla emiša ka tšhomišompe ya mašheleng mo mebasepaleng goba kere mmasepaleng mogolo wa Nelson Mandela Bay ka go tlhatlha dikontraka tšeo di sa felelwego ke nako. ANC ka Limpopo e phaetše thoko dipego tša gore e amogetše mpho ya mašheleng a go lekana diranta tše dimilione tše tharo go tšwa go lekgotla tharamolao la porofense. A re kopaneng ka iri ya boraro go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Thobela FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: a marua pula go tsogoma maletambule yo a bona ge re gona le basadi gare ga basadi ka gare ga industry ya mino kore a re bolela ka bomama leta tlhabanna kore go kopana le yena tsetlo ka bangwe sebaka sa go kopana le yena wa dulela lena fase wa motamisha o mmotsa gore mama leta nko nompo tsa story sa apolo magareng ga gago le ntate Kefas ya tamo mo tsa gore go diregileng ka apolo magareng ga bona ka batla thoma go ratana le nna nga se go botsa sona se saka ke sa bona ke do go konketsa ke ba se biri tsela metse tsere ke le go ire le ya boraro ke motla kushang gore motho mongwe le mongwe gona le se se diregatseng magareng ga gago le motho mongwe pele ga ge batla re a biela gona rena le nnete gore re ratana makare
1: malimi a o fapana fapana sechaba le na ye tee Toro ya Tata Madiba, e tswela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM, e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Aye ke yone nako le e leng gore re tshepišane gore re tlo letsa go 086-000-2452. Rena pereko mathata e leng gore lenao o wa ka motsweletse a jea a fitlhise go ramolao e leng gore bekeng e tlang ka yone nako ye o tla ba le thusa ka mathata ao a lena a le rarollela ona ka botlalo 086-000-2452 o ka bolo hloka ina o ka bona le lena wa re botsa gore ka bela gore wena o imetse go fihla kae go motho ka thusa mphuta mang re ya lo tsha thobela
2: hello hello
0: re gone le kae
2: a re rona mo mazana ah le bolo le mana mela masuku ma ya
0: ke mana mela
2: ka re nanga tsia e ke tawe ke ya mala ola o
0: okay
2: ke re mala o ke a so na o ke
0: mala o mo fe mana mela
2: o kira motho a le ka iso ke tsena bushiu so ke wa ga ka ke mo khumana mola ke mo khumana mola le abo so ana ke ke bolo so le abo ka mta se abo
0: mana mala ke na na re ke nya ka go gokwa e fela wena a o dire ke go gokwene ke a e kweta ba ga gore tlhatlhela ka e fela ke nya ka gore o bo ibulele thuika ba ka la re nya ka batho ba leng gore bana le ditlotlo tse leng gore ke tse itseng e ka ba go diragaletse ka bele gore wa e bona ya diragala go monyaka thuso ya semolao ka yona re tse re go thusa bjang nko o boye gape o e bie ga botsere ke gore ga botse o nyaka thuso ya mohuta mang manamela 086-000-2452 putiso efe goba efe e leng re ya go ama ya tse semolao re ya lo tsha thobela re gona le kae okay ke kgopela go le feta thobela re ya lo tsha
3: marimesia
0: are lo tshe
3: le tsogile botle tsogile botse
0: re tsogile ra lena
3: ke di ra ga mamelo ga ga masemola
0: okay diale
3: ke khopela go botsisa
0: okay
3: mabapi le ke o ga go ja motho ga gago me go dilo sele ga bosogo o dilo go
0: okay
3: wa boa wa mothunya o mothunya wa go ja a go fura lentsi ba tle ba re o ntunyela o motho a ba sposeri ya go kala ke na khante motho o tlo go laetsa gore ke a tsika ka tlo go bo sa hlelaena
0: okay
3: ke a leboga
0: ke go kwele dia le nete yo ke ke mo ya di tlhoba boroko ka bakala gore ke ka ga gago mo wena o naganang gore se kgobeng sa gago mo bolokegile mothushu o tle go go tlhasela ga o fetse go mo go batsa go ba go motjela bophelo ba swara wena ba re motho ba ka se go go batsa ke go kwele re tla e fetse

0: barutabana ha e sa lekana go tlo khona la gore ba rekisiwa whatever e e le mo statementeng a e rekileng na gore bana ba kgone go etsa tšhelete
1: go tlo khona gala gore ba rekisetse a di rekileng gore ba kgone go supporta bana na
0: ya
1: o boletse gore eng ge le re ke go kwela ga botse o tshabile ka tšhelete a sa kgona go tlhokomela bana okay e kwa re
0: ke ba re le tše ba di a di rekile ba tla kgona go di rekisa gore tšhelete yona a e sa lego
1: ke go kwele ke go kwele bile le motšweletse wa ka o go kwele a re dire ka tsela e re tlo bua gape ka tšedingwe
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Mankuku baby go e ba le nna iria pele go fitlhela ka iri ya boraro e ba le nna
4: mošupologo go fitlhela botlhano

0: bua masikela khauleza ke kotsa re fulana le wena re ke le go irele ya boraro ngere tie baba felo re go re ka bela gore ke ditlotlo tsa mokhutsa mantsi le gore nya ka thusi ya semola o ka tsona re lo tsha tsabela
1: eh ho jo
0: aya ding
1: le ga mare
0: a ke khotso ra lena
1: le khotso mo nei na re na go bala mola gore
0: tlang na jo papa
1: kukos ho lo bani ona no jo jo di le ka go bana le yona
0: eh
1: ke gawa le le mo go ntlong
0: okay
1: besides ntwa besides nothing
0: okay
1: ka bi ja ba habo
0: eh
1: ba habo aba ita aba mujisa botsatsa ke ne nwa ka re arg la bile barela au jigi aja botsatsa wa o sa munno eh wa o di ya au au re ke lijo wa ngagera botsatsa ke arg la bile nada jo ba mori social working
0: okay
1: social worker ja revija ene revija ja tse ja mo tsara botsatsa ke ano ro la bile haru la bile pero ke nna ne ke dijwa ha bo le ba bo ba bo jero la bile wena ke jero ka o sane go jo e phena something na go ngwa ke dilala le motho o tlo e phena ene la mo
0: etse ke sa go tsene ga neng o re o lapile e fela le gaogane le sa dule ka ngwa ko ngote
1: awa o bula so za maile
0: okay
1: tamara wa mowe a daru wa boye
0: oh
1: o bulje so sa one o bulje ba ba ro lapile two o bulje so sa lo e ka ro lapile mara o re motse go bana ba hae
0: okay.
1: And then, okay. Mozuwa bana mukala ugubile eh ena ulabile. Hanya go nna ke bie motho ka go modimo wa bana ba hae. Ke le ke go buisa le morena mola gore e ne difficile ka mo.
0: A le a tlhala gawana simusho o ye maileng go me o re motse kwa bana wena wa tshwanela go tlisa mosadi o mong ka mo.
1: No.
0: E kwa reche.
1: Dangi.
0: Motsweletši a re ditlhakantšhetše ka baka la nako re megale sa tsena e sa tsena ko gore batheletše ba šišitše fela le bekeng e tlang re na le ramolao re tla tswela pele ka go tša tše dingwe tša dipotšišo gore a kgone go ba arabela tsona a re gomele gona mo nna ke le mogwaša ke malela go duma go buša sa go le lewa ka motsweletši ke Dr. Bzin re tlo kopana le lena gape letšatšing la go sassa ye e lengwe re le netefaletša yona ebile re sa boele morago ke ya gore ga moloi gona re ya house number 66 ke me e lengwe re tla bere keteka gona gona ka kua ga kgoši Madihlaba tata
2: Once you enter my house, it then becomes our house.
3: House number 66. House number 66. Get it? House number 66. Badidi ba ga moloi ka prive le wena e tla ke tsine le tshobela fa mo ke diteka mo re masumetshela ke re masumetshela ka mdibelo wa le sumetse July 2026 ga ladies mo di gongeng ka dimeng
4: mo SMS ka te puja ka re mudimo ye khu ke aka ka re mudimo wena o bula le go tswa
3: le ne badidi ba pilipili masausenta pokwane len kawi le mafelo mangwa gausi e tla ke tsine le ba ga tshiba tshobela fa mo ga mo go le ba ra give him a tlakunga Dr. Peter Mabula mogolo do pelitseding ba tla ba le gona go le thabisa tshwi mabunga ba bina kwena ke re ba bina kwena ba kgoshi Madihlaba
5: ntsuru ngare ke thabile go feta ba le mosadini le ke mo bona go mela ke la mamoreto ke tlo mosarela ba re go dilo thobela FM
3: Kadishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment Hashtag Tobel FM 66
6: Tobel FM Moshato botsa bo boithabisho
7: Education mo go Tobel FM SABC Education enriching minds enriching lives
8: SABC Education enrich your mind enrich your life

0: Dumela
1: Maduka.
2: Oh, mora, ulena le botlhale ba go ranyana ba ka ba ba botse botse ka mo publishing ga sho dumelang.
0: Dumela Maduka.
2: Ina, dula mfase ke fela pelo, a re tseneng ka negelo nya rena.
0: Ye.

0: kwa morago go be gona le motsana motsana wo o be o buswa ke kgoši ya pelo ye mpe hei motsana wo o be o le ka gare ga sethokgwa sa go boifiša bana baka gomme gona fao sethokgweng seo go be go na le lelapa la magema ee badudi ba be ba s phela ba tšhogile magema ga e šita le kgoši ya bona mathomong a ngoga kgoši o tla bitša badudi ba naga ya gagwe ka moka gore a ba fe maikarabelo a oima kudu ao a sa kgonagalego
1: a re theletšang le tlo o šoma ka kwa mašimong letšatši le lengwe le le lengwe go netefatša gore ge ngwaga o fela re bune mafele a mantši ke a kwagala kere
0: kgoši ya pelo empe e tla botša setšhaba sa gagwe bjalo
1: ee ee gape le tla tlogela malapa a le a lena ya o tlhokomela leruo laka ke a kwagala kere
0: a botša setlhopha se sengwe sa setšhaba sa gagwe a rialo
1: ee ga gona motho a swantse go khutša mo mafelelong a beke ebile ga gona yo a yang maikhutsong a kere
0: ke re o be a bolela ka tsela eo le mare a sa ametse mafelelong a ngwaga kgoši o tla boa gape a bitša pitso gona mo aowa batho ba tla laelwa gore ba laetse kgoši seo ba mo diretse go sona ngwaga ka moka ka metlha kgoši o tla re
1: aa dilo ke dinnyane ka tsela e aowa mohlomong ge motho ge a ka tea bana ba lena a ba latlhela ka kwa makgamadulago ka gona motlhomong le tla diralelo tša maleo e ebile le a tseba gore makgema le a rata nama ya bana kudu
0: ba be ba tseba gore kgoši ye ya pelo empe e tla latlhela bana ba bona kua lefelong la magema ya ba e le gona ba ba bone mafelelong a ngwaga bana ba mmatoka o boima go badudi kgoši o tla romela bana ba bona go magema yo mongwe wa bana ba mo motseng ba be ba re ke none none ke gale a dula le kokoagwe e fela ga bjalo yo kokoagwe o be a tsofetse kudu-kudu-kudu go ka kgona go fitlhelela dinyakwa tša kgoši o be a šomela kgoši ka maatla a gagwe ka moka gape a lokišetša le yo none gore a tle a kgone go ya kua sethokgweng le mašemong none e be e le ngwana a nnoši yo e lego gore o be a salele ge kgoši a ba romela kua sethokgweng o ile a lebelela koko wa gagwe gomme a mo emošetša letsogo e le ge a mo laela
2: go lokile koko
0: aga šiba le ba sepetše bana sethokgwa se se be se bofagane kudu-kudu-kudu-kudu se tšhoša go feta ka mo none a bego a gopola ka gona e kgausi le ngwako wa koko go be go bonala metlhala ya magema ao a bego a feta fao tšatši ka tšatši lefase le be le šikinye ya ge magema a batamela ngwako wa koko bana ka nnete ba fitlhile ba thoma go tšhaba ba phatlalala le sethokgwa none o ile a gopola mantšu a koko wagwe ge a re
3: le ge o ka šea bjang goba bjang tia o se laetše gore o tšhogile
0: gona moo ge bana ba ka ke ge magema a le a gomela morago ke re monwana fela wa legema o be o lekana le yena none tša sebele le ge matsogo wa gagwe a be a thuthumela a tšhogetše bophelo bja gagwe none o ile a ya matsi a lebelelana le magema a le
4: mosetsana ke wena ma
0: legema le a botšiša moya wa go tšwa ka leganong la legema le o be o tšutla ka maatla o šikinya le metlhare lentšu la gagwe lona le be le dumang ke ke le gadima le ratile
2: leina la ka ke none
4: none goreng o se wa tšhoa go swana le bana ba bangwe
2: ka gobane nna kokompuditse gore ke tee
4: koko wa gago o bohlale le wena o bogale ebile o tile
0: ka nako yo ke ge bana ba le ba bangwe magema a ba swere
2: bjelo le tlo re ja
4: aowa none goreng o botšiša seo
2: gobane kgoši o rile lena le rata go ja nama ya bana ke yo le rata go kuu
4: ke seo kgoši a se botša go malapa a bolena gore le mošomele ka maatla le seke la tloga kua motsaneng wa lena ntšha le morago ke nnyaka go go laetša se sengwe
0: he none ya tsena ka gare ga letsogo la legema metsetswana e seme kae ke re ba fitlha lefelong leo gona go le khutso le bo botse le o none ya sa ka go a le bona peleng dithaba tse di tala metlhare ya dienywa tsa go fapa-fapana ke re gona mo go be go tletse le bana ba raloka ebile ba sega
4: wa bona bjale rena ga re je bana re ba bolokile le go netefatsa gore kgoši ga ba šomiši bele ka makgoba ge ba gola ke moka ge ba gotse re a ba lokolla gore ba kgone go ya go dula moo ba nyakago go dula gona
0: legema le ile la rialo bana ba mmatoka none o be a thabile kudu-kudu-kudu go kwa seo e fela o be a nagana kudu ka kokoagwe
2: e fela ke santse go mela morago ke botse kokoa ka gore nna ke bolokegile ke santse gore ke botse le setšhaba sela ka moka gore kgoši ke ramaka le ona ba ka sepeela ge ba nyaka
0: legema le ile la raloša meriri ya none la re
4: none none none ei o bogale none e fela ga ke dumele gore o seemong se se botse gore o ka dira seo ke tla go ruta gore o tlo o emeletsana le kgoši bjang gomme ge nako e fitlha o tla boela morago go boloka setšhaba sa geno gomme wena ba tle go dira kgošigadi ke dumela ke re o tlo ba kgošigadi ya maemo
2: le nna ke nagana bjalo nka tshaba ke o dira se se ka setše nako ga ke nyako go bona koko a ka nyamile
0: legema le ile la tumela ka tlhogo bana ba ka šole none a ke tumela go bana ba bangwe go raloka le bona a tseba gabotse gore e segale o tlo boela morago go setšhaba sa gabo go ba phološa go kgoši ye ya pelo ye mpe sisiwe sa mosela seripa bana ba mmatoka gape re tloga re ipsinne le a tseba e pele botjange nna naanageng ya bonone go be go dula eng gona go diragetse eng ka kgoši ya pelo ye mpe yeo e romela go bana kua sethokgweng koko wa none yena o boditse none ya reng gona none o rile ge a fitlha kua sethokgweng a dira eng sa go makatsa magema ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa bana ba mmatoka gore batswadi ba fepile batlhokomedi ba bana ba anege le bana dikanegelo ka tsela yo bana ba tla ipsina ba ba le tsebo gore batho bao ba tlile go pele ga bona ba tlhagetswe ke eng go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
5: bye SABC Education enrich your mind enrich your life
6: kanegelo e ya tsogang o itsiša ga boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baraloko ke sete ba leng dire six mogašwa boiketlo mmammila le Precious Bolepo moanege ke Bolonse Molekwa Magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke Rorisantsa Thege le Selone Ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke Mmaphuthi a Lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enrich your minds enriching lives.

0: metsotso go beleke masomefedisupa go tswa iring ya boraro go ntshirogele thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso gypsy woman crystal waters ke yone rešang thuye go tlhogopoledišano ya rena hashtag wena o reng motheeletše
1: ka lenaamoto ga o kgonele gore o seke wa ba nna le jana crystal waters wa le gore ke leina la dina le jana ne
0: e na le ntho ele
1: ma crystal waters metsotso ke masomefedinne go tswa iri ya boka
0: Yabu raro.
1: Bona watu wa keng le hono garetlo dikadika ne. Garetlo kutakuta ka ka mohlaro mo sesanyana ya ba melwa rena wa bonagala. Re tlono e bolela ka tsela ile go ka gona.
0: Yeah.
1: Re gopela o butshisha le hono. Mhm. O hlolo kwa batho ba re bona watu wa keng ge ke sego go katla ga ka o tlilo nyaka. Ge ke sego o seke wa nkemela. Sepela. Go ka mutshisha motho motho gore why gore eng gore batho ba ska go emela ba sepela now. A se gore ga ke truste motho waka ke no ba ke sa truste bagora baka go motho waka ka mo goketsa ya no ya ge ke sepela motho waka ga gona motho ebeno a šale le ka tlala mopinya la tobeletša matlho le ponyaponya matlho a seo ke gopela o botsiša gore lebaka golo ke eng o nna le bagwera ba mohutao goreng o itshokodiša ka go ba le bagwera ba ebeno gore ga o kgone go ka ba go ka lokologa ge o sego ba na le motho wa gago le ena ka ra go botsa re ke be ke le kae kae re sepetse ke tlile ke go nyaka ka seka go humana ke moka ra sepela le mogwera wa gago madibuseng ra ya kae kae kae kae la sepela le mang la ya kae he o tata mpotsa ka botsa gore o ba tsene ke eng a sepela le ena o botsa gantsi bothata keng gare ga ke nyaka o sepela le batho ba ke sego bano botsišo ke gore why hukong goreng o na le bagwera ba ebene gore ga o ga o lokologe ge ba ba na le motho wa gago o na le bona ba gore ba mohuteo bo ebene gore ga o lokologe ge ba na le mokatsi
0: no ebile ke di a choose tša mokansi bra
1: o ka re mo founela ra wa tseba ke tle ke kwa ke lapile ke be ke dutse mo le le mogotsi ya gago madibuseng ebile ke re ke no patlama mo sofeng
0: madibuseng no man and ka nnete sekhumbuso go bea wa tseba
1: o swanetse go baka tsela yeo go swanetse go baka tsela yeo motlhomo go ka no ba go sejwa le kana fela go swanetse go baka yona tsela yeo mo e bene gore batho ba tlile o lokologa a ka nre bolele ka yona lena le a tse gore goreng le sa lokologa bjano bothata wekom why o na le bagwera ba e bene gore ga o kgone o lokologa gare ga bone na e ka ba go na le sengwe se e bene gore o ipsina ka sona go na le bona fela ga go kgonege gore o lokologe ge ba na le motho wa gago wena o sego le gone a re tleng re ke gore ke lebaka le lefeng gobane ke ba bantšhi a le kaka le se kabela ra le gona le gona re a tse
0: le gona re a letsebae
1: le gona le ba bantšhile re theleditšele le lešhikinyatlhogo le re watsa batho ba ba bolela ka rena ya why
0: lokologang le romele dikgatiso tsa lena tsa mantšu di-voice note go at sekhumbuso mbata le at bolana sotaba ke matlaka la rena a facebook thelelang ka mo di-dming re ka thobela go kwa maikutlo a gago le maitemogelo go tlhogopledišano ya rena ka ntle le fa o tlo šomiša 086-000-2452 ke nomora rena ya mogala mo o tlo kgonang go kgatha tema bona oketsang followership re šaleng morago balatedi ba atobela fm yaka e ba ba bantšhintšintšintšintši atobela fm yaka tswelang pele go re šala morago seripagare go tswa iri ya boraro a rena pereko gore ka ba difitsegole jwang le mpho morwa swi ka morago wa fao le fasting la dipapa di le Constance Machipa.
2: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e boikemego e sa tšego letlhakore.
3: Mongwaledi ebile le motlhokomedi wa matlotlo sekolong seo se phagamego sa Car2 ka Northern Cape yo a latofatswang ka go utswetša sekolo diranta tše dimilione tše 4.6 o ganeditšwe ka peile. Mokgatlo wa badudi wa Outam o re o tla amogela go rwešwa maikarabelo ga molaodi wa mmasepala wa Emfuleni go lebeletšwe bothata bja kelela tšhila yeo e elelang ka nokeng ya Vaal. South African Social Security Agency ka province ya Eastern Cape e rakile bahlankedi ba yona ba le somenne bao ba latofatšwago ka boradia bo manetša le maitshwaro mabe a re kopaneng ka iria bone go kwa tšeele tše dingwe ka botlalo.
2: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetše fa di sa fiša.
4: Ke leboga mphomorwatsi batheletsi ba thobela FM dumelang ditaba tsa dipapadi ke tshe ke thomoka tsa sebana sa lefatshe mo mohlahli wa setlhopha sa agepeta Hosam Hassan a ileng a ipilaetsa gore o malokwane ba tsiya le tlhakore moraga gore tlopa sa gabo se fonye ka dinotse tharo go tshepedi e ba itile pele ka dinotse pedi go lefela Argentina ba bua ka matla ba gona go fonya papadi ka dinotse tharo go tshepedi Enzo Fernandez o nusitse no ya penyo motsotsong wa bomasome senyane tharo Lionel Messi o nusitse no ya gagwe ya botsiswae o ile a palelwa ke penalty go ya ka dipego mohlatle a ka fiwa kotlo ya go bulela ka tsela e le gore o buletse ka gona moraga gore a bontshe le leswae la o bontshe gore FIFA ba kgethologanya a gona tuka naga ya Switzerland ba gonne fitlhela dipapadi tsa di-quarter final le moraga fenya Colombia ka thago ya dipenalty tse nne go tse tharo gomme seo ba se dira ka moraga mengwaga ye masomesupa pedi la mafelelo ge ba raloka mo dipapadi tsa di-quarter final e be le ka ngwaga wa 1954 ba ya go thulela le Argentina go dipapadi tsa di-quarter final moraga ka gare wa setlhopha sa Kaizer Chiefs Mfundo Vilakazi o re o nyaka go bona setlhopha sa Aforika Borwa sa masogana ka fase ga mengwaga ye masomepedi tharo se fitlhelela dipapadi tsa di-olympic tsa ngwaga wa 2020 ka kwa Los Angeles ebile leloko la setlhopha sa Aforika Borwa sa masogana ka fase sa mengwaga ye masomemabedi seo se thupileng AFCON setlhopheng sa Kaizer Chiefs go setlha sa go feta o re letle dipapadi tse masomepedi senyane go dipapadi tsa rugby mothusa mohlatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa basadi Laura o ratile ka tsela e le gore setlhopha sa Aforika Borwa se kgonne go tlhasela ge ba raloka le America papading ya mathomo ya diteko mo ba fentseng America ka dintlha tse 34 go tse 21. Mafelelong a beke mokapteni wa setlhopha Babalwa wa ga Latsha o tla ba a raloka papadi ya bo 14 o setse a apere lepanta la bokapteni maga a 15. Ke nyaka gore metsotso e setseng ke dilo tsa ba theletse batho ba la FM re kwe maikutlo a bona mo tabeng ya hore mohlatlhe wa setlhopha sa Egepeta e le go yena Hossam Hassan a ka fiwa kotlo moraga gore a dire leswayo la o bontsha gore botsebotse go na le kgethologanyo ka mo tsetsa sebjana sa lefatshe le bona e ka seo re FIFA ba ka dira seo sa gore ba fe mohlatlhe o kotlo e tla ba e le toka na tukulo ya pulelo e gona mo go FIFA nke re kwene 086 300 2452 nke re do re kwene na ge FIFA e ka fa mothatli Hassan kotlo ke tuka ke ntwa maleba go ba tla ba mogatelela a re kwene thobela fa Tabela FM. Ah, magalo lo karwa research. Tabela
5: le ka mama tsipa.
4: Re gona le kae?
5: Ah, wa nne ke bona ka ra sutuka man. Ke bona ka ra tla pa tsa ma Afrika ba di gatelela.
4: Ba di gatelela.
5: Le ke ba dina belela.
4: Are, o gatelelo ka mo di tlhopetsa di nna tsa continent ya Afrika.
5: Eh, ke bona ka re ke gatelelo le golo man. Ka ba ka no le tla ka thala le ka re tlhatsela ya a mushima na ba rena ba ke tsamba zwane no le ba ka tsitsi go
4: mm a wa re le bo e ri tsho mongwe
5: a ga
4: e ri tsho mongwe tsabela fa
6: hello
4: le kai
6: ba go bona khoni makipa go le le phiri nna go ka mutswa
4: phiri khatlhologanyo e gona gatelelo
6: a ri be ga botse khoni
4: mm
6: freedom of speech ga o kara ga o shumisha o shumisha ho ke ka mo gara ga ga gona le ditjeng di tsa di criminal intrusion ba tsentse re ba go bitse ba go tshatse go ka mogogo le ka gona mara ga le re o la pele ke go tsama ka sa go shego di tsibana ke hele kwa ira go raka ba ntshitse ma ntse le gore ga ga se go tsantse wa mo tshatse mara ga le re ga ntse ma ntse sa ga se go gore ga ke ntse tshaka ka ba la gore ga gona se a se di go la
4: mm
6: a go le go ke tsaka la mogantsi wa ke mmene wa tsibana ga
4: Very bad. But tell us if you love my good lady. Kelebora. What's that?
2: Di papadi ka khone majiba. Tobele FM. Mashata what's going to be Tabi show.
7: Space, you get it up and over and get the tips.
8: Who said
7: Kaiser
8: Chiefs, Italy, and Liberam Puloba, Zimbabwe, Scotland FC, who are Royal Bafokeng Sport Palace, who 2026 Toyota Cup. Lesekela hlaiwa ke motsotswana wa papadi e kgolo ge di natla tse pedi tsa kgole ya maoto ya Afrika di thulana. Kaizer Chiefs e tla thulana le Scotland FC twi go SABC 1, SABC Plus le diteišene tša radio tša SABC. Ka seripa gare go tswa go iri ya bobedi mathapama. Rekang dithekete tša lena gona bjale go Computicket ka 100 rand fela. SABC Sport ke moabi wa semmušo wa kgašo wa 2026 Toyota Cup.
9: Bana ba golago panya ka tseo ketsegilego di phepo tsentsi go tshega kholo yao e phetse go gabotse le go ba thusa go ithuta le gono ba tswa di le bona bana ka tseo ketsegilego Nestle Nespray e go fa go gontsi mosodi wa di vitamini le di minerale go tshega kholo pakete yao e swarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele e re telega ga bonolo bakeng sa bophelo lo bia le ema ema la lelapa ne ya ngwana ga go seo a se hlokago ba nee Nestle Nespray always giving more.
10: Johnny, o ke dimetse kae?
11: Ke ke timela SARS. Ke ya go lekola ge ba ke fanetse go faela na.
10: Iketle. SARS e romela ditsebiso tsa auto assessment go tloga ka la 1 go fitla ka la 12 July.
11: Fetije, ka ona mogolo.
10: Eh, le o go etsa tsebiso ya tlhatlhobo e lekole. Ge ne ba getse o fetije, ge e fosha getse.

seri ba gore go tswa iri ya bone amo sibile moeng wa rena go moeng etla gagešo etla ga rena be ke ya go feta ba re botsa ka legala lona le lerato go ntshirogele thobela FM boshate wa tsebo le boithabiso a rena pereko re ka ba di fetogile jang seripeng se le Stanford Phuthi Matlho ka morago wa fao lefatsheng la dipapadi le Constance Majipa Stan.

0: metsotso ga bele ke masumpeditharo go tswa ireng ya botlhano seripa sa mafelelo pele e re tšhaile go ntshirogele ya Thobela FM moshata wa tsebo le boithabiso tse gore ka iri ya botshelela re tlo shutelela ba tlhokwala tsela ba tlo letsefišetsa sealemoya go fitlha iri ya bosupa gabe le gone re setse re lebeletse gore ke nakoela ke nakoela botheletše ke nakoela gore o tlo o tsebe gore na letšatšing la go sasa e tla ba e le gospel Thursday go Thobela FM o loketse ko apara diaparo tša mohuta mang rebetse maemo a boso ke nako ya di-leave my stomach ke nako ya di-crop top di-bell bottom ke tse batho ba sa di apara sekoo gona ke go tseba mo tabeng ya fashion e mofana ka eo di gatela pele bell bottom e sa
1: apariwaakampotsegore ke efeng ke tla botse gore wa sa e apara
0: ela ya boopsi kwa fasengyana so
1: ke o bone o ya pere wena
0: aa
1: ya go swaranyana kwa godimo ya lesa kwa fase kwa di buile ke fashion gape buile gape ya
0: kgone o sega o na le yona bell bottom kgone
2: borogo bo okare ke skete kwa fase
1: o kare ke eng kwa fase
0: o kare ke skete kwa fase
1: ebana ya ba le sese ka mo SABC polokwane go dira eng
0: Es ga bor ke load shedding e ga ba ibuile
1: okay are tsho go dira eng fela go le sisi ka mo studio bona ga re le mabona buile ga re lebelela ne boelano le hono re ka se lebelle di minimum le di maximum tsa di temperature re tla lebella di province le gore go tla be go le ka tsela efeng polokwane ka Limpopo se re ka se lebella go gore go tla ba le godi mo mesong ya go sasa ka ntle le fao le tla hlaba ga botse ge ba o gapeletsa gore re go fe di temperature tsa fase le tsa godimo ya godimo di e tla ba masome pedipedi mme ya fase ya ba 6
0: okay
1: go fe Gauteng le Pretoria go sasa go tla hlwa go le ga botse go tla hlaba letšatši botse ge ba nyaka go ntšha difaka o ka di ntšha difaka go sasa lebelo re boshe gona go katla go alomaloma ka phefo KwaZulu-Natal le gona go tla letla hlaba ga botse go tla sa ga botse lebelo re go kana ba le marufa le lefale fela le tsa tshila o sasa lona le tloga le thabisha fela boshego go kana go ba le marothodi a dipula ka Eastern Cape le gona go tla sona le ka Limpopo mo e beno re mo misong re ka bona gona le godi ka ntle le fao go tla popa pipa maru fale le fale fela go a tonyanyana ge re bapetša le di province tse rešetse gore di ba le Western Cape le Northern Cape se re ka se lebelelago le gona misong go tla ba le godi ke moka ka ntle le fao go tla no ba ga botsananyana fela go a fela go lomanyana ganyane go lomanyana ganyane gore tip skara ga rao fa tsona ge botlilo etela yengwe ya tsona di province tse yona potse bo re go sasa o tla tlhokega gore o apare jwang thank you
3: Malimi au fapana fapana sechaba lena haiti toro ya tata madiba itshola pele go ba mushumo wa rena Thobela FM ikiteka go di tata madiba Thobela FM

0: go ka bu share rena re tla go botsa go bana re tlogaretse ba ga botse gore selo se keng DJ Bullet ana le patlama le decency ba re selo se ke mmino ke se e le go sona ke nako ya gore re korone ka ba bagora ba rena ba tlhokola tsela ba re soretse eng mathapameng a le gono e le di-8 tja kgwedi ya July 2026 baratiwa moreneng thobela
1: halleluja
2: amen
0: sister Peggy
1: brothers cool.
0: Hey, wa mo go botsa kereke ya rena ka mo go di bitsanang ka bona ene le dishana. O tlankisha krekeng se se.
1: Brothers cool.
0: Yeah. Ya ba kana kwe o ne, ga e ba ka yona tsela yeo. Ga re no rialo fela, re dumedishana ka di verse. Yeah, re dumedishana ka di verse. Krekeng ya rena. Go tla be re sister Peggy ke moka nagare brothers cool. Oh, jalo. Yeah, fella, re batana ka di verse. Verse ke go tla le better ka yona ga nka be re le kreke ke tla re a re lebeleng First Corinthians ba bo shupa 27 go fitla go 28. Ke go tla le fa yona.
1: Re brother.
0: Ba Corinthians ba pele.
1: Hey. Sister Puela.
0: Verse 27 go fitla go 28.
1: Sister Pegmeister.
0: Yeah. Kantle le fa go dira ga eng go sekwala tsela mathapeng a le gono e re ke le tloshe fa o ke se ka letsenya moyeng
1: a re ke le tamisha brothers cool le sister poelano mo tsheletse le wena ga ke re brother le sister ke a tamisha rena re gona le mantsimeng a le gono go nna nola tlhokwala tsela tseo re shetse re le kgobekeleditse tsona di akaretse tsa gore go bonagala gatelelo e go lela godimo go kantoro ya moišhireletso wa setšhaba gore e lokolole pego ya malebana le tona ya maphodisa yo gabjale a le go maikhutsong a go ikgetha ke Senzo Mqhunong motheletše bekeng ye go dipoledišano tša rena le komišene ya dikgetho ya go ikema IEC re ya go bolela ka boipiletso bja yona go diphathi tša dipolotiki bonkgetheng ba go ikema le bakgethi go tšweletša maikutlo malebana le molaokakanywa wa maitshwaro kantoro ya motlhankedi wa go shwana le dinyakišišo le dingongorego tša setšhaba tša malebana le ditirelo tša maphelo ga se a hwetša bohlatse bja go amantšha mahu a bašomi ba maphelo ka porobense ya KwaZulu-Natal le ditlaišo tša mošomong ka go le lengwe party ya United Africans Transformation Unity ka baripana e latofatša mmasepala wa selegae wa lepeleleng kumpi gona ka mo Limpopo ka go palelwa go abela badudi ditirelo tša motheo motheletše ditaba tša go dikwa ka botlalo e re ge metsotso e le metlhano go tswa ereng ya botshelela o be o le gona o beile tsebe e tla be le ka morago ga ditaba ga beleso phuti matlho ka dintlhagolo tša ditaba thobela
3: re tsa le bona kantorong ya thulaganyo ya ditaba tša SABC monopolokwane batheletše ba thobela FM ba ka letela tše marenga tše dingwe ereng ya bosomeseswai Peggy bafaladi ba babedi bao ba sego molaong ba golegeilwe ditelefatong tša polao le o hula nakong ya ge batho tšwa tshepedišong ya go bušetswa morago nageng ya bona centereng sa mosina ka ntanyana ga Bed Bridge ka Limpopo ka o le lengwe sa sa e dirile boipiletso go baholege ba mphiwa fela bao ba amogetse go megolo ya bona ka labobedi la supa kgoding ya gore ba etela dikantoro tša kgauswi tša sassa go ya go tlatsa diforomo tša tshekatsheko ya kamogelo ya mphiwa fela wa bona o efoga o fewa ga mphiwa fela wo ge o tlabe o dirwa megolo ye mengwe kgoding yeo e tlago botšotšhisi tshekong ya melato ye mebedi ya polao kgatano le morui wa ka Limpopo wa dikolobe Zakaria Olifir bo phaetse thoko dipego tša gagwe tša gore ditokelo tša gagwe tša molaotheo di gatakilwe nakong ya ga e fapego maphodiseng ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bolesomeseswai Connie Show dipapadi
4: ka Connie Majiba dikgwetefa di sa fiša
5: ke leboga Stanford bathetse ba thobela FM ditaba tša dipapadi ke tše Thabiso Sesane ke moraloki o moswa wa setlhopha sa sewelele o re go relekela Orlando Pirates ibile toro yeo e phetagetseng ka ge a tloga o be a ralokile dipapadi tše masome nne seswai diphašanong ka moka Kruger United ba ngwadišitše Monisha Dino wa maloba wa magezi Thabang Sibanyoni o na le rekhoto ya gore o tloga ka ngwaga wa 2018 o nešitše dino tše 10 go dipapadi tše masome šupa seswai setlhopha sa Aforika Borwa sa rugby sa masogana ka fase ga mengwaga ye 20 se fentše Wales ka dintlha tše 52 go tše 33 ba ya go raloka papadi ya sekamogalagang kgatlhano le naga England go dipapadi semana sa lefase tša masogana a ka fase a mengwaga ye 20 ke ya go boledišana le God Papa wa Galamula yo le goreng ke o mowa wa bagaši ba dipapadi tša selegae ke o bolela le yena go na le dipapadi tsa Power Rico di ralokela le patlong la tlamatlama sports ground ka go la Tembisa e god papa re o dumedisa re o amogela go ntshirele ya thobela fe
2: se se khone e re ke tsa sebaka se go dumedisa ke re tsa ba rati ka mogaba tsheletsi ka mong ba thobela fm o ke re moshate e le moshate wa tsebo le boithabiso tsa tsiki la bararo ke dumela
5: wa muko wa fisa nko tlo mputsa king se ska dira ngore nna bele ka mothegi o ba nna bele ka modudi wa Tembisa ke emelle ke re go bona dipapadi cha Power Rico ke ya bona ba gona bo one lion ke ya bona bo skepe nketule bo le taba athletic king se ska dira gore nna ke emelle
2: se se khone moraloko e sa le o thoma ke moraloko wa dikgapa tsa fetang tse masome pedi tharo o leng ke yona thope ke tlo mothomotle o tshelebale motsheledi tournament ke ya kamata Afrika ka bophara ke yona diski ya magae o leng o ka lebela ka setlhopha sa tshwana le bo skepeng ke tule ke setlhopha se leng ka tse sebaka ke tshwana le reng se phela se shasara ditlhopha o tshelebale ke tlo bolela ka setlhopha sa gorogang gore se tswa motseng wa Limpopo e fela ke ile ka mora Gauteng province mothomotle le sona di a tsira di makatseng ga tara ga o tsasara di khopa tse di kaone kaone o tselbale morralo go bona o tlwa go le Limpopo province Gauteng province Mpumalanga go ka tla ka mo Gauteng o tlo kopana le batho ba o tshwana le bona bo kamogelo sedi lebele ba lo re ba ralokela Africa bora ya rena e bo le hona morralo go nya rena ke tlobela ka batho ba tshwana le bo Themba Zwane ke ba ba malore tlhika le ka mabaka ba gona morralo go wa mothomoke o tselbale ke tlobela ka Tito Maswangane le yena wa itiba ya tournament o e ba paletse yo na tournament e mothomoke o tselbale ibile mafelo ke bana le ba bangwe o tshwana le bo fani e ba tshile mo tournamenteng ya rena ya Power Rico Winter Games a 2026 mo loreng ba tsia bana ba bangwe go di strateng se se khone lwana mo tsheletse go gae ba loreng ba ruta ka kgwele ya dinao ke se lo se le tafatsa fela jwa tsore wena magaeng o ka tlwa wa tla mo yona re bitsong yona diski ya magaeng o thobela FM
5: ke gaona le wena ka gore o mputse gore na ka mogho di bon dira lokile ka gona ke di tlhopa tse di feng tse o bona di na le matla a go ya dipapang tsa magaolo ga
2: ke se khona le seng ga se bitsang ka re Limpopo Derby ka mo gare a Gauteng province se tlhopa ke sa thale main se tlo tla se tla se Limpopo province mo bareng ke Marujane ka re tsisa o dimo le se tlhopa se bareng ke Gorohang e o se le bale mara wa pao o na le papadi ke skepeng ke tule e se na o dimo se tlhopa sa ama 10-10 mo ke a tsapara ka sa ena e se skepeng ke tule e se tlhopa sona sa ona sa Gorohang ke bona ba re nka ba kana magala ganga motho mo ke mo re tlhopa ke tsepedite ke penke tule ba papala itse matso mme bile bana le baraluti ba bang ba bangata ba ba kaone kaone ba le reng ba e papalla yo ba papala tse yona ena e nka re pete senior so ya borena le bona bana le ba papala re ba papala mo ena tournament
5: o kwagetse nka o butse ka re god papa ye ke nickname o ba ke leina lao la ka passe
2: ke tsone god papa ke le bitso le reng ke le di sa motho di papa re nna ka le bitso ke godfrey la mola he ke hola ba bantu ba godfather nna ka bona ka change ka
5: god papa re o kwile god papa e re a lebo ka de go rfile e wa tswa batho ba di papa di go re bana le tsela ya go the brand re tlo re lebogile god papa wa gala mola ke ne godfrey wa la mola
6: a wile god
5: papa wile god papa e godfather relevo
6: god papa bona re tlo tsena go ghetso ke gago
5: pele re tsena mo go ghetso ke ne ke no le bala mane o re le bona le tele go bofisetse lengwe le lela ke a le nyaka lengwe le lela
6: first corinthians chapter 7 verse 27 to 28
5: corinthians
6: yeah
5: ba kuranta ba pili
6: ba pili
5: verse ke ma sumpedi shipa
6: go ya ma sumpedi seswai a ke tsi go reng ke go fa yona go na le motho a e tlhoka kae kae ke mo lahlela ka yona fela ya wena o tla ishumisha wena o nagana gore wa e tlhoka gona bjanong fela gona bjanong re tlilo tsena go kgetho ke ya wene go kgetho ke ya wene listen carefully nkgone go tsentleke okay bone go kgetho ke ya gago ya legone ne nagana go bophelo ka moka o humana 15 tawa bophelo wa gong ka moka 15 tawa ke kgetho o fitlhela go fitlhe kore wena 15 tawa kgwedi le kgwedi ba go fa yona goba o thoma ka mengwaga metlhano ya go se šome ngwaga metlhano ya go sebele letseno okay mme ka morago ga mengwaga metlhano o kgontšišitswe milione ya diranta o tšea e feng
5: Ke palla ke go khonyeti
7: e bona
5: ya so khwetse silo no wa metlhano go awa
7: go ba wa ga mang
5: go ba
7: ga tsho ke a ga go botheletse
6: botsa thata ke ene ka ka ka humana

0: re go leboga Peggy Mabaloi mabitsela le yena wa latela ka dintlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Ke ya leboga Peggy le Beatrice Motheletši Thobela. Re thoma ka go lebelela jaaka Uganda. Tona ya tša maphelo Chris Berio Montsi o re naga ya gabo e tlo tlhoma disentara tše diswa tša kalafo ya twatši ya Ebola le go romela batlhankedi ba tša maphelo ka botlhabela bja DRC. Se se tla morago ga gore dinaga tše ka bobedi di tišeletše setswalle sa tšona go šedišwe go bea ka tlase ga taolo go phulega ga Ebola le go lwantšhana le diphetetšo tša yona. Gambia, komiti ya bosetšhaba ya dipapadi tša Olimpiki ka Gambia e bago GNOC ka boripana e tlo bula semmušo moago wa diolimpiki wo sa tšwago go tlhabollwa ka la lesomete kgweding ye dikantorongkgolo tša yona ka Bakau. Moago wo o tlhabollotšwe ka thekgo go tšwa go komiti ya bosetšhaba ya diolimpiki kontinente ya Afrika e bago Anoka ka boripana bjalo ka maitekelo a go tlhabolla dipapadi tša diolimpiki ka Gambia. Go letetše gore moporesidente wa Anoka Mustafa Berraf a tsenele moletlo wa go bulwa ga moago wo. Ghana, naga ye e šutišitše ketelo ya moporesidente wa naga ya Afrika Borwa Cyril Ramaphosa morago ga dikgotlhana kgatlhanong le bafaladi tšeo di tlhotšego gore makgolokgolo a badudi ba naga ya Ghana ba bušetšwe morago nageng ya bo bona. Ramaphosa ba beakantše go etela Ghana ka beke ya mathomo ya kgwedi ya Agostose fao go bego go dumelwang gore ketelo ye e tlo thuša go kobatša seemo sa dikgotlhano magareng ga dinaga tše ka bobedi. Re ruma ka Ethiopia. Tuna ka nageng ya Russia mererong ya bafaladi Sergey Lavrov o ka Ethiopia bjalo ka karolo ya lenano la gagwe la go etela dinaga tše nne kontinenteng ya Afrika. O tsenetše dipoledišano le tlhogo ya naga yeo Abiy Ahmed le ba bangwe ba batlhankedi ba African Union. Ketelo ye e nepile go tišeletša segwera mererong ya ikonomi le dipolitiki magareng ga Russia le dinaga tša kontinente ya Afrika. Ke tsona tšeo ke a leboga.
0: Ke masomepedi5 metsotso re lebile e reng ela ya bosupa. Motheletši o šetše o tšweleditše maikutlo go WhatsApp line ya rena. Thobela,
2: go tlo ntlhopha sa tlhoka la tsela ka gašong aowa lekgotla la boramolao ke bona e le gore le tšere sephetho se sebe. Bjale ka ge e le gore ke bona le tlo senya bokamoso jwa bosisiwe Mokgabane mo e leng gore a ka se tlhele a kgona go ka šoma go šomela lapa la gage le bana ba gage. Ke a leboga nna ke moleke Filimon Mampa go tswa ka molepo wa Mmamatshe.
3: Tame setlhopha sa tlhoka la tsalebatheletše aowa ke nnete bosisi wa fološe wa ka melao ya boramelao. Re tlogana re leboga tshedimošele re fang yona ka metlha le ka metlha modimo a be lena. Kesa lukosima tafela polati mshate
4: solo tapasa wa tsakala tsere le locha e bile re tamisha a wa se sobola ka lokota le ho itwa le nete bo se mo khobona yena a tshiwe ina la ha el tshumwe a le bele ho pulova bo bocha ka re no kgwe di puti ki yele sine ke real ko khome mshate o le somola du wa hapo mola du di furwa mo lokome a e kwatega na pa malbo gausi le thabe ya le
5: thobela ka mošate gape boramolao ba a ba molese a kry-a e sa le motšhireletši wa setšhaba a ba motloele a se gore le bona ba lokile o na le tšeo le rono le manyofanyofo le bona ba a dirile a ba motloele a kry-a e sa le motšhireletši wa setšhaba ke sole setšhaba se nokgobe falvater 2 section
6: thobela ke atamiša ka kgašong matlhopa sa tlhokwala tsela ba lekgotla la boramolao ke dumelana le bona ge ba re bosisiwe Mokgabane a tloše o llane go lla bona ka lebaka la gore ke gala rakilwe motong oa bolelago ke tshepong kadimeng ga ke ka mo ls cral service thata block 4
7: gotsong setlhopha sa tlhokola tsela mo go le ba tsweletse ka mo lebola le christaya le ka pheleng taba e tswa phatlhamanogo ke nnete gatelelo yone e tshwanetse gore e golele godimo gobane setšhaba se emetse go tseba nnete ya gore go kitsewa sephetho se se feng ka ntate sentse Mcunu gobane tshale a fegwa a ntse a kry-a mašheleng a gagwe a dutse gae o santse re go tsewe sephetho sa mafelelo kena ke a leboga
8: go letlakela la Facebook motheletsi o re thobela setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela le batsweletsi. Nna ke dumelelana le sephetho seo se tserego ke lekgotla la boramolao ka gore yo e be e le mošireletsi wa bosetšhaba advocate Bosisiwe Mokgwebane a tlošwe lenanong la boramolao ka ge a bontšhitše go tlhoka bokgoni ke Peter Madibela ka Mmamelodi Skirlek yo moshwena re lochane batho ba kethu ke iputsisa gore na morena sentse mchunu tla go legwa go ba arakwaneng ka go bane ke gala ija masheleng a sechaba ke le ga sa patla mollo ka zebediela magopong yo moshu ore thobela ge le moshireletsi wa sechaba wa maloba a seng ka ipsina ka moshumo wa gago o tlhoilwe a re tsebe gore o sentseng ke o pa thukala mako ka Menlo Park yo mongwe shwena gore kgotsong setlhopha sa tlhokwala tsela le rena re emetse pego ka sentse mchunu gobane re nyaka go tseba maemo a gage ke gala le mo maikhutsong a go ikgetha ke Zef Legodi ga Mashashane Bellingsgate yo mongwe shwena re thobela ka moka setlhopha sa tlhokwala tsela le bathiletsi ba thobela FM go bolela nnete pego yeo ya mchunu re tloga re emetse ka matlho a mahwibidu gobane naga e aparetswe ke mathata ka lebaka la gagwe ke Phuthima Botja go tswa ka Moletse ga mabotja dithabeng a re mošate ka gore le rena le rena re reng maikutlo a ke a lena batheletše gomme ga amanafelo le rena bagaši le batsweletše ga mmogo lona lenano la tlhokwa la tsela apa batsoši ba re tla boa re leba ka mmasepaleng wa selegae wa lepeleleng kumbi
9: John o ke timetse kae
10: ke ditimela SARS ke ya go lekola ge ba ke tshwanetse go faela na
9: iketle SARS e romela ditsebišo tša auto assessment go tloga ka la 1 go fitlha ka la 12 July
10: fedije ka ona mokgwao
9: ee ge o hwetša tsebišo ya tlhatlhobo e lekole ge e nepagetše o fedije ge e fošagetše goba o sa e hwetša faela go tloga ka la 13 July mo go e-fileng goba mo go SARS mobi app
10: e ka nna ba šetše ke fedije
9: mo setlheng se sa go faela epea maemong a maleba o kgona go fetša letela auto assessment ya gago go thoma ka la 1 go fitlha ka la 12 July goba faela go thoma ka la 13 July ka e-filing goba ka SARS Mobi app.

0: hlaelelago le hlaelelo yeo tjolago pele ya metse a go tlhoeka party rim ke mengwaga ngwaga badudi ba mmasepala o ba tshepišitswe tlhabollo e fela sa go makatša goba sa go nyamiša go fitlha le legono ditikologo tše ntšhi ga di ne ditsela tša maleba dibaka tša diikonomi le kelela tšhila ya maleba go itso tša pele temana yem re amogela mo mogaleng mmoleledi wa party ke tate Mighty Mabule. Tate Mabule, re a lamogela go nna nola tlhoko la tsela thobela
1: thobela maorena thobela ka moka batheeletše ditiwa ka kakaretso re kgane mambo
0: age tate Mabule le re seemo ga seješi diwela le ga tee ka mmasepaleng wa lepeleleng kumpi ka gore le re mmasepala o palelwa ke go aba ditirelo tša motheo ke tše dife tše dikgolo tšeo le lemogile gore mmasepala o tloga o palelwa ka tsona
1: maorena le batheeletše se se diragalang ka lepeleleng kumpi se a swabiša kore re swabileng ko go fetiša molomo ga o lebelela mmasepala wa rena ga botse o ka no o lemoga gore mmasepala o wele a re nyake go bolela kudu ka tlhokego le tshokolo ya metse mo e leng gore o ya metsana ye mentšhi metse e sale bothata ka morago ga mengwaga e fetiše masome a mararo a democracy o e sale tshokolo fela ga re nyake go bolela ka tlala ye e leng gona ka gare ga mmasepala e wa rena ga re nyake go bolela ka tlhokego ya mešomo ko basweng bana ba feditše ba swere ditificate le didiploma didegree ba dutše ko gae gomme go apalela ko mebereko e tlholege gomme dipalopalo tsona tša auditor general di a bontšha gore aowa ke shebe-shebe go eketlilwe ka kua ditšhelete di a jewa ditšhelete di a timela report ya auditor general e re 43.5 million ya se se bitswang irregular expenditure kore ga go tsebe gore go diragetseng ka tšhelete ga ke rate go bolela ka manyofonyofo a diragang ka letlhakore la di-tendera di mo di-reporting tša auditor general ga ke nyake go bolela ka makala a mabotse a a weleng rona ge re gola e be re tseba gore ngwana ga swere certificate sa matric ge re phasa re na le bogabakuku ya rena e tla re hira ya tswetša naga ya rena pele mare tsamao bona gabakuku le legono ga ke nyake go bolela ka palamente ya rona ga ke nyake go bolela ka di-office tsa rona tša masepala jale ke tlala ke tshokolo ke tlhoko ga mešomo metse ga gona mara bona go e kabile go dutse ka kwa dikantorong tše dikgolo go golwa ditšhelete tša godimo ditšhelete di a timela dilo tše ke di tlhalosang di mo reporting e e bitsang 2024-2025 financial oversight report e tswang ko mmušong e le ge ba lela ka mmasepala wa rena ka mokgwa o eleng ka gona
0: age tate Mabule ge le bolela ka kabo ya metse le kgonthišegile gore ke maikarabelo a mmasepala wo go abela ditikologo tša ona metsi ka gore lebakeng le lengwe re tseba e le maikarabelo a mebasepala ya selete
1: mao rena ga re le mola mphahlele re le lepeleleng kumpi mmasepala o na le makala a itseng ka gare ga makala awe ba na le maikarabelo a go dira gore bašomi ba kgone go ba le ditirelo tše di itseng tše di seng gona ke maikarabelo ke ka lebaka le go thogo mmušo wa selegae ke sona sefatlhego sa mmušo kore ge batho ba re ba tseba mmušo ba bolela ka local government jale ba na le maikarabelo ba le masepala gore se se sokodišang badudi ka moka mo masepaleng wa rena se kgone go lokišiwa jale ba na le maikarabelo awe ga ke rate go bolela ka ge o ka ya ko lepeleleng kumpi amen ka kua ward 21 ka site ya makurung ge e le nako tše le bogobe bana ba palela ke go buja go nkga go na le sore tše kgolo ka kua e agilweng ga ba kgone masepala o e tlhokomele ke malwetse fela jale ke tše dintšhi tseng ka di tlhaolosang ma go rena tše e leng gore di bontšha ga botse gore masepala rena wa palelwa and-e tše re di tlhaolosang di mo dingwalong la mmušo di mo di-reporteng tša mmušo a re ba pharaphare ka maaka
0: ka gore šifale re ke gale mmasepala o sa phethele badudi goba go ba tlhankela goba go ba abela ditirelo tleng o ka re lena le le UAT le di o emela ge re le ba dikgethong gore le kgone go bolela le go ikgobokeleletša dintlha go ba ganeng le di lemogile neng tsona tše ka moka ge le re ke gale
1: e re ke thome ka rena mma go rena rena re le UAT re mmušo ka ntle ga mmušo e re ke no go thoma go go tlhaolosetša la bohlano la go feta bekeng e fetileng re be re agile ngwako re ntšha ngwako mobotse wa bedroom tše pedi o tletse le di-fenišara ka ko letlhakore la mogoto e le ntlo wa bobedi mo e leng gore batho ba ile ge ba tlhagela ke kotsi mo familing ba tlhoka ntlo gomme masepala wa mmušo wa tla wa no bea tente ente fela pula yana bana ba modimo ba robala ba eme re ba agetse ntlo ke ntlo ya bobedi bekeng e fetileng kgwedi e fetileng re le ga sekhukhune re borile metsi re dirile ditirilo

0: bana o pogetse ding khoti tele fase tswi mawali dina le di tshedingwe tshe di boke re ka fela Springbok code pack e fe go ba ife e na go le snap sa di Springbok o skene QR code go tsenela padishano mme o ka no ba yo mongwe wa di boke ka Coca-Cola bona le di PLA.
1: Re tla pele metse ke le sene sa ifela re bile iringela ya se sa go thobela FM ya go tla go tla Africa bara arlelo tshe thobela.
2: Le bodi ya lo.
1: Malepa.
2: Le gaena.
1: Re bona re gara le.
2: Dumeri ja na tina se ga bo.
1: Wa o kona tina is.
2: Wa bona clipboard e ke le beletse Morocco le France ne.
1: Mm.
2: France ile o wina.
1: France ile.
2: Ke ba ru ya ka nna ke.
1: Mm.
2: Spain le Belgium. Tene ra roka bol te buti budu ke bona o ka ri yona e tlaela ha tlo la bobe.
1: Mm.
2: Ke la tela Norway le England ke bona o ka ri England e Clifford. E go le ha tlo le la tela. Mo Argentina. Tela Clifford.
1: O ra Argentina e tsama ba bang malepa go gaogi.
2: Argentina le Switzerland ke bona o ka ri Argentina.
1: Mm.
2: E tla tsota go lo mo Switzerland mo la o ya le ka mogola. E ba balanga ona le luru ona le di tshepo tshe dinga di tshewa ya go ke bona o ka ra ha e di no feta mo se tsene ke tlo
1: tawa ke le go ile ke le boga le malepa
2: ke re ke beka e holo la go le go ile tlifo twa nya
1: mo shato mo go dira le boga malepa ka mo le phala le re le boga a re lo tshe thobe le
3: go
1: e prime kwa
3: ka mi gena thanyere ka fa ngo
1: wa o kwa
3: le go tike kwa sa ba ntleng wa re ska ba ra e tshaba ba
1: mm
3: era tete ba ile ka tshono
1: aga
3: lack of concentration for 90 minutes
1: ba tswa modimo
3: lack of concentration for 90 kore ntwa arno ba ngo rno ba ngo se are ga ntse go tshiri bone go mara na ga na o di ka thoko
1: lu go gore ka wara ka knockout stage
3: and talking e a tsena re ga ka le dilo
1: a be ga ka dilo that ke ntse ke bolla kere ke bo tsala bala komane kere le bala komane o tloa e a e gwathile botso batho ba modimo a re lebeleleng ka tloala mo malokwane o reng o lebeletse mo malokwane o sa rolo ke papadi ya gagwe tloala malokwane
3: o a a kwa kwa kwa ni tlipo a e di tiko di bang thukulu a tloa a ntse ba go ba se ka tsoma thuku go le tsone
1: a
3: ba ba tlile go le ya dipitse di tla thoko le bona ga ke ba se pa la ka penalty tshikuru wa go ga itse gore ba le ICD ya subelela ya ra ka tlape ya go re tse kwa ile ya re ya bua ke ntidi
1: ke ona ntho ke le ka go e bontsha gore mo ngwe re yollela mahala ka bakala gore ge se tura loka kra gore ka knockout papadi ntsha manchano primekwa o ne le se ba ka se botsukuru kuru kuru kuru sa go ka thopa papadi e fela
3: a go nna go go tsaya o tlile fa o mo nake re go ene ke go fula le khomo tsa teng go pala go go itse mo tsa ga e le mo tsa le khuli e phirime kwa rena re ja kana gara ga tata la e bona tata
1: sha to mo go le phirime ka ramo le ba thetse le mo koile ne to le nna ke ne ke ye ma le ba bang ba thetse ba bolang gore mo ngwa ga pere no lela mahala ba bolo kwa nang ke ba ba fe re a itse ba nthuwe ga ntshi aba ke ba ba rolo ba le papadi e botse ya tlile ngwe ino o sotse ka mele ba thetse thobela fa mo pitse ma fellong a lana ba baleng a di papadi re gitse pele go mathlakong sha to mo go na le tonight a re go bana go sasa.
4: Na todi e o itseleditse go mahlakung tsantsi tsweledi ya gago ya mamoratwa le khono le re go bia ka ntshitse gaolo ya bokete tse nne magolo pedi masome pedi tharo gaolo go bia ka ntshwa ke KZ ketlasengwe mahlangu re ngwale tshikira tabeng Mike Modiba mo tsweletse michining ke silone ntekwa mo tsweletse le mohlagisha moyeng mo lebogele bza lady madira mo tsweletse mogolo ke Isaac silo bashila ke ka tsentse gaolo ye ya le khono ya bo ketse tshe nne magolo pedi masimpedi taro 4223.

0: urgidirang
1: wa man ro boela ka wena biza man sometimes o tshwere o bolela le no bolela le nna o itse ma matswalo fa so bontshane o bolela le braya wa go ya mosobana
0: ai man it make me sad
1: wow man
0: lwena man o bolela le nna le ke fumi o gaoile tlhogo o rone go bona ga morago ga petla na
1: o ka re wa mfutala futela o na le matrepe so gantle jive ke nga wena
0: ke na leng
1: o ke matrepe o ka re o le sefazana man
0: ora mang o re ke na le matrepe man
1: ke re wena o tanti
0: ora nna o ya go bona ga morago ga petla gantle na
1: ke bontsha ke mang ke bontsha ke mang mapelo wena bisa nka segopa wena gape
0: aa
1: wena o na le go nkwajisa kwajisa bona gore o golele nne re le mo gaufi mo wa ntlhapeletse
0: okay RDSO a re kopane ka kwa morago a letamo le lela kwa matamolane
1: ka matamolane
0: ya mo
1: are no kwa bontsha mmaa

0: Hey, petrol.
1: Hey,
0: o pili di teng iso.
1: Eh, ke na kana gore morta gona kwana ka re kopane re le two.
0: Ya ne. Ora tiki zwagetsi. Ebe jo vhe zwum tisi ha une two kan tirang yona.
1: E bani. Ta kha tlhona o o sira zwi dile ka ntwana mona.
0: Ntwa ya yi.
1: Ah, wa mona ba ra to bula yana mo. Re do shempetha mo re to bulela porwa.
0: Ne, ke ya go zwi bula yana.
1: Ah,
0: ka na na gore ke right date kwa.
1: Pisa a di fele jo bura re re bonela e bela ka bana.
0: Bolelo lo ka majita.
1: Ya. Ke nya ka gore no. Ke go khaleta ba ya gender based violence man.
0: Ke
1: bolela ka taba ya go tlhobetha basadi man. Ntho ya shapo porwaka le mmuso o alwa ka yona.
0: Onyaka
1: go tshwara o tshwarela go bethela mosadi mona. Batho ba bethelwa ba tshwarelwa go utswa wena o go betha mosadi. So one again. Le go le bjalo porwaka ke mosadi man. A re so e ya go ene o fitlha mogopela tshwarelo ka seo mo dirileng sone gore ntwa magareng ga go le ena difele borwaka man
0: eng
1: that's unbelievable man.
0: Okay, ke tla nagana ka yona laeng
1: mana
0: le ena tlogele o ntelela
1: mana a ka sa go telela o ne mogopela tshwarelo gapa ka go tshwarisa divelo tse o tla di le 6

0: bao ba ithobaletsego puku ya ba Efeso gaolo ya bobedi temana ya bone go fitlha ka ya botlhano e re eupia kgaogelo ya modimo ke e kgolo kudu le gore rata ga gagwe ke mo go gogolo mo e lego gore mola re sa khuile moyeng ka lebaka la dibe tsa rena o ile re tsoša le Kreste ra phela modimo o le pholositse ka kgaogelo ya gagwe bao ba ithobaletsego modimo o be a file modimo o bošitše o tšere seo e lego sa gagwe a go retswe ina la morena magagešo mpho mothunye Jackson mothiba o robetše mogo o be a dula house number 186 Toronto zone B Mankweng o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mankweng ka ira seswae mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pero ye ya lego la mpho mothunye Jackson mothiba re begelwa ke mathema sara mothiba ke mmago mogo a na le mama ke mothiba yena ke sese wa mogo magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogilego tša tšatši la lehono a meoya ya bona e thobalele ka khutšo Amen.
1: Tobel FM, shut up with the Tubby Show.
2: Once you enter my house, it then becomes our house.
3: House number 66. House number 66. Get it? House number 66. Badidi ba ga moloi ka prive le wena etlang le tsinela tshobela fa mogi ke ka miwore masumetshela tshela ke re masumetshela tshela ka mdibelo wa le sumetse July 2026 ga ladies mmadi go ngeng ka dimeng
4: no SMS ka de puja ka re modimo ye khu ke aka ka re modimo wena o bela go tswa
3: le na badidi ba pilipili masausenta pokwane glenkawi le mafelo mangwa gausi etlang le tsinela ba ga tshiba tshobela fa mogi mo go le ba ke ba mahlakung Dr. Peter Mabula mo go le dopedi tseding ba tla ba le gona go le thabisa tshwi mabunga ba bina kwena ke re ba bina kwena ba kgoshi mma dihlaba
5: ntsuru ga re ke thabile go feta ba le mo sadi le ke mo gona go me le la mamara ke go mo sarela ba re go dilo thobela FM
3: Tshano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment Hashtag Tobel FM 66
1: Tobel FM mo shata botsa bo le boithabiso
0: motla mogadi maboang molebogo lebza lady madira ngwe tša dikolobe madira a tšhopeng ke nna ke rara ga telepele ka leneo la ditsebišo tša setšhaba gopola go romela tsebišo ya gago romela ka email address ya madira madira@sabc.co.za goba ka ditliša ka sebele gona mo meagong ya gašo mo polokwane ba tla go laetša gore o di bee kae ke thome ka go leboga ba re ditebogo di gona magagešo di beilwe di botlhokwa ke tša go bontšha gore bophelo bo sepela gabotse ka thelelo le wena o phedišana le batho gabotse a ke thome ka go leboga mo mabaleng a dipapadi na thekobjana ke a go leboga Clifford Mehala ke a go leboga madi wa rena wa ditaba Phuthi Stanford Mahlo ke a go leboga re tla go letša ka tša iri ya senyane ke leboge fale le Roni Lesudi o bile le wena ge ke be ke sa le maikhutšong re ke la go feta ka moka re a leboga magagešo re a leboga tsebišo ya mathomo yeo ke itshwerego yona e balega ka tsela ye e tswa ka mo sekolong se se phagamego sa segopetšane mo ke kwalakwatso ya mošomo post number 6 mo banyaka go motho wa ka kgonang go thuša ka go ruta economics le business studies grade 10, 11, 12 ke economics gomme le business studies ka go grade 10 gomme dikgopelong ya gago akaretša tše e latelago dingwalwa tše tla tša foromela LPD E1 ditefikeiti tša dithuto tša gago ba re bonyenyane bale a re ke B13 copy ya ditefikeiti tša dithuto tša gago ka moka copy ya certificate sa says copy ya karetela boitsebišo goba pukwane e la boitsebišo le boitsebišo phelo bja bjale bjale ke fela dikgopelo tšeo di tlišitšego ka sebele tše e leng gore di tlo amogelwa letšatši la tswalelo ya kamogelo ya dikgopelo tša mošomo wo ke la senyane kgwedi yone ya mosegamanye e tlabe e le labone ka seripagare go tšwa ireng ya senyane mo mesong ditlhokolo di tlo swarwa ka lona labone lona leo la senyane gomme diteko tša swara ka lala lesometshela e tlabe e le labone Pigo ye, itla ka mongwaledi wa lekgotla taolo la sekolo ML Sekele, ana le modulasetulo wa lekgotla taolo la sekolo ke RY Ledwaba. Ke tsona tšeo magagešo go botšišiša e kgokagantšheng fa le MC Maitisa go lefela seswai pedi šupa tshela di tshela lefela nne senyane 0827616049. Email address ke machweni m94@gmail.com. Machweni ke machoenem 94 ya nomoro @gmail.com. Ke tsona tšeo tša go tšwa ka sekolong se se phagamego sa sekgopetšane. Šiwe mošomo gomme a re feleletše ka tsebišo ya mafelelo fa. Ke tsebišo eo e balegago ka tsela ye ba re ke memo ya kopano kgolo ya setšhaba sa serala CPA Concern Group Hannesburg. Kgoeletšo go badudi ka moka ba bjatladi bja mmamirele Hannesburg re dira boipiletšo go batho ka moka go tla kopanong ya serala CPA Concern Group ba ra re kopaneng ka lala lesomepedi e tlabe e le la morena. Lona le re le lebilego lala lesomehlano kopano ba re tla thoma ka ira seswai mo mesong lefelo ke sekolo se se phagamego sa nkoshilo e tlang ka moka go tla go tseba seemo sa ditaba tša lefase la lena maloko ka moka bao ba ile go ba hwetša sebaka sa go ingwadiša le bao ba ratang go ingwadiša pele ba re tlang pele le tlogelwa ke nako bao lebego le romeletša e tlang lekole boleloko bja lena gore boa tswelela na dipotšišo lebišango lefela seswai pedi Pedi senyane senyane senyane tlhano nne seswai 0822999548 bangwadi ke modulasetulo morena segwana li morena swafo a ke motlatša modulasetulo le morena letswalo ls ke mongwaledi ke tsone tšeo magagešo tša lekgono la disebišo tša setšhaba a re nape re gomele gona fa nna ge ke tswa fa go tlabe go latela kgadi setlhana kgadi ya go tlhoka matepe e batho o tlabe a itla go wena lekgono ka lenaneo la thuto la mofahloši ke kgolofela gore go bjalo kgadi setlhana taming taming taming dumela tle wena
6: se se lebo le bathiletše lethula
0: gabotse jwa le wena
6: Hey, ke a leboga.
0: Ahme, har
6: le lena le bose. Ape se se le bore tsene le tše ba tshile tše ka dia style. Ya le kone bile imecha le king JC. Jo, ya pere tsene tšule.
0: Ar leboga.
6: A o bose se le.
0: Ke a leboga.
6: Ke a leboga.
0: Lena ke gatlha ke gore ge ke go lebeletse. Wa gatlisha wa thapa ka nnete. O bolela wa thapa. Mhm. Mo fatlhuši le tlo bolela kae?
6: Ere ke le boge ke tamisha gape ba tshile tshe ba rena re di bo botsa gore ka nnete re bula ditsela be ke tlang ka laboraro tla be rena le ba thagi ba baswa ba salka fela le khone gere ga re tlhela re lebelela maitshwaro a ba rutishi ka mogare ga dikolo melawana yeo ile gore ka nnete tloga e ba busha gona le ba rutishi ba boile gore watse ba keng ba dira gore meshomo ya ba rutishi ba bangwe be boima wa ba gapela ditlhogo tsa dikolo ba boile gore le bona ba thatafatsa ditlhogo bo ga ke botswe ona le gore o re a sa botswe a se dire tsona
0: wa ka nna
6: nke re di kwa maitshwaro a bona ba thonishile ba le ba go sena mele gore ba gatlhisha ge ba ya dikolo re ba phosholle banna
0: nna
6: mme mo swanetse gore a di tlhakatlhakana lena ka mosupologo
0: a e gona
6: le morutishi
0: a e gona
6: nke re tlelokise tabai
0: ruri mothaletse ke tsone tseo tla re koeng tle batho ba re go agišana ko go agišana stitche sa Thobela FM ke mošomo wa sona ge modimo a ratile nna le wena re tlhakanele le latela go letšatši šala gabotse ka lerato la marato thara

ba boletse magagešo batho ba o tseba ditaba le go di kwešiša gabotse ba re ge e le madumeganya ke le ka peni madumeganya ke le ka deposit ka go rialo ke re ke le lotšhang bošegong bja le gono ebile gape ke le amogela gona ka fa mafateng a matelele a dialemoya e le go thobela efemo yaka ya gago ya rena ya legotlagašo la aforika borwa nna ka leina ke mmatlou kay togo morwane ga dietsa tlhana ya go tlhoka matepe le bošegong bjo ga ke nošimagagešo ke na le Isaac Mashila bjalo ka motšweletše mogolo wa mananeo a thuto ka go rialo re tsena mmogo go la thuto la mofatlhoši wa thobela fm e reng ke tlhoke matepe ke leboge fa le lebza lady ke mo leboge madira o re file lenego la rena lenego la ditsebišo tša setšhaba lebza lady re a leboga le gona ka fa le dipogong tša bana ba gabo rena bao ba fetile go lefaseng la ka keno ke nnete ka mehla rena re ka se lape gore a moya ya bona e tswele pele go robela ka khutso bathiletše sefala se gona sa mofatlhoši wa thobela fm ka mehla ditulo di gona tša manobonobo tša go ngwala gore hashtag re lwela thuto ya boleng le bošefono re sa tswela pele go dira bjalo re tsena gona ka fale dikolong tša rena re ile go ithuta le go kwa kutswana ka maitshwaro goba melawana ya maitshwaro a barutiši go na le barutiši ba bangwe magagešo ka mogare ga dikolo wa tseba ka nnete ba tloga ba dira gore mošomo bo boima ba opiša batho ditlhogo ba gape le ditlhogo tša dikolo ba o ile gore le bona wa tseba ga se batho ba ile gore re ka re bana le tsebe ba kgona go theletša ba eletswa ba tšamaye le gore ke moka go be le kaonafalo go be le tlhabollo ka mogare ga dikolo ke eno tabe ya maitso

0: ao ba motswadi mo pele ga bana. Bana ke bana ba ke batho ba go ba go rata go go lebelela le go duma gore ka ba nge nna mang. Se o ka kry-a bana ba lebeletse ba na le morutiši mo pele ga bona, ba duma go ka ba morutiši o wa kry-a e le gore morutiši oe ga a eta mošomong a apare ga botse. So bana e ba gola ba lebeletse morutiši oe ba tlile go fetsa ba nyaka go ba ena ga ba bone nto yo ka reng a se yona, ba lebeletse moruti ba nyako ena. So bana bae ba fetsa ba gola ba lebeletse morutiši oe ba tlile go fetsa ba apara go tshwana le ena. Go ka kgwetsa go na le morutiši le gore o rata go fitha ka morago ga nako mo sekolong and-e bana ba rata morutiši oe ba mmona e le ena o ba nyakang go tshwana le ena o ba nyako ba ena. Bana ba mohutu ba tlile go fetsa ba eta lelata mo sekolong ka baka la gore ba duma go tshwana le ena, ba bone ntwo e le goreng a se ntwo e botse. So ge re nyaka go bolela maitshwaro a barutiši e kgolo a re di o thomana mo gore re barutiši ke batswadi ba emetse batswadi, se sengwe le se sengwe se ba se dirang ba tshwanetse go bontšha gore ke batswadi ka mo sekolong. And ga gona motswadi wa ka reng a le ka gae a fetsa ntšha bana ba gage tsileng.
1: Dikwagetse tate Rapaledi di a kwagala mogolo wa ka kenyaka gore gape ke fe banatho tate Ramoba le beile tsebe kgausi fa ba bolela ba sapa gore awa bjole ka barutiši ke lena di ipone ga botse tseo e le gore bana ba rena ba ipona ka tsona le batho bao e le gore le ba tlhotlheletse ge o dira bošaedi ka ba e le gore wena motlhomongwe bjole ka morutiši ga o le mogosego fela o gare o gaša peo e ya baneng ba rena maitshwaro a barutiši ka kakaretso bjole ka natho le a tlhalosa bjang.
2: Ere ke tabišeng tate Rapaledi kgale ke sa mokwe mogalabo wa bolela mo radiong. Dumela mogalabe.
0: Ee, le kae?
2: Re tsogile papa, re tsogile. Ka nako nngwe a ke no thoma ka tsele batheleji le sesekate le kgone mo go mofatlhoši gore re na bangwe barutiši ba bangwe ba re ke tshwara ga botse re kwa re nyama ge re bona maitshwaro a barutiši ba bangwe a tlhaga botse mo pele ga bana ba sekolo. Gomme ra fetsa le gore motlhongwe re a ba eletsa jalo jalo mara go golosa ditlhong gore motho yo a tshwaebe motlala go bana bao re setšhaba se re se agago se sa ma 2000 se sa bašwa ba lekgono bana ba lekgono ba ba kgwele le gore a re ba fe motlhalo bo botse re ba natho rere re dira boipiletso go morutiši ofe kapa ofe ka ba kuo moswa wa lekgarebe kwao ba kwao kwa lesogana yo le gore o sa tswa otho wa borutiši gore maitshwaro a gago wena morutiši yo mošwa a e bera mabotse re bana ba re le mo lelo re o le mo lelo tja bona ba re lebeletše le meaparo nna ke kgopele le lengwe ngwana o mongwe re emene re leapara ga botswatswa ya re ya leruma leapara ga botswa nto o ya ntlhotlhene jare bana ba re lebeletše
1: baba
2: re bona re le ro le mo lelo tja bona re le thwa le tja bona. So rona bannatho re dia o ipoletse go barutiši ka moka gore a enke maitshwa a rena maitshwaro a rena go bana ba rena ba re maeka ba primary goba ba preschool goba ba high school a re be le maitshwaro a mabotse re tle ka nako mošomong re apare ga botse re tle re nyame ka nako kgwe motlho morutiši e sa le mosupologo a nkgale jwala a sare
1: ene
2: ga bona lona o batla mo gaufi mo o kgone le re e ga bolo re o kuro ka mo ka moreng na a se matshwara mabotse mara re tlholetsa gore a nke re le matshwara mabotse re bolela le bana ba ga botse re ba tlhompe morutiši go tlhompa ngwana ngwana o tlo tlhompa morutiši a re tlhompe bana bawe se re sa bona re se tswe pele jalo jalo re tswe re bana ba gape go ya ka chapter 2 ya Bill of Rights Constitution ya naga e re ngwana o mongwe o na le tokelo ya thuto ya gage le thuto ya gage jale ge ngwana o mongwe o na le thuto a re mefo yona ka mo tlhompa re tlhompe bongwe ba gagwe re tlhompe sedidi sa gagwe re tlhompe polelo ya gagwe le botho ya gore mo tlhompe and-e nto e tlodi ya re kgarone ya rena le bona bana ba ka re kobare ka thuto le bana ba mo dikolong e tlo phela ya batia ra ba le sewa se se botse.
1: dia kwa gala dia kwa gala tate e ra maobale bolela gape ka taba ya madila e le se go ile gore motlhomong ke maitemogelo ka ge ile gore ka nnete le barutishe gona le batho ba ile gore ge batla sekolong o dikhumana ile gore wa ipusha gore na bana ga

0: Ma khoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhamiso go sese thobela FM re wola wola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela FM 66 YBF World Title ye bitswa go World Kings Boxing Tournament ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tsa bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii. Ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena. Lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama. Di-tickete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela. O ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873. Agani Sambo wa Manamolele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines. Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwete ya province. Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela goba nkgwete ka provinceng.
2: A re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena. Ola mntle jo tsela pe mme rena mme re tsela pele e bana a lekile ola wena mokgwa be ke iputse gore ke setse ke na le moloko mo mogale mo o tsele ka tsela fm ke e shipa fela metsotso go ya iring ele ya rena ya bolesome tsobele fm ke le go tla ka tsela Afrika Borwa bekeng e rileng go yona ke e leng gore rena mme re lebile go house number 66 ya tsobela fm ya phadišano ya ngwaga ka ngwaga fa e leng gore bele ka tsobela fm ga re tswela pele re ketse ka mengwaga ga gona gore re go tlisetsa kgomo ra go tlisetsa le 66,000 ra go tlisetsa le batagasi ba tsobela fm le mananeo ka moka tsobela fm pele go na le ntho nngwe e special ka house number 66 ma moloko moloko o gona ke artist yeo e leng gore gaano kwa ba re house number 66 e tswele motho pa sefoka ke sebanebane o dula tshele ke tsobela fm bitse e dula e le ready rena re no emeleng fela go no kwa gore na ba o re ya kae a re direle koša moloko ko e le gore na le ena motshelo tse tshobola femo lengwago o re diretse koša ya house number 66 o gona mo re tlobolešana le ena re ko gore na ga botse o tšea kae maatla a go no dula direle dikoša ka di-house number tsa motshobela fem moloko le ke ngwana mama
3: rona le kae moga
2: atšhi a rena le ge ka mathaithai bona re ya re a tsamaya ngwaga o feta o dirile koša ngwaga o lele gona o dirile koša o lele ona o dirile koša go thoma ka melasebedi ele ka mola a re go tsebe moloko gore ge re bolela ka moloko re bolela ka motho wa go tswa mo kae leeto la gago la mmino le thomile nne ngwana mma
3: moloko wa manyalo ke leswana la o tjaka mo Bochum Senabarwana 178 mola ba o bita go Etorinka ke setogolo sa moloko le mogopi ya ga
2: wo ngwana mmatshe tsa mmino tse go thomileng go di dira ke odu mmino wa manyalo
3: okay mmino wa manyalo ke thomile go dira mola o na le classmate ngwe ya ka nne e nyalo nna be ke motho yo e le goreng ke opela gospel e classmate ya ka e nyalwa ke lo phela ke kwa dikosa e bolela ka batho kore ga nke e ka sempalele ma ka tseya maina la gae same day ke a betha ke a betha ke a betha kose a tswa same day kana ma ke tsene cause batho ba thomile o nrata mola ka kose ngwe ba bitsa gore ke phosi ya molapo
2: ngwana mama o motho e leng gore o bontsha o rata mmino ka mmele pelo le moya wa gago a na e ka ba go na le ka kwa gae bao e leng gore ba dira mmino kwa gale e ka ba batswadi e ka ba ba ka bopapa e ka ba boragadi ya gago ba gona ba e leng gore ba dira mmino goba mmino ke ntho e le gore no gola o rata o theletsa goba go na le batho e le gore ba go tlhotlheletse go dira mmino
3: sesekuradina ke lotloa ke le segware utlwa ka sekolong a kwa e seona motho a opelang ke opela le bokoko dilo tse tsa go opela ba sa kwane le tsona ba re e ya sekolong wa twatse ke opela wa ba le somalomo mongwe waka wa teachere ba re ke kwena Titus Maifo a tseya koloi ya gae a tseya mmino wa ka a tseya disadisa thobela fm a re ke nyaka be e dile kola ba kore mmino wa gao kona na wa ba ona ke thomile o tuma ko SABC
2: wa ngwana mama re tlhalosetse ka lerato la gago la thobela fm house number 66 ke dikwesetse ka tse e le gore o setse o di dirile tsa di-house numbers tsa batho ba difoka di tuba thupa sefoka ba mo thobela fm
3: okay ke nagana gore ke tse tharo a jale ka ge re thomile ka yela ya ko kgomo e wele ko
2: cdpnjongo
3: so bjale ka di-11 e na le ngwe ya trapa no e re re a tsamaya re a gamolodi
2: e go tsa nako e kakang go dira koša ka gore rena mo thobela fm ga banofetsa ba re motho o winne bosego ba gona wena o lala o dirile go bosego ba gona wena o lala o dirile koxa
3: e tsikula di ke a gola o le mmile o tshele ke dikose tsa ka ka moka tse di ntse ka manyalo modimo gore talent ka ofa di o pedi are se talent tsa o tswana o tshele ke kose tsa ka tse di ntse ka manyalo ke tedi bolelang ka batho gore a ke nna go ya o ya tsiong ka fika ka re hey what wa gore kose ya ka e bolela ka motho
2: kose tsa ga o ke tsile gore ge ile gore ke khunadi o dira kose ka khunadi ehe mwana mama wa tsa go tlo go notsabisa kuduka matla go kwa leto la gago la tsa mmino e ka ba gona le batho ba bangwe ba ileng gore o ba direla dikosa mhlomong e le nna khona di ke nyalwa ke mokuriano wa ka le o gona gore direla dikosa
3: yes that's why ke re ho ka go mafarafapeng ka moka dikosa tsa moloko ke tsa gore lenyalo la pitamata abo lenyalo la mphao kwena gore kosa tsa ka di bolela ka batho nya tsa batho ke bula masika ke di baby shower ke di birthday.
2: He bana le ka di baby shower o atla.
3: Le ka di baby shower re atla.
2: Ke le ke nyoko tse ba gona le mo le gore o kile wa khotsa sebaka sa go ka performa dikosa tse tsa manya dikosa tse tsa batshupa di foka tse tsa motshobela FM o kile wa kopana le bona go ba biang.
3: Ba tlo kopana le rena ga mloi.
2: O tla bo ina le rena.
3: Taba re le kwa mloi ba ke mana ba ba sa lo tsa maoto Derek Mogobu tabo majibana le ni majibana le le fa mokoma ba bizi ba lo tsa maoto re bolela so.
2: Mawe ga mloi go ile o swa le go gwa sala molora ba nna.
3: O nna le role.
2: Pele go ga mloi o dirile go sha ka motsepa se foka wa rena ngwana mama.
3: Ke tikile trapa ke bone kwa TikTok 6 hours se ke ka gola.
2: Bona. Bele ka tsobela fa moretlo gore no leboga le rato le le gore o nale lona go setishi se eleng gore ke sageng ngwana mma le rato la gago la tsa mmino go ya le ka tsela ye re go hlompa le batshile tse ba rena le botlhe ba ile gore ba direla mmino re tlo gore no leboga kuduka matla ko sa ya gago ko sa ya gago ba khoda mletsa ona bele mo ba re khunya di go sasa ba tla ba iphampa mo tsobela fa mka re tla be re itukisetsa go ya ga moloi go bona re ile lore se di re tlemile masanta sa rena re a tsamaya
3: re a tsamaya
2: bjale mo go seng e o bolela ka house number 66 o bolela ka motho ba sefoka o bolela ka naga ya kwa he mose re o bula le wena mose mokone o bula ka wena lenano
3: le mogolokwane mokone o bula ka nna o toba o thunya ba re le be le kwele na gona molaga moloi ka botsa wa bele o thunya le rona le nna re tsena
2: tsona mma we mo ri yang gona re khopela gore go ska ba pave re nya ka go bona go tupa le role re nya ka go ikhotsa re le ka re ga dubu dubu re bo mmere go re sori ke mokhohlwa re nya ka go bua mo re sori ke flu
3: yes
2: ach moloko ire ke tsheba ka se ke go lebega kudu ka matlangwana ba mantle tshila go sasa ke kholofela gore ko se tle be ile ga botsana re teile ke nako le go nne ka lebaka la gore happiness se utlo sona go ratse mo go lena nola more mogolo re tsabile kudu ka matla go bolela tsena le wena mokibelo re ke re na bawe
3: ke na bawe le bo bana mo ga ke di thobela FM
2: le be le kwele na
3: wa ta muwa muloi
2: moloko a re go bane ka mokibelo ke tsafa ke tlo tsaba kudu ka re nna e tla be le mathomo ko go bona le rena ka moka go mmerekong e tla be mathomo re go bona le be le kwele na nomoro ya gago ya mogala go ba e leng gore mohlomo ba ka tshabela gore o tlo ba direle dikosa ka manyalo a bona le di baby shower le tse ka mokana ga tshwana re go khwetsa bjang
3: moloko wa manyalo o tla mo khwetsa mo WhatsApp mo 076 88 577 17
2: o ka e boeletsa gape ngwana mama
3: 076 88 577 17
2: ke nao re tloga re go lebogile kudu ka matla ngwana mama kere a re kopane ka mokibelo kua ga moloi re kgone go ipsina ga botse le wena le talente ya gago le lerato la gago la mmino wa tsa manyalo re tlabe re le fawe a re nyake o kwa tsedingwe re kosa re nyaka yona fela
3: re nyaka yona fela
2: a re nyake tsedintšhi yona fela re ya go leboga ngwana mama
3: okay
2: hola
4: Happy birthday to you. Ganda ganda ke nna TLB.
5: Ke mongwa ge masume tsela tsela, re go thabisha. Re go ruta e bile re go sedimusha, re le ka moshate.
6: Ke khosi matupa mokwena mo seven sa Mathibela. Ke re go moshate wa tsebo le go ithabisho. Ke ga ntsha ka wena.
0: Ke le ma khosi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhelo so go se se. Pabela FM re wola wola kwena maetla pele wa rena.
5: Hashtag Tobel FM 66.
2: Aga mtsile jo Tobel FM ka gore le go lokile nna ke buela morago ke akata.
7: Ah wa kata kata. Wena bon. Aogase radio mathabatha mone ba gase ba radio mathabatha ke bona ba hore ba tswa mo radio ba katakati mo ke Tobel FM re katakati sesi. Re no fetse o gasa ra tswa botse motheletsi wa Tobel FM la ne o le fitlhe mafelelong ke a leboga futla re kopana gape le nane le lengwe wa tswa go tshalang ga botse he ke a katakata o ka ro o pholwelwa le engwe a wa katakata skatla wa tla wa tla ka dilo tsa maemo a fase ke koloro ya ga moloi a motheletsi ke koloro ya ga moloi a ba pele Ramoloi o ya kana kana.
2: Ke go pela rugwe ga moloi ba no ba tseba gore.
7: Bon, Ramoloi o ya kana kana na sesi.
2: Ke ba kana kwa.
7: He,
2: ba tsore ke fihli.
7: O ba bitsa na komang?
2: Go ba bitsa ka ire ya botselela mo miso.
7: A ba pele go ka 12 fa na komang.
2: Ke re ire ya botselela.
7: Ke re ka hore ka 12, ka 12 fa na komang. Ya bosigo ba ya mosegare.
2: Ya mosegare.
7: Oh. Hey, ma ke kula ka ruru nya ka hore ya bosigo.
2: Ah. Happiness ba go petse gore. Ba go petse gore.
7: Ana wena o nthukisa ka batho wena.
2: Mo ke se.
7: Ya o nthukisa ka batho wena mo ke se pelang.
2: Ke go se le talent ba ba go se le talent ba ba go bula ba go telela.
7: Ba tlo ba kopana le nna. Wa bona wena ke tlo ba ka go betha wena.
2: Ntiti.
7: Ya. Ba tlo ba kopana le nna ba ntse ba re wena happiness re tlo go itia. Ke ne ba nna ke diileng. Ba re ngwana le wa ga borena he wa mathlakisha he o mudiang o mudiang o mudiang mudiang ba le ba tlo betisha ka nna se se
2: ntiti ye
7: ya ba tlo betisha ka nna ke o bo ya ya ke tla o thoma o itia go sa yo eh hulani are tsana ka ne ya o bitsa batho ka 12 oh Olo ke mtele tshiki metse tshebe tla re ka bra ga iri al sebe yo ka bra ga iri al sume Tobel FM mo shate what's a bon le bo itabisho ke happiness ke ga sha mogo ke na le alila mo la nna no la more mogolo re ke tsena ka se album sa ga go ka go shashing yebusana everybody plays the fool I don't never

0: Tomela FM, Moshati, what's up, Olebe, Tabisho. Hey, yeah, I know, feel like I'm home, because I'm lost without you, BB, and Sissy Wine, and say, come on, I'm going to find my television on Tomela FM. Here we go, here we go. Get to me, really. Ke karolwana yo re le go go yona bo shegong bya lekhono ya etse re boledishana kang go ke tshwenyegile bo shegong bya lekhono botheletse re ke feta ka fa re ke bua fawe ke go tsebisa so bo shegong bya lekhono go ke tshwenyegile re boledishana go ka sona ke go thomela yona ke tshwenyegile ye ka mehla ka go botsa ka senna bya le ka mogashi ke tshwenyegile go ka sona seo nna bjale ka mogashi ebile ke le modudi wa Afrika Borwa ke tshwenyegilego ka sona seo nna ke tshwenyegilego ka sona ebile ke senyaketse moeng go ne go swana le seo wena o tshwenyegilego ka sona tse dingwe re di kgoboketsa re tlo di nyakela baeng bao e leng gore ba tlo tlhalosa bokaonanyana gore ke ka lebaka lang go le ka mogole ka mogole ka mogole ka mogole ka mogole ka mogole ka mogo e ba gona fa motheletseng wa Thobela FM metsotso e le mebedi ka morago ga iri ya lesomete Happiness Supermarket lenaneo la moremogolo e ba gona fao.
1: Once you enter my house, it then becomes our house.
2: House number 66. House number 66. Get it? House number 66. Badidi ba ga moloi ka prive le wena e tla ni tsine le thobela fa mo gigi tika miwe re masumetshela tshela ke re masumetshela tshela ka mdibelo wa le sumeti July 2026 ga ladies madikong ka di meng
3: mo SMS ka de boja ga re modimo ye khwi ke yaka ga re modimo wena o bula re go
2: bua le na badidi ba pele pele ma 1000 Pokwane Glen Kawi le mafelo mangwa gausi e tla ni tsine le ba ga tshiba thobela fa mo ga mogolo ba ra give him a tlakunga Dr. Peter Mabula mogolo do pele tseding ba tlabe ba le gona go le thabisa tshwi mabunga ba bina kwena ke re ba bina kwena ba kgoshi mma di hlaba
4: ntsuri ga re ke thabile go feta ba le mo sadiri re ke mo bona go mela ke la mamara ke go mo sarela ba re go dilo thobela FM
2: Harishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment Hashtag Thobela FM 66
5: Thobela FM Moshato botsa bona boithabisho.
0: Ga gona setiše sa go feta Thobela FM ke nnete re re Thobela FM 66 ba gana fao motheletše nke ke lokiša lebaka le ke boa go wena mo nakong ye sa fediša bophelo
6: le ke letšatši le a fa sebola
7: sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke ge le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele gomme yena o tlaba a reng go tshwarela ga gona magumo
8: ge o thoma go lebalela ga gona magumo o reng o nyaka mabaka
7: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a bolela ka tlhompho lenyalong
9: ke eng seo se fetago go tlhomphana lenyalong
6: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo
0: nnete gona ke mošhate wa tsebo le boithabišo e re ke bone fa moeng wa rena o ka re o gona mo mogaleng e re ke e kgokagantšhe le yena ke tla dumedišana le ena semmušo mo mogaleng ga be gana fao mo mogaleng ga gone taba ya motšheletše nnete gona moeng wa rena re kgokagantšhitše le ena ka mogala ke mmeile mo mogaleng ka botse ke be ke swanetše ke bile le poledišana le ena ga nnyanenyana mo mogaleng pele ke motliša bjale ga o swara ke ge ke swanetše gore bjale ke ye moyeng ga gone taba moeng wa rena ke Dr. Maleke ere go bona ya Dr. Maleke na ke reng ka le ke sa bo le di share le ya ke na le mokgala bo mo mogaleng o ka mputšiša wa re Dr. Maleka keng magareng ga tše dingwe tšeo ke tseba go Dr. Maleka ele sona ke ele tsona ke gore ke ngaka ya setso ga se ngaka ya setso fela ebile o ka lekgotleng leo le tlhokomelanego le bongaka bja setso le ka mo ka tšeo di sepedišanago le bongaka bja setso ka mono profenseng ya Limpopo le motho a ka no re le maemong a bosetšhaba ke ka lebaka lang re mo memile motheletši o tlo o košiša tše ka moka gore ke ka lebaka lang re mo memile poledišano yeo re ke ratago go eta pele ka yona go ke tshwenyegile bošegong bja lekgono e tlo go betlela botse gore ke ka lebaka lang re mo memile eupša e re ke mo tabiše pele dr malik madumeša ora go tamangwanešo le go le amogela lenaneong le la moremogolo karolwaneng ye ya ke tshwenyegile
10: tatemake a ke go tamise ke tamise le batheletsi ba gobela fm goba batho ka moka ka lenaneo le le botse la lekgone ke re tlhe madumašeago le nna ke itela gore ke re tlhe bosego bo botse
0: a e be bosego bjo bo botse ngwaneso eupša e be bosego bjo e leng gore nna le wena re tlo bolela ditaba mogolo wa ka thobela fm e tla ka dikarolwana tše dintšhinyana tša lenaneo le la moremogolo ngwaga o wa ngwageng o wa 2020 tshela e rile ngwaga wa lekgotlakgaso la aforika borwa go thoma ka aprele e be re tla ka karolwana she gore re ebitse gore ke ke tshwenyegile mo karolwaneng ye modudi wa aforika borwa goba motheletsi o mongwe le o mongwe wa lenanole mo re tshepago gore ba bantši ba batheletsi ba lenanole ke badudi ba aforika borwa re theletsa le ke badudi ba dinaga tše dingwe eupša ra re e re re tlhame karolwana ye yeo e lego gore re ebitse gore ke tshwenyegile mo e leng gore motho yo mongwe le yo mongwe o tlo tla ka seo e lego gore bophelong ga a dutse ge re dutse re le mo bophelong a ikhwetša a tshwenyegile ka sona a ikhwetša ka nnete a re ga a lebeletše taba ye nngwe a ikhwetša a tshwenyegile ka yona re setse re thomile ka karolwana ye mogolo wa ka re kwele tšeo batheletše ba tshwenyegilego ka tsona le bošegong bja lekgone re tsone ba re ba fa sebaka sa go bolela tše dingwe tšeo ba tshwenyegilego ka tsona le nna ka ge ke le mogaši eupša ka go le lengwe ke le modudi wa aforika borwa kana makara a oago letaba ke tlone gore ka metlha ge ke tla lenaneong le ka eta pele ka seo ke tshwenyegilego ka sona pele re tlo theletša tše dintšhi tša batheletši bjale tate maleke ke tshwenyegile ka se mogolo wa ka ke name ke setsebiše le motheletši ke nako ya dikoma ke nako ya dikoma maloba wa malobaloba ge ke tla mošomong ke emetše senamelwa sa bohle ge ke se emetše go feta monna tsoko ka vene ka baki namile wa feta o nkebišetša seatla make o re nna aowa re gona phela e tswene ke namile ke re aowa ke gona motlhomphegi ge ke namile ke re ke gona motlhomphegi aowa šimole wa otlela oa feta ya be le gore ge ke re ke gona motlhomphegi mo kgauswi le nna bjale go tlo o feta mosadi o mongwe šu ga a ntsebe mosadi one mosadi o no a ra batumedišo a rena ge nna ke ra monna ola ke re aowa ke gona motlhomphegi mosadi ela o bolela bile a ntebeletša ra motlhomphegi yenao a o ne o tlhomphega go le mone monna o wa tseba keng o tšea bana ba rena o ba iša komeng o tšea bana ba rena ntle le go boledišana le rena o ba iša ka dikomeng ga lebe bana ba ka ba babedi ba tseere ba išitše komeng nna gore ko dira dithulaganyo tša go ntšha bana bao a ke tšee papatso pele re tle re tswele pele
11: Na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp e thusa ka go tlosa dikoloto diakhaonto tseo di saletse go morago dikatlholo le go tloswa ga go selefe letsetsa 083-244-0046 MCS ke e dumeletsego ditshebeletso tsa ditšhelete NCRD 2615 merero le dipeelano di a šoma
0: Tobela FM moshate watsebo le boithabišo. Bjale tate maleke ya be le rawa motho la shule o tsene tumediso ya rena ka mogoge ke rawa ke gona motlhomphegi na marai motlhomphegi a one motlhomphegi mone watsebo. Oh watseba monna o o tsi aba na ba rena o o tsi aba na ba rena o ba tshabisetsa dikomeng wa tshabisetsa dikomeng gane bya le nna bana ba ka ba babedi o ba tshabisetsa dikomeng gore nna bya le ko di ya dipiakanyo tsa go tlo re ge ba tlo aloga ditshinyagalelo tsa gore bya le ke tle ke amogele bana bao shibole mosadile asa ka mpoledi ja lompoledi sha shilo tselatsela o no bolela fela bya lo ana ma a itsipelela ka ge ga ba a bolela ka mogolo o ba sa re ke le politician le nane o ba bolela ibile a feta pele le go go le bialo mogolwaka matshwenye go aka kralegeti ye ke bolela go ka yona ya batho ba bangwe ba bagolo ba o ba tshabisetsa go bana ba banyane dikomeng go ba bana dikomeng a se o ga botsikenya ka ngo a se matshwenye go aka nna matshwenye go aka shia Make o tshwenyegile ka go isiwa ga bana ba banyane. E se go tshabisetswa. Ae, go no isiwa ga bana ba banyane dikomeng. Go isiwa ga bana ba banyane dikomeng. Ke bolela kudu ka ba basimanyana. Go isiwa ga bana ba bannyane dikomeng mo mengwageng ye mebedi e meraro yeo e fetilego ge go be go alogwa ka mono profenseng ya Limpopo taba tsa gona di be di tletse mo diphatlhalatseng tša ditaba kore mo social media platforms le mo dikuranteng tše dingwe ge ore o lebelela bana ba gore ke ba ba kakang ba thoma ka mengwaga ye supa ke ra go ka tekanetso ne e rile ke ba lebelela ka re wo gape ngwane o a ne le mengwaga ye lesome one shimole ba thoma ka bonnyane bona bo bobjalo shimole mengwaga ya wa ba bona gore bo baka ba le mengwaga e senyane ye lesome ye lesometi ye lesomepedi ye lesometharo go fitlha bjale ka mengwaga ye e leng gore ba wa ba bona gore ya ba ba ba loketse go kaya komeng Eupjam, go ena le ba bangwe ba bannyane bonnyane bjala bja go ne o tlhomela pelo gore ka nnete ngwana o ba ile komenna pjale matshwenya go ama ke kea ke go isiwa ga bana ba bannyane dikomeng mola koma e se selo sa go raloka mola koma e se selo sa go raloka koma ke sekolo sa gaga borena sa go ya go ruta le go aga monna re sa tlo go bolela tse dintšhi ra bolela kgororwane go ya komeng ke sekolo sa sa gaga borena sa go ya go aga ka morago ga go thopa bonna bjale go thoma bjale sekolo sa go aga monna ka dithuto tse itsego tseo e lego gore di fiwa motho yo a setsego a butswitse wo e lego gore taba tsa gona ga a boa fa le komeng motho owe o tlebe a feleletse ka kgopolong bjale e le motho yo mogolo a tla dira tsa bonna ge setse a buile ka maikarabelo a dithuto tseo a di tserego ga ba le ka molotong ga ba le komeng tse dingwe tša ditaba tseo goba a ke re bontšhi bja tsona goba a ke no re ka moka ga tsona mohlomong ga botse a ke no re ka moka ga tsona ditaba ya ga botse a ke no re ka moka ga tsona ditaba tša sekolo sewe so go thoro ke koma asa a di a swanela bana a gona ngwana mengwa ge le somo di mo swanetsego ga gona ngwana mengwa ge senyane le ge ka be le somo te le somo pedi le somo taro le somo ne le somo hlano ya tseo di ba swanetsego gago lote gago taba ye nna bjale ka make ke le go mogashe ke tshwenyegilego ka yona ga se nna ke le tee ke tshwenyegilego ka yona go na le karolo nngwe ya setšhaba yeo e lago e re go batho bešo lena basepediši ba dikoma li setsang bana go ba le tlhotlheletsa eng bana gore bana ba ye dikomeng dipolelo tsa dikoma tsa dipolelo tsa sekolo seo go thwego ke koma ga se tsa bana ebile go dira gore dikwewe ke bana ke go senya bana ditlhaloganyo le go tlo tlhakatlhakantsha bana maphelong a bona gore e re ge ba bua o hwetse bile ngwana gona a sa itse gore ga botse ke ngwana goba ke motho o mogolo nna putšišo ya ba e tee ya ba e kgolo ya ba gore go thweng go imetswa bana ka dithuto tsa sekolo sa koma goreng go imetswa bana ka dipolelo tsa sekolo sa koma seo go thwego ke koma tsa botswa bana mo motho a sa tsebe gore ga botse ka bonnyane bjoe bja bona ba thongwa ka goreng ka gore monna ka fale ba mo aga ka dipolelo tsa go thoma ka tsa lapeng tsaka mo lapeng tsaka mo lapeng tsa lapa leo e lego la gagwe ebile a ena le mosadi a botswa ditaba botswa ditaba botswa ditaba go atla go atla le tse dingwe gape tsa go tlo lebelela bophelo bja monna bja legesetse a le setšhabeng ke sekolo se segolo sa go tlo ruta monna maikarabelo wa tswa polelo ya re bana ba nyakang ka dikomeng banna ba go tswa dikomeng ba tla kwa gore ke bolela ke shiela ba tla kwa gore ke bolela ke ena le magomo le a tseba gore go bolelwang ka dikomeng bana ba nyakang ka dikomeng tate Maleke e tshwaragana fa o motlhomphegi ke semake a tshwenyegile ka sona go ke tshwenyegile bosegong bja lekgono re memile lena lena le mmoleledi wa lekgotla la dikoma ka mono Aforika Borwa leo ebile ka go lona gona go le ditaba tsa merero ya go tlhokomelana gape le bongaka a gone taba re memile motho a maleba ka lena rata go tlo o boledišana le lena nke re boledišaneng ka taba ye re tle re nabeng ka yona gape re tle re lebeleleng gore bjale ka morago ga ke setse go buile dikomeng ga bana ba nna basepediši babo ba dikoma ka moka borabadia ka moka ga bona ba ipotsa gore ba tla ba badileng ka ngwana meng wa ge e supa e seswae ga a tla ba buile komeng kolokile e tshwareng gona fawe ke a boya
11: na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp di thusa ka go tlosa dikoloto diakhaonto tseo di saletse go morago dikatlholo le go tlosiwa ga go selefe letsetsa 083-244-0046 MCS ke e dumeletsego ditshebeletso tsa ditšhelete NCRD 2615 merero le dipeelano di a šoma
12: Na e ka ba nomoro ya gago ya ID ke nngwe ya tse diketekete ke e tswaletsego ke kgoro ya selegae Home Affairs e thakgotse lesolo naga ka bophara go thusa bao di-ID tsa bona di tswaletswego go rarolola mathata a bona a boitsebišo go National Population Register go tseba kutswana goba dinyakwa ka tshepidišo ye tsena go dha.gov.za o kgwate blocked IDs o na le go fitlha ka di 10 July 2026 go itsebiša ofising ya Home Affairs ya kgausi le wena tia matsapa gona bjale ID e tswaletswego ke bokamoso jo senago mogola go motho wa maleba e ra gore o ka se fitlhelele mešomo thuto megolo ya bosetšhaba go banka le go se tšee karolo dikgethong molaetša o o tlišetšwa ke kgoro ya selegae e tliša seriti go botlhe
0: Dr. Maleke re sane le lena motlhomphege mo bogaleng madumaga a lapiši ka sa ga borena tsenang tabeng ye re boledišanago ka yona mongwaka le thoma kae
10: a ke hlatholle gore ka stedi ka sa bo motho ba re ke tsa magata e tlhoka roto eo e le gore ka gona gore o boletse nthongwe botlhokwa tate make wa re mola malobeng kgale re ne re kwešiša lebile re tseba gore koma ke koma ene mola koma ke sa bo motho ke setso e le go setse re le re tseba tate make gore magosi ba gona ba khalabe ba gona ba sekolo ba gona ba ne ba dira fase ba revishana le bile re tseba gore ka maneke metegere ya komere ya gaeng fela matsatsi nga bolo go bona gore ke tsa magata di tlhoka roto sahabo motho se lahlegile tate make ke tsene ke ra batho ke ba nna ke re ga ba re pula ga ene ga e gona re re tseba tate make le ga le tseba gagolo le nkgatlha gagolo ka le tseba sepedi le tseba sekabo motho le tseba setso gore ba ne ba re go tiwa motho ba re ke kgwele ba re le teng kgwele go ba go nyake dibela ditshubiwe le tse ka moka gore pula e be gona ke nako tlhatholola gore mmuso wa rena o basagaba bo rena gone jale stimet mara fela stimetse ke magosi stimeditse ke setso ke segaga bo motho tate make ga re bolela ka koma ga re no bolela ka taba ya gore koma e botse ka gore ke a go kwa tate make o atla kore o tšhaba le go bolela e nngwe e kotse ande ka nnetenete ke o ka seke wa kgona go e tlhalwa ka diloka ka mokgwe e leng ka gone koma ga seno o ba taba ya gore ba re ngwana o ya komeng ba ile go dira seo ba mo dirang ka gore matsatsing a bo le kgone motho o ya petlela o ya kaekae ga boa mara santse re bo ya komeng go na le se ba santse ra sephete ka sega bo motho and-e ebile a tshwanetseng tšele ate make a go sana sega bo motho sentse botse gone jale ka gore bana ge ba ya komeng ba ile mo ruta tlhompho ba ile mmotsa gore ge re bolela ka tate make ge re bolela ka maleke goa matšhingwane tswale ka ngaka ya setso ke malome ke rangwane ke rakgadi ke mmangwane ke bomamang ke gore tlabe le dibeya gabotse ka tsela eo e se fela gore ba re o ne o ya ka mo le ba mo dira se ba mo dirang o a bua gone jale a go sana selo tate make go kusa botlhoko bong bo bogolo fela ke jako tlhatholola ke be ke itiseletse ke be ke e gatelele gore magosi a rena a ba sana taolo a ba sa se tseba gore pele le morago ke kae ke mo o bonang gone jale le bolela yona tateng o botlhoko e le e boletseng ya gore go bolela bana ba bannyane o e le gore ngwana gona gone jale go kamorela ware ke lengketle a tse gore ke eng ebile ga tle go kwesisa go ka morela yona e la re e bolelang polelo ya ka koneng ga bo lebetse ga bo ga sa tsewa tselo thuto e le leng ka kwa ge e tla ka mo a se yona tate make ke nako e gatelelwa gape ke re ke taba ya gore se ga bo motho magosi ke bona ne ba setse ba ile fatshe le batho re tsebe gore ka ngwaga o ke ngwaga wa pula ka ngwaga o ke ngwaga wa emo ka ngwaga o ke ngwaga wa koma dingaka tsa setso di dira fatshe le bagosi ba phekola ba lebelela gore go diragala eng a na ke tshwanelo goba ke nako ya maleba ya gore go ya bo mankomeng mphato wa bona ke eng moruti wa bona ke eng ka ke mo bonang le ka sekgowa ba kgone go tseba gore ge re bola ka initiation regiment re bolela ka eng jale gone jale tate make o boletse ntsong e botlhokwa go bolela bana ba bannyane 7 years 8 years 10 years a ba kwe selo a ba tsebe selo a ba tsebe gore go diragala eng goba gona ke eng mare tlhoko ke yone e ya gore setso sa gaga bo rena re thibela ke yone re a busa re busa mo magosing re a busa re busa mo setšhabeng mo e leng gore setse re tsheletse magosi re tsheletse setso re tsheletse sega bo rena ga e sa le gona molao wa koma o tsere ke mmuso tate make mmuso ka nako le ya pele ne re tseba gore magosi ba thibela taba e ba tseba gore ka nako e so go na le mangana go na le mathamaga go na le matlou go na le madiga go na le e go ya ka polelotse ka moka tsone ga e sa le gona gone jale ka baka la gore magosi a rena ba tsere ke dipolotiki
0: Na gabotse le dirang dikgopolong tsa bana le re ngwana yowe a sa tsebe go selo ka ditaba tsa thobalano a o di kwa go la mathomo ditaba tsa thobalano tsona tsewe go ya ka boteng bio ka fa o di bolelwa go ka gona ba bangwe nyana e sale ba bagolonyana ke gona ba tle o tsena mahlalagading le re na bana ba o ge ba bua e tle be bana ba mohuta mang sechabeng ge ba lebeletse basadi ge ba lebeletse banenyana botsiswa ka ke yona yeo le re na bana bao le ridia lambana le re na bana bao ba tle ba bue ba lebelele basadi ka mokgwamang ba tle ba lebelele thaka tsa bona banenyana ka mokgwamang ba be ba sa tsebe thobalano ba sa tsebe selo ba sa tsebe selo bjale ba tswa go kwadilo tse kgolokgolo go thoma ka bana ba bonnyane bjo bobjalo ke e fa lena tate maleke ke e fa le setšhaba ga botse ke e fa lena le di okametse ke nyaka go tseba gore na lena le reng gape rena re tshwere meretlwa rena thupa tsa lena di kametseng bjale di a tswa di lebane le lena le lego ka magare ga ditaba tsona tse tsa go sepedisa ditaba tsa dikoma rena le reng ka gore le tseba koma le
13: tate make ke tlo buseletsa gape ke re ke mo kwang ke re ke tsa magata ga dina roto molao o sentse dilo tse gone jale go na le molao wa dikoma o ba o bitsa gore ke customary initiation act tate make go botlhoko go
0: e re ko go tsena ganong o mpoditse ka ke be ke e lebeletse o mpoditse ka IPCC Initiation Provincial Coordinating Committee. Ke be ke sa lebeletse meshumo a yona ka iputsisa gore ka lebaka la gore magareng ga meshumo e mengwe ya ona ke go lebedisisa gore koma e sepela ga botse ka ditshepidiso tsa setso le go tlhompha setso na ke kae mo go tlhomphiwa go setso ka gare ga tabe nke ke go fa sebaka
13: tate make re bitsa gore Ke kwelele ke PICC, Provincial Coordinating Committee.
0: Yeah, Provincial Initiation Coordinating Committee tobele.
13: Committee. O ibele khobo tsa tema ke bile bona ka mogo o ngatla ga botse ka gore. Yona PICC re bulang ka yona. Ka mara ga yona. O seba magoshi. A se tiro bo le ntse wa skara chaba ni. Yagile ke ntse ba ibitsa gore ke customer initiation act ya ga ya ke ntse ba ibitsa ke national initiation coordinating committee oversight committee ntlela e sokometse dilo tse setso le sega bomotho mo ene gore ga ba ne ba idira ba idirile ba lebeletse magoshi ebe bona ka gore ba tsiba batho ba tsiba tshaba ba tsiba sega bomotho ebe bona ba lebelang go dilotse di sepela ga botse goba aowa na tate make the very same PICC nka gorela kare ba timela ntho e kgolo e ba e dirago gone jale a gona e wena o e bolelang ke gone jale ya gore ba lebeletse gore bana ke ba bannyane bokgole mang a e gona gore gone jale ba lebeletse e wena o e bolelang gore bana ba le ba rutega bokgole mang ba tseba eng le tse ka moka ga tsone nka gorela gone jale tate maki ke gore le kere le kgolo lona ke bolele wena ba tlo gorela ba re ba alositse dikoma tse tlhano ba re koma tseo ga dimolaong ga o botisa o dikoma tse ga dimolao ga ba gonne wena o bolelang gore bana bale ga ba rutiwe dilo tsa setso le tse ka moka ba tsone gola ba re bana ba komela ga ya registeriwa fela re tseba gore ga botse bana ba le komeng le bane ba setsere ba ye komeng ba ya ba rutiwe tse nna le wena re di bolelang gone jwane a e gone setso ga sa le gone setso se timetse timetsa keng ke magosi setso se timetsa keng ke rena batswadi ge re palela ko o bolela jwale ka wena tate make go bolela gone jwale bale ka motswadi o kole botlhoko ba gore a na bana ba le ge ba bua ba tlo bua ba tseba eng ba kole eng ba tlo dithuta eng ba tlo encouragea bana ba bangwe ka mosone gore koma ke sega bo motho koma e gona yang komeng le e le tiretsele ka moka ga tsona a e sale gone
0: ka gore ke tabeng ya matshwenyego ya go no tsea bana ba gago go bana ba gago ba no tsewa ka bonnyane bo bobjalo ba ya go dula le batho ba bangwe ba bagolo ba o sa tsebego gore le bona ba godile ka mokgwa mang ba o no botswa ditaba tse kgolo ke moka bana ba gago ba buswa go na le se sengwe ga se sepele ga botse godimo ga tabe eupša re ke no bolela nnete ke nyako bolela soro ka phatlha nna le wena polelo re itshwere go fa ya ntshwenya ke tlo o botsa gore ke tshwenya ke eng a ke tlo e rarelane ke tshwenya ke tseo ke tshwenya ke ka mokgwa o lena tate maleke le nkarabago ka gona le bolelago ka gona lenane only ke re memile motho o e leng gore o ka gare ga taba tse re ke be ke letetse go tlokwa gore go lena gore motlhomong go na le go ka ba go na le mabaka a go kwala gore go be ka mokgona bjale ge ke leteeleditše ke kwa ke bolela le motho e leng gore le yena o a sola ore ae go be go sa tshwanela go ba ka mokgwao ke kwa ebile ge lebolela le le ka gare ga sekgobokano seo sa ba taolo eupša go na le tseo le di solago le sa kwanego le tsona e le go taba ye nngwe ye mphago sebopego sa gore o ka re go tsule diripa ka mowe goba ga go kwanelwe ditaba ka lentso le tee goba ga go a kwanela ditshepidišo ka moka gore ga botse go tshwanetse go ba ka mokgwao gobe ka mokgwao gobe ka mokgwao gobe ka mokgwaobjale ke mo matshwenyego a ka a gola le go feta seo ke se tlišitšego gore lekgotla leo le tlhokomelanego le dikoma ka mona Afrika Borwa go kwala e le gore o ka re maloko a lona ga a kwane ka lebaka la gore ge ke bolela le tate maleke gona bjale o supa mmušo ka monwana eutla re tšea gore le mmoleledi wa lekgotla la dikoma le la bongaka bya setso go ya ka tsebo ya ka kalena tseo di batamelane go kudu le mmuso go ba di le mo gwago ke mmuso bya le gona le go di sitse matshwenyego a ka le go feta gore o ka re boetapele bya rena bjo bo botlhokomelane go le koma a bona mile bo kgohlagane ga botsebile a botsielane mello ka dikgopolo magareng ga maloko a ona bja le ke tshwenyegile le go feta
13: tatemake ke a go leboga a ke tlhatholole gape gore nna ke modulasetulo wa mangaka mo provinceng ya Limpopo tatemake o na le molao wa dikoma o re o bitsang gore ke act number 2 of 2021 wa customary initiation act
0: molao o ngwane shori ke go tsene molao o ke o tseba kudu ke o tseba kudu a ona mo ke sa o balago ge ke tla boledišana le molao oe la mathomo ge ke tlo o bolela ka molao oe mo moyeng ke ge ke be ke bolela ka ona molao oe ke na le kgoši sefogo le makgeru a ke tsebo rile ya mogopolana moya gago o re bale ka khutso kgoši sefogo le makgeru ke yena motho wa mathomo e se ke se lenaneong le ke sa dia lenaneo le lengwe la dipoledišano la tabakgolo ke yena monna o ile go ka boledišana le yena ka ditaba tša dikoma ga botsebotsebotsebotse thui go fitlha re tloga re lebeletse molao owe re kgakgane ka tse dintšhi ra sekwane ka tse dintšhi eupša le yena a ntaetša gore o ka re go na le tse dintšhi tšeo di tshwanetse go lokišwa eupša ngwaneso le go fitlha le gono tse dintšhi ga sa tlhwa di lokišwa ge ke be ke lebeletse molao oo ke e kgopotsa ona le gono ke na le lena polelo a ka le wena nkgopotsa kgoši sefogo la magaeru bjale swere ye nngwe ye e leng gore e keka le go feta e keka le go feta o tlo o lebelele go go tlo alogwa o lebelele ka mo letlhakoreng la bokiane ka fa bo bungene bo kaekaekaekae gorena go aloga bana ba ba kakang ba bangwe o ka re o ka le motopo wa mmopula sesena ba boditsweng a ke se bolela ngwaneso taba a ka siwe matshwenyego a ka kere ke tshwenyegile le go feta
13: tatemake
0: ka ge ke kwa o le ka gare eupša le wena o sola go tshwana le nna
13: tatemake ke nyako o botsa batho ke botse le setšhaba ka ona molao woo wa gore nna ke le ngaka Maleke ke le modulasetulo wa mangaka mo provinceng ya Limpopo fela re bolela ka ya dikoma ke salosa gore go na le National Initiation Oversight Committee e leng gore ke seba ka maare ga yona nna nationally mmereko waka le mmereko wa bona ge re le kwa ke go oversight goba go lebelela gore a na dikoma mo di-provinceng di tsetsela ga jwang mo e leng gore rena re rela PICC e leng gore ke Provincial Initiation Committee committee gore tabasif molaosof molao o o re ga go bolele bana ba mengwaga e meso go ya ka molao bana ga ba ye komeng ba na le mengwaga e so go diriwe so go be le so rena mmereko wa rena ko oversight go e kwa yona e bolelang o reng go na le mo kesolang ke salwe le molao fela ke re molao ore le segabo motho sefe jale ka ge nna le wena re bolela gore o bolela bana ba bannyane re tseba gabotse ore gabotse molao le go ka o bala gabotsate make ore ga go bolele bana ba ba nang le 16 years go ya godimo ge o tlhatlha le di-province tse ka moka ba na le melawana ya bona a ke bolele ka province ya rena ya Limpopo e re no rena re na le molawana wa rena wa province ya Limpopo re re 12 years go ya godimo ke o e bonang e le gona gone jwale ga ke na bothata bo botelele le yona ka gore bona ba diana ke nyako o tlhatholola gore ye nna ke e solang ke sola gore ke bana be bolelang goreng go aloga bana ba bakae ba na le mengwaga e mekae go diragala eng ke re ka magare ga PICC Provincial Initiation Coordinating Committee go na le magosi tatemake ba e leng gore ke bona ba se ba re etelele pele ba etelele batho pele ke bolela ke leso ke le member wa National Initiation Oversight Committee gore rera re eme ka lefoko leo la gore a go berekege ka tsela e so a go direge ka tsela e so batho community ye e leng gona e kwang ka magoši ba Limpopo province le di-province tse dingwe ba tsea molao ole ka gore ba kwa ka eng ka magosi mo ile re ga mara ga wena PICC especially ke bole ka ile mpopo ka gore dilo mo mpopo le nna mara ile gore ke seba kwa national bona magosi ka bo bona go ka setla le motate make gone jwa wa etela dikoma tsa magosi o na le bana ba 7 years 8 years 10 years ba pala go hlatholla gore go baneng go diragala eng
0: ke sa go tsena ga no ke be ke lebeletse taba ya bana ba yo ingwadilwego a re bolele ka yeo ingwadilwego ngwaneso e dumelelo ya go komola go thobana ba go thoma ka mengwaga ye le some page eupša go ka lebelela melao ye e fapane go ya ka diprovence Mpumalanga Eastern Cape e na le dieta di fapafapana eupša mengwaga ya gona ga botse e thoma ka ona mongwaga ola wa lesomepedi go fitlha ka mengwaga ya lesometshela a re lebelele nna le wena mongwaga wa lesomepedi 12 years go fitlha ka 16 re lo lebelela ka nnete ke 12 ke 13 14 15 16 batho bešiwe a re lebeleleng bana ba legoro lewe 12 to 16 re tšee ditaba tša thobalano ga botsebotse le maikarabelo a bo motho le bogolo bja bona re bo befa ba swanetše ka lebaka lang kore ke ipotsiša gore molao wo go tla hlangwa batswadi ba tšeetswe tlhogong go le kakang ba bile le seabe se se kakang go tlo o dumelela gore bana ba ba ka gore molao o ka se bo molao ntle le go ya ditšhabeng gorena go fitlheletswe bjang gore ngwana a mengwaga e lesomepedi a re tšee ya molao ngwana a mengwaga e lesomepedi a ka ye komeng 12 years 13 years 14 15 16 papa dumeletše ka fase ga mabaka ke lefe tšeo le gona di ilego tša lebelelwa gore bana ba loketše ke go kaya kobeng bjale ya re mola re na le go lokile yeo e bolelago ke molao ya magareng ga 12 and 16 ya magareng ga lesomepedi lesometshela re na le ye nngwe ya bao ba robago molao mo o hwetšago bana ba mengwaga ye lesometeng lesome senyane seswai supa ke kgola gore le tshela e gona ke kgola gore le ba mengwaga e tshela ba gona phela gona mo namile re bang

0: ya go tseba gore ngwana wa 16 years o na le maikarabelo ke mo bona gona le tere tsa di consent from ngwana a bolla a tletlaletse
1: e tla tla mo gona ka itsa itsore kana fao a bya le bya gona ke ke bona gore go tlhakantshiwa metsi le oli a ga go ka lebella the Children's Act Malawola Children's Act magareng ga tshedingwe e tlo go bolela go tlhaetsana ka taba tsa tse o di amana go le thobalano go tliwa baneng ya go botsa gore ka kakaretso bana ka mono Afrika Borwa ba thoma go tsenela thobalano ba ne le mengwaga ye le sometshela 16 ga ba re go be bjalo ba no re ka kakaretso eupša ba go botsa gore motho o mogolo wa ka hwetsa go a robetse le ngwana wa mengwaga e le sometshela le someshupa ke molato statutory rape bjale a ke tsebe gore ge go sala go setswa go tseiwa molao o wa tsa dikoma ba kopisa se sengwe go ya ka fale ka mola ka gare ga Children's Act bjale mo gona go ba go lebeletsweng go gopotswe bjang ke no ba ke sa tsebe mogolo ka motlhomo ba go tseba ba tla re botsa ke bona o ka re bjale go kopantshiwa metsi le oli fale ka lebaka la gore Children's Act e molawola wa bana o lebeletse tse dintšhi tsa ona o sireletsa bana ditokelo tsa bana le tse dingwe fela tse dintšhi a ke bone go na le mo o sepedišanago le molao wa dikoma mo e leng gore molao wa dikoma o ka kopisa se sengwe go tswa go Children's Act yeo molao wa yona morero o mogolo wa yona e le go sireletsa bana le go lemosa setšhaba ka ditokelo tsa bana
0: tate make
1: ya
0: ke nyako e tlhatholola gape ke re ge ba e dira ka nako eo le molao ba o bea ba rile ngwana wa 16 years yona Children's Act o ka e lebelela gabotse e bala go tloa ona mola gore 16 years go ya go di ke mo bonang ba beile molao wa koma ba e beile ka nako e bona ba tseba gore mohlemong ba bolela ka eng ke nyako tlhatholola ya 16 le 12 e ne e boletse eo gore 12 ye e province ya Limpopo o boletse ntho ngwe botse wa re di-province di a fapana
1: yes
0: province ya Limpopo e na le molawana wa yona ore molao wa yona ke se ka re molawana mare ke molawana ka mo godimo ga wa bosetšhaba ba re rena re 12 years ke mo o bona go ena le tlhakatlhakano e wena o e bolelang one tsa gore ntetsi le oli wale gore ana province e feta nationale na goba ga jang mare ka gore ba e dumeletse ba bolela e gone ba e dire e gone and ba e dirile ba ena leng le komiti ya magoši rena re emeso rena re lebeletse gone jale re re rile 16 years mara mmuso ka dipolotiki le tse ka moka ga tsone a bona actione a bona ntho e teyang o re gona ka mogo
1: tate maleke e tshware gana fao mogolo wa ka e tshware gana fao ebile gape ke nyaka gone go tšea sebaka se ke leboge tlhompho yeo le re file go yona go tla go emela taba tsa lena ka fano ke nyaka go no bulela megala go ke tshwenyegile motšheletši wa thobela FM ke tshwenyegile nke re feleletše taba ye le bo ngaka Maleke di tlo šala dišaletše wena nna le wena motšheletše go tloe tswetša pele ka dipolelo tše dingwe re tšea lemanoga le lengwe la yona tabe 086-000-2452 o kweleng go fitlha ga bjalo matshwenyego a re tla go ka ona bošegong bja lekgono na go na le ba bangwe bao e le gore le bona ba tloga ba tshwenyegile ka taba yena re tshwenyegile kang go ya dikomeng ga bana ba banyane bao e le gore ga ba tshwanelwa le gannyane ke thuto ya sekolo sa koma bao e le gore ga ba tshwanelwa gannyane ke dithuto tsa sekolo sa koma motšheletše madimešego
2: baamake realekamiša
1: thobela
2: le tlhoile ebile lenkee ke bonaka kere
1: motlhomphegi re gona fang

0: me. He still loves me. He still go round the twixt about me. Beyond and Walter Williams. What Tobela FM was shut your WhatsApp on Le Boy Tabby Show. Mitsutsu Eli. Yet Selenago Cabraha Eri ya Lissumi Peri. Happy Scara Salome Sarago Kinali Etata Pokemon Tom Koshab. Shil. Ya. Kia Lila Mola Motuoi. Mim Re Kokanchali. Banna ba ba beji ba o leng gore rata gore o ka re ka re boledishane le bona botheletsi ke moka re tla re khone go tlo bolela taba tseo di kwala go tseo di feletse go hona le taba engwe ya ntabisha re ke kwile se se se o ke ba go sa sebe ke kwile se se se o ke ba go sa sebe e ba gana fao.
1: Once you enter my house, it then becomes our house.
2: House number 66. House number 66. Get it? House number 66. Badudi ba kamuloi ka prive le wena etlang le tsine le tshobela fa mo gikiti ka miwe ga masumetshela tshela ke re masumetshela tshela ka mgibelo wa lesumetshi July 2026 ga ladies madikong ka dimeng
3: mo SMS ka de buja ga rumudim ye khui ki aka ga rumudim wena u bulela go
2: tswa le na badudi ba pilipili ma thousand pogwane len kawi le mafelo mangwa gausi etlang le tsine le ba ga tshiba tshobela fa mo ga mo go le ba ra give him a lagunga. Dr. Peter Mabula Mogolo do Peri Chedungu Batlame Balogona Gole Tabisha Tui Mabunga Babina Kwena Kira Babina Kwena Bakhoshi Madisaba
4: Ansuru Ngargi Tabino Feta Ima Ile Musaidini Weke Mugona Khumi Ile Mamaretu Kutu Musarela Ima Rautilio Tobela FM
2: Kadishano Ye Ita Kwena Katekho Kucho Starlight Entertainment Hashtag Tobela FM 66
5: Tobela FM Moshato Watsubo Le Boithabiso.
0: Netso gona go fela bialo Tobela FM Moshato Watsubo Le Boithabiso. Dr. Belakashio o gona mo mogaleng le mongware no mo swabialo hore ko patsitse go lera ka bogala ke be ke sa tlwa ke tsiya tsa gagwe ga botse go di kgoboketsa le baina ka botlalo tata gore na ba be sia o ke le taba le go le abogela lalo le la bore bogolo gape na bile le na bela sparapa. Lena mentsi para para a se ratse a tsalena e u tsa botele tshi o le kwela bogolo aka a ga ke le boga kudu ke be ke sanyaka go ya ka mo bo Dr. Maleka. Dr. Maleka le gona a kere mogolo aka
6: re bona tate mase
0: ke a kgola le kwele tse o ke di kwelego e u tsa le be le kwele lebeletse ba go ba lebele ile la ka lae hema ya gore gona le diphetogo go dimoga ka fao gona le diphetogo go dimoga diteng tsa dithuto tsa dikoma ka fa le melotong go ba merotong ba bangwe ba rialo lebeletse ba gore a ga go sa le ka fa le nna le wena re tsebago ka gona le ba bantši bao ba theeleditšego ba go tswa dikomeng ba tsebago ka gona lebe le tseba gore go na le seo motho a ka rego modernization in the whole body of initiation school bogodimokore wa tseba mpšhafatso le sebjalebjale se sengwe sa go fetola diteng tšaka tša tšewe e le gore dikomeng go swanetše go bolela ka tsona lebe le tseba tabe
6: Tate make a ke tamise mogale wa resi ke mogokaganyi mo wa dikoma mo skukhune fela ke hlatholole tate make gore koma ke koma ke seke ke segabo motho o tloga mathomong le tse ka moka dilo tse di changeang di changea ke dipolotiki le molao le tse ka moka mara koma e change koma ke nne le koma ke ba re ke nna maleke ke re le ke tate mogolo maleke ke tsene ba ke le maleke tsa go ne ja le ke ba di tlishan di go motona sa le ke ding mohlomo ba ga ide ka tseleng go tate ma go pa ke tsebo ba tsela ditaba ga botse le tse ka moka fela koma e ka tsinji e tsene o dira le koma ke mo ke boletse go kare ke boletse spedi sense bo tse kare ke tsa magata ga dina a dina roto mara koma ke neng ga ile koma engwe nga e tlhatholola motate Maki ke gore ko komeng re bolela ka dithobalano le tse ka mokgatso re mo moyeng mo tate Maki fela ge ke ya gae ke re ka komeng go na le polo e e bolelako ke re ke ya gae
0: te bolelwa ka mokgwa o mongwe wa go tsenelela kudu o bogale kudu ka ge re le banna ka moka go lefao
6: ba re bašere ke thobalagang
0: wena o tla ba ya kgole o tshwaregana fawe ke nyako le mosha bo mokgokaganye gore koma yeo re e tsebago yeo re tswago go yona go bolelwa ditaba tsa thobalano go na le dithuto tsa ditaba tsa thobalano ke nyaka go lemosa le mokgokaganye gore ba bolela gore koma go fetotswe the approach go fetotswe diteng tsa tseo di bolelwago ka dikomeng go dira gore le bana ba bannyane ba ye eupša ke nyaka go lemosa mokgokaganye taba ye bjale go kgaogile mang ke nagana gore o kgaogile tate Maleke ya mokgokaganye kebe ke nyaka go lelemosa tabeng ke nyaka go lelemosa tabeng nngwe ye kwa sesimaneng ka regoke e so practical mogolwaka a ke tsebo le tle le kopane le bašimanyana go le kakang nna ke dula ga mmamabolo bašimanyana ba ba bannyane gana fale ga mmamabolo ge ba huetsana ka ditaba tsa go ya komeng ba leka go thetsana ka ditaba tsa go ya komeng ba fana mabaka a go ya komeng re ko go botsa gore ba botsanang ba thetsana ka ditaba tsa thobalano gore wa tseba keng mfana gore o tlo o be serraga mabe mfana o kgone go betha 12 rounds o kgone go dira 13 rounds o kgone go dia mosadi o modie ka mokgwa ke ka lebaka la go tswa komeng bona mfana go sa tswe komeng o ka se di kgone dilo tseo mosadi o ka se kgone go modia ka mokgwa ke ko go botsa polelo tsa bašimanyana tata gore ena ke na le ngwana a mošimanyana ke dipolelo tse ba botsanago tsona gore ge ba ile ka fale melotong ka fale ba ile komeng go ile go hwetsa dithuto tsa maemo a godimo le go loutsana gore e bue le banna-nna ke ka lebaka leo bontšhi bja bona ge ba boa dikomeng ba tlhalefetse banenyana ge ba setse ba tsene matlhalagading ka moragonyana o tla kwa ba re semangmang o emisitse mangmangmangmang a sekgala a logile fa semangmang a emisa mangmangmangmang semangmang a emisa mangmangmangmang semangmang a emisa mangmangmangmang bjalo le bjalo ke nyaka o ne o le bontšha taba nngwe mogokaganye gore taba a lena taba lena ya gore ka nako ye dikoma ga di bolele ka thobalano ai mogolo waka ruri ka nnete ke no ba ke sa tsebe ke no ba ke sa tate Maleke o itseba ga botse tabe ke no ba ke sa tsebe lena tseo le di okametsego ka fao ga sekhukhune eupša a ke nyake go atlola selo motheletše o tlatla e ba ena moatlhodi le go tlo o bolela tša yena a di tsebago ka gona eupša nna ke le botsa tseo e leng gore bašimanyana ba thetsana ka tsona ga ba thetsane ka se sengwe gore a re komeng e e bjale bjale ba thetsana ka gore o boa o le sekgwadi sa thobalano ka lebaka la gore thobalano ye ke yone e bolelwago ke thuto e kgolo ye ba eelago ka fale ge ba boa ke dimpa mogotlhe mo mamangwe o emisitse mamangwe ka lebaka la gore o ka re go nyaka go lekwa tseo e leng gore ba tswa go di botswa thobalanong a ke nyake re tšhabele nnete ye a ke nyake re tšhabele nnete ke seo se diragalago ko lokile a ke tsebo di le reng mokgokagane
7: ka nnete mongaka ke tlhaile tsere ke thaeditse se se ntlisa kgopolong ya gore ka re go nna go bogela nnete o
0: la taba ya gore selete sa sekhukhune se fapana kudu le dilete tse dingwe ge ba re tlo ba re feleletsa re bolela taba ye bjalo gona go ra gore koma ga e tshwane mme ebile go ra gore koma ka kakaretso e sa kobofetse ka lebaka la gore seo se elwa go kudu go ya ka temogo yaka go ya ka temogo yaka ya mo nna ke tswa go gona mo a go ba ke mo ke dula go gona go ya ka temogo ya ka le ka mogho ba shimanyana ke le go ka no ba kwa ba bolela ka gona go thetswana go ya komeng ba bolela ka lebaka le lona le o ke le boletsego e upya ya sebe lebaka la go ntlaba ka lebaka la gore ke tseba thobalano e le yengwe ya dithuto tsa ka komeng bolokile a le tsebe lena ka fa o le re ke tlholontshwa Eupia, ge ke be ke le theleditse le boletse ka gore go tlile ka tshepidiso goba le manoga le leswa la tseo di ka rutwago ka komeng seo sa mpotsa gore ge e ba go tlile ka lenaneo le leswa la tseo di ka rutwago sekolong sa koma go raya gore go na le tseo di ntšhitswego eupša a re e leseng moo tate maleke e bangkana fa o ke tlo o tla go lena mogolo wa ka ke nyako bulela motheletše nke a tsene fale moyeng 086-000-2452 086-000-2452 happiness obomake ka ra sealemoyo sa gago go ke tshwenyegile la bona yeo re e bolelago yeng ya ke make a tshwenyegilego ka yona go na le karolo nngwe ya batswadi go na le batswadi ba bangwe bao ba sa kwane go le koma e sego gore ga botse ba itlhoile eupša fela ba šitelega gore dikoma di re senyetsa bana dikoma di re senyetsa bana o iša ngwana komeng ga boa mo ngwana ola o tlabile ngwana ola bjale o ipitša monna ngwana ola a sa laolega ngwana ola šimo o enamile o tseneletše ka gare ga basadi ka lebaka la gore bonna bjo a bo rutilego go tswa ka fa lekomeng ke bja go robala le mosadi re tshwaregana fao 086-000-2452 a se nnete re ka e tšhabelago ye ya se nnete re ka e tšhabelago 086-000-2452 ke nyaka go tša motheletše šio ke a go tabiša motheletše Arlo Cheng.
8: Ah. Fantastic.
0: Hey, President.
8: Yeah. Hey.
0: Tate Mengwai.
8: Re tshwere mphat.
0: Le kae motlhomphegi?
8: Rona ra le tale ba yeng ka mo.
0: Re bolela tsa ka melotong go ba tsa merutong bia le re di bolela ka go xiela tata go rena. President nke le tseneng ditabentse.
8: Dada Meloto.
0: Mutlomphegi.
8: O no bolela nnete a mso. Bola le nna goba go nna. Meloto e ka feta go 50 something.
0: Ya.
8: E ka le 50.
0: Ya.
8: Ka kua mphato.
0: Eh.
8: a ke se ke ke kwa temana a ba tswe thobala
0: ya
8: ke no tse ba ro ba ne re bolela fana ka no ya ka kwa thare
0: mothompeng
8: ba batho ba ka maine
0: ya
8: re ga no bolela ka sare ba re duti na
0: ya
8: ke polele ke tse ba go ya ola eno na polele na le ba ro na ba no ra le ro ba no se jo se re ta ka mari Balaiwa Mohua, I was not born a book, Pilogra Motua Wood. That the Sala would get sick. I was a long one.
0: Yes,
8: I would be a jail of arm. Maybe also I am more the Papa in jail at Javana. Did you think Papa Javana Joe would you up?
0: Yeah.
8: Would you really want to know where I would Saga would be?
0: Mutompere.
8: Just then the zero one of a father. But Papa Lincoln Patron son.
0: Yeah.
8: He took a good hour again. Nugget or another one for Selaga. Lenka Bogan, which I wouldn't Moody Lenka, which I'm over.
0: Yeah.
8: Now I thought I'd say.
0: President Kilquila Tatarina, Arquin Gorbambari, Kitwa Kilquila Havutsi Tree. Trouble FM, Moshatu was a well away, Tavi Show 086-0002452. Shubana Kosere Kimitsu Masume Pedipedi, Kamrauha Iri, Ya Le Sume Pedi. Kasere Pare Kamrauha Iri, Ya Le Sume Pedi, Ketro Local Lava Mbaka, Ketro Local Lamutelechi, Tomokatabe, Bunyani, Vamitsu Masuma Mararo, Kandite Shalerena, Fetule Mawahanyani, Kapotami Shamutelechi. Rawana Kapuchalina.
9: Botata yo ka nna ke tabe ngwe e boletse mathomo.
0: Mhm.
9: Mara o ka re ga ba e bolile bolile ga bosara. If nka botsisa ga ba yale. Ke nako ya dikoma ke dikoma ya bolla ile ya ya lo ga beke tla.
0: Botse.
9: So o ra re gana jwane bana ba ADF ra ba gona ka kone.
0: Ke tsapa ba lo bona.
9: Ifi ba gona.
0: Mhm.
9: Then ba tlotla mo ba tlo re botsa eng.
0: Yeah.
9: If you are on, can I literally tell you that you are still at this violence or over the Jona? Here, the Nakamura would wait to what I mean. If I like Ginale over 8 years ago, Lodge. Marasig is looking over your own individual, never a glory. He legally over 60 years.
0: Yeah.
9: I want to see the television. I'm even a problem, you know, or I'm even. A ke tsi go re ke tlabe ke ke bolela go tsatsile a ke re a re bela wa ka nna ke bona gore ke business
0: mpotse mo ono nka ra ba ka buripana re ska tsenelela taba ye kudu ngwane shwa kere e no ba eng go ba awa bona le karolo ya thuto a thobalano yo o rutile go ka yona ka komeng eng go ba awa ga bo di tshi re tlogela gana fa ngwane shwa re tlogela gana fa o ke a leboga ke a
9: leboga
0: a ge ke kgola le mokwele motheletsiwa ke tlo no ibutisha mo nomo lo mo ngwatlo tsena go fa ke gopela le ntse phagalleng le boleleng yeo le nnete ke tsiya mo tshelechi ke go tabisha mo tshelechi
10: mage
0: lona
10: re bona le bolena
0: mothlomphere
10: le nna di ale ke bolotse ya 1993
0: yeah
10: a seng ke ke tlaba ya hore tshobalano ka komi
0: yeah
10: Asaka
0: wena wa kopana le yona ka komi.
10: Asinke aiwo.
0: Aiwo asaka wa kopana le ntwe ewe.
10: Atibangi kopana le hospital.
0: O kwela monna wa re go o kopane le yona ka komi. O fetse go mongwe.
10: Ke motlele a di bona re o bolela nnete.
0: A bo. Arskara a khura a kholo re bolela nnete ka hore le yena ka ne sekolo gore wena o bolela nnete. Rno nya ka dikaraba tsa lena. Go fele bjalo ke le ba khudu bo
10: le shanelwe ya bona e le be le boledisana le Maleke leba buitse dipitso keo a ntse mara ba para ka mo baekwa monne wa tile o yo o bulela ntse wa straight
0: ari ka tole shepele tshwana la ke go kwela ngwanetse bunyane bya bana bya o ba ya go dikomeng o reng ka byona ka lebaka la re bolela ka matshwenye go a le go no ke bana ba banyane ba o ba ishiwa go dikomeng e bile e be na mile ya letabeng ya gore molwa gona le ditaba tse dingwe di sa tshwanela bana o reng ka tabe
10: ke le teo e be sa tshwanela e be sa tshwanela ngwana wa 8 years a ye dikomeng ke ne pele ba itse di se se me
0: ka le bakalang ke ka le bakalang go ya ka wena sa tshwanela go ya komeng
10: ya dine a ka no buya khone o thathulla ke dingwe tsa ka kwa komeng o tsana le yona melao
0: ntla le taba a thobalano ka gore wena o re a saka wa kopana le yona ka komeng wa tswa wena ntle le taba a thobalano nabile tse ka moka tse wena o di buditswe go ka komeng di swanetse ngwana mengwaga e le some
10: Yes.
0: Ke le bua kudu go le di tsana lo wena.
10: Thank you.
0: Okay. Tobela FM mo shate WhatsApp le bo itabisho. Se ba go sala ke metse tsa mo pedi. Sela kamera wa iri ya le sobe pedi ka se re pagare. Bokore mo metse tsa nye mine ke lokolla la ba ba ka mo tsheletse ke khajana ka nnete ke ina le bona. Mo tsheletse ba di beshi yao?
11: Bra tsho mo le ka.
0: Re gona wane shule na.
11: Ga ro na.
0: Ahe.
11: Ke khopela o support ba ba reng motho mo ene re ke re ba bana ba ndi ba ya molotong go tsa tshobalano ko a ke go pele go molotong go tsa tshobalano ka ngwa go nna ke ile ka gore
0: ya
11: ke go pala ke ka 92 ke ya molotong ke le nsho ka nka e khontsa go re ba ruta bo pelo mpe o re botswa bo bereke nna re sa ba tsela la deep mara bo pelo mpe bona ke go guarantee ga nako la tsa tshobalano le tlhompo tsasa di bolele re no ba fela go nore
0: a saka wa rutwa ka tsona
11: a e tsa tsone di bile a ke gopole no ba fela tshotlego yona ha e bile ka mbangwa
0: impunji
11: tsoro o rutiwa go ba monna ke go pelo mpe a ne re e bana ba democracy ba from 2000 go ya kwa e ka ba tsona tsoro ba tsona ithuala mara from 92 ke tsho go be a go go pele ga nyo ile gona ba re tshega le ditse la gore o ja nama o ya tlhakolo go le tse ena kana go go tsore re tsogola di shebo ona nne tlhakolo go le tse shebo o ya o kitima komi
0: pya le re bo se wanish ntle le ditaba tsa thobalana go lukila sa ka kopana le tsona ka komeng pya le mpotse wanish mpotse fa ntle le tseo tsa thobalano tse ka moka tse o ile go wa di kwa wa di rutwa go ba wa di botswa di swanetse bana ari tshe ka ngwana wa mengwa ga ye le somepedi go ya fase di be di swanetse go ba somo le somepedi go fitla ka mengwa ga etselela go di mo swanetse
11: a ke go pole ngwana wa ra ndingwe o be a kaya kana kwela ya tlhompho ga sa go lelo tsa thobalano di ka be di mo swanetse
0: ne di ka ba di mo swanetse ari tlogela bana fa ngwana sho di be di mo swanetse ke ne ke nye ke nya ka go fela ke le bua go di go le di tshalelo
11: mpotila
0: ngwane sho ke go kwa thobela FM mo chatte WhatsApp bon le boitabisho ke tsama tele jwa mafelelo kai 086 000 2452 086 000 2452 super go sala ke mo tsama sa pele kamera wa ga iri ya le so me pedi mo tele tshiu arlochi
12: le tema ke
0: re bona mongwa ka
12: re bona ke tlhoka e le tema ke tla ke le botse
0: ni
12: sa le go ala ke di sa a tlhola na dio
0: a dio
12: and then to tlo mwana tinde ila o tla kra kholwa ka force a wala le makhala ba 54 monno mo go 54 le tama ke dilo ke ba rutang jore ka community di ya madinya ka go tlhatholla
0: ari
12: tsara ka go tlhola se ke mthomo
0: ntle le tshedingwe ntle le thuto a thobalano ye wena o sa kopana go le yona ka
12: kwa
0: go lukile ntle tshedingwe tse o ka moka di ka swanela ngwana mo ngwagele so mepe
12: Yes, when I was in the city, you never cut from
0: the
12: Quelamish.
0: Yeah, I want to go Melanga for Sky Telefajam. Kilquail. Abaimbaka, Kibolelaka, Mohokarani, Kibolelaka, Modula Situlo, Botatimaleke, Kilquile, Ditaba Rotuaro, Motilich. gona le taba ya thobalano ya dithuto tsa thobalano yo re bolela go ka yona fa ba o ba kopane go le yona ka dikomentse dingwe tse o ba tswago le ba o ba saka go ba kopana le yona ka dikomentse o ba tswago taba e tswa di ripatsepedi ke fa tlhogela selo se sengwe se seswa ke swanetse go amogela pele ga batheletše seo ke bego ke sa se tsebe seo ke be ke sa tsebe gore go na le ka dikomentse dingwe tseo go sa rutwe go thuto ya thobalano ke be ke sa tsebe ke sa tsebe ke thoma go kwa taba ye lenaneong le la moremogolo ka batheletše banna bao ba tsene go fa gore taba ya thobalano rena re tswa fawe a sa ka re kopana le yona go no swana le ge go ena le ba bangwe bao ba rego aua ka nnete rena re kopane le yona thuto ye bjalo yo rena re tsene go lenaneong le ka yona re rego na bana ba baya ba rutwa eng go diwang dikgopolong tsa bana ge ba go botswa dithuto tse bjalo tate baleke ngwaneso a go netaba go tswa ntlhenkemo ya gago o re wena o tseba tabe e nna ke e tsebago le batheletše ba bangwe ba e tsebago ya go rutwa ka thobalano ka fale mme wena o ema kala gore koma o tseba e tla no ba koma e ka se fetoge eopša o reng ka batheletše bao ba tsene go fa ba re go ae a sa ka ba kopana le tabaiwe tate maleka
6: tate
0: ke re gore go re ka se fetoge gore ke yaka o hlake gore o ka se fetoge o ra gore o ema ntlhenkemo ya seo o se tsebago le seo ke se tsebago le seo se boletswego ke banna ba bangwe ba se tsebago ba re re kopane le thuto yeo goba motlhomong e ba taba ya gore a o kgolwe seo banna ba bangwe ba se bolelang
6: tate make ke sa bošheletsa gape ke re kome ka change
0: motlhomphegi
6: motsheletse mo boetsentseng wa re koma e nyaka o hlatholola ka diema le dika re ka be re sa kwešitše dika le diema ande mo re bobolea ka sea le moyeng mo e leng gore bolea ka koma mo e leng gore segolo ka komeng go na le polelengwe gore ke a gae bana ba le ba leng komeng go na le polele ba e bolelang ba re o dira engeng kwa gae ke nako e malemo le motheletse o mongwe boletsentseng wa re ke dika le diema ke ka be le fapana ka dika le diema go sa bolele mohlomo ge ba re thobalano ba ebea street ka tsela e mara ke go botsa gore ge ke re ke a gae bana ba le ba fetola
0: ya taba engwe ba e bolela e tshwaragana
6: fao e leng gore ge re bolela moseyalemoye mo gone jalo o ka seke wa re ke sekete le sekete mara ka kwa komeng re ruta taba ya gore ke wena monna otloga mo o dira sekete le sekete a o sa dira le ka bošimanyana o tsebe gore le kgone ge o itlhile mo o monna bonna ba ga
0: sekeeo
6: dira dilo tsa bonna ande dilo tsa bonna ge dilo ka bonna re bolela ka yona ya gore go tloga mo go ra re o aga lapa lapa ke eng o dira sekete le sekete
0: goreaona
6: unless otherwise
0: ke nyako ne go bolela nnete tate maleka lena le tseba tseo ke di tsebago ebile ke nyaka gore go mokgokaganye ke re go yena ke re ke tlhompha tshedimoso yo ba re file go yona yeo e tlatsetswego ke banna ba bangwe bao ba tswago dikomeng tsona tseo ba tswago go tsona ba rego a se ba kopane le taba e eopla ke nyaka gore go mokgokaganye ke re mokgokaganye fa tlhogela a ke nagane gore le rwele maikarabelo a di ke kera khuetswe le re ka le ba le le rwele maikarabelo a dikoma tsa tikologong ya sekhukhune e upla ke nagana gore khuetswe ya lena mogolo wa ka e ka fitlha kgole ke nyaka go le lemosa tabeng gore fa tlhogelang taba ye go na le dithuto tsa thobalano dikomeng tse dingwe tseo e lego gore ka nnete nnete ge re lebeletse le go ya ka dithuto tsa lekgono jaaka sekolong tsa ba psychology le ka fao re fatlhogetse go thuto ka gona di re senye tsa bana dikomeng tsona tse di bjalo go ya bana ba mongwage e seswae ba mongwage e lesome bao ba sa tsebego selo le ka dithobalano bana ba banyanenyanenyanenyanenyanenyanenyanenyanenyanenyane e ke no ra gore fatlhogelang taba yeo mogolo wa ka le tsebe mme seo se no ra fela ka boripana gore ge e le gore ka gare ga koma go sane le taba ye bjalo gona koma ka moka ga yona e sa aparetswe ke mathata lena le tate maleke le batamelane le ditaba tsa koma eupša le fapana ka tseo le di tsebago malebana le koma tate maleke o tseba se ke se tsebago lena le re ke tlholontshwa go lena lena le tsebe taba yewe eupša le boletse ka gore koma e mphafaditswe ke no ba ke sa tsebe gore bjale go ntšhitsweng gona fago a ke nyako e šala morago yewe eupša le tseba tseo le di tsebago tate maleke o tseba tseo le di tsebago ka moka ga lena le makgotleng a tee a dikoma seo se no re botsa taba e tee gore koma is not in order koma yeo re bolelago ka yona a ya loka se sengwe se tshwanetse go lokišwa nkane maloko ao a batamelane go le ditaba tsa dikoma ba tla moyeng ba tla ba a bolelela ditaba tseo di fapanego malebana le seo ba se tsebago ka koma eupša ka moka ga bona bale ka makgotleng a dikoma go na le bothata go gongwe taba ye e tshwanetse go lokišwa a ke sa nyaka re itelefatsa banna ba gešo tate maleke le mokgokaganyi modula
13: ya mafelelo ntate make ke dumile gore ke e fetiše ge go bolola ga ngwana wa ka fase ga mengwaga e lesomepedi ke molato o mogolo kudu mo porofenseng ya rena ya Limpopo lesomepedi lesome la mengwaga le mengwaga e senyane ka go tsebo se bile tlaba e no ba molato ka jale e no bang re e tshwareletse ke ya gore a e be lesomepedi go rotogela godimo ka gore ge e le mmusiwana o beile lesometshelela go fitlha go lesomeseswai mo e leng gore re gopetse gore a go nne go bolela bana ba mengwaga e lesomepedi ba tsebe bantšhi ba dikoma le ka jale ba re tsaeditse le batswadi ba ba išitseng bana ka mengwaga ya ka tlase ga lesomepedi gore e sa le molato mongana
0: ge lebe lebja lena go thumengwaga e lesometshela ka moo ga sekhukhuni a ke tse bore ana ka mo porofense ya Limpopo le re awaga e be go thoma ka mengwaga e lesomepedi lebe le lebeletse gore lebe le lebeletse koma ka leitlho leo lena ka moo ga sekhukhune le lebeletse go koma ka gona e sena go dithuto tsa thobalano
13: e kgolo ke o e boletsego ke o mongwe wa batheletse le modula setulo wa ka wa province gore koma ke dika le diema tseo di ka se tsona go di lebetswe go e raya gore mengwaga eo a ke re fitse re bontshitse gore ge e le circumcision a se koma ke
0: lebollo ye ga yamane le circumcision ngwaneso ye ga yamane le lebollo e no amana le sekolo sa koma ka bo yone la tseba matshwenya go aka ka taba tsa lena le tate maleke ke tlo le botsa nnete matshwenya go aka ka lena banna ba gešo ke gore le šoma ka lekgotleng le teng eupša le tseba go fapana ka koma le ka lekgotleng le teng eupša le tseba go fapana ka koma le gona mokgokaganyi lena taba lena ke nyako e fela ke šupa-šupa ka monwana ge lebe le tsena fale le rile aowa koma e gabotse go na le tseo dintšhitswego gore e swane le matšatši a se le gono a ke tse gore go ntšhitsweng gona ka fao dipolelo tse e leng gore dintšhitswe gore e tshwane le matšatši a le gono a ke tse gore ana go ntšhitswe thobalano ana go ntšhitsweng a ke tsebe ke noba ke sa tsebe eupša ke be ke no ra gore ke na le matshwenya go a gore le ka makgotleng a tee eupša le fapana ka dipono tsa ditaba tsa dikoma mola le filwe maikarabelo a go tlhapetsa dikoma tse le go tlo huetsa melao re be re no gore banna ba gešo o ka re go ka ba kaonenyana le makgotleng a lena le ka lokiša taba ye le tsebe gona bjale ka bobedi bja lena le tsebe gore sello se segolo seo se lego setšhabeng seo se ilego gape sa ba sa tswelela le thelebišeneng ke gore nna bana ba nyakang ka dikomeng sello se segolo e le gore ditaba tsa dikoma dithuto tsa sekolo sa koma a di a tshwanela bana ke gomela gona fa o bana ba gešo re se ka tlhoreng anga bo shego ka moka ke leboge kudu go ba lena le lena mogokaganye le modula studio ke a leboga
13: re leboga kudu ba
14: motho ra go leboga tate makere me dimo le ba dimo ba tsela ba lotiki
0: a ge ngwane sho ke a leboga thobela FM mo shate WhatsApp le boitabi sho e ba gona fa
15: thobela FM iketika murutishi ramlao mulwela tikologo mogolewa mongwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela thobela FM moshati wa tsebo le witabisho
0: ke ile ka ba mahlatse ke tla re ke ke lebele tshe lenane ole ke tla re ke ile ka ba mahlatse a go ya go bitswa ke lapa le lengwe gore ke tle ke le kgalele ngwana ge ke gona bjale ge ke lebele tshe lenane ole ke ipotsa gore ile ka ba mahlatse ngwana o e ka gabo ba motsere ba mo isitse lebollong sepetlela a ke re komeng wa ke re wang kwa motheletše lebollong circumcision go ne gore fela a šongwe fa le sethong sa gago sa thobalanong go fele ngwana o e ka gabo ba motsere ba mo isitse lebollong circumcision spetle bookelong ga botsebile ke bookelong potlana clinic ba mo iša gona fawe aowa wa sebele molato ba re ba mo išitše ka mongwaga ya bo lesometee aowa ngwana o mo a dula go gona gana ka mowa mma mabolo ka fale mo a dula go gona thaka tsa gagwe di tswa kome lebollo la bona ba le diile komeng a ba le dia bookelong goba bookelong potlana jale ga ba ena le ena ba mo huetša ga a dutse a golagolagola go fitlha a fitlha a ba botsa ka gae a rela sebakeng nna ke nyako ya komeng thaka tšaka di tswa komeng ba mora ba re komeng wena o diang ka lebaka la gore o tswa bookelong potlana re go isitse bookelong potlana seo seelago ka komeng re diile bookelong potlana le wena ngwana shilo o tšhaba go botsa batswadi gore ga botse yena o nyaka o elang taba ye ya gakatswa go yena ya ga kala kudu ka lebaka la gore mogolo wa gwe wa tswa mogolo wa go buti ya gwe wa tswa magareng ga ba bang bao ba le go kgatlhanong le gore a se ka ya mola ke mogolo wa gore a ka kwa o a o ne nto o yelang monna bjale ga a na le mogolo wa gwe o mmotsa ditaba gore gape nna go thweng go thweng go thweng go fitlha le nna ke tla ke mmotsa ke re monna o kompotse bar wena o tswa tleliniking a kere ba tswa go go

0: ge o ile kokwa o khwetša bo go botša eng eng eng eng eng bona semangmang o setse a etswa ebile o na le bana ba babedi ebile o ratane le mangmang a ratana le semangmang kore go o tswa komeng o kgona go kgotsofatša mosadi ene o tswa komeng kore o tlo ba mona kore pjale ge ke theleditše polelo ya mogolo wa gagwe bonna ba gona bo dukule ga godimo ga kudu godimo ga taba ya thobalano e tlo ba taba e tee ya gore go o tswa komeng basadi se basadi se di girlfriend se basadi se basadi se le motho o godile bona mosadi a ka se go palele o tsebo re basadi ba go no ba gona le dipolelo tse dingwe di sekame a ke tlo kgona go di bolela ga botse mme gothwe go o ile komeng bjalo o boa o na le tsebo ka mathatanyana a mabjalo malebana le ditaba tsa thobalano ka lebaka leo ke botsa mogokaganyi gore a fa tlogele taba ewe bana ba bašimanyana e ka no se be gana ka fale dikolobeng fela nna ke lemogile gore bana ba bašimanyana ba tlhotlheletsana ka seo ke le botsa nnete a se moe fela ka gore a ke thome go e kwa gona ebile a ke thome go e tseba ka gona ke ka lebaka leo kere keile ka ba mahlatse kudu o re paletse ngwanao o ile a dutse a bolotse ana ka mokgwa o ba mo isitse bookelong potlana o padile o ile e re a re o boa diang a se tse kgwedi go sa ka go a tseba gore o imisitse mokete ana mo motseng ngwana mathomo obile kaekae o mo gape le kgareba wa bobedi a fetogile bramane bjale ya ke seo ke bego ke no nyaka mme ke leboga lelaneo la lekgone gore le kwele gore taba e tswa ripatse pedi go na le na ya bomokgokane ke be ke sa e tsebe ka nnete yo ke mathomo ke kopana le yona ke mathomothomothomo ke kopana le yona ke no bolela nnete e feleletsego motho a fetse go ithuta upša seo batate bo maleke ba setsebago ke seo le nna ke setsebago botsheletša gone taba ke nyaka gore mpotse o kwile ntlho go poledišanong yeo re bego re boledišana ka matshwenyego gape ebile nako e fedile re be tshwanetse re ofile sebaka le wena go lokile ka nako e setsego wena o tshwenyegile kang motsheletše tshwenyegile kang tshwenyegile kang le godimo ga taba e re bego re e bolela o sa tshwenyega kang ke boletše seo ke tshwenyegilego ka sone ebile senkokeletše matshwenyego a gore setso se sa sa gaga borena se ga botse sona se ne o bonala se tsenetswe kolokile a re lotshe botheletše a wa timan radio tlhe le timile radio le kae motlhomphegi rona mme njani maluleka
1: kule menjani
0: e balaba
1: go ha ya na itabela tshe tsenetswe ene bana ba rena no ha a go bona batloloka bana ba senya tsela ba banyane ka tabanya
0: ya ne ka go kwa
1: le se le se bule tsing ke nnete le nna ke tswa komeng ka 2004
0: ya
1: mara ne ntse ke tabela e tlo bona ba rutile ona ka 2004
0: go bile le taba tsa thobalano fao
1: ke le taba ya thobalano ka 2004 ne ntse sa le gona
0: 2004 o mongwe wa bao ba ile go ba fitlha ba botswa ka ditaba tsa thobalano
1: ke o mongwe wa bona ba bile go tlhela ba botswa ka yona taba ya thobalano and-e ro itse yone komeni le ya 3 months go dije thabo so ko kwela botlhoko ba ba yang no ka goreng ga ba boa monangbile ga go sa loka selo ka gae
0: ga go sa loka selo mo gongwe ngwaneeso go bolela nnete setso sa sa gaga borena ke tshwanetse go gatelela lentsule se se botse setso sa sa gaga borena se se botse se tsenetswe ne ko toile mongwane a tena cancer ngwana mane aee a re locheng motheletšheng
2: make
0: thobela thobela
2: lekae mogalawise
0: re gona motlhomphegi lena
2: ona o bolela le ngwako o tswa bogomo a mmalabo
0: ke letheleditše
2: e re ko botse make

0: government in 1975.
1: Yeah.
0: Seo ka check out wa 1975 o fitla gone ya le 50 years.
1: Mm.
0: Ya go fitla fa ba Africa se se tsenetse.
1: Yeah.
0: Go ya ka nna.
1: Mm.
0: Go ya ka nna ka gore ba e ke ke le komela 1975 le re fa re ka tsomala.
1: Mothomphere.
0: Le re ka tsena molao.
1: Le pelo tso tswa fela molao.
0: Le ruga fela molao bake.
1: Mm.
0: Joane, ho di wa no e a ka nna ge ke be ke le president.
1: Mm.
0: Ke be ke tla go go ba yela ya se Afrika. E se di se ka o re tsere di bona mo di kone eng ka tla nge ke le se sa bare.
1: Waneso.
0: Ke di go sa botlhoko make le lelele mkhala ba ga se di go sa botlhoko nna ke le le nna ke le tsheng go koma ha e le ya so hwae
1: le be le tlono re a go bolotsweng fela koma e fele
0: ya se Afrika e fele ma
1: gape motlhophegedi ke le botseng le be le tla ba le re bolaile gape go lofawe le be le tla ba le re bolaile tlhogane ntshwana yana ke nyako le botsa taba yenngwe ke nyako tlo le botsa taba yenngwe ke badile ka lethabo taba ye ge ke be ke e bala ke be ke le gare ke kgoboketsa tshedimoso ka ga Dr. Nelson Mandela ke bala ka ga yena e ke batlile buka tse dintšhinyana kudu ka ga yena ebile ke lora go tlo o dira molokoloko wa mananego a gagwe wa ditaba tsa gagwe tšatši le lengwe ge modimo a ka nompha sebakanyana ka no lotega gana fa go thobela FM ka kopana le tabe motlhompheri ka nnete ka kopana le tabe ngwe e botse mongwe ke ra gore ye e nna ileng go yankgatlha Mandela ga ba ne le bo Sisulu le bo Ahmed Kathrada le bo Govan Mbeki gana ka kwa le bona ba nna ba le ka moka ba golegile le bo Oliver Tambo ge ba be ba iketlile ba be ba ba le dipolelo tsa go fapafapana o khwetse nako ngwe ba ngangišana ka se nako ngwe ba ngangišana ka se ba ngangišana ka se puku e nngwe ya go tlhalosa ditaba tse ba re go na le mohuto go na le polelo ye nngwe yeo Mandela Ave go ale khau pelo a ga go be le khau su kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu le yona e le go taba ya koma o be o ka se kwane le yena le ga nyane go ka bolela taba tsa bokobo ka koma le go bontsha o ka re sega go o ba rata koma ka pelo a ga go
0: Kamu, Rena Mike ke tsa 2 months 2 weeks o me ka 1975 for change ke ba le ba 67 a ke sala moya wa le so
1: ke go kwela tata gore na ke go kwela le re go ga bo side view a wa o ka re ka no fetishwa go senyegile le
0: belo go ka ba maje e ga fetishwa ke ya
1: ke le kwela ke be ke ke nyaka go feleletsa taba Mandela dingangišanong tsa bona o bo tla hwetsa nako ngwe ba bolela ka taba ya lebollo ke ra ya koma e be e le e nngwe ya ditaba tse e leng gore Mandela o ba tloga a sa bue le morago ga a bolela ka koma ke bolela ka Madiba leina la gagwe la komeng ke Dalibunga ga ba bolela ka koma o ba tloga a sa bue le morago ka lebaka la ka fao a tla tlhalosago ka mo ebilego e le go botlhokwa ka gona morafeng wa maXhosa le merafeng ya maAfrika ka kakaretso re ko go botsa gore nna ile ka kwa Mandela a reng taba ye nngwe yeo e dirilego gore Dr. Nelson Mandela a be le kgang e seng kganyela ya gore kganyela ya go ema sen

nna gore mo gona ke lwa gore se se diegang se diege ke ka lebaka ge ke be ke motheletse o re Mandela o bolela gore ke rile ge ke a loga motlhang ke tswa komeng ke a loga a re monna ba re ke gopola sefane se mtigaga mtigaga o kare ke leloko le lengwe le yena Mandela go fiwa banna ba kgalabe ba maXhosa ba tlile go ba reta ba ba fa dimpho ebile ba fa dipolelo ka o tee ka o tee o re ga ke le ba le polelo e ile go yaka ya bolela ke mtigaga ga ba a eme a bolela le rena gore bjale banna banna le banna le swanetse gore le tle le ikeme le eme senna nageng ye ya ga bolena a re le ka ba le iponela ka bolena naga ya ga borena e tserwe ke bafaladi e tserwe ke bafaladi go tlo e hwetsa morago ga e tlo nyaka banna ba mafiega a e tlo nyaka banna ba mafiega e tlo nyaka banna tia ba go swana le lena bao ba tswa go komeng bao ba swanetse go ba le lerato le tshireletso godimo ga naga ya ga bo bona ba ishireletse ka tse ka moka ba ka di dirago goba ba nago le tsona Mandela o re a saka ka lebana magareng ga tse ka moka di boletswego ke banna ba bangwe ba baXhosa ba ema ka o tee ba bolela nka se lebale polelo yeo ya mtigaga Now, throughout my struggle, manjo wa saka ntjwa gore ke monna I must stand as a man. Ke ho khona ke hwele so ke kholwa go sona. Ke ka lebaka leo ke fetola go motheletse o ke marakereng. La tseba arskan na kongratia ra dumelela mashaidi. Bolo swana le ka mogho ke boletse go mabana. Ra dumelela mashaidi a mangwe. Gore senyeletsa ke boletse maabane ka re taba ya thušano ke taba ya thušano ke sega ga borena nako nngwe ge re be re bolela ka tsela tsa magung ka re a tla kokoa re se ka dumelela mašaedi a mangwe gore senyetsa tse di botse tseo re nago le tsona a re di šireletseng ka botho botho goba botse bo fenye bobe mafelelong taba ya madiba šiwe tšatši le lengwe ge nka no o tswela pele goba le sebaka go dia lena no ke tlo dia melokoloko ya bophelo bja Mandela dipolelo tša gagwe le tseka boka tšeo tše dintšhi tšeo setšhaba di sa se tsebego ka bophelo bja Madiba le tšeo dingwe tša go tsenelela tšeo le ka no bago le sa di tsebe ka kgoboketso ya tshedimošo yeo ke lego gare ke no re go ge ke hweditse le nako ka fela ke kgoboketsa eupša malebana le koma ga ba le kgolegong Madiba o ba tlogetse morwa ka ntle ba re ke makgatho o ba tlogetse morwa ngwana gagwe wa le tshibulo la gagwe le Evelyn Mandela ola ke ga botse ke motswala wa Sesulu Mandela o ba nyetse mosadi owe ba dia ngwana ba re ke wa mathomo ba re ke makgatho o gapeleditse a le kgolegong Mandela gore ge ka metlha ba tlile go mmona gore na makgatho o wetse na ke re makgatho e ba re a wela ba re ke na a ka bolela gore ngwane o tshwanetse o ya ko menna go fitlha tabo eo e phethega a wa pelo a le ka kgolegong motsheletse wa Thabela FM re ka bolela tse dintšhi sa ga gabo rena se se botse a re se šireletseng sa gabo rena se se botse sa go tlhapelwa a re no se šireletsang ka lebaka la gore go dumelela bobe go fenya botse bja sa gagabo rena re tlo ipitša bomang go sasa ke a tswa lenaneong le o fitlha re kopela gape lenaneong leo llatela go happiness to moma ke o tswile ke na le tlhatlhaphokeng motho wa bokgosi ya bošego
ke bo tsare go tlisetsa le re le go gape motheletsi ke tshwenyegile mo ebe go e tla bona re tla bo tsare kopana gape be ke nya bobedi ka ke tshwenyegile tse dingwe tsa ke tshwenyegile tlo ba tseo lena le ile go la ditjweletse re tlo di nyakela di boledi fa tsatla tsa bolela ka tsona shala ga botsa motheletsi let me touch you the OJs di torrent tsa ke di ala tsela ka sandile di khare go fitla ka ire bro.

Wanna be where you are for your glory. Kalaba kalale tagula gago ke nyaka o bona ke le moena o le o gona morena. Ko shake ya Tasha Cubs. Ditoro ntja ka go thobela FM le go tla ga tshola Africa borwa. Ga o le moale go gona magesho ga ona pelaelo ya selo. Enya ka ba o kubile moshumong. Ga o isa re ba nkubile moshumong o bona molaetsa o tsena. Motho o ratana go lena a re ina nka sa gona. Ga o isa re ke yena o isa re ka sa gona. Shuwe o ntala ka tshedingwe mo dula o bona mongwe lefelo la madulo le ena a romele molaetsa re re gopela gore napa o tswe mo o dula o gona lefelong la rena re nyaka gore o sepele ga re sa o nyaka mong ga o isa re ka itshetsharela bagora le bona o re ke a ba tlhola ba re aowa rena a rena nako re meshumong re ka setle ra kgona go thuša e fela yo godimodimo a le gona ga ona pelaelo ya selo ga o tlhoko o bitsa batho ga o tlhoko o bitsa bagwera ga o tlhoko o ithapeletša mo o sa nyake o gona ka baka la gore o tlo o hwetsa lerato go morena Jesus you are the center of my joy ke engwe dikošetšere o file go tsona go tswa go Richard Smallhood ye nngwe koša e tswa go Alexander Bark a re halleluja ditirong tšaaka go thobela FM le go tla ga tswa la Africa bora na le tsoile bjang go ba sa ka la robala ke a tseba ba bangwe re boshumong ka se sebaka a re bolele nna lena ke ka lebaka la eng o sa robala misong ya lekgono robala kgatiso ya gago ya lentse go nomoro ya WhatsApp 0828691645 0828691645 tlhele moro tlatla re tšale megala ya lena go 086000245208600245 happiness make tlhatlhapokeng ali ke a le lebogabo wa rra banna ba batelele ka seemo bašomi tla bošhare ka bona gape le letšatšing la go latela le kgone ke la bone magagešo letšatši le lekaone la go rata morena ke a tseba gore ka Argentina letšatši le ba lebitša gore ke Independence Day ka morao wa matšatšinyana a makaonenyana go setlhopha sa Argentina in moments like this ke kwaše ko o fa yone go tšwa go Universal Gospel Choir 0828691645 Nakimed of the match magesho sandile di gare ba di bus tse di ya go kwa mo

0: au robale king.
1: Aga robala. Este se wa fisa ga mo motholo mang mena nga hape.
0: Abelana le rena go di torong jaaka.
2: Robale ke tshetse bona ka tsabetse pedi pitwa ra malape ke nna ka tshwana mmamelo dikere moshate
3: man of the match hashtag ditoron jaaka o robale ke awe ngwana sese nna a re ne molato re tseditse lenano lewe re le ratao ka letsatsi la labone la mmino wa sedumedi re tswela pele o re shogofatse le lian ramabele sefe mo sokodibe makulane a re 37 road moshate
4: of the match ne batile ke ka nna motshwetsisang mosiamo kamukana sesitena ga go re ke nna ke ra ke robale ke go thile ditse ke a leboga le rata ke le
5: man of the match man of the match re toron jaaka hey ha robale you samma hey re busy ra re mo msebetseng ra re busy bona na le Leslie wa lo kukela ka mo Albertan ga msebetse hai lo go le mpopo bo le ha mo tjaji ka smarela thank you
6: man of the match go tsonka ga tshwana na bomma di toron jaaka ra robala hawa nena le gala ke spread man of the match na kwe as na kwa boroko ke na kwa go thetsa sealemoya sa rona sa Thobela FM di toron jaaka le mogashi wa rena man of the match kona di maboe
7: yeah man of the match how's it bosoga. Ya ke re go tshere ga tsebe go ba go tshere ga tsebe ke le ga mola Skillport ra supi team. Ya ke re bana po sa go go tshere mo na 50. Ke re na bana ba 26 wheels. Ke re na bana ba 26 wheels go ruwa ga. We know ba bala ngo ba wa tshwela ba bala go ruwa thoba matswa. Go thoba matswa le ke na 50 so tla. Ke ga le bo a tango.
8: Hashtag ga ro ba le king. Hawa. Sandile de khare akrovali ke mushumo ka ile se ba ka stick ka mo rastimbeg ke ka mo moyo ka mo mushumo warra go tshele dije ke le mo mushumo fa o le le Albert Malomani ke tsoka kwa sidawa wa go shimalepe my peace cross.
9: Bondia, Wesdi, awa, raluka mino, oske wa raluka mino, na robala mokgalabe, rona ka moaradi ndorondoro, re sano le wena o fitha ka iri ya boraro, ke na monna wa dindorondoro Tshepo Dibanyega, awa re uthile ditse ka mmino mo botse, wena e ne o raloka mmino o seka raloka ka mmino. Awara tsara fela ya lo mogala ba ke a lebo ke re moshat.
10: Go tso men of the match, go tso men of the match. Mata. Rena roba le mata, re mere go nga se swa ka mata. Di a buya ka mo mata, kronki ra mashia. O tso mo le tsi maruwe mata. Ke le bo mathale a re fosha nga ona ka metla mata. Le bo